0: a Jeffrey Osborne ara le LTD bar shinon ditorontsha ka go tshobela FM le go tlagashela Africa Bora 086 000 2452 086 000 2452 ari tshenta ba ye re bieng go go di bona ari FM le gona
1: man of the match
0: go reng na
1: ah monna le go roko mo dia mathata e pone malato
0: re o le ditse ka puka tlhogo pele ditshano e o ra re o ipona bolata a re kwa a re kwa
1: ya nna ona mahala o na bile ka ntshi wa mona na kwela mona be bo ntata mathala ka kwa polo kwa re monna o tlo dia Kristo wa ka wa sna to bila ntsha ntsha di out monna ka kuma na go re bona ke tshu pleke tsa bana bo no bo a ntse ke tshe rungwe tshe bo se go re gele e bile mathomo ke bo tswa ke ntshi wa o tlo go khumana le shebe shebe mena ka tsamaje ke ke stress be se re gona tshutwa ya ba stress
0: e be le ile kae
1: ka mara polokwane ka kwa la kola ja ba la ntate motlhala ka kwa ya be ke le gona ke di gile ka wina ke tshe pedi ya mo tsogala ya fa mo nna ba rna o die e bile ga nne ke tswa le na ya
0: All right.
1: Re tla.
0: Be ya lo tloga gona mo a sanka wa tswa wa robala di hoteleng o ba wantsha motho wa gago.
1: Ya e o tlo mo nna go tla o ke ba tlhomo go tsoga na ke bona mo nna ma shila ma shu go tla go shuka la ka sa robala ke lo re tlo re di mo ke sa go sela ke tlo re tsa mfuta ma. Ke bona go kgona ra gore ke lo u mo mo nna futa match.
0: Yeah.
1: Ke le mathomo go bala lutho le mme ke re ke ha lolela ba rawa ma pa o a lola o ke ha lolela ba tata ba a lola
0: ai ya ke go kwile ke go kwile
1: o le bona mme ntlha
0: re tlo gore le bo re kweng le na ba bang ka mo ke bona di kgatshitse lena re kweng a re lo chente bela
2: man of the match man of the match
0: tobel
2: man of the match e tshina wa ka ke sebaka ke munchiche man of the match ke munchiche ka 2022 ka August man of the match so tshe ka bo sheletsa ka peketse ke munche ke muisha filotso ku ka ku Hartford ka Pretoria ke tabo stola ba lo ka mapela report mo shot
0: ei ka August 2022 ke khalenyana man ke khalenyana be warrap be lo na ga noro tla tla mo isha Hartford ka Pretoria di go da bona di hotelenyana mo mafelo jana makaone mo hawa be ke ona warra go u ithlaganele ke khale e kuri ke ska u chaba ne kuri ke khale o ntshitse motho wa gago ke khale a re kwelle re thobela
3: so man of the match ka khashwe
0: thobela
3: a
0: boy
3: ke
0: rata
3: ba ruri ma boy a
0: uri
3: sa le ke
0: ntshwa ga ha ni moni
3: fela ke mo ke mo ra ga re fetse go nyala e ke mo ka wa ntsha e sa ga na moi sa le o ya ha ni moni ke mo ba ga go
0: Moraba o bontshitseneng
4: a ke montshitse ka di 18 April na ke jangwa
0: o ba fetse ka wa moisha kae
4: ke moisha de Hagen Craig
0: alright
4: ya le a ke tika kwa wa re mo ra ja di gore tabi
0: ya
4: ka ba ka mochia ka moisha mabenkeleng.
0: Yeah, atopatop.
4: Atopatop.
0: Eh? Aure mra. Awa, April a se gole kudumana ga o swane fela direng stride man re no fela li yotswanyana. Gafetse.
4: Ke
5: taba tse di botse tse bua rra.
4: Ke
5: a leboga. All right. Go kaone. Go kaone. Erke go lena ka mo. Arlo chen thobela. Oh, kamana di rokoreko be e buya gape erke kwa lena ka mo Arlo chen thobela FM.
6: Hey, man of the match, Sandy Dikhari, man of the match. Manna Yeshu, naisa leka moncha. Ha, le manak sa upola, lewe iskhali kuduru tu milora.
5: Yeah.
6: Mara watanto, nyamisha ketaba ore. Oh, wichari pisho jona apleki, witiwe lakai. Witiwe lakai apleki, wutile le manka, labaka tumo nyami, wala nje kitumona na umoncha.
5: Amen, amen.
6: Kato ruko fileche, lweke seka manna Yeshu. Martin
5: ma Martin ma khata ma go re mo number 2 mo shot eh o ntsha motho ba butsha o fitla le mo e ba eh na o re mo a re le tsheng tabela FM e o se pitse gam eh motho wa montsha wa nyaka mafilo wa dira di pieletso di bookings tsana kwa ho ditshudi tshika le tshudi le bella di gokagang tsa go le bella mona bona ka le felo le ka nekile le fe re mo futlisitse le ile fao ba re felo fao o tsebela kae a re tshe ntobe le FM
7: dimela mana se
5: na le kae
7: re wana le kae
5: a wa re gona
7: eh santi le nna ke le ba re ntse ngwanaka
5: mm
7: ka na gola ya rena mara e seng ala jalo mara e tshe fike ne bana ba ka moka ga bona re a re ka mo pulukone le ke ngo ba re ke oasis a tsere na wa tsa ka tsela ke se je 2 days ka mo rola malaka dinga mashiu yo
5: o ba tshe tsha ba vhedi
7: eh 2 days nga na ka e ha ri le ra iphina kudu ya le ane ba le bona re tsantsha ke bo motho ange re tlhogo tshe tshe kudu re tsone tsa ke bo motho ngana ka le mafelong tsela re o ka re tla ntele tsa ke sa go tsebe
5: ei mara ke bele le bana ba tsone di o fela ba re a re ntseng mmashu bana ebile ba o ntsha bona
7: a wa ke bona re ka nne ke ne tsha nna ka bona go nna ka ntsha go bana ba a wa ke se ba le ba tsela ba bona nge ke no bona ba wa ntsha
5: a a
7: a ba sa bolong a wa phala ke re nna ga
5: ba ngale o fele o ba botsa mana re bana ka ba shimane ba ka nko le fele le ntsha ba sadi ba lena
7: a wa ke ya go ba ma go ra wa ntsha ke a dipi ke no mo ntsha ke ke ga ratela ngwana ka a wa ke a le boga papa ra ro ba le rena le wena nke re ngwana ka
5: all right re le boga hlepe
7: thank you
5: papa all right ere ke go lena ka mom Arlo chain tobela
3: yo zandile a ko hoje ke ke le ka black ngwana ka mo pulukwane ka mo bareke oasis
5: oh o robetse le gatisho re ke bone mola champion of the match na bar dumela na sale ba ntsha ka 2014 ka April bankisha 5-star hotel rafetsa the whole weekend kwa go tloga mo a chi o tla di bona ka televisioneng Peladi ka Phalabura Peladi whatever 2014 ke gale hey ke gale gore ka tsela e ba o thomile go ka gona go ba gona mo e thomileng ya fella gona ba e thomile botsikudu ba o ntsha mafelelo a beke ka moka ba fetse ba o ntsha lefelo la 5-star yeo ke hotele go ba lefelo la go khutsa la marobalo la maemo a godimo la 5-star nabile go tloga mo 5-star yana pa bile moka dololo ga o sana selo ga gore napile phela di ke moka ke butse rona ke na motho o ba wa 5-star go mongwe a le sa le ka mokana pele o tle o mongwe na ya ai a ke khotsofala
0: e bo warra a ke khotsofala bo morena ba bua ka mogwe awa a ke khotsofala arlo chentobela FM le gona
8: tsela ya le kae
0: re gona le kae
8: ke le bolala le tlhopa na ditlela nna mara ke ile ka ntshiwa ke ntshiwa ke mo go gwale ke le berekang
0: o
8: ke mo tele le ka dikololo lotshe e di fetse ka bo ka ntshiwa go edi ka bo ka bo
0: go edi ka moka o yo dula fela
8: ke ga ke di bona le spectre le go ba di dira maintenance ke ba re ga tlhaga
0: mara o e na po bo ile mushumo mona bo ile mushumo mo
8: mara a re ntsha ke re ke ya go dire dilo ka ga go bara re ntsha re ba ke fa khwe ke lo dula kae kae
0: ya
8: ba go le le le go go wale
0: hey le kae bya le bana le khwa khwa le
8: ah mara ko ile wa re tsamela le khwa la
0: all right bya le mosadi ena o sala mo ntshaneng
8: ai jalo a ke nna ga mo shumolo na na yana ona
0: o ani bela
8: ga ra ga ba wa na ke a tsa nna ga no ga mo shwa na bo ekometele dikololo no chi ke plege ke di right je no tsora se pela re tso fo ba re fatsa go ja ba hlata ra tsa ba re fatsa go ja ra dira tsego le go ka re dira la ntengwe le go ba
0: all right mosadi ena wa shuma
8: Ake na ka ora ke vera ke mna re shiwa sa no wa tsala le le di chalete.
0: All right, ke go kushisha.
8: Ke lo bale mogotsi a simsadi.
0: E ke mogotsi. Le na na na o tsa o thuya o tsanyana. Fela go tla loka monete go tla loka tshelengwe.
8: Thank you.
0: Re tloga re leboga. Okay, right. Di tirontsha ka go thobela FM go tla ga tshela Africa Borwa le na we. O tsa le tlonte boga ge le ka tsea maele ya ka. Dirang setlwaedi ke a tseba ba wena ka bona e bile o ska ba ba ikhutela wena ka bona e ke ntshe o ntshe wena ka bona o ska ba ba ikhutela. E fela banna ba ga borena a re le ke man le ba sa di gele se re se sengwana ntshang batho ba lena. Le fela le ja dijo tse le sa di tlwaela go tsa bogobe kadama gore ke a ja ka bogobe kadama a re le ke nko le ntsheng le tlo nteboga mane gore o tla kwa re go o bua o ka se gagana le monna o tlo kwa gore a o tlo tlhogagana le monna mane go ba take moya o fapaneng go o bua o ka se gagana le mosadi dilo ka moka ditlhokwe sepela ga botse e dire setlwaedi ge o gonega batho motho sala a yo shoba galegalegalegalegale o gola tšhelete e lekaneng le na le dikoloi ka mo bjale nkontšhe motho wa ge o gonega kgwedi nngwe le nngwe yang gongwe she didn't know she kept on talking Didi Warwick.

0: ye ileng ya rekisha a di copy tsa go feta tse 1 million Elenoshi elite woman to woman ye ileng ya ba ya khetsiwa ka gara ga di Grammy Awards tsa 1975 woman to woman motho mongwe o ileng gore ka kwa gola a Kansas ba ka mmolela gore ya le gore ge go etla go molekani wa gagwe o be ya sa dire Porsche e bile motho mongwe go sekwane le gore ditaba tsa gagwe di tsebege ka mogotsa bo Jay-Z bo Beyonce Knowles di tletsa tletseng ka gona ke dimela gore ke se sengwe se ileng gore se ile sa dira gore kosha ye a itsebagatse ya ya benganya ka go ishireletsa gothe go feta lotse ka moka ke monna gagwe amen ya ene go se ke ngwe ile nya rata ya tlega ya bolella basadi ba bantshintshi go tsha go classic ya gagwe ya album ya na ye woman to woman ya ka bo phelo ba gagwe gore be ile motho go phela jwang a ya maye makai a se pele o be a sarate gore bo phelo ba gagwe bo tsebege bo tlologa ka yona tsela yo go shita le molekani wa gagwe ke mo ile ngore o be a netefatsa gore wa gagwe monna ga be gohle ga bona ga le gohle ya hey ke ngwe ba mohlampelang yana msadio ke a gopela mongwe ile ngwe gore o ile a rata ba itiragatsa ka le lemela letsele e bile aphane maphane dumela wena ntiragatsi wa mine wa spidi wa ka fagae Julia aphane Metse se ma simpedi taro richela iringela ya bo raro ka gara ga mushate wa tsebele boithabisho go sele go sele go sele go sele go sagaletse ge o ikwa dikota tsa masadi go tamisha a je ile ngore advocate ya matebane dimela hle monna ga matebane ka moe nwa be re le boga are KV e re go botse o seke wa re gane ge re sa kwa ga le moeng ka tsela yona e gora gore le tsebe ga re bie ka mshate yo re go fa yona e matla ka matla yona ye ya masa e botse tsebe ke gopela gore o tsebe gore advocate mabane ya advocate mabane o go fa yona kwa tshe o re tsebe gore a gona mo re di khotjang re di khwetsa ka gara ga mushate wa tsebele boithabisha botseng re le boga mantsi ao a matla advocate ka gara ga mushate wa tsebele boithabisha re ela re shetse ke ba ile tsebele nna ka gara ga mushate wa tsebele boithabisha ge re go sele go segaletse re ra gona ka fa nna ke go tamisha se shate le nna ka gara ga letse tshila le khono ti batsela mabane ka gara ga mushate re sa go thabela le wena ka gara ga merithito ye wa re bona go sele go segaletse re mmogo ka go yona ke tamisha le wena motho motse ka masa ka go mphatsebe e botse ka mehla ka gare ga yona nako ye ya go ikgetha divine clock ya rena ke go sele go sagaletse ke ta go rega mashego ke mashego malala se wate se bena ntshwe ya ke se roba thoka tsa baditile ba di le ba diti se roba thoka tsa baditile ba dishi tumelang ba dishi ba rena ke la bo beti le khono ka gare ga mushate wa tsebo le boithabisho be ke re sa se re go ye ke dumela gore ke mafelo fello right brawa ke be ke tlang e mafelo re KV a pe go ka mthesha fela pele ya re go di fela neng o tsebe gore go omile koro o ya ka tankeng makhura o omile o ya ka dipotong go omile ye o ya le pokisana nna mohlagase go mile ya o ka koma tswa a shetja bala bala re gane le re go diela lena a wa lena a ifeli gane go shetja matshe ya makai ka nnete he gore rena pe re tshelele ka mola re no tshela noka ya Jordan re no bona a tshe diswa tshe ka gare ga kgwedi ya August Ailo seni ka ile ka mo re ka bana le gona nna ke le tamishe ka magala fela a masa wa re tamishitseng ke dikosha molokoloko ke go file ona Sutler ke kosha ya the mighty the commodus ka gara ga mshate wa tsebole boithabisho stopa se sile sa re Sutler ke tshe ke go dumedisa ka tsona ka mo re ga fao Ash Raymond nice and slow nice and slow ya ba ile gore Stevie Wonder lately go sa tsaka go jamasa ke tsona dikota tse go flintsona Stevie Wonder lately nice and slow Asha Raymond Shaka Khan ke bolela ka Mary Stevens ke le nna la gagwe le ile gore o ile a ratega kudu kudu ka nako yela a na le sehlopha sa goba ke re paint ya funk a diragatse le yona ya ba ya ba the queen of funk ge a be a diragatse le Rufus a ke rialo painting ya Rufus ya mmino wa funk a ba a bitswa the queen of funk ka mokgwabeng a ratega ka gona ka dikosa tsa gagwe tse a beng a di tsweletsa ka bogware go na le kosa sena ye ileng ya ratega kosa ya gagwe le yona o mongwe wa badiragatse a be a e rata a e diragatsa ka version ya gagwe I'm every woman ke bolela ka moselo ka kwa go la Chicago mama Mary Stevens a tsebegang ka the queen of funk o tlile go wena le ena re telephone all right woman to woman ke fetsang go fa yona Shelley Brown ke sa go tamisha le boelela ka gare ga 87.6 go fitlha go 92.1 megahertz ke leboga le Diman van die Strevant Mr. Wells D ke man of the match ke a mo leboga ke leboga le peitine e leng gore o shetsa ebile ka letsogong ka ona mokgwa o re ketima ka yona yona e ke tshereng go yena ge a tlile go wena le yena a re ditorong tšaka banna ba dintorontoro bona monna ka matsoung madume a o a fitlhile wa kwa a sešade a fitlhile ke dumela gore le lena mo le otlelang gona banna le otlela ka bogwari tle mmare ga le o ka re ebile ya a re kgwela botlhokonyana ei ba e fufurile man watsa ba rile ba theoga ai le phefo ela ra bona e tswa a e tswile e a tswa ka moka ka yona metsetse ke masempedi se sewa e re tshela gona mona e reng ya boraro ka gare ga masa a la bobedi re bolela temo ka masa balemi dumelang balemi potlana dumelang le lena mašole a strata a balemi re a le tamisa o ka ba o le ka mbombela ke mpumelanga province ke bohlaba tšatši batho ba bokhalaga o ka ba o le ka northwest o le ka free state tamisegang kaofela le dumedisege o ka ba o le ka mo provinceng ye re leng go yona ya di leti shidi ke Capricorn sona sekele mo sona ka maspaleng wa Polokwane ya ba selepe sa vembe a locha ya ba selete sa mopani rishile a iloseni ya ba selete sa skukune bana ba khoshi tamishigang ya ba selete sa waterbeck ke tlhano le ditjeo lochirang bana ba khoshi lo tshega na ke tao ga dira mashego ke KV re mo a rena pere le lebeleng le church le tlele tsa lona le ruile
1: o sile o saletse ka moshate ke bona ro tlhaka ire botlano
2: moshate wa tsebo le boithabiso

0: gona kana go tshedingwe re di toro tseo di re fihlela re yemela tumelelo ya mang ke ya mang e o re yemelang tumelelo ka gare ga toro eo go ba gona le gore ge o lo rile o re o emetse nako ya maleba ya go tshwetsa toro eo pele are tlhokomeleng dilo tse dingwe tse di retlelang gore ga di retlhele fela di retlhela gobane di nyaka gore boledisa di retlela fela gobane e le dimpho tse e leng gore re sanetse re di tshwetse pele ge toro e go etela e ka no ba e go boledisa gore dilo tsa gago di thoma gona fa e ka no ba e go boledisa gore emisa gona moe go ba thoma gona fao go ba thoma tsiya kgato ka gare ga toro tseo ke ba baka itse ba e leng gore ditoro di re tletse ra thoma pele ra yo nyaka go kwa gore na banna toro ye e ra goreng ke tswele pele le bona o kare e ya ntumelela gore ke tswele pele le bona o kare e ntumelela gore ke bule fa go ba le bona o kare e ntumelela gore ke eme go ba ke fihle gona mo ditoro tseo re di lorang a re kwešišeng gore di re boledišwa ka matlhakoreng a go fapana-fapana go ba di re boledišwa ka mekgwa yeo e fapanego nako ya maleba ye nngwe ga e gona ke yona yeo toro ya gago e go tletseng ka yona ene ye nngwe ge re ikitimiše a re tlhompheng taba yeo ge e re boledišwa re ikitimiše ge e ba e re ema re tlhomphe taba yeo empa ke dumela gore ga gona nako e nngwe ya maleba ke yona yeo e go fitlhetseng re a leboga ka re ga mošhate wa tsebo le boithabišo ya ke leboga le mantšu a maatla a tlhotlheletšwa e leng gore ke a bona gore batho ba masa ge ba ba ile tsebe ka yone nako e ka masa ba ne le go fela ba latlhela tša bona dium mantšu a tlhotlheletšo a maatla ka gare ga nako yona e ya go nnošetša seropana sa mogopolo ka masa ke be setsa masempedite nna le wena re a tseba gore nako le nako ka gare ga labobedi le lengwe re ba le ditlhogopoledišano re lebelela tša go tloga tša masa re a lebelela balemi ba rena ba e leng gore re a tseba gore beke ka beke re kgwatha bona e ba bona ba re ba kgwathang e ba di-tuesday crush tša rena re utulla ba e leng gore ga ba tsebege ba bangwe re shetse re a ba tseba goba re tsebišitswe bona goba ba tsebišitswe gona fa gore balemi ba ke ba go lema tša mohutamang ke dumela gore re tswela pele go tsebagatša ba bangwe ba e leng gore ba tsebege ba ba tsebegang go lokile re tseba ditsweletše tša bona re a tseba gore Kamola ZB gona monna ga Maleka o e leng gore o tumile ka tamati ge ba nyaka tamati ba ya go yena go swana le letšatši ke rabe ke ya go feta ye re beng re lebeletše re be re lebeletše dikholego tša mohlare wa moavocado o e leng gore re sa tlo tswela pele le yena re tlo tswela pele ka poledišano yeo ebile ke tso nyaka setsebi a ke tsebe gore ba tseba mehlare e mekae ebile a ke tsebe gore na ba jwetse e mekae bona ka gore o ka re bana le lerato le lengwe la go fetišiša mo tabeng ya go jwala mehlare ye e leng gore ga se mehlare fela re a hwelega ka gare go yona letšašeng la lekgono ka gare ga metsetso masempedi re itswela gona mola iring ya bone re tlo ba re na le ba ga morokoma ke morokoma ke mafape go tšhaka mo la motseng wa Riverside re le ra ba le yena kwa moragonyana re lebeletše bohlokwa bja dinoka lekgono re tlo tswela pele ka yona taba ye re be re bolela ka tshepedi bi ke go feta re bolela ka dikholego tsa mehla mohlare wa mo avocado ke dumela gore taba ye o le etse hloko re lebele tshe le taba tsa tedingwe tshe dilo tshe e leng gore di dira gore di cooperative go ba matsema re a cooperative tshe rena le go tsona di sketsa tjolela ke ngwe leng gore re a ifega re tlo ba re lebelela nako etla empa le khono re tshela pele ka bohlokwa ya mohlarwo mo avocado ba gona bo mrokoma ke mafape re tlo ba rena le yena gona ka fa ga jwale re tlo re ka morago ra era khwatha balime ba rena ba ile ngore ga batsebege e seng ba re ba boletseng be ke go feta e seng ba re ba boletseng kgwedi ya go feta ba bangwe ba ileng gore re ba utulla nako le nako ke ba re tlhoba lebelang ga jwale a re lebeleng challenge chile re leng ka go lona
1: re hopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela FM go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Thata Madiba Tobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: yeo le nna ke e ratang ka gare ga mantšhe a gagwe ke gore ge re sale ka gare a ga bohlaki le bohloki go raya gore re sale magoba re sale magoba a bo atlala re sale magoba a bo hlotse ga seretse re lokologa ge re sa tswa ra fenya ye ya bo hlakile bo hlotse ya ke a tlogileng a gatelela gore ga e lwantse re lwantse tlala le bo hlotse ka go thusa le go thusana ke mantsha tata Nelson go le hlahla Madiba na le wena ka gare ga letsatsi le khono le re leng ka re go lona ke le masome pedi te ka mola Gauteng ba re go sele go sagaletse Dr KV na pa di ga mashego re mmogo go 815 ke go thedi tshe ke le ka honey ju zan sprite re le bo ga go sele go sagaletse devosias lena are KV dumela sama magadibo ke be ile tsaba ke ka gara ga mshate wa tsebo le boithabisha re ile bo gare mmogo go sele go sagaletse ka gara ga le tshile le khono le ile ngore ge re le lebelela lona le tshile bona le tshedi ngwetse go gahlisha ka gara ga lona le tshile ke le tshetsi la masimpedite go di ke mosaga manyake ke le tshetsa masimpedite go di ya mosaga manye 21 July leilo ngore go tshweke National Legal Drinking Age Day le ja sile le lebeletse dilo tshedingwe le re le moshaka taba ya go lebella gore na ka gare ga naga dinaga tsa rena tseo di fapaneng le fasen le re leng ka gare go lona ana taba ye e sa iti shopile bana gore baswa baswa ke re ke te ka le tshile ba santse ba tlokomelwe ba re ba le moshe bokotse bia go nwa madila e sale baswa bokotse bia go nwa madila e sale baswa go le belishona taba yeo le ba ile ngore go kete kwa le go hlomphwa batho ba ile ngore ba fihlele tshe semo seo sa gore ga seng ke ba nwe madila go ba go fitlhela ba fitlha metsotso e masomepedi teng ebile e sa tswela pele go godisa taba e go e kaonafatsa go feta gore taba ya madila a re le mosheng baswa gore madila ga re a nwele boithabiso a nwewa ka maikarabelo le gore ba tsebe gore go nwa madila go nya ka dilo tse dintšhi ka gare go ne le maikarabelo ao a fapaneng ka gare ke seo e leng gore ka kwa United States of America se etišitswe pele kudu-kudu letšatši le ga eno ba letšatši fela go keto ka batho ba ileng gore taba e ba ile ba ifihlella taba e ibile ba satjola pele go iphatlalatsa go kwala kwa jamolaitsa go ruta ba swa gore abatsebe gore ga re bula ka taba ya tshireletso ga re bula ka taba ya maikarabelo gore ye nngwe ya maikarabelo a maleba ke go netfatsa gore madila ga ano yo neng le neng madila ana le nako ke se se rutang ke ke ipuchishe ka gore maloba fa a go na le sengwana se sensa go bontsha gore le fa se ka bophara Afrika borwa ke ke tapele tabeng ya madila ga go etla mo tabeng ya go sora ka mo Afrika ka Afrika borwa gona re go timo ye ile go re ipuchisha gore taba yona e ya gore basa basantse ba bele magomo ba bele maikarabelo go bele mengwa ga ye ba thomang gona e sa tlhogonega re bona e ka gonega ka Afrika borwa ke ra ka mogai re ne jwa le ka batho ba Afrika borwa re bona ka nete taba ye e sa tlhogonega go ba shetse re tshile magetsego National Day of Prayer and Thanksgiving gona le mo elebeletsweng ka gare ga letsatsi lona le re leng ka gare go lona National Day of Prayer ke be ke lebeletse ka dinageng tse dingwe ke go gongwe mo e leng gore le gona fa o e tloga e etisitswe pele kudu-kudu-kudu-kudu le go lebelela dilo tse e leng gore ka nnete batho ba se tlhoka gore ba di tlhomphe thekgo tse e leng gore batho ba fiwa

0: Kate wa ka hlase gona ka mola any 11 ka skrue ka mapela ka gara ga mshato ba tsebole bi thabisho le tshile le khono le ba ile ngore ba gola ka gara ga tshile le khono le ba le beng le gola mambane na ke dumela gore le ipsinne ka tshile le ina ke re le boga re tloga re le boga kudu ba le ipsinneng le na ba le go le beng le gola le tshile mambane muritiso le ke a tsaba re be le gola mambane ke dumela gore le ipsinne ka letsetlhelela la matsalo mme mncube le lena le be le gola letsetlhelela mabana ke ka re ga di 20 tsa July ka mo Davidson Barcelona go tsa kamala kerekeng ya Alpha and Omega Christian Church ke kwa le masfarara batho ba be ba gola mabana KV be ba gola re le boga lena Miss Limpopo Junior Princess rele se khotshila ke le mena rena we ipsene la mafelo felo felo ka le tshila ga ola matsalo mabane re a dumela hle ka gare ga moshate wa tsebelo bi thabisho ke batho ba be ba gola le tshila mabane Kate Classy yena o gola le khono lona le re a leboga ka gare ga 87.6 92.1 MHz mama Naomi re le boga mogara wa lena tsala ya lena le yona ke go pelele le rile ebe e gola le yena re ya moketeka re le boga ka mo zone 3 Olympus ke kana ke tsala ya mamloke me ka gara ga mshate wa tsebo le bithabisho bohle ba ile gore ke letsetla lena la matsalo happy birthday to you le gole kholang le khole kholang happy birthday to you
1: makado shile e ka dile ka lebuwa mautung a dithaba
2: e khwetse 88.3 go ba epong ya gao ya SABC plus tabela fm mo shati wa tsebo le boithabiso
0: national junk food day ye ile ngore latse ba re keng ge re bolela ka dijo tsa ka le bibelo tse bo setsa tsa mihlolo hlolo ke tsona di rategang go feta ke tsona di rategang ke tsona de tshitsweng pele ke tsona re kwa mbo segere ja tsona ke tsona re di thabelang go feta dijo tse tse dintsi tsa sega ga borena ke tsona re di thabelang go feta ditswa mmung re ke re le moshe bana ba bakatseno bohlokwa bya go ja dijo tsa setso tsa sega bona re ke re ba fe re ba rute re ba le moshe bohlokwa bya tsona re ke re ba le moshe gore ge o ija tse ba gore we foga malwetse ale a akere ba rekela ke rena di jang footage re ya ba le moshe re tseba gore a di ratege re tseba ga botse gore a di ratege ibile ba di rate ibile se ba di etishepile ba etishitse rena re ke re ba rute bohlokwa re ba le moshe re ba rute 086-0002-452 ka mshato go sele re tlhoka eng go dira go ruta baswa ba rena le gono ka bohlokwa bya dijo tsa segaga bo bona I listen all right ka mshate go sele go sagaletse
3: a sopo
0: a re le cheng
3: le kae
0: re gona le kae
3: rona
0: yebo
3: thank god it's tuesday
0: ah thank god thanks god it's tuesday can it
3: hi bana ba mo ke ba se botsa ro ba se ba ntse yo leng
0: a wa mara jwale ye ba palang o ka re ke di jetse tsa sa ga bona tlentjona o ka re aba di etisha pele go sona le dilo tse shitse ba leng ka ra tsona
3: nna ba ka kile ka tsama le yena ke rata go di reke ya toropone ke tsama le yena ke tsekere ngwana ka
0: ba
3: tse lo re ka hae le da go tla o tsha go di ka ofela a re pushe ntwele o tsha ela na mile re tshele go tsabe ka a ga tsai a teng a tere tshinash
0: A-eh.
3: Enga respeta kara ay ho, papa, lili na ke khefi tiki di khefi sa ho, jau, jau.
0: Na pile...
3: Uche chona, makura.
0: Are, awangampare kachia pageta di chips. Eh,
3: mara,
0: Yeah.
3: I was a rooter.
0: Ke go koela sa mme.
3: Eh ke tsantsa tsa kwana ga mo tshwitse
0: ka. Ke go leboga ka mo thembi sa moneng sa ma ka ga ramshato wa tsebele bo ithabisha. Wa tsebele. Ape e ile khale re tlhoka go le yamogela se shate 0860002452. Re tlhoka go dira eng go tlhohleletsa batho ba. Eh majenzi re tlhoka go dira eng gore re ba rute ka taba ye ya botlhoko ba dijo tsa saga ga bo bona. Gonya ka ga tlhohleletso ya mokhutamang thuto ya mokhutamang ka mshate go sele a ile sene
4: le kae mama
0: re hona le kae
4: a wa re hona le bolela le moleke film mo mampa ke ka mo tutuza Nigel ka mo
0: mo wa re ka
4: mama
0: ke re mama ke ya go amogela ke go tswa ka mo ga mama tsaka mo
4: se se ke bi na go bona gore bana ba gore motlhomongwe ba tla ba gone go amogela dijotse gore rena Really, reke ba go le ka tsona ka moge go re ba thoma ba tlhalefa ba rute tsa go ja
0: yeah
4: ba rute go ja tsona di jo tse tsa sejo ba tlo khona go di tloe ba no ba go lela ka gara ga mafura SKV ke
0: go ka
4: ge ba go lela ka gara ga mafura yono ke sa sa e tsamana le me share fela Hey,
0: kore potata o ka re wa tlabega a kwishisha gore wa isantse go jewe potata. A kwishore go ke ka lebaka la enye e rere a getha go reka ma dimona mona ne tjagage o mofa ditlong. A kwishisha.
4: A kwishisha because re na ka go re ke re na re tsona dilotse o. Ke ba ne wa tsana wa ga jea di wa bujisha ngwana gore na ntoki a itse ibile ke di paule tsho ba di tswa go ke di make di tlo tsona thotsa na ba di tsing gore na ke di loma
0: gape taba e kwisha bohloko wa tseba moleke
4: e sha bohloko se SKV ke rena ke rena ene
0: ka net a na le nna ke ema le wena ke rena
4: ke rena
0: yeah moleke ke go kwele
4: thank you SKV
0: yeah o tsena ka le gana joale etse ngwana o ka akere dikolo di a bula le khono gape dikolo di a bula ile tshipi gore bana le khono dikolo di a bula rena ba re ba thushang go hlopha hlopha dijo tsa bona tsa kwa sekolong re ka tsogile re tsentse ditokomane re ka tsenye dikoko re ka tsenye dikoko tshepedi re ka setsenye di morupeila nyana ka gare a ke ra re ngwana o tloja ro nya ka di snack e shidile he tsa mafufura fufura fufura fufura etse re bolela ka dijotse ileng gore ka morago ga mengwa ga ile some o kana ka ba re ngwana o tshwenya ke mafatla ngwana o tshwenya ke sketekete ngwana o na le bothata bya go hema ngwana o na le bothata jwa dilo tse o ka mo ka ga tsona he O na le botata jwa mahlo rena ge a khetha se go lukile ngwanaka re ba rute jang re hloka go bahlohleletsa jang rena jwa le ka batswadi ka gore tse dingwe tsona ke tse di tlo batlisetsa malwetse ka morago ga mengwa ge masome e le some tlhano ke morago ga mengwa e masome pedi ba ja dilo tsa makhura khura ke rena re ba thegang re ya ba rekela ba ja mafufurana fufurana mikhuta khuta ke rena re ba thegang re ba rekelang na ke nyi re hlokang go dira gore re ba rute dilo tse re hloka go ba fatlhohleletsa mokhuta mang gore ba rate di tswa muntsha ga bo bona ka moshate a ile sene go sele go sagaletse
5: SKB le kae
0: re gone le kae
5: rona.
0: Ya re a leboga ka nnete go sele shiwe mo go gonope.
5: Ya mokgono go wa o mafasi.
0: E ka nnete.
5: Ke se ke bi ba so ba gana jalo re hloka go ba bontsha ka batsefe ba rena ba re no lo bona ka mogae gore ba godile ka dipe tsa go nna le bo mabipo le marose le dikoko
0: yo na mawe
5: rena rena le ba le batsefe ba rena ka mo a re bontshe ba so ba gana jalo gore na mana mogedilo o go tse a ja di tsa mogo gore a ta fihle matjatjing a anong go ona kana jalo
0: ge re mmona a le mole a mmona bo lo ba ga shibo bo pitse go fika mafelelo
5: motho fesho na le 86 years ka mogae mara rena batswadi a re bontshe bana ba rena gore di yotsegele ka dija le tlo le kana le motho fa kana yone go jwa di chips le bongwana bo tsone mogashi maphelo a ba sa ba gana jwana a sa ya gole bana ba tsara ke di high blood and low
0: e sa le bana ba tsara ke di sukiri mona
5: no re se le ba bang lo bolla le shimza ka mo Madeira what ten makhujo ga skoro
0: all right shimza e re go le bo ka mo Madeira a re hloka ntwe fela go ba bontsha ka bo go kwa bona gape majinze a bolela ga botsa gore you know why we been cold like that ka gore rena re rata go shortena dilo ba re ntongwe lengwe ba ikopafatsa ke polelo ya kopafatsa ke polelo ba re ya ikopafatsa le dijo go jwa banyaka tsa kapijana gore banyaka tsa kapijana ska mo tsa gore re wapi ya dipunkis re wapi ya dikgobe tsa go dula molong di irigitlhano o nyaka re ba hlohleletsa jang re ba ruta jang re ba le mosha jang bokotse bia dilo tse ba di ratang go feta di ratega kudukutu bo di keke ma lekere di nwa mapodi tsa mehlolohlolo shidi o di tsene ba ka gare go tsona re ba le mosha jang gore ka gare ga legapu o ka dira seno ka gare ga legapu ka gare ga popo ka gare ga avocado o ka dira smoothie wa tsoga ka sona ya ba sejo sa gago sa mesong banyaka tseleng gore ba no re metsi ba ruru wa jewa ke mo kampa itletse malwetse re ba le mo sejo mbo kotse bia dijo tse ba diratang ka gare ga National Junk Food Day re ba ruta joang re ba hlohleletsa joang gore ba rate di tswa mmung o gona motsadi o ileng gore yena a ka jela a ka gama bilo a lokela ngwana gagwe ka skafthineng gore ke snake sa gagwe o le leng nete mojo mo lokeletse mabilo o mo lokeletse le ngape na ke mabilo ke dikoko a we shileng tshebe dipudumurumpeila ele seneke sa gagwe ke nako ya popo gana jo la kere o popo ele seneke sa gagwe 0860002452 a ke tshe baba video mafelelo ka mshate a winga se go sele go sagaletse
6: khadie
0: samma
6: le kae na
0: re gone le kae
6: bana bana se tsamola rinka
0: ke a go kwa motho ga rinka
6: Ya no ana ana re.
0: Ai. Ke tse ba ga botsa taba e ke tsimile ka wena. Ke rutile go wena taba e. Eh.
6: Bana ba re ka ba ruta ga se re ka go re ka rena.
0: Ya. Ya.
6: O re se re ga ntse jo.
0: Ra no se re.
6: Ka tora ga bana ntse ba ba o lo ba tsheke.
0: Ya. A no bona go tletse tsana tshe tsona tshe tsa male ba tshe re santseng re di tshe ka gae.
6: Ar wa dina la tare to metha ba dira
0: re sonetse go se direke ka gore nete re direka ka lebakala bona
6: re direka re na gana re ba biela re ba lwa le ka re tsena re ba rekela
0: yo
6: mwana o nya ga ditanono a bona re nya ga dzimba ke nya ka kota le ba banyana ba dira e lo ile
0: what ibile ba ba bangwe ba se ba gona go itirela sephatlo seo ge o ra gona tshelta sephatlo Yeah, now dirang wa tshatshamisha.
6: ene o mpela le go re ya ga ba tsa ba no ba to se ba ba tsoma ba sa di a se ba le
0: ya ka ra ba khura tlotlotlotlotlo
6: wa je na le mo bona le mo tolo a ke ne ba ra ya nya go ja ntse ba ya le ba di ya ka ra bona re tsela ntre fere ana ba ra nya go lo e bona go ra e le bona tsena ya ba ba ke nya go tere fere o lo go le wa se se mo ga le le ja ai
0: jale le tshedingwe re ba ruteng ka mogho
6: e bana ba ba nya go ntse di buse go ro tsara le ga ga rena ba tsadi ba bona ka nna ga nna ba ka la ga ba di la bolwe
0: ke le kwel a tsha ka ri
6: ai o o ba ba o nna lo ba bana ba ba ai ma ba a toela mbe ala nyalo bo nyala ga mo mana je le betelo no itse ma go go nna no re ka o
0: a ber matete ke o pele jama fele fele fele ya national legal aid drinking day ye re tla isa go sasa ye ye pele ya madila a ba sa ba go sona isa le bana re tla isa go sasa ka gare ga ge re bolela ja go aga le go letla mmeli ke go pele ja wa mafelelo sure mafelelo ana o sele go sagaletse a re
7: legae
0: re gone le ga ina
7: a wa re tsile go tsara jalo
0: a re le bogei ba ga khotlana ka de ox
7: na kana na re re no tsela ntse re tsara re arnya go di shabana go ya ka mogoro go tseng ka o
0: en re bolela jalo wa tsaba e na le na ke go tshe ke hlakala kwa tlogela bana ba ga ba tikushim ba go mbusi
7: na bona ke bona ba re go go di bona re a re go bona ba ba re ba go tsana la re
0: ke le kwela
7: o re re ka mo roanya ba ra pa pa na go ya go ra o le kile ngwana ka mo go o ba re ke ba se nya ka
0: ya che ka pijana tsa go tshutshumisha tsa makhura khura
7: ha ha
0: ke rena re ba senyang ke le kwela
7: se
0: yo ba go tlhone yo na a ke re kwela gore ke rena re dira go tsheka mo ka ga tsone a se bona ke rena re santeng re ba rute ke rena re santeng re ba le moshe ke rena re hlokang go ba hlohleletse
8: ka moshate ya bararo ofaka ira botlano
9: moshate wa tsebo le boithabisho

0: Anna Hathaway Ketone atla bona re the ghetto akagara gala bo dilate mo mo rebolela ntimo ka masaka gara ga mshate wa tsebo le boithabisho metsetse shiwe ya sibelela ke le semetsela Tuesday crush dumelang ba bangwe ke dihlhoga tsa dikolo le kgona ye e le lena re le social reality keteka ka gara ga le tsa le kgona reality tamisha ba ro itse keng ke vi ira gore ke ipsena ka letsa sela ka la masego tle bathong yo bathong wa itse ke ita yo ira gore le felele le feletse already a go so sene empa se ke bona to take off fela ya di ragetse ke kete tlase bathong go skruwe re le ba ar ke be ile tsebe ke mametse na ke le ba tsebe tshe o le di be ile ka gara ga mshate wa tsebe le be tshe ba tshaba botse ka gara ga mshate a re tshe mbali me ba rena ba ba botse ya di roto tshaba a ona ro o be molimo wa go tswa fa ne o bona molimo wa go tswa fa ruri mamaletse he wa go tswa fa a go wa go sebe seroto molimo o mongwe le mongwe ke seroto a wa ke se ke di roto bathong are bona ke the granny fa the farming granny magoneng are gopo ha ba di jo shidi u ka net di jo tse di bohlokwa wena ke tsa setso ke tsa ga borena wa bona le nna je sale ke ruta ke kokwaka wena ke ntjana je ya khale wa bona taba ya go ya di clinic ya go phela ka maokelong a o batho ba khale taba ye wa ba itsebe a ke re ba ja merogo ba sa bashu ba phela ka tsona di jo tse a re le le khone ke bolela jale ke dula le ragadi wa ka ka mola ien kantane a ke re ga ana le ka ntjo ba reng ke chronic illness malwetse a go o fitile mengwaga e masome senyane 90 years na pile fa ke ra mo magonengwe mo dinepe tse o nthumetseng tsona wena ke duma go ke eng ke nga gare 0860002452 re le bogatle re le boga ke yena Tuesday crush rena le yena le khono le ragadi o ile gore onel 90th r di clinic ya ba ditsebe go ya sepetlele ba re ba fola line a ba ditsebe 19 minutes after the hour 4 ka mshate a ile sene
1: ma bogang
0: a re lo tsheng
1: letswa
0: go di a ba na we wena o ka mo go pelongwa ka ge o tsebe ke tsogile eh ka nnete e le ka nnete
1: a u
0: re le boga le ga botse
1: a wa re ga botse mapagadi
0: yo
1: eh a mo ba nyolo ba mo
0: khona ba jwale ene modimo o sa tlono le fodisha o sa tlono le hlokomela le fodisha a kere ka o ka mogopolongwa ka ke tloga kere nke ke cheke ke bushemo kone gore le a tsoga na folang
1: mo motho yo re mputile ga botse ba ntse fela ba tlile go tloga se ba bona go ba khasa mo le tlement ba go lela ka weekend
0: re le bogane ba to le tshego a ke re be na le
1: a go tsara ba ba raro a ke ba ba le hore you choose to cash ka tsa tsa temo a ke
0: a ga nke ke
1: ke se le nal mo la mashate le mo la le makamo la sogorong ka mo la ura feske ke mo go tlela ke amrata ke re le phogo le mogarame ke papa a tshi yena ga le mo re fela mo rogo mo malobana ka mo gae go monna tena tena tena tena ate
0: ba re kwa ngwe na mo rogo ba ya le PH
1: na mo rogo la
0: a le file
1: ba ra solo mo China ni o mo so ai
0: ya
1: a o tswa go tshe go putse
0: a o batho
1: ke se le tshe ka sefi khwini ka mo la ga mampa ga mo ina le yena le na u bitse le bana ba le ba di potata le tshe le u bitse a u swola a nena kwa go dira tsoba
0: yo re ya leboga tle
1: a go leboga go mo le go mo di go mo tshefe mo shat
0: ko nyana we re ya leboga ka mo mafefe wena re leboga le lerato le thego yeo ba go bontshitse go ka mo gae a re lebogeng ka net ka mo shat Tuesday crush
2: so the last kgwedi
0: arlo che
2: le bala la ja ka mo tsaka ma mtha
0: Isaac motsai
2: so nyogo tsa mlimi shuba ke maki ka mo khosile ni tsi ya le bua mo ba di rak
0: eh
2: mo moso ke mlimi no moso le ke mlimi wa sa ite kanela
0: empa o sore temo
2: o sore temo ai ke mele ja re ka ra ska ite kanela o le mali tamati o le mali tenisi le male perefe
0: a rankeke
2: kere motho go laka tswela pele ka bolimilo ga o ithuse o re ntse ya merao ana ka mo ditamati
0: a re le bogeng Isaac motsai Rovo wa bo Judas bone.
3: A le yo.
0: Ro le boesa.
3: Ke tsa sentse makumba ke nga le mane mme ro le mafela ga mo.
0: Ya.
3: Ba.
0: Ba re ke mang?
3: Ke sentse makumba.
0: O le makai.
3: Ka ka mo tshumuni a.
0: Eh ke ra le felo ke kae tshimo yae.
3: Ke mo di na go tama.
0: Oh ka mo gudama.
3: Da.
0: Ah we role we sa bo Judas ka kutama sentumole ka moshate go sele go sagaletse.
4: Baba.
0: Arlo cheng.
4: Tla ga di.
0: Ha wa go sele go sele gaetse di a motho.
4: Sele.
0: Ka nete.
4: Ona le bulimi ka bo sunga sa ge.
0: Barkes kon khasakh B.
4: E bo tsumuswa.
0: Yeah.
4: Ke Simon Mphalo.
0: Okay.
4: Ba ba le bulimi mo Asta Diki Joseph Mabuja.
0: Eh.
4: Owa limbi mwa shote. Kis roba.
0: Eh.
4: Asta ki Frank Mabuja. Kira ba tuwe ba leme.
0: Rele boga Franky.
4: Anji.
0: Kamishate rele boga hile. Baba vedi ba mafele lo akir. Aile sene. Yebo.
5: Kutu ila bote.
0: Ki awa. Kusele kusakali chingwa na mba.
5: Awa. Kutu ila ma.
0: Lena ka mambisa.
5: Arna ron.
0: Ar leboge.
5: Ona le mo dimshu le mo la stailo bo bar ke tjo a sekate.
0: Bar ke mang?
5: Jo sekate.
0: Ka mo la stailo pa ka mo la.
5: Ya o le mama hapu munno wa lema wa lema.
0: Eh.
5: O re sapa ka mahapu.
0: Ah.
5: Le tlempo enkwana mo Tenerife mo aramela mo.
0: Mm.
5: Ba lo ba a fara a ke tsona dilo ja ka ke di sheka ke re mana theletsa mo shato wa tsebo le boithabiso.
0: Bana.
5: O fa batho ba ile reng o ka ya go bona.
0: Ya, ya.
5: Are ke tla tsama o ipheletsa ke re mana ndi wena le tshedimoso.
0: Re le yo na phimene wa tla wa shoma.
5: O a la nne le go ala nga mso hoteledi.
0: Ya, ke dumela jwalo.
5: Le Isaac PGM o ya la di prefer le yena ka runya ka o fella ke matla ke tsore na o dira jwang.
0: A wi molato.
5: A ke tsebe gore o fudia ke eng o ra felele ke matla ke tabolela le ene
0: awa moledishi a tle gana fa a tla go etse matla a tla a tse gona mo re bolelang ka temo ka masa
5: le tlhobotsa kere
0: phimene ka mosate re a leboga wa mafelelo ke re go sele
6: tlobela ka fashion le kae
0: re bona le kae pa
6: re bona mo matla a mangeka ka mosmatlela ka mo
0: ke a le kwa batho ba ka senotlela.
6: Ah, namuli ni kutwalia utwa masao kile mbadi leke jantema.
0: Eh.
6: Eh, awuke bili mutwa ke tsapela kuba a kuba ka na kuba ta kuba tsere tsere skulu ukara okanga hatshego go lubane gore o thewa eh.
0: O le mang?
6: Yo na yo motora fast finish mo no fast finish.
0: Alala.
6: A tsale di kavi chigere o thewa eh ke go sore ple go ngwe o lo go go.
0: A dule fast motho. Re a leboga wa tseba.
6: Aha.
0: Moshate wo kwa tseba le boithabisa.

0: re o ikwatse o notse ba jwala gore ya re tshela mollo wa masanke gona ge go sele go sagaletse re bolela temo ka masa ke se re paga re re tshela iringela ya morokoma morokoma ke gopeleng tsharelo ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso se re paga re re tsha iring ya bone morokoma tameng ba ga mafape re le tamisha ka ra moshate wa tsebo le boithabiso
1: o tamisha nna
0: le gona le tsogile ga botse
1: re tsogile ga botse botse ke le go atsefa
0: awo a re le bogeng taba yehle re a leboga batheletse batho ba FM ke ene moeng wa rena le tshashing la lekgono ke mafape morokoma makau etse sefane ke sefane mo
1: ke makau
0: makau ke sefane ke ra gore batho ba se ka gaka dega ba ikwa ke ba le maina mangwe ba re jwale gape go pore morokoma morokoma ke sere ke mafape ke makau re a leboga ka nnete go sele go sagaletse ka moshate wa tsebo le boithabiso setsebisa rena sa tsa temo ebile morutisi ebile tlhogo ya sekolo ba ka gare ga temo ga jwale le lebeletse temo morokoma re a leboga tlhe ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso le tshashing la lekgono ye re e lebelelang ka gare ga letsatsi le ka moraga gore re lebelele dikgolego tsa motlhare wa avocado re nyaka go tsenela ka gare ga taba ye ka ge le boletse gore a re nape re tsebeng avocado go tloga fase nke le no re tlhalosetsa ka botlhokwa gore ke ka lebaka la eng o kare motlhare wo o bohlokwa kudu tabeng ya tsa phepo mo gore maphelong a rena
1: tabela a ke tse se ba ka se ke tsamise go botsa mashego
0: ka mo
1: le se ba ka se ke tsamise ba tle di ba thobela FM di kutlong ke nne ja le fase ke boe moetsane ke re mahlatse le mahlono le go thobela FM ge e feditse mengwaga e 66 ka gona re thobela FM gola o ka ke tlo sukudu go be wena e be moshimane ene o tswele pele ka go sedimosa batheletsi ba thobela FM le fase ka bophara ka ntle le go senya sebaka khopotso mashego e le go napogadi o setse a boletse a re le gono re nyako go tsenelela ka gare ga avocado as a fruit gore ka mo gare ga avocado e le selo e ka ba go na le na e tloga e noba le megola e mentšhintšintši avocado e noba e le gore hei mogaga borena ga se keke ra e tsebela gabotse kua maragonyana kua ke gona e lego gore rena batho re kgono e fatlhogela gana jalo e fela ka baka la gore e ne le megola e mentšhi ke tla leka gore motlho mongwe e mentšhinyana e fete e le gore ke e kgwathile batho ba tle ba tsebe gore ge re bolela ka boketo re bolela ka eng ge re bolela ka dijo ka mogare ga aboketo e ne le gore ke nature's butter and multivitamin e ne le gore ke potoro ka bo yona ya ba ya ba le di-vitamine tše ntšhintšintšintši ka mogare ga yona vitamine ke ya bokato e di-vitamine tše ke tla dikgwata ge ke ntše ke theoga le yona avocado ka gare ga yona go na le makhura a e lego gore a hlokile ke a tlhago ga go tshwane le ge o ija makhura a nama ya kgomo goba o ija makhura a nama e itseng makhura a lokile kudu ebile a thuša pelo gore pompe gabotse a ba a thuša gape le loko jwa motho gore bošome gabotse ka baka la gore a na le selo se rego ke olive oil makhura a na le ke olive oil ka bona kore ke makhura a tlhago a e lego gore a nyakega go tlo thuša ntshela pelo ya motho gore pompe gabotse ga mmogo le joko jwa motho gore bošome gabotse ka dinako tsotlhe nna e nngwe e kgolokgolo e botse ka avocado ke gore avocado e thuša ka taba ya tshilego ya dijo ka kua mogodung ka kua kore digestion. Eo ija avocado, digestion ne ha gochi, chile goya I loka kwa mogodu, yese pela gabo ufi. Ntle nngwe e bohlokwa-hlokwa-hlokwa fitse ke boletse kwa godimo ka bolela ka multivitamin. Avocado e na le vitamin K, vitamin E, vitamin C, ka mmogo le vitamin B6. Nka se ke ka ditsenelela e ka tla ya tšea naneo le ka moka.
0: Morokoma, a ke letshwareng gona fao. Ke no re motsotso ke utswe ke ketimele ka mola hlokala tsela ke bona mmiro sho o nge mishetsa tsa go mmirwa
2: ra lotsha
0: aga le gona
2: re bona re ka butsha lena
0: hey gape ke re ke sa kwa taba tse dingwe tse bo se ke re ke tlo le bala mmiro gape sho le yena o re sarretse makhura a hlokala tsela gore picha shi ya gagata le se reng ka fao
2: ke go leboga KV ke a go kwa ka fa o swere ditaba tsa di half cut
0: ke a go kwa
2: go shoo motheletse re lo tshitse tseo ka go di letela go lenana la tlhokwala tsela mesong ya lekgono di a kgatsa tse tsa gore mmuso wa Gauteng o filwe matšatši a supa fela ke industry ya dithekisi ka porofense eo e lemoša mmuso gore e tla emiša go aba ditirelo ramolao wa peleng Malesela Tefo ga se a bona molato go dipharamela toka moka tša maitshwaro mabe motheletse ka onafatso ya maphelo a badudi ba Aforika Borwa ba dimilione ba ba phelago ka gare ga botlhoki ka tshimitšo ya molaotheo wa naga ye e tlhole e le kgwekgo ya taba nakong ya ge ditsebi tša molao di be dikgobokane batho ba le kgolo masome nne tshela ba tlhokagetse ka lebaka la bolwetse bja malaria ka bodikela bja Democratic Republic of Congo tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgone motheletše ke yone e ya gore ramolao wa peleng Malesela Tefo ga se a bona molato go dipharamelato ka moka tša maitshwaro mabe tšweletša maikutlo a gago WhatsApp line ya rena 0784591988 goba letlakaleng la rena la Facebook la go bitšwa SABC ditaba ge le lenaneo ke hlokola tsela ntshebele motho o shebela ko wabo ka masa
0: e tong rena le lena re a leboga mmirwa ka nnete re tlhona kopana ka metsetso metlhano re itšele e rengela ya botlhano ka moraga gore mpho morasi a re feta ba tša mathomo nna fa ke sa sere morokoma mafapeng makau ke bona ba e leng gore re na le bona mo tabentše mo setsebi ka mererong ya tša temo re lebeletše taba ya bohlokwa bja mohlarešu wa mo avocado leboletše tabeng wa bohlokwa morokoma gore ka nnete rena ka mogae a o ka rare fa tlhogele jwala re thoma go e fa tlhogela ra bona botlhoko ba yana nakwela e le sehla sa yona e thoma go jewa gore lena hlengi ke sala ke thoma o ja avocado e ka lola ka shilile le re phatsi phatsi hlengi ke jwalo le jwalo jwale ke ya kwa le bolela ka di vitamin gore a ga se avocado fela ya go tlotsa borotho ka mogore ratang e rwele di vitamin di fepa mmele
1: tobela
0: eh
1: a ke tswele pele a ke lebogeng tate mmerwa ga senore fa dintlha tša hlokola tsela re tla re ka satisfied ya be le gore re tsena go hlokola tsela ke be ke sa bolela ka gore avocado e na le di-vitamin K, E, C and then B6 ka gona ke re nka se tsenelele ka di-vitamin tše ka kudu nka taka tšea nako e ntši ka kudu ke re batheletše ba thobela FM nke le tseneleleng le check-e gore na vitamin K e dirang mo mmeleng vitamin E, vitamin C, vitamin B6 ke a tseba gore batheletse ba thobela FM gana jalo ba gatetse pele mane go tsena mola ba dira research ba dira dinyakisiso ke tabeng yane
0: go bonolo kudu ka nnete
1: ke bonolo kudu ka gona ke re go na le mmetse go ne le pole le nngwe e itse go ya re phošagalela kua morago kua go botso mashego ba be ba re ge o ka gaša mohlare wa avocado ka mo gae ka molapeng le tlo hlokofala ka moka ga se mmeke
0: be ke sa tlana mowe morokoma batho ba tšhaba go jwala avocado ka yona polelo yeo
1: o ka tloga o no dira otšhate ya yona di-5 hectares goba ka mokgwa o tla go kgona ka gona
0: e le yona fela
1: e le yona fela ga go ne le motho a tlo go tlhokofala ge o e gašitše ka yona mokgwa oe ebile o tla bo o fepa setšhaba
0: le mohlang eeng ya e ka seke ya le dira selo le ka
1: setlhagelele mohlang eeng ya e ka seke ya tsoga ya le dira selo ka mogogologo ka gona ga ke fete di-vitamine ka mogare ga avocado go na le the minerals go na le the minerals gore re le kwa sekolong kwa re dira e le biology le gore ke life sciences a na jalo eh ba tlo go botsa ka di minerals go thoma ga 1 go fitlhela ga 20 jale e nngwe kgolo ya di minerals ke le gore a bokete yone le tsona ke potassium potassium ye potassium e tloga e tloga e rwele di minerals tse ke ntshintse go ebile seta banana e ba ba ya seta le magnesium ka mokgwa e le gore e humile ka gona yeo ke avocado ke a dloga jale ke ya go heart health gore na e thuša pelo jwang avocado e thuša pelo jwang help lo e thuša go laola blood pressure ya motho gabotse le cholesterol ka mmeleng wa motho ya fetša e ba gabotse selo seo ke avocado gape gape e kgone go reisa ntse rego ke high density lipo protein e kgone go dira gore protein ka mo mmeleng wa motho e reise gabotse e laole cholesterol ka gare ga mmele wa motho jalo ge o ka ya kwa dinageng tsa the Mediterranean Sea ba tla go botsa gore dinaga tse ntšhi tsa kwa Mediterranean Sea diet ya bona e ntšhi ke avocado diet ya bona e ntšhi ke avocado kwa dinageng tsa Mediterranean Sea ke a tloga jalo ke ya go taba ya weight plus blood sugar support ena avocado e thuša jwang mo ga weight le blood sugar support gape gane jalo batho ba tshwenya ke sugar diabetes nabogae
0: high blood madi a mantši ona
1: madi a mantši jalojalo bona jalo ba tla go botsa gore e ne le fiber e lekanego gape ge o lle avocado ba re aowa ga o tlo go dilo o welela o ijane gore ga o lle breakfast ka avocado o tla ba wa ja ka lunch o sale gabotse gore e gabotsebotse e humile ntlha e nngwe ke gore avocado e a woman e tloga e ne le di-carbohydrate ga mmogo le sugar ya tlhago lele ko di-carbohydrate le sukiri ya tlhago ke di lwantshago sugar diabetes e e leng gore e tshwenya batho kudu matšatšing a bolegogo ke ya go skin hair plus eye e na avocado e thuša letlalo la motho jwang ga mmogo le moriri ga mmogo le maatlo ake re nyatsa gore banna re dule re thantse mo matlong a o bala dikuku kgone o
0: bonaeamorokom
1: ee kore o tshwanetse ore gore ga o bala o bale kore go tee le gore ga o tlhake o tsitsinkela o sike matlho kudu-kudu mo pukong o ne gore at the distance o kgone go tee le gore wa bala abokete ge re tla mola go letlalo moriri ga mmogo le matlo e na le vitamin e setse re boletse kwa godimo ra re e na le vitamin tse ntši plus c teo di thušago letlalo la motho ga mmogo le gore tlalo le lebe elastic gore le laolege ebe le le botse la go laolega ya ke mo go tlago avocado selo fao gape-gape avocado ya o ka tsena
0: ya gape ke kwa dikgolego tsa yona di a makatsa ke duma ke be ke bona gona le batho ba bangwe ba nyaka go botšiša fa ka taba ya avocado le kgone re leboga gore re kgweditse thuto ya gore avocado taba ye e no ba a se yona a ena thereso ka gare ya gore ge o ijwetse ka mo gae le tsebeng gore motlhang enya e tlo o mongwe le ka loba o mongwe wa leloko la lapa ke duma go tseba go motho e leng gore gane jalo ke gona a tsena ka gare ga temo gore na etse go e thoma fase go ka motšea nako e kae go fitlha gore a thome go ipsina ka dikenywa tsa yona go e thoma o e thoma jwang a e thoma fase ke a tseba gore le motho le metlhare ya go fapana-fapana ee o e thoma jwang fase e ka motšea mengwaga e mekae
1: ya go a fapana go ya ka gore avocado ya gago o e gašitse ka mokgwa o mohutamang o ga no re dithapo tse o reka o gana ka kwa bo pick and pay
0: mabenkele a merogo go fapana fapana
1: mabenkele a merogo ga o fapa fapana
0: aha
1: e o tsino ja bo kipelo wa ga sha thapoela ke moka ya mela ya re go mela a ina pitse ya nako ka mogoe 3 to 4 years 5 years ke moka na bile go fa di fruit
0: ake ake le swareng gape molomo e moroko matsarelo batho bana le go gakanega gona mola akere gana jwa lele ya bona gore ke nako ya avocado go jiwa yona yona thapo yela e tsena go e kae gape ba bambe ba phigishana ka yona tabe ya gore e santse e fetse kgwedi dutse le tjatjing ba bangwe ba ra wa o e hlaba hlaba ka dikwatana ka mo mathoko wa ithegile ja wa e bia le tjatjing e ome pele go e jwala ba bangwe a wa o e bia o re go e o e hlaba hlaba ka dikwatana wa e bia go di mogametse a re tsebe motlhomongwe le ka ba thoma go ba fatlhosa gona fao
1: ya awa no ke tsa gore o hlaba-hlaba ka dikotana o di jwang-jwang nna ke tloga ke fodigasa ka bontšhintšintši le gana jwale ke digasitse o nonyaka di-plastic tsela tse ntshwanyana tsela le a di bona ke wa di reka kowa nnetsare kowa goba ka shopong jwale-jwale go ya ka shopo ka maina e nang tsona ke moka go tloga mo wa nyaka mobu o e lego gore o fertile o fertilizete mobu owe o nontšhitse wa gatsa thapo eo ka mo ka koo o kare o ke ka fase go ya ka godimo ke moka wa dula o nošetsa at least ga o nošetse not less than 3 days per week aoa a bokete wa gago e tle o nonmela e tle e re go mmela ke moka oewe gashe go tloga moo o doje diabokete ke ka mokgwele gore re gasha ka gona a se taba gore o santse ore o tle o tlhake ga go gasha abokete ore ke edi a tšatšing ya oma ke hlaba-hlaba ka dikotana a o ne ore go ja abokethola weta e omme goba ya oma weta o e tlhabile ka dikotana tseo awa o ne o nyaka mobu wa tšhela ka gare ga di-plastic tša gago wa tšea abokethela wa e fakela ka mona ka kua e le go ka fatshe go ya ka godimo wa nošetša regularly ka mokgwa ke bolelago ka gona not less than 3 days per week aoa a bokete wa gago e tle o nonmela ke moka se mengwagese entle e yaeya o tle o noja diaboketo ka mokgwa diaboketo di lego ka gona mo malapeng a batho goba ka dinesari jwa kgobe
0: yo rokoma divitamine tse re beng re sa di tsebe gore avocado e dirwele dikgolego tse re beng re sa tsebe gore avocado e dirwele 086 000 2452 ke a bona ba megalele ba ile fase pe go na le bane ba nyaka go botsiša ke a bona ka taba ya mo avocado ga botse e nyaka mobu o nonneng gore o tle o ipsine ka metlhare ya yona jale potšio ke ya mafelelo morokoma ke nna le gono fela ke kwa ba re di-avocado tse di a fapana ebile ntle le fao re a di kwae re di ja go na le tatso ye nngwe e tseneletse mane e na le bose jwa yona ke bo bo tseneletseng go na le tse dingwe o kgwetse le gore a di bose re na le mehuta ya go fapana ya di-avocado
1: go na le mehutahutana ya go fapana ya di-avocado e o ka lebelela go ne ke e le gore ke tse koto wa ba le ke e le gore ke tsa magareng wa ba le ke e le gore ke nnyane ga botsane
0: nyanegodumane
1: ya
0: makgwakgwaena
1: gomme bomme ka kudu-kudu ba rata yone e nyanyane ya go ba le makgwakgwana mara tsela ke kgolo tsela le tsona go ne lekhute e le gore o kgwetsa e le gore e tloga e no ba e le botse ka kwa gare ka kwa ga o e bula o kgwetsa e tloga e no ba e le e thata e sene le metsi
0: e na le leno la go tsenelela ka bose
1: aba e ne le metsi ya go tsenelela ka bose wa yona di a fapana di nyaka gore le ge o gaša o gaše ka mokgwa wa go kgetha gore o kgetha ja mohuta mang ke o tsebago gore ke ga botsebotshe tse ke tse bose
0: yo di a kwagala taba tseo re tloga re leboga go tseba

0: go sele go sele go sagaletse a o ile go moje ke le beile moyeng. All right, ire ke fete ka mshate go sele go sagaletse
1: o re ga mo jwa
0: bra re go ne le kae
1: a wa re ona mama ke go bolo go tsa mogala ya jona e ka ba ne ntonye ra ba ba na go malo tsa ga e bala se e bana ka jona di tsamaeng lo bo na a bona go le ka ba fetsa problem or yang ke di je ka bela ka masoro na ja manyana go sima go lena
0: we shumisha jwang gore e thushe go madi a magolo
1: go madi a magolo bana go le madi a magolo na e yang ya mola go bona ga ena gore ba fa thata nya ka mo kwa mo tsama
0: a ge letla tsile a ranke ke a ke tsoa mafelelo ka mshate go sele
2: o sele go tsusa skivi
0: go sagaletse
2: re le boga
0: a re
2: go kopela go botsisa na mo ka roma mo fukati why o dira di lutse gona di ke ne tsa gona tse tse ile o mogologolo na
0: o lo mogologolo jang o na le mengwaga ngwaga o le gona o sa yeng
2: eh
0: all right o tla thetsa selmoeng a ke
2: ke
0: go ka Melton re le boga aga ba ga mafape shiba ba ga mafape eh shidi o dite
3: ya u bole di ka gore ena avocado ha ene le botata ke o nele high blood pressure e bile o nele diabetes awa yona e nele di go tsa tlhago ka gare a se artificial food a se di go tse le go gore ka mogare ka mo di ne le di-preservative a botsetso ga e ne di-preservative ka gare
0: ee
3: e tloga e fo ba nne e tloga e no ba dilo sa tlhago ke ka gona mo e le gore e kgone go lwantsha blood pressure ka moo ya ba ya lwantsha gape le sugar diabetes mo bathong re o ile diaboketo awa o gorea gore blood pressure ya gago e tla dule e laolega and then sugar diabetes ya gago le yona e tla dule o tla dula o e thibela ka mokgwa go tla go ba go kgonega ka gona
0: go sa kgathalege gore o eja jwang e ka
3: bakagatlhelege gore o eja jwang
0: ke lekwele mafape ke lekwele ya mafelelo shiwo ba re gape motlhare mengwe tlabe e sa le re ijetse re be re lebale gore ka moga e re na le metlhare ya meavocado ka morago mo laebile o ne o bona diso o e dirwa keng morokoma
3: ya avocado inyako tlokomelwa inyako tlokomelwa inyako nechariwa gore ge o e gasitse o tshwanetse gore o tsebe gore o tshwanetse gore o e tlokomele nako nngwe e tlhoka o gete e ba e meelo mola e tshwanetse gore o mo green motlhare o ba o moyelo go raya gore ka mantsi a mangwe o tlhoka sulfa mola go ona o nyakaga gore o tshele di-nutrients ka mo gona o tlhoma o bona o kare o ba o moyelo nyaka di-nutrients ke moka o tshele ka mola moaboketo wa gago o tla tlo go enyetsa ka dinako tsa nnete ba bangwe re no gaša metlharela go tloga moo ra no tlogela gore aowa ka morago wa mengwage mebedi meraro ke moka e tla enya e ka mokgwao
0: e nyaka go nosetswa
3: ya o tshwanetse gore o nosetse ande o tshele dinontšha ande mobu wa gago o loke a botsebotse go nyakega loam soil mobu o la re o bitsag gore ke loam soil mobu wa magareng ga santa ga mmogo le seloko mobu ke re o bitsa gore ke loam soil ke mo e lego gore avocado e tla go laetsa metlholo ya gona
0: e ka se fetse mengwaga e lesomenne morokoma ke lekoele watsheba re leboga thuto e re leboga thuto e a ke tsee le ya gwetsagela mafaratlhatlheng motlho mongwe ge batho ba duma go ne boledisa ka gore megala yone a e kaka e sa le mentšhi morutisi le ena ka mo re emetse le gona mafaratlhatlheng morokoma
3: tabela mola go facebook ke Mafate Solomon Makau e no ba ka ena mokgwa o tlang kgwetsa and then awa ke felela gona fa
0: Mafate Solomon Makau
3: e se go mafate
0: oh all right pe
3: Mafate Solomon Makau
0: re a lebogatlhe morokoma ke Makau re tloga re leboga tabašhe re tloga re leboga tshedimošo ya go nona ye le re fileng yona ka nnetse re gomile re gomile ka tša temo ka yona tsela ye ka avocado le gona The Living Rock Choir, Jesus Champion. Arna parfiction go mo rutse ke re batong.

0: ba tsheletse ba thobela FM le tjatji la labubedi le o morena modimo a re file lona a re robatsa a re tsusha ka mogawa ga gele le rato la gagwe le dumedisa ke murutira phatle malisela wa kireke ya Anglican Matlala Parish moletsi ga Ramoswane bana ba shuba go rata ke morena e ka re khumane palo ya lentjula modimo go diema tema ya le simisi nyane temana ya le simishupa yo afago modidi selo o adima morena yo afago modidi selo o adima morena morena modimo a tlhogonolo fatshe palo ya gagwe abe a tlhogonolo fatshe ditsebetse di kwa ka le ina la kreste morena wa rena amen modimo yo matla ka moka o re file bophelo modimo yo matla ka moka o re file bophelo bjo bokgethwa bja khutso gomme modimo yo re bolelang ka yena wa lešoko le maikarabelo a makakakaka ka gare ga maphelo a rena o re go rena o re re thuse bana ba bo rena ba go ithweša ka letolo batheletši ba thobela FM kgweding ye botse kgwedi ya go gopola tate Mandela monei wo a beng a efa yo a bileng a nago le foundation ye e tswetšang mošomo wa gagwe pele wa go tlhalela ba ba tlhokang le kgono re botswa ke buka ya diema gore re ke re tlhalele ba ba tlhokang bana ba bo rena ba go ithweša ka letolo aowa ba bona na aowa mmona yena yo a letšeng a letše ka tlala na tleng re tla phala ke mmušo wo o seng o lebane le rena ka mahlong empa ge kgwedi fela o ba topeletse bana bešo ye ke yona lerato leo le bjalang ke modimo ka sebele a reng gore na re re ke re fe ba bangwe se sengwe e kwa gore o reng o re ge le tlhalela ba ba tlhokang le adima nna morena modimo ke o adima motho selo ka le leng la matšatši o nagana gore motho yola o tla go putsa le ge a se a go putse o tshepa gore morena modimo o tla go putsa e kwa modimo ore nna le yankadima ge le fa ba ba tlhokang ka fao bana bešo a re adime morena modimo gore re ka re kgwetse moputso wa rena mafelelong a maphelo a rena morena modimo o tla go lefa gantši morena modimo o tla go fa tše dintši sepedi sa rena se re fe golla tše borala mampša re lapa melala gomme ge o e fa o a fegolla mafa o a fa gomme ka morago a tla a kwa tlala a fegolla ge o adima morena modimo ke ge o be o kile wa ipolokela ka go fa bana ba modimo seo ba se tlhokang ge o e fa motlhoki se a se tlhokang o adima modimo gomme yena moputsi o tlo go putsa mafelelong batheletši ba thobela FM a re bontšheng go loka ka go thuša na bahloki ba ba tlhokang motlhoki o tlhoka go tseba gore Jesu ke morena motlhoki o tlhoka go tseba gore modimo yo ke yena a re bopileng motlhoki o tlhoka go tseba lerato le o tla go be o mo fa lona a re faneng lerato a re faneng go botegelana a re faneng go tshepagala gomme morena modimo o tlo re putsa mafelelo ka gona batheletši ba thobela FM Jesu o bolela le rena o re tsebang gore le bana baka ka mokana ga lena le ka diatleng tšaka le ratwa ke morena modimo wa gago gomme ka mekga o tla ba bjale le go baiseraele bao le ba tlhalelang bao e le badiile le dikgorong tša lena morena modimo a re dire ka go loka re kgone go tseba bao ba tlhokang gomme re ba fe seo ba se tlhokang ka Jesu Kreste morena le mophološi wa rena yena monei wa dikgaogelo amen
1: re a leboga ngwana gešogole ke yena moruti ra phatlha malesela ka ona mokgwa molaetša o re o leboga tle le thuto ye re ketimela go mpho morase ka ditaba tša mathomo tša mesong a ra šuthelela mmirwa le matomescuba le setlhopha seo se feletšeng sa tlhokola tsela kgoše se se ga mmogo le lejoele ga mathato setšesengwana ba gona ka gare ga ditlalemese go ja go netagadiaga mašego phadimelo ke tsotlhe ka gare ga letšatla lekgono shalom shalom shalom

0: jana le molimo ke he ba hirisa ka ka la ro ba na le benefit ke ba di benefit ang di long hore tshaba a se di benefit
1: ka gore ya lo tate mo galuse le ra gore naga yeo a se ya go shima le bo
0: ke nete mo hashi na a se ya go shima le bo
1: tswelampele
0: na se go shima le bo na ye ke na ya o bere ke tsaka se tshaba ka se re ke ya go shima le bo re ke ya mmusho o ile ngore le ena go shima le bo o file ke mmusho o reng a dule ka mare a yona ya le ke ka mo gore re re makatsa ke hena a re o na le type deed ya yona
1: agai ka gore fa o le dula o gona gona le ntona ntona e wela ka fa sa go shima le bo yena o reng ka yona temana e ntona e ka di iphana gana a tate mogaluse
0: a re thome ka go bona so ba go wa ntona o ile a dula le molimi a dula le molimi le bagoma ba gae ba rara ka taba e ba tsebite setšhaba ba tšea naye la ba e signela ba signa agreement ya naga e ba re boditseng gore ba re botsa ka morago gore bona ba signetse agreement ya 5 years o ka kontraka ya 5 years ya olemo ntle le go botsa ba mošate wa gae ba mmalebo le go botsa setšhaba ke moka o tloa mowe ba re o signa kontraka ya 5 years ba ka setšhabeng ka morago ba fita ba botsa setšhaba gore re na le molemi re signle kontraka ya 5 years re signetse gore monno o tlile go lema and then ke moka ba fetsa go signa kontraka ya 5 years setšhaba sa rebele ka gore setse le signle kontraka ya 5 years na le kwaletse eng modimo a kontraka ewe ke moka donate a botsa setšhaba ka mokgwa o ba kwaneng ka ona a ba lemosa gore kwanetse gore setšhaba ntlona ba re molemo o tlile go fa setšhaba 100,000 ka ngwaga and then o tlo diela setšhaba metse ka mara a plasa je ileng gore di gona mo tse dingwe je ileng gore di ruiwa ditata e inwa kagare ka mara a plasa o tlo ta gaola ka ditsela jao dia gore ge o tswile mollo ke moka mollo se ka ya naa ka moka ebile o tshepisitse le setšhaba gore yena a seno lema ka malemileng ngwana a e tswa ka mara tšhimong di ruiwa dipuo fela ebile a tshepisitse le setšhaba gore ga a fe jaana mobu o lemo o tlile go lemela diruiwa tša motho wa mo motax ka mokana a jona ntho ba reng ke candy cow
1: are ke nyaka o kwešiša mo gabotse lefelo le goba naga ye go bolelago ka yona ba le amogile mašemo ba le tšeetse mašemo a lena ba a lefa molemi yo goba molemi yo ba mo file naga e ikeme kwa theko ka gore ke kwa o ka re go na le tlhakatlhakano mo
0: aowa naga ye molemi a lemang ka ra yona a se mašemo a batho naga ye molemi a lemang ka ra yona ke polasa e ikeme kwa theko masimo a gona mo ileng gore setšhaba se ile sa retse kwa ba re 5 years e saenno ba re na wy motho le sa mo isika kwa masimong ao kwana le benye ba masimo ore a leme ka kwa masimong ka gore ka kwa masimong ka kwa ke yona polasa ya o lemiwa molemi balemi a boya mo bathong a re dilo ya rata gae a dumele gore ena a leme ka kwa masimong a batho ee ra rena dilo a re di ka dumele gore a leme ka masimong a batho wa e le mo fa ka mo rena re ileng gore setšhaba se tlo tla se iphidisa ka nae nae le ena gago a boya a boeletsa a re ka moola masimong ebile a ona metsi mara re maketse e le gore metsi ana o arileng a gona ka kwa masimong o tswa a epana ka kwa masimong ebile a senke a tsebise batho gore ko epa metsi ka kwa masimong
1: age ke a lekwa tate mogalosi taba e ya tšhemo ka gore ba mo file naga ya ko theko lena le na le mašimo a lena a le a šomišago e fela go na le taba ela ya gore ka gore ke kwele gore molemi yo ke modudi wa moo gabo lena go na le taba ela ya gore ge o nyaka go atlega o tloge nage ya geno o o šomela go o reng o ka re ke kwa o kare lena le mona go molemi yo
0: mogaši a se o ba le mona ditaba tša molemi o tloa mathomong a seng ke di sepele ka molao batho ba kwane ba le trente le setšhaba e leng tona le bagoma ba a phela a berekang le bona

0: point number one. Point number two, ba go tsafaela kontraka ya 5 years e ile mo re se tshaba a se nke se bone ka mathai wona se bujwa ka molomo fela. Point number three, mo di madi taba je heng di jollela pele re makala ile re dikwana lo ka mokana wa jona je ile mo re molimi o di tshepisi je se tshaba ka kontraka eo ya bona ya e dirileng ke 100,000 ya le a ba e patela ngwaga ka ngwaga e le je dingwe tse a bona le wane ya e dirileng e salele ema ka mokwano a lemile 3 years ke moka setšhaba e sentse se ya ko moshato se nyako bosisa gore na ka moshato wa botatma na o reng re kwa re bona molimi a re a lema mara a bona ntse a e dira mo dima dikwalelo ja gage ba moshato ba re komolela o ba o fitlhela ebile bona ba moshate le o mongwe wa bagoma ba bona ba e ba le dikagano magoma o mongwe a toa ka mola o bona a ta mo setšhabeng a ta boja setšhaba gore ba abe e le na le ruji mo le re lelela ka taba ya gore motho a seya dire dilo dikwanalo ja lona ka moka a seya dire go na le taba e leng gore lena a le tsebe le le setšhaba moli kontraka e lena le reng le nyoko e bone ya 5 years le ka se e bona ka gore kontraka e saenneng a seya 5 years
1: a re rumeng ka boripana tate mogalosi ka boripana ka gore ke mo ba ka moshato wa mmalebao le ba moshato wa lena wa ntona ya gabolena ba kwane ka wa letlhabula gore molimi yo a tswele pele ka go lema mo ka gore o tlisa dibaka tša mešomo go badudi ba fao le baswa ba fao le ya go dira eng go tloga fa ka gore lena a le kgotsofale ke eng seo le ya o se dira ka boripana ebile le nyaka go bona go direga eng ka boripana
0: ga bo ripana ma ha se re re na re aniwa le so re ga re nyaka go dira petition ro file petition le khotho gore molimi a emise o lema ba fitlhela dilo ka mokana a jona di tlo lokisiwa o thoma mathomong and then se sengwe gape se se leng ngwana gore re be re kgopela mafapha ka moka mafapha land affairs le lefapha la agriculture gore ba tsena ka maara taba e batla ba re kgone gore tlhatholela gore ga taba di ka mokgwano o diragala eng ka naga e le ka ona mokgwano ke ka borifana boemo bo e leng gore re o botsea bogato e leng gore re o e tseya o tlwaniwane
1: age aowa dikwagetse tate mogalosi dikwagetse re lebogele go boledišana le nako le nanago la tlhokola tsela badudi ba pax tse bangwe gore tate mogalosi ba re naga yeo le dulago go yona ga se ya kgoši mmalebogo ke lefile ke mmušo ka gore yalo re tseba botheletse gore re memile le bona ba ka mošato wa mmalebogo le ba ka ntroneng ya gona fao motseng wa pax gomme ba re ba ka se kgone go boledišana le rena sealemoyeng ka yona temana e ka gore yalo re lebogele tate matie mogalosi
0: re
1: lochitše re lochitše matumi rumile la meso ya lekgofi
2: re a le ruma ka nnete re leboge fa motsweletši a le metšhineng ke Lutendo Chivas motsweletši mogadi moremi motsweletši mogolo Rachel Tsiri motsweletši phetiši ke mmapitse botlhoko nna ke matomi wa ga sekuba bone magopa o tlo latela ka ditaba tša iriela ya boselela

0: wake me up before you go. Ke le gore ngwae kwa itsho go ya. Me ke ba se pele pele mitsotso tsho go iriela ya botshelela mesong ye mebotse. Ya labobedi mo ile gore nge re ya tsiba gore bana ba rena ba yemetse tsa bona ditaba mesong ya lekhono. Berong ke nya ka bana ba rena ba batamele chaching le. Ga ntshi go no ba le mmololo wa gore ntwa palwa ya leswa. Wa tseba ke ba tlhoba bolela so ba ai ga ipadile itlogela e upi ya bophelong ka letlhakoreng le lengwe re re go paletswe le ka gape le gape le gape le gape o fitlhelela bile o gona ke nya ka go kwa gore na bana ba ka ba tseba eng ka go palelo ile wa palelwa keng na ile wa ba le matla le mafolofolo a gore o le ke gape le gape le gape o e gonne mafelelong ngwana ka e ba o thusa ke mang ka re ga leeto le o la gore o le ke gape le gape e ke nya ka letle re tlhalosetse ka moka re lebeletse taba go palelwa le go leka gape na mafelelong ile ka nnete wa ifithelela temana yewe o thushitse ke bomanga go ba go diegileng e bo le kaeng mo ile gore mafelelong wa tseba keng e be e sa gone go ikwa gore bothata ebile o ikwa botlhoko motho mo ebile o lla le go lla o bona o ka re go bothata ke a tseba ngwe ba rile ba ithuta go ruta ya ba dilo tsa mogutso no gore o bona o ka re wa tseba keng metsi a le ka mokatla hei wa magane bjale ebile wa kgona go ruta ke tsa dintšhi dilo tsa e le goreng wena jwale ka ngwana ge e bo o thoma ore wa di dira motlhomongwe di bona ga etse o ka re di tla ba bothata di ya go palela ebile ba bangwe ba raba go tshega motlhomongwe opia mafelelong wa ba kgona e tla mpotse gore na ke eng e se e le goreng o se kgonne iga
1: ya nnete ke gore molago ka siaka le gona re sa le gona jwale re tlo tla re boledišana le moswa yo e le goreng o ka mola mamelodi o a thomile go kgwebo e le goreng ga ya tlwaelega kgwebo ye ke ya go tlhokiša dirapa goba gona mabita a baku le go thuša balapa go kgwetša dirapana tse e le goreng di timeletswe bao ba e le goreng ba ka tloga be ba nyaka thuso goba kere motlho mo malapa e le gore a timeletswe ke dirapana tse e le goreng ba boloketse magaga bo bona go ona jwale wena dula o tlhaile tsebe gona mo bueng re tla ke re gatagate tabae
0: a gona nnete ya go feta yo morago ga e riela ya bosupa tse ba ga botse gore tlo ba re lebeletse disa fisha re kwele mepego ye e le goreng ngwana wa mengwaga ye lesometshela o timetse e sale a iya lebollong ka kwa ga manskral benong se e le gore re tlo se dira ko go ba go boledišana le mmage mo e le goreng o tla re tlhalosetsa gore na go tla ba go diegileng a re felele moo re tlo ba re bolelela le ba contralesa kgoši Mokwena o tlo tla le yena a tla re botse gore ge maemo a le ka tsela ye go diega eng ngwana e sale a iya mo e le goreng a se a boe go fitlha ga bjale tshele jwa thobala fm ke tsentšhi tse di bose tse e le gore o tshwaretse tsona na ba maoto o tlo o ithute re le ke mošate wa tsebo le boithabišo
2: a wa tsetse fresh mošate o mixa ingoma zetsee mahala tene that's the hook line tene give me some volume zayega lwinzai Zawiega, are you laughing?
3: Mamela, I want. Yeah, I love this.
4: Give me some volume.

0: Ga Shoprite re subsidize di tsheko tsa ditjoletjo tsa kamehla gore go tshe ntse go tshe ba lapa ba ditlhoka go ka go fitishisha swipe home o sekete go reka 10 kg ya nyala ya super sun go ba ya iwisa super maize meal ka 89.99 80 le 10 kg ya tastic long grain parboiled rice ka 139.99 fela di go tshegela go fitla ka di 22 July 2026 Ga Shoprite fela di tsheko fa se tsa ka ditshepago kamehla
1: Disafisha go di tlalemiso
2: portfolio committee ya tsa dinamelwa njate Donald
3: ka laura bona ola gore motho o mongwe o mongwe o a go tsaya dikotsi mo ditleng tsa rena o tsanetse gore a kgone go concentrate
1: re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mogwa bo igetha Thobela FM mosheto wa tsebo le boithabiso
4: a ke mosheto wa tsebo le boithabiso gape a le re tsena ditabeng go bolelwa gore me Paulina ra Petani ke na ishitseng bana ba babedi le bollong mo ile go reng ngwana wa mengwa ge le sometshela ele go yena khomotso dibetso yena a si ya boi mo le mongwe a gonne go boa go fitlha ga bia le se rena re sekweleng go ra re tsebo gore ngwana a ka ba le kae go ba go diegileng ka yena benong rena le yena mme Pauline ra Petani o tlono re tlhalosetsa kwa le kwa gore go ka ba go diegileng ba tsebaeng e jwale ka balapa ga biale mme Paulina le tsogile botse mesong ya le khono
5: a he le fori
4: le re lo re a tseba ga botse gore a se go tsogiwe ga botse re le mogela go thobela FM
5: e ka le boga
6: ra lo re
4: motlhomongwe nke le re tlhalosetseng ga nyane mama gore na bana ge ba sepela le ya gopola gore ba sepetseneng la mafelelo ba sepela ba ya le bollong le boneng go ba go diegileng ka tsatsi la bona la o sepela
5: bana ba sepetse ka diwane tsa nne bana ba sepela a wa nyirile le ba thabetse go tsamaya ba ya le bollong le bana ba leng gore ba rata go ya le bollong
4: Ba tlile ba bantse ya ka gae ke ka mogwele gore nge ba dia ka gona ge ba bana ba sepela
5: ko ba a dire mongwa dikoma o nkopetse bana re o khopela bana go ye bula dikoma ka bona ka ba tla bana ba le bona le ba ratile go ye so ne ke tshibela taba ya re ba se ba batshabela so mongwa ko ma go bana tile ka gae then aba tsia ka hai a tsama le bona the screen
4: menong ba dutsina ko e ka kang le mogile byang gore ngwana o mongwa go ka lebaka la gore ba ile ba babedi ba sepetseng
5: le mogile ka di 7 July gore ngwana ba re ngwana a teng go screen ka di 11 tsa tsana July le ba fetolela 17 ba tswa ka marasiko ba ya ko mongwa dikoma so le ke le moile ka di 7 tsa July gore ngwana a teng ngwana fela a tsene ka di 1 tsa May ngwana o tshaba beke before di mafetolelo a bona
4: Beno ndirilo kwa temana yela dirang ka lebaka la gore basadi ba ka sedumellwe ko lefelong leo.
5: Ne ke bile botlhoko thata e be ke kgopela ba bang ba leng gore ba tlhaya lebollong ko sekgweng gore ba nthuse go nyakana le ngwana ko sekgweng ko batsile.
4: Ge taba ye etla e tlile ka mang gore le tsebe gore ngwana ba rago?
5: E tlile ka ngwana wa ga mongwa dikoma ba tla mo batla e le bosio ba re ngwana o timetsi ya nanaanogore a ka se a ba teng mo jarateng na karawateng and then re ka nna lo search maybe nka le karateng mme ke le ka montlo ngwana le go ntle
4: Rabia le ile la la ya sepodiseng litsebishitse ma go diega eng ngwana o mongwe wa gonneng go bua yena o reng o re o tseba eng o boneng go ka ba go diegileng
5: ke sepodise re bile ra bitsa le sepodise se re thusitse go nyaka ke bile o monnyane o batlile go bolela le ena kona ko le bonnong ga boa ke ne ke pritse gore ka mokgwa ke lebeletse ngwana a le ka teng o na le trauma e nngwe e ntšhi thata so ebe ke dipotsa gore e be ke mo fe nako a boe a be sharpo then ke tlatla ke mmotsisa dilo cause ke nagana o ka tla maybe mebitso mme ya ka mofatshe a kgatelelo e ntšhi ya o because ke lebeletse gore o kare o nnita le di-counseling
4: Yeah. Beno re di tsa ba di le joale ntle le maphodisa gona le batho ba bangwe ba ile gore mba tsene ka gare ga temana ye motho mongwe re lebeletse khoshi ya motseng go ba ba contralesa le fitla kae ka temane ga biale ka le bakala gore le ishitse matsogo go dimoga tlhogo
5: na batho ba le maybe monno ke batho ba le gore ba thusa ho investigate o lebelle ke maphodisa ba bangwe ga ona o mongwe o leng gore o bile a nthusa o tsena ka mmedi ka moharasekwa ka ntle le ba batleng gore ke ba romile ka tsatsi le ngwana ba dileng o timetse ka teng
4: ebenong gabjale ge re lebeletse ngwana o sa nyakiwa mong wa lebollo yena o re o bone ngwana la mafelelo kae a dieng goba batho ba e le gore ba mothusa ka moo ke molaetsa ofe o e le goreng o bolela gore ke mmone la mafelelo motlho mongwe re tlhatswa dikobo kua goba re dieng kwa go na le wa bolelang gore nna ke bile wa mafelelo wa go mmona
5: mongwe wa dikobang re mmotsisa o re ena nasteng ka mogare gamophaka Mm. Le bana ba hae. So bana ba hae ba re ne ba tsile ba nna tsile le o mong wa leng gore wa ba tlhokomela ba ile kolo ko tlatlheng. Ke ko dikgonyeng. And then ba re ba bile ba re o ka re o bile a kgopela go khuthukhutsanyana ko like a tukhutsanyana a kry-a poleke mo leng gore o yo go dikhutsa a robana a robana
4: ba motlogela
5: aba nna ba sa mmone gore o robetse ke ka mokgwa bana ba bolelang so ene mongwe o a tsamaileng le bona go ya ko sekweng a monyaka a mo kry-a le gore o robetse a motsofa ga a motsofa mola e be a morare di ka e tlhatlha ya gago e be a ba supetsa gore a shile mole a ra mosimane o a morare e late tlhatlha ya gago a lokare aya ar o mmeditse la matomo a re ena naka pakutu a re o mmeditse la matomo a araba a mmetsa la bobedi a araba la botrekestlo a araba ke mo ba mo feleditseng mo teng
4: ke mo ba mo feleditseng gona mama Paulina a re tabache a setse e le goreng di a re gatlha re kole botlhoko kudu ge re kwa ka taba ye re tshepa gore ka mogho batho ba kwa matlhwatla tswa re lebelle gore na ngwana ka ba le kae re a tseba gore se se diragetse ka kua ga manskrala ke phoshekere
5: ke
4: nnete ka kua ga manskrala re tlo ba re bolela le ba contralesa re tlo ba re bolela le khoshi re tlo go gore na taba ye bona ba ya mogetse ka sebopego sefe magato e tla ba fe go tloga ga mbiale mona konye sa fetse go pele mothile tso ska shooter re tlo ba re bolela le khoshi mokwena Mashati.

0: a ke le gore ngwae kwa gabe ya le tlang sekolong re ya tsebaga botse gore ma motlhabana ba rena ba pimpana le ba bagolo ba boeletse ka moka di a gatlampana setleng se
1: tsona
0: ya a gabe ya le mthile jo thobela FM ke tshepishitse gore re tla ba re bolela le ba le ba Congress of Traditional Leaders of South Africa Kontralesa abanong ntshe mthile jo thobela FM re tinye khuru re kokota ka moshate re tshola dikefa re yamogela ena khoshi mokwena khoshi mokwena thobela le yamogetse go thobela FM moshate
2: magorena rena le magoshi re ga ba enkantleng lena magorena thobela a re tsamise ba tsheletse ba re ba ratago ba se bolo go ithabisa moshate
0: moshate motho mongwe kgoši re no thoma re re ke a tseba gore be le theeleditje ge be re bolela le mmapolena ka ngwana a bona o e le gore ngwe o timetse ba ile ka kua komeng gantšhi dikoma ge di ba gona motseng wa rena re na le bonnete ba gore lena le ka ba letse ba ka tsona ba boletse ba re be ba yo bula koma motho e ba bula koma nna lena e be e le ngwadiši e be ba e ngwadišitše koma ye e be le tseba letseba ka yona
2: magorena ere ke ebe tshwe ke re ka mathomo re tloga re nyamile re swabile nko go feta molomo ka ke re dikwago yona koma e go ya ka kgoši ya kua e le go tlo kgoši ke kane koma e ba e tsebišitše ka mošate ba e tseba se se leng gona ke re dikwang e laetla ga botse gore mongwe wa koma e ke ba bangwe ba batho ba e le gore ba seke ba tsoga ba file koma le ka tsatsi la mosolo ka gore ka molao wa koma le setso sa rena ga one ngwana yo a ka sepelang a nnoši ge re kwa gore o na le nako e le mamokgetse a robetse a nnoši ko batla ba mo tsosa eo mmaorena a e dire re ka segagetso ka sekoma bana ge ba sepela ba na le moditi wa sepelang le bona ba e le gore bala ba ikhutsa go na le ba ba tlhokometseng ba na le bona gore o o tlogetsilang a nnoši yeo ya re tlaba ka gona ke ka baka leo kere go ee o ena o ke a nagana gore beela mathomo a tse ya koma magorena tshobela ke fela re le Kontralesa rakara ra tseba ka taba e re no e kua mo gore nna go thobela FM mo mošate wa rena wa tsebo le boithabišo e batse ba bolela ka yona ra ekwa re sa e tsebe magorena tshobela
0: ke gopola ga botse gore maabane ge e be re leng yaka ebile taba gore reale tsopolela kue le ko e re ke botsiše motlho mongwe ke nyaka go tseba kudu-kudu motlho mongwe re kwešiše ka mokgwa dikoma di diwang ka gona pele re ka kgona go tlo nyakišiša gore na go ka ba go diegang gantšhi ge ba thoma koma le laeditše mo gore go ba le batlhapetse bjalo-bjalo le nnagana gore melao ye ka moka batho ba e le goreng ba thoma koma ba tlhalosetswa yona ba kwešiša ka tsela e le goreng koma e tshwanela ko go sepedišwa ka gona pele ba ka fiwa tumelelo ya gore ba ka thoma
2: batio wa dikoma ka moka ga bona mošateng o itseng pele ga ge koma e ka rotoga ya tshabeng ba ditswa ka moka ga bona ba botswa gore mo re nyaka gore go dirwe se ga go dirwe se bjale-bjale ka moka ga bona ba tloga ba dumela ebile ba ngwadisa fase gore melao e ka moka e le gona ba tla e latela ke ka baka leo re tlabegang gore na o go tlilebjang gore go be ka mokgwa go leng ka gona ba tsebišwa magorena ba tloga ba tseba ga botse gore o nyaka ba direng ba se ka dira eng a re tsie gore go tlhoka kua kgalekgale moragonyana e go kgonagala magorena gore ge ngwana mohlhomong ka mabaka a itseng a ka re šia kua tshabeng se e ba se dira o ba sa boe gae e ba bone mofitlha ona kua selo seo go fela batswadi ba tla tsebišwa ba re setšhaba se ka sebe selo ka yona ka makala ga boa ena a go boe selo e fela ba ka gae go tla ba tseba ge e le gore be go ne phoso mogoto uwe ke se nyaka se direge magorena mara in this case go iponisa gore go bile le bosaedi ja mongwe wa koma le bao a ba beileng kua go iponisa gore batho ba a ba beileng kua a ba ne maitemogelo a ba tsebe selo ka koma o ka se ka tlogola ngwana a no tsama a nnoši goba ba robetse kae-kae seo a se yona magorena tshobela
0: kgoši yaka mokgoši o tswele mmangwana wa lla re diang ge dilo di le joale re le ba contralesa le ge le hore ke gona le kwana le shetse le nagana gore go tshwanela go dirang ga ntshi le boletse botsela re ke mathomo ya gore ngwana timele ga ntshi ge ngwana motlhomwe re ka moloba a likuwa go ba le ka tsela le gore ba tla ba tsebisha ka gona peno ga biela a re tsebe le gore ngwana o kae na go di waeng go ya ka mogoli na le shomang ka gona
2: ma gore na mongwa koma go nyaka a tsie maikarabelo ka mka ga ona ene a ile a khontshishe go balapa gore ke isata se dira go khontsha gore ngwana o a bua go ba ba mo khutsa re o ile kae ke ba ngwana ka tswaro MP ya kwa go ba o tshabile filozofu ke maikarabelo a mongwa koma gore a ile e fela ke kontsha ka re ke le ma gore na ba ba no ona re kwa ara ka ra putsa matsogo ke ke re go paganye le di structure tsa rena tsa Gauteng tsa ba gopela gore se se bi uwe di tshile di go busa sto sa gaifo se tse na personal ke bole tse le go shi ke tana ka ka bae ra kwana gore o nya ka lena gore mantona ga go le bao ma councilor ga mushaka a bae maeme o tshwa go dira gang se tshe ma police ka dinya di se bona le tsona e fela go mongwa koma tsono di ma ke ka bele gore molao parlamente e verifia ke la magoshi go khosho kholo matla ke re tsepisa ma gore na gore mo wa koma o ba ata bolla nnete gore ngwana o mo ise kae ma gore ka gore go nne le ba bona gore molao la wa customer initiation act wa mo rele magoshi matla a ba ne matla one selo ke ba le go controlla re le go pano le minisa tsabisa ra re go khotela gore molao a o lukisho gore o go le kwa khale go le gore ke khosho kholo le magoshi ba tla bona matla go laola koma fully go lebele ba bile di structure ke lore a tne meno a tlo me ma gore la ke lore ba re ke di PICC le New York a tne meno ka mo shate se o ka se dira ke go nala go shadi ba go swana le go uno kgona fela gore pa tsa ma police eng wa putsa dia ke fela re kontrolle re ga se bele

0: lebela mo sepetlele sa mokopane ba mola polokwane go ba mola zaneng o tla ba gore batho ba foka gore sa tika tjatsi fela batho aba tlogele go isa batho dipetlele gore ba kry tshusho le ka mokomeng ma gore na o ka sereka gae o tseletswe ke noga wa fisha ntlo e ka moka ga yona a re kry leano la gore noga re ntshe bang ka mo ntlong ra bolaya fela ngwako ono sala gore bjane e se sabes tsho sinya ke batho sona a sene molato ka ga le tseba gore ke kgale se gona ke e roropa e tswela pele fela e se ntse ke re kwefa ba ile gore a ba sadia koma fela ba le tse koma o ka re ke mokgwa wa go nolia masheleng ke se re kontra le sa tora kgatha don le sona ba bang ba kgona mshato mogolo mong a ka gore a no hira ba shiman a ba bie kwa me bileng ko a re le bona mshiman re mo swara le mpishe le tla kra masheleng so re tloga re se tshela ka mare re tloga re se wa so sona se koma ba mhuta o we go nela ka go shoko shoko mshato mogolo mong a ka koma ga ene molato molato o ne batho ba se pitsang koma ke ka ene o re bolelang ka ene o le o tlisaetsa mafelelo felelo gore fa mofe ngwana diatleng e fela gore ngwana ga a timela a rake seruile kae eo ga se nnete re contra le sa re ka se ra fumola ga emaema gore a be a bolele nnete gore ngwana o moise kae shato mogolo mongaka
1: Kgoši ntle le go le busetsa morago kudu ke nyaka nno ntse polela gore molao e le goreng e le lwantshana le mmušo gore ba o buše botsebotse molao o lebeletswego ke ofe ba tšere maatla le re a le sa kgona le go loma ke molao wa o tshwana le ofe wa no o re bolelang ka ona motlhomongwe
0: magorena mo go yona customer initiation act e re ba balaolang koma o lebelele ke di-politician politician e le go ministera ga o ka lebelela ge e le gore go tsebišwa setlha sa koma o ka se bone ba re kgoši ke yena a ntšhago tsebišo mo setšhabeng e tloga e le ministera o e le ga dipolitiki ke yena a ntšhang taba e ue ge o tla tabolong ya dikoma be e le mošomo wa mošate e le yona kgoši kgolo goba kgoši le ba kgoši a be a šomang le bona matšatši a ba ka molao ke bolelang ka ona wa CIA bao ka moka ga tsona a di fee gona pele ka kgoši bono ba o mongwe wa e le gore wa tlhalela ge lo di direga ke ba le uwe ba tshotse di-structure tse e le gore go tsona ka segagešo ma gore letshobela lena le le go bomme lena le koma ya lena ya basadi mo uwe monna ga a batamele le ge nka ba e le gore koma e ke yaka nka se batamele ke tla ba ka bona bana ge ba tswela ba buile ka gae a ke batamele para ba ka parlamente e ka se mola wa gore o structure se ba ra go ke provincial initiation coordinating committee wa o tsena mang le mang o bolo se a wa bolla o no ba gona bo structure se uwe o tla bolla ga ntaba tsa go thabeng o sa tse ke tla bolla ga ntaba tsa kuwa go go ya go ba nne no no gore a ke tsebe lo tsa kuwa tsa ba sang mara go nya ke ba gona o di structure tseo ma gore na ke yona mola o ka mogoba o sentseng ka gona re a pelaela mošato mogolo ma gore na gore o ipontsha gore molao o ba ba o ngwadileng ke di-consultant a se beng ba kopa lebelela ge e le gore ba re one file fits all gore ba bja le mengwaga gore mengwaga e ngwana gore a e komeng a ebile gore ke mengwaga e fitlhang mo banegore ke bo 16 wa godimo ka ba lebelela ko mpumalanga le lempopo o north west bana re ba tshwara ba na le bo 12 years and so on mošato mogolo mongaka bjale gone bjale molao ka mokgwadileng ka gona o no bona gore aowa mo dijamabele magore
1: matshobela go tswa go Congress of Traditional Leaders South Africa contra lesa rata go tšea motsotso o re leboge le ka nako a lena ba ka bogošing re thinya khuru re tswela dikefa go kgoši Mokwena re mošate
0: kgoši ke kgoši ka setšhaba re ka ba enka tele na magorena re le rata tshobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: mošate
2: a re toga re lebogile ke bogoši ka nnete ge e le gore o ka romela molaetša kgatišo dira jalo o romele molaetša kgatišo molago WhatsApp ya rena nnete ke gore le wena o tlogele tshwaelo ya gago gona mo bueng re tla kere bapale ka bogare ka go tlhoka letepe gona mo go ditlalemiso tša thobela FM re lebeletše taba e le gore re fetša go ka bolela ka yona ya dikoma
1: wa tseba ke nyaka ba latlhele batheeletši ba thobela FM motlhomongwe le ka latlhela di-voice notes tša lena re kwele temana ye go ya ka wena go diega eng e ntse re bolela re kwešiše gore ba ka kua gae ba theeleditše nke re netefatšeng gore re fa mantsua e le gore nka nnete a tla godiša ebile a tla kgomotša ba bangwe ba e le goreng ba theeleditše ba ka ba ekwa botlhoko go taba ye le rena di re kweša botlhoko ge re le bjale motheeletši wa thobela FM re tlatla re ralokaum di-voice notes tša gago

0: fela wena fela cowboy ana le rimo a ke le gore ngwe kwa gabe le go thobela FM ditlala mase gore go batse batshile batho ba FM gore ba romele di gatisho ja lentjwe mo ile gore re ya kwa gore tabe be re seka seka ya ngwana wa go timela ka kwa ga manskral wa ile gore nge ba ile komeng o timetse ha ona wa tsebang gore ngwana o kae gabe ya le o ko le rebuletse le khoshi ba ile gore nge ke se bolledi gore le beletse ka kwa contralesa ba ile gore le bona ba file mantjwa bona ka tiragalo e direleng gabe ya le ba re molato ma policing a go tsejwe gore na maemo a joang go ka diweng a gona motho a tsebang gore engkeng gora gore dilo di eme ba nomba tshe ba tshwala FM re bone ba le tsha kudu kana go re tshwere blishano tsona tshe go ina le gore gona le se le gore ba rata go selatlhela re tsebe gore ke bomma ke batswadi botlhoko bo le bona ba bokwa beno nge re go gore na ba thile tshe ba rena ba reng
1: re a locha tlhopa sa di tale meso le jo ga ke sa le bale le motjweletsi ba bole bo go xi ba re jalo gona di ja mabele di tsene ka tshemong matla ba a tsietse jalo ka magoshi matla a tshwere ke mmuso ditona di etile pele di bolela go feta magoshi ba tlile pele ga ge dikoma di ka tswa ba tlisa pego ya gore na tshepidiso e tlo ba ya mogutsa mang ke dilo di fitseo batho ba swanetseng go ba le tsona gore ba ntshe dikoma jalo koma xiwe ka maskrala di tsene ka mabeleng ba mmuso ditona tsela tse maloba be di bolela a ba emelele ba bone gore na koma yela in meeting ba tsere kae ditokomane tsa go ntsha koma gona ba kile ba entsha kae re lla le balapa ebile re kole botlhoko re le batho ba re šalang setso sa gabo re na morago tshe ke di tshwesa mare ebile a di leboge semake ya phane go tswa ka mmalebitsa
2: nna ke re monye wa koma wa tseba re ngwana ba mo kae a bose ngwana wa batho morago o tshwanela ka mokgwa a mojiri ngona mompeteng ngona o bula koma ka ena engkene na le ntho e dileng ka ngwana batho a ba botse gore ngwana ke thekile koma ka ena dilo ba jikajika ba isa up and down ba bota ba jamaaka e kgone gore ngwana a kwe le bana ba bangwe ena ke boi ke leboa
0: go ne le go thega koma ka ngwana
3: a tsheo ke tshe di tshe batheletsi ba di bonang ka gona maikutlo ke a bona ga se a rena ka ke
4: tobela tsare meso
0: re lo tshitse ba
4: na be ke re tabeng ya dikoma o ka re mbusho ka tsela ya tsogo mo tabeng ya dikoma gore motho mala mang a tsha go koma a ntse ka tsata gawe a pepe bana ka tsata gawe e tla re mohlage bana ba tloaloga ya ba gona re patsalela go bana ba ka re gone ba nontsha koma a senang a senang ka tšhata la mafelelo le mo patela fele ngwana ko o latlhegile ana otshe ge e ka olwa ka mokgwa gore re patela bana ba molaga ba boa go sena ngwana ka latlhegago go sena ngwana ka tla go a bajwa ka re ba tse gore ge ngwana ka tla a latlhegile a ba gole ge ngwana e tla bajwa a ba gole o ka re ba ka tlhokomela koma ka moo jalo batho ba tshabisa batho kwa dikomeng ka re waya ga o boge mara ra goje ka moo mošate
5: tlhobela lethabo le joy mathato ka
3: mokaetlhopa
5: sa gago ka moka ka moo so le mašitišo ka mo setsego ka mo se se lethabo o wa tse gore ke eng lo di tsa dikoma ke a di sana batho ba ba di sepetang gabotse a di sana di wetse ke Di wetse ke bokebo ka bo bontshi ka gare nna ke bona gore ga ba etesetselo tsetlhe batho ga ba duelesa banna ore ba sware monno ene o mo ngwana a timeletseng o gona a rengake a sware o le semetseng a kere ke ena a gopetse ngwana so ba sa jikajikalaeng a sware motho o a bolele gore ngwana o ile kae ke mo banna ba ba ka sa tsena-tsena dikomae ba tsena-tsena dimele tsa dikomaee so le mašišo ka mosego ka mo mošate
6: go tsa o ka difokeng ka boripana o tlo okoša botlhoko a se se fetšane rose kwa mo radiong gore ngwana sala ya komeng le naso a sa boya ba bangwe ba boile re le aforika borwa ka bophala re lala ba lapa empa tse dintšhi di senya ko gore dikomeng tša rena ga o sa busa dikgoši tša rena ga o sa busa dikgoši tša setšhabeng o busa dipolotiki ke yona ntlo e sentsile empa ntlo e le re gopela kogore monga koma a ntšhe ngwana ka tswetso a ntšhe ngwana oa tseba gore koma e sepetswa bjang ka boripana ke senyakelanapito a remo ka tshwana mabase o tlo ba mogatlho tšatšana kere mošata
7: tshobela ka mshate ka letamisa setlhopha ka moka e ya oaretse go a rapela gore ngwana a humane ele gobane a se tabe botse gore ngwana a e komeng a se ka a hwetsagala le wene wa sulafalela ke tsa bophelo jale re re mongkoma a ntšhe ngwana and-e batho ba ba sa tsebeng selo ka koma ga o ganang le koma a le tsebe selo le kuša batho botlhoko koma e tia ke kgoši e leng gore e tswaletse go tia koma koma a e kiki mang le mang tlogelang go bapala ka setso sa batho ba bangwe Andries Mabela go tswa ka Phentsi ka mamogolo ke re mosadi

0: akena aus tapsa yena re makori ba re mao ke moloi ba re ke moloi wa bushiwe o wa loya aye ye milo tsana magagesho ye lengwe re kanete re gola ka fase ya yona rena ba bangwe e opela ka mogwana o mongwe go mme ba itlisitse ma Afrika ba re mile ba itse di ntsana ntsana bosiwe ya tsefa ga bana mesese re ke le semene fela ngo tswa go yona e riela ya senyane go sile dimana go tlhomela ka bele le gona nana ka lena ke nna mashutse ya ga mnyamane nana ke la ga go le bosi nna la sedibenge ka hore batamela ka bakala hore maikemisetso ke hore re matlafatsane go tloga go nwa le go fitla ka iriela ya le sumepedi
1: nare re a letamisa batheletse go tlhomo ka ba le gona nnete re leboga re leboga theletse ya lena sa le moese ke sa lena re le go itheletse sa le moese ke ka fa hore le rena re a gopela gore nke re sepeleng leto le mmogo go thoma ga bea le fitla ka re ya le sumepedi nna na mpitse maisele a maša re sepela le motloletse wa re rekena pharepare ke mokgatho wa batlabjane ke morodi ya tau lena wa tamisa nke re leboge re leboge taba tsa re senyane re leboga setlhopha sa ditlalemeso tse dimose ba re fileng yona le ke le lengwe letsatsi ke letsatsi la masomepedi tee kgwedi ke kgwedi ya July kgwedi ya tata Nelson Mandela ngwaga kwa ketepedi masomepedi sela ke yona ye re gare
0: re e kakata re feleletsa magagešo gomme tse dingwe gape tse di leng gona a re name re tlhokomeleng magagešo re tla gopola gore kgwedi ya July e tlhabirwa ke re ke kgwedi ela e le gore re lemoša gape le ka taba ya seemo sa tlhaologanyo rata go bona batho ba phetša gabo tse tlhaologanyong ka lebaka la gore ke yone re thušang gore re kgone go ja diphetho ja letšatši ka letšatši jale re ikhumana e le gore ge motho a ikwa a sa ikwe gabotse motlho mongwe a ne le maikarabelo ana o a o tšea diphetho tlhabirwa o re khumana re nyaka go nwa dino tse tša go fa maatla magagešo dino tša go fa maatla a dino ke rena fela batho ba bagolo ba bolela gore le baso ba tseneletse ka gare ga tsona letlakala la IOL le tlhalosa gore naga ya ka kwa England ba ne le ka mokgwa e leng gore ba bolela ka dinotse ja maatlae
1: nare gomme ba tere sephetho bjale ka naga gore bjale ka baka la gore se dinotse tja maatla tse di ne le go ama bana kgopolo ya ngwana bjale ba re aowa ngwana e leng gore o ka tlase ga mengwaga e ka bang ya lesometshela go thwe ga tshwanela go nwa dinotse tja maatla
0: warresha tlhabirwa bolela gore ngwana wa mengwaga ne uwe ga fitlha mo lebenkele ya ka sa tla dumelelwa go tla o direka bale re bona rena bana ba rena e le gore ke bana ba e leng gore ba wetse ka gare ga tsone go le bana ba bannyane tlhabirwa ba mengware ga e meraro o e leng gore ka re gore o nyakang ko o rekeleng wa khumana a bitsa yona ka gare ga shopo o makale o mo lebelele o re o nyakang a e bitse ka leina ya leinana la ntlo a o lomae ba rata yona ke tse bona ba ikwa jwang jale ke taba e leng gore e tloga ba bolela gore e ne le ka mokgwa e leng gore e ka amangwana kgolong ya gage kudu-kudu mola taba ya go phela ga botse mmeleng wa gage go akaretsa gape le tlhaologanyo ya gage ka fao magagešo a re tlhokomeleng dilo tse ka lebaka la gore di ne le ka mokgwa e leng gore di rama ka gona dula le rena se ka bala shutela ga tete ge re tlabe re boa monako e sa fereše go pele re tsena karoleng ya rena e botlhokwa karolana ya dithoto le mašheleng tšatši ya lekgono go karolana ya dithoto le mašheleng re rata go ba go re bolela le botate Tumelo Matlou ke setsebi sa dithoto mo e leng gore re lebelela taba ya batho ba e leng gore ba nyaka go reka mengwako goba ngwako e le tšatši e le nako ya bona ya mathomothomo e le gona ba thoma go ithuta go reka na go botse go ya go reka ka mokgwa wa se go thweng ke gwa agency goba go botse go ya go ithekela o ikela wena ka sebele bale botate Matlou ba tlabe ba re tlhatlha ka ga dilo tse ka moka ga tsona dula le rena se ke ba shutela ga teng
2: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: nako ya wena ore a re makotsišue go na le legodu le le reng karriere phone shewe le utswa phone ya gago le godu le nyaka go senyetsa step sa lenyalo wena o tla feletsa ore a re le mphelegetsenye a ke re bana o tlhoka go hula case a re reng he ro khotsa theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za MTN device insurance underwritten by Santam MTN khona le melawana le dipelano.
4: Karlana e botlhoka mo ile re bolela ka dithoto le masheleng.
5: Motheletsi e tla re boledišane ka tša kgwebo le ditokelo tša bareki ka labobedi go sedibeng ka Bradwin le Timmy Thomas. Thobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
0: Setso ye lesome senyane felang go tšha go yone e riela ya senyane ke nako ya go re tsena ka lone ya rena botate Tumelo Matlosi tsebi mo tabeng tša dithoto ba gona mo mogaleng.
1: Nare tate Matlosi re le tamiša re lamogela go Thobel FM re lebogana kwa lena.
6: Re a lotsa Tim Thomas Bradwin le magadi madumedišwa le batheletsi ka go fela ba Thobel FM batho ba o tswa weekend-eng ye kgologologologolore
1: a leboga re leboga kudu tate Mato nna e ka ba tsela e kaone goba mokgwa o mokaone o e le gore motho a ka o šomiša ga re ka ntlo ngwako nna o tshwanetse gore a e thwi go di-agency goba a e thwi banking.
6: Ke a leboga Thomas gantši ge re reka dintlo go na le mekgwa ye mebedi e le gore batho ba e šomiša gomme ke nyaka o e tlhatholela batheletso ba rena gore ge re ya ka ntle re thoma re re re beeletša mo tabeng ya mengwako re be re tseba gore na re tsepela bjang re seke ra dira mašaedi goba re direla bošaedi jale go na le tsela tše pedi ya mathomo tse gore motho a ka reka ngwako through batho ba nobetsa gore ke di-estate agency batho bao ba tlhatlhile ba na le tsebo ye tletseng ya go ka go laetša tsela le go kaida gore na go ka fetsetsa ngwako ya ba le tsela ngwe ya bobedi e le gore batho ba ka e šomiša ya gore bona ba ka tsoga ba ya di-banking straight ba ya ba ke nyakela yona finance goba ba ke applyela for ntlo. Jale taba ya mathomo ya gore batho ba ka reka ntlo through an estate agency e šoma ka tsela e la mathomo ke gore wena o tla hwetša an agent gona mo lefelong ya kang tlo go lona agent eo e tla go thuša go ka nyaka ngwako le go reng wena o ka ba o ratile wa o tshwanetše ya ba ya go thuša le go ka go arrangetša goba go lokišetša gore wena o dire lotse dibitsa gore ke di property view ya go lebelela ntlowe gomme ya ba ya go thuša le go ka go negotiata goba go bolela ka yona price on your behalf ka mantšhi a mongwe e ba moemedi wa gago e tlebeletseng taba ya price a ba go thuša le ka go lokišetša tokomane e re bitsang gore ke offer to purchase gore e signiwe ge a tsetša a ba a go thuša le gore a ka o kopantšha le ba o le gore ba tla go thuša gore o kgwetse mašheleng a ka ya ko di-bond originator goba a ka ya straight ko bankeng a iša yona tokomane ba bitsare ke offer to purchase gore wena ba kgone go kgontsha ntlo jale taba ye ka bo yona ya rena o ka šomiša estate agent e na le ditlamorago tse di botse tše e le gore di lebeletse go tshwana le taba ya gore o ile go kgwetsa guidance le ngwe e professional ka ke boletse gore batho ba ba di-estate agent ba ripeletse ba tseba gore na taba tše di šoma jalo gomme le yone e ngwe ya go thušana gona go kgwetse access ya di-different properties ka lebaka la gore motho o le gore ke estate agent o ba le dintlo tse di fapafapaneng tse le goreng a ka kgona go bontšha tsona e nngwe o ile go thuša le ka taba ya gore o kgone go negotiata price ka lebaka la gore o na le access ya gore a ka bonela le yena moreki wa ntlo jalo le jalo a ba go thuša le gore a o yememele ge wena o le ko mošomong ko Thobel FM yena e le yena a tshupelang a ya go temo lefatshe gonne go ntešiša gore wena o kgwetsa a ngwaka yo e le goreng ke lebeletse e ka no ba taba e le goreng batho ba bangwe ba ka e bana le ka disadvantage ke taba ya gore ga ona control tabeng ya gore wena o ka negotiata price ka bo wena gomme o a ba le taba ya obedi e re boletseng ka yona Thomas taba ya go ka reka ntlo wena o ya directly wa reka ntlo through the bank jale ge o reka ntlo through the bank go na le tsela tše pedi tse o ka di berekisang go na le dintlo tše le goreng banka ya di rekiša tše le goreng maybe batho ba gona mapaletse go patela wa kgona go reka dintlo tšeo go tswa go bankeng gomme go a ba le ye le goreng wena o khona go bona moaishan wa gao wa motho fela a re direction go ba mo website ding marabang go ding a tsana le go private property wa ya go straight wa bolerishana le motho go re nna ke nyaka go ka reka ntwe ka mantsoe ra wena wa itemela ka bona ena le advantage le wana advantage go re wena go ena lo tla go tlhokomelela ka taba ya price yo we yo mo ke taba gore wena o tla gona go ka dira gore le magato a o reka ntwe e be magato a ka pela pela pela ka lebaka la gore you are hands on mara ya ba le ditlamorago le yona tse le gore ke a di gatlhise go tshwana le gore o raya gore wena a ona choice ya dintho tse dintsi ka lebaka la gore o shomisa agent yo fa option ya gore o ka tshwa dintho tse tharo tse nne mola ge wena o rekela street wa re o kgotsa ntlo e tee fela and e nngwe ke ya gore if o reka through the bank o reka ntlo e le goreng e re ka bana gore banka e itseero ba e repositse ora tshwanetse o dire mošomo wa waga o dire homework ya gago ka lebaka la gore o ka kgonagala gore o reke ntlo yo o e reka from the bank e le ntlo e le goreng ba itseero ba ba e repositse wa go tswa mafelong wena o panga gore o tsene mo ntlong yoe ka lebaka la gore a se o dire homework jalo go tshepeditse difeeleng tsa gore o ka reka ntlo through the bank or wa reka through the agent ke fetsa ka gore ba re sure a gona ntho re bitsang a blanket fit all a gona e le goreng ke tla re e lokile goba a se e loke ka maka ya tsona di lokile ya le gore wena jale ka moreki o phetara eng sa botlhokwa kudukudu ke gore a re make sure ya gore re involve di lawyera matsolelong ke le go tlo thusa ka go transfera le go registera di-property
1: ka boripana tate matogo re feleletsa go šomisa yona agency go ne le gore o napa o subeletsa letsogo morabeng ga go jalo
6: go jalo
1: le yena o ne ko golega
6: e go jalo gape agency tshwana le wena Thomas o tswa fa o ka mothobela FM a se wena charity Thomas le bona ba nyaka go patela jalo go thoma ya agency o nyaka maele a professional ya batho ba gore ke ba ithutile ebile ba ile o expect gore ba patelwe
1: nare tate tumelotlo re le bogatlhe ke setsi mapelo le tsa dithoto re le bogare le bogana kwa lena tlhe
6: bana ba shuma tshuke re batla ba tshuka mo ka mushate so fala matho ba le popo re la rata
1: le rato ke lona lewe e wa kung mmotse motho o mmotse re motho a ka watse ba re keng ke a go rata e bile
0: a ke nako tsi ba ruta
1: dipopo ke dula kae kae ke go botsa kere ke tswa ga mogasha hore a ke nyoko tseba bila ke nyoko go rara la rata le go mo

0: Ke go le bolela mana ba cream a buti a ke re bona re le ka ka sotlolo sa molomo la tlola ka molomo le diramanala
1: Onwe le bana ba cream.
0: Ne, o kana na wa dula fa sa monagana re o ke mamang. One le setlola se leng gore o khuedi jore o ka tlola ka sona o ko le thakatsa ga go ba batho ba bolela ka sona go nuwa le tlola ka sona se le sa go tswara ba are are nya ke maina a ditjweletjwa kere jwa le re gore ya dagala se le tlola ga go le o le morunkilo wa le khumana mabapi le ditlola tja go tsa maishana le gore motho e be motse
1: aga nomoro ke 0860002452
0: 0860002452 re jamtle le jama thoma re mo mshatire ya locha
2: Hello, Chad.
0: I'm going to go to the hospital.
2: I was like, I'm going to go to the hospital.
0: I'm going to go to the house. Eh wa tlhakantsha ba mikisa basadi mo sha to tobela FM re a locha
3: okay
0: re locha tobela
3: a William ka matimulana ka pitori
1: ah
0: William
1: re la mogetse botweni
3: eh hey na ake a di kwa ka batho ba bangwe e kwile ka mma ka montu a re chacha ye tola ye
0: yo
3: mara ge ma chacha ya sepela ke bona matso a tlhoma o tshentsha mma
1: eh
0: a gago buti
3: eh a ka
1: eh
3: wa bona ke bona change mmala e ke re ke bona sefatlhe go se ke thoma wa ke ba mo go tsana ka ra yo ye ona ye a se a tsona mm a ke a mo tsa e ke tloe mm e ke bo itse mo ye la ya rena ye la ya khalela mara ka itse ya ka itshela ka mara a tshwana ye la a tshedeng ye la reng re tlole ka moka mm e o no makala o wa ke bo itse o wa ke le papa ka ena ile ena o wa le lo bo na le tse
0: ile ena re toitwa e mga di bolela
3: e ya re kwa itwa e nna ka boela ka ra o wa o mpona o mpola e ke le o
0: re le bo re ke re le bo ba sa di skwa re ho molela ba sa di nna se thusa rena ke se go botsa tla le re botse eng tle ka nnete mara ile o tsere idira tla go play tsana ya botse gore na banna ka nnete mma bo mama je jele ba tshelela na hi o ra go aska fa pana lwena go re aska fa pana lwena hm
1: mushato a lor padi padi
0: eh mushato thobela FM ra locha
4: thobela le
0: re bona ra le ra
1: ka
4: ra bona
0: hm
4: a wa nna le tsela ka police o thoma di mela ba re la bravo se re tso di
0: hi o bona ba re le di anka re police ke o police di eta
4: Barota bo mkaone nyana mala na.
0: Mo sala mo wena o sala le balana la gao.
4: A kriwa le be ke sa rola nyana tsone le di kola le balanyana. Ai ka tsaka bona ra impereke.
0: Eh.
4: Ah wa ka pele tsa ke tsore.
1: Ya batho.
0: Ya go fetse ga dieta. Eh a mo motho ya go lophadimo ya go fetse ga dieta. Ba ba shemetse o tswe re ke shupa fela ngwe ya gona iriela iriale so menkalona rena ke karolana ya bobotse le moaparo re phela mehleng ya ditlola re renke re tle re kwa gore na ditlola tse e ka ba ile gore ena mbile wena se o tlojelang ka sona e ka ba ile gore o ile se kule batho ngwana masitshala morago ne e ka ba ile gore na

0: Black Bird bona ba rusina mangileteng a bona o ro tlampola isha ga bana metsotso ke mekhano fela ngo ya gone eriela eriale so me ke na kwa re ya go litlola se chaba re go rena mantjibeng a le khono nna e ka ba ba re tshware tshe enye
1: re ya go kopana le bona ba ba litlola se chaba ke ba tsole tshe ba litlola se chaba re kopana le ke bralu ke
0: Setseni Mokwena.
1: All right. Setseni re go tamisha re go amogela.
2: Tumela Bradlin Thomas le gatso ka morao ka moo.
0: Setseni.
2: Ee, ya bana beso. Le gone go lefela setšhaba. Re lebeletse palo e leng gore e ntse ya godimo ya batho ba thupiwang ke disenyi kapa yona kidnapping. Tabe ke foba boroko gobane e ntse e ya inyoloha bosiu le motsheare. Jwale re bitsitse ba sepolesa sa Aforika Borwa gore ba tle o bua le rona ka palo ena ya batho ba thupiwang. Ene dikgongwana tse di kidnapang batho ba banka ka gore ba tlo batla ditšhelete mo ba malapa le metswalle. Kore ke ntho ya go etsa tšhelete fela. Re tlo bua ka gore batho ba ka itshireletsa jwang, ke eng se o ka se etsang ga o na le motho o e leng gore o thupiwe kapa gona o ketso kapa kidnap o ka etsa jwang. Re bua gape le organization e ba reng ke missing persons e leng gore ke yone e thusang batho gore ba fumane batho ba bona ba e leng gore ba nyametse, ba thupiwe ore ba lahlekile. Ga re kopaneng go SABC 2 ka 8 manthapama. Batho beso ke la rata rati.
0: Lerato ke leo Setseni. Re a leboga ka bana metsotso ke mene fela ngo ya gone e riela e ria lesome. Ke na le rena o seke wa shuta la ka teng gobane re ya didaventure e ria lesome go tloga fa magagešo re tshelela ka nga ela. Tla be re tsena karolwaneng ya rena karolwana ya dikgwebo le melao e laolago dikgwebo. Ke le rena o seke wa shuta la ka teng ka lebaka la gore mo gona o tlo matlafala e le ruriruri ehe.

0: ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
1: mo shato wa tsebone bo ithabisho.
2: Mme ba fela ngo tsa go ne iriela swimming ke na go re re tsena ka lone ngere nang ka lana e botlhoka ka lana ya dikgwebo le melao e laola go dikgwebo magashu re boela gape motabentjela tsa rena tsa mola mebile mola mo elong re rata go re ka re bolele ka taba tsa mola mebile nye rata go tla go kwa ka ga di kamera tsa motropong ya Polokwane go me re be re tle re kwe re bolele ka ba re le moshe nna saludo ba nna ke a otlela marasi ya se tshe ke kgone go bona gore na e mokae ke noka ba bolela gore engwe kae kae engwe kae kae mara nna se ke bone mohlomongwe re tla re morago ga go bolela le botate Reginald Ramporo go me ya be le gore re kgona go kwešiša gape le go obamela melao ya tsela ka kudu re tseba gore re swantse go tšhabela mathata re ne le bona mo mogaleng ga bjale
3: a re tate Ramporo re lemogela re letamiša
4: go tamisa rena re tamisa ka mo ofisi ya lena malemithini le Breadwin le batheletsi ba thobela FM
3: re tamisa re leboga tate Ramporo bjale ka masepala wa Polokwane le dutse fase la taka mano a gore le ka bjabja dikamera e le gona go gapeletša baotledi ba e le gore a ba omele melao gore ba ešhale morago
4: ke nnete mongaka e be e le tlhoraboroko e kgolo kudu e le goreng ga botse ga se yang masepala a Polokwane ka moka e ne gore masepala wa Polokwane o ka gare ga naga ya Aforika Borwa mo e le goreng dikotsi tsa mebile ya rena ke tlhobaelo e kgolo kudu re loba maphelo a bana ba borena mo mebileng le rena jwa le ka masepala re ile ra tšea magato ra re re ka thuša jwang go boloka maphelo a bana ba borena ba ba leng mo ditsele baotledi ba rena le bašomiši ba ditsela ka kakaretso ke ka moo le ile go la bona re itaka ye nngwe ya mekgwa a se ona o nnoši ko mongwe wa mekgwa e mengwe ya go leka gore re leke ka nnete go favor e le gona go boloka maphelo a bašomiši ba mebila ya rena jwale mola re lekang re thoma go berekiša dikamera tše le di bonang ke tše mmalwanyana jwale ka ge re leka go phološa maphelo a batho re bone le dikotsi tša rena mo mebileng ya borena di ile fase kudu kudu tše ntši di re tlhobagetša le go feta be le go bona ge batho ba loba maphelo ka morago wa go ba go amega ka gare ga dikotsi tša ditseleng ka gare ga toropo mola re na le diroboto le di-stop sign tše dintši tše re diang gore motho a se ka ba ikhwetša a otlela ka mabelo a godimo ra lemoga gore go no ba le ba e le gore ba no fela ba sa obamele melao ye mara mola re beyang dicamera re a leboga bašomiši ba rena ba ditsela ba leka go obamela melao e le go se segolo se gore ratang go se fitlhelela ge motho a tsene ka mo toropong o tshwanetse a tsebe le gore ga a tshwanela go feta lebelo la ka godimo ga 60 kilometers per hour ge o ka no dia sona seotse gore o boloka bophelo ba gago le bophelo ba bašomiši ba ditsela ba ba lego ka re a Polokwane ka toropo ya Polokwane ka bophara le camera tše di leng gona e ka seke a ba tlhora boroko mo go wena ka re di tla be di tabeelwa wena wa obamela ke se re lekang go se labalabela seo
3: e sa le mbona le bjang dicamera tše tate Ramporo go bjang ka re no kwa gore thwe baotledi ba bantšhi ba itšhatšarela ke thereso
4: nnete go ba gona mola re bjago dicamera bašomiši ba mebile a rena ba ka re tlhatsila mekgwa ya go otlela ka mo toropo ya borena e tšhentšhitše kudu-kudu ka mokgwa o o kgatlhišago baotledi ba rena a ba sa feta mabelo a le a ka godimo ga 60 dikotsi tša rena tša mebileng tšela tša go loba maphelo a bana ba borena ga di sa bonagala di gona dikotsi and-e le tsona re sa re leka ka mekgwa e otlhe gore di seke tša tswela pele fela di sa no ba gona mara re lobe maphelo ba o itšhatšharela malome thimi le se Breadwin ke bao ba sa obamelego melao ge o ka di obamela melao ya tsela wa se fete kelo ya 60 e beilweng ka mo toropong o ka se ba wa lusa le ge ka ba sentle ka taba tsa melato ya otlela ka lebelo la godimo o tla le mo di camera di betse ba o ba otlela o ka mabelo a godimo fela
3: oh etse fale di kokoto tse re di lefela kae biang
4: di kokoto tse re di lefela mafelong a fapaneng a ka mopolokwane municipality ho le ka toropong o ka lefela kwa khona Land Rosemary and Bodenstein e le go yona civic center arena mo batho ba patelang di rates tsa masipala gona o ka patela ka molatana municipal traffic khona Vetlep and Vermegelate with traffic and license ke mo ba tshelela go dikoloi tsa bona gona ka o le tshwishi go ka patela kwa zone 1 re na le di office tsa traffic ka o le kwa matlala moletsi o ka patela ko aganang traffic and licensing ka o le ka mo mankweng le bo molepo tshweni maja o ka patela ko mankweng ka morao wa police station re shera jarata le ba fire department ba ditimamelo tsa borena la mafelo ko re go le ka kwa site yela ya gabo sebaeng le ga botlhoka re na le di office mola sebaeng cluster office o patele ga gona alternatively motho a ka patela online ka dikgokagano tsa ka fa sa PayCity le ona wa kgona go patela o le ka mo masipale wa Polokwane goba o le ka ntle ya masipala wa Polokwane
3: are re kwele tate Ramporo gore le dirile di poloke di polok
2: pokoletso
3: ya pokoletso ka di percentage tsa 15 tate Ramporo ke nnete
4: pokoletso ya le gore o gopela jwang ya ka case ya motho o mongwe o mongwe ke no e tlhabosha ga botse ya 15 ke thomileng ka di 1 tsa July 2026 ka morao ga gore wa ba le molawana wa R2 o sepidisa go melato le go melato ya ba sentse mo tseleng e se ya di camera fela e dirwa lefase ka moka ge motho a patela ticket ya hae ka fase ya matšatši a 32 o sena go ihumana ga o gopele o no fiwa phokoletso ya 50% mara go ka palela go e patela ka fase ya matšatši a 32 go ya ka melawana ya R2 e le gore le ka mmasepaleng wa Polokwane o mongwe wa bona o e le gore o dia melao eoe o bjale ka ge o ile mebasepale ye 62 ka mo South Africa so Polokwane municipality ke e nngwe ya yona e le gore go o paletse go patela within 32 days o gapeletse ya go patela the actual amount ga e sa fokotseya and-e ge re o ngwalela lengwalo o ngwalela ke ba R2 weta o ka mo Polokwane municipality or mmasepaleng wa Elias Motsoaledi or any other municipality within the 62 ba implementileng R2 from the 1st of July then lengwalo leo le tla le tšhelete ya lona ya tefo e ka no ba 64 go fitlhelela ebile o tlo o patela tseo a se melao ya mmasepala a Polokwane ke melao ya South Africa e tlang le puso ya R2
3: are na tateramparo e namile se se ra goreng ge e le gore ke šitwa ko lefela ticket yaka e ka ba seo se tlampaledišan go tsošološa lengwalo la ka la go otlela
4: ke nnete malemi thimi ge mootledi goba mongwadiši wa koloi le go registered owner of the vehicle a se a patele ditekete tsa bona tsedi o tlo palela ko tsošološa lengwalo lao la go otlela e tlo o blocka o etsa o kwa KZN ka re a re toke lefase ka moka o etsa o kwa KZN or Gauteng ba tlone go botsa re obile le molato o ko Polokwane municipality goba ko Makhato municipality o tshwanela ko lefa goba le go tsošološa motšhelo wa koloi goba mangwalo a le bano reng ke di-PRDP professional driver's permit ke tse dingwe tse e le gore o ka se kgone go di tsošološa ba tlone gore mowena ba re seta ka mo pele wa patela wa kgona go tsošološa and-e tlabe sana phokoletso go botlhokwa gore batho ba šomiše monyetla wa phokoletso wa 32 days gore ba patele 50% discounted amount go na lo roe mele o re o tlo patela karolo e o ka moka yona ebile e na le tshedimo tsa mangwalo
3: nae jo tateramporo re leboga re leboga tshedimoso wa gešo ba re nna dicamera ke di bone o rena e ka ba le gore dimo thoko tse dife le thoko tse dife
2: kerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerekerek
3: cha gore di camera di mo kae a ye go nya ke o
4: ne te ke yona e e
3: awa re le bogata tsa Rampor
4: ko le bogarena
2: re le bogare tlo gare le ba a se di wek ba ga gaiso a re tlokomeleng e ge ke re a ke se borena di mo kae ke bona mo tshimo ja o nthumela molae tsa gore ke tlholo rena ke ne ntse ke tsena morutu ke gopela o ipolela mo radio ya setšhaba nna ke kitimi ke bile a ke se bo kitimi Shelly Brown, as long as you love me, but I'll be okay. Tana tata mara mashule na utswere se noma podi. Ei wa rthola monoma jetsana. Utswere se noma podi.
3: Ai.

0: a ke na budaza ba re na ke tene ke nthela mpotsa re na ke tswa ka e ke re hey se chaba sa ga shwina ba nkwishisha go ba le ka go ntlhalosetsa re na ke di bone bua ke di roma
1: ke a rata ka mokgwa o kgwetsa maele ka gona
0: sa mpha maele ba re go motheletsiso ene o ngwaletse ore a ba rate ke sa tsebe selo ka diroboto ka dicamera jaaka polokwane ba re o lemoga ka lebokisana lela le le green o ngwadile bua le le green kudu
1: ke manyana o
0: ba beya le le tee lebokisana.

0: ntsa black ena re mmangwane ba re anko mpulele go metlhabiro wa e gore di anamelela wa tsareng ge nako ntse fetoga le matjatji le mengwa ga ya wa tsareng dilo di a fetoga wa tsareng di a kaonafala wa ke tsena wa e ka go sheke mmangwane mmangwane a kompulele mara kwa Amanda ore komo wa mo kwa rena ore ka le yona ka mogwana mongwe o bonolonyana re tsere go sha mra go itswa go are killing yena are forever ga ba le mse o se ke le seme shupa fela go tswa go eriela ya le sumeti dilo le rena re tsena ka lona nya rena ya magae le megabiso
1: le gono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroll lightis
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroll bushi o bohle
3: ah ona le scroll lightis
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: Beko ya wawo e red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletso ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala
2: yale nka e humana bjang
3: e kgotsagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jong pele
2: ke tla dira bjang
3: bona le dipeelano further together Vodacom
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Magae le mekgabiso. Re tsena le wena ka gae ra go thusa go kaonafatsa ka go kgabisa ka ntle le ka gare. Gomme le gae la gago la šala le kgatlhisa. Fela mo go sedibeng. Thobela FM. Shut up and wait.
6: Ranke re tsene batleletse nomoro ke 0600024520600024 re bolaishana ka ba go ba le moagishane wa go se tlhokomele lebala ba bang ba tla re jarata go se tlhokomele jarata go se tlhokomele lebala lebala shiri wa la ga botse nne ka kwa morago ka kwa go tletse tlhakatlhakano ke masenke ke eng ke dikota ke eng ebile go ne le magotlo gona ka kua ebile la tseba gore magotlo a patwa ka mola ga magishane na o tlo mmotsa go ba mogomolela go ba itlo le lesha re khumoleleng go ba a gole wa tseba ke eng go no
0: re tsama mohlelo tsa mathomo sho tlhabiro a mosha a tetobela FM re a locha
7: Mashopi ya le sa dira ke a tamisha.
6: A re go tamisha rena.
7: O tsile go tsaka poloko.
6: Bo tsile re mo tsile re rale ena.
7: Awa, ka tswane ka mani le ya ona go thata.
6: O tsile ga bo. A re le go.
7: Ba ba lo. A ke mong wa motseki o mo ile re ke fula ka mo motseng ke hirile.
6: Eh.
7: Ba thomo di. Hei. A ke mo nyo mashopi ya le sa dira ke marega magotlo a sa tshabile.
6: Eh.
7: Ke se selemo.
6: Oh.
7: Gore a ke dimalemone ma masenke gore o kara a ke dimošana le dikati goba le gore ke onano ke tima moagišane tlhoka mo o seile phothobolo ke masenke ke dilo tse ka moka bua le dilo tsela dibirela ngwako wa magotlo a bula mowe ke moka ga e le setshwana a nyaka tsa go ya kere a tla gona ka mo ga borena ka mo jalo ka mo ke a nyaka siwa tsamaya mo di-draining tsa dipompi mo gore o motho wa ka ntse tsana tsela go ona a be tlhilane o ka re ke convoy ya dikolo le jwane bo shi go a robala ka bibile ke a mong ke a magolo ka bare ke di tsatsi jalo ke mo ka lwa mo ngwa motsika mo yena wa le ka go bolisha le marisha ga go mara ka rai marisha no ka re na a ibile a itile go go ka gore magotlo a bile yena a motshwenyini a ya ka mbarisha ne bagago
6: na ke kae ke thembisa wo Orore.
7: Ka mo mamilo di kam.
6: Oh.
7: Ke tlhokomela mo bawana ba bana na tlhisa batho.
0: Rogers Ledley Patton, one of our islands in the stream, ready for Jadita Babiali.

0: Kenny Rogers and Lena Dolly Parton, one of the islands in the stream. Gabriel Mr. Sugar Massum Felician Fela, or Jago Iriali Sumeti, Carlo Gabba Twalis and Lan Chadi Hopolo Jalina, Mamma Billy at Wadi Badi Yaratajani to Tobul. Le ka mogae ka mo gore gore ke jarata ene le sa sa ene le buima ba boleng ba nnete ke ge mola o kgobokantshitswe sela e le sela ba bangwe ba etsa ba ditopa ba ditlišagana ka mo ga se ba gore ke eng ditsha ja bangwe jole mara bothata ke nnete ke ge ditlise ja moagišane dilo ja go tshwana le bo magotlo ka se ja go tswelela di sepela ona mo wena bile o re khumana o rumile pele o rena tšhelete kae nna nke be ke fetsa mako o dula ka polokwa
1: wa tseba
0: wa e kwa tabantsi
1: o ka nna gana le go khuduwa
0: nna na le go khuduwa jwale bo rena bo makhelwana ba ile re ruile ka mo yarateng re ne re tlhokomela ge le re o di ruile ke digeregere tša ka gago di ne le go tswela mogola netefatša gore fela o bija ba ba opeita gore o seka wa ba le di lo tshele mo ditshwenya magishane na se a rui selo ka moyara teng ya ga.
2: Mhm.
0: Magishane se se re ke ma sema mara ro fela ngo tsho go yona irgela ya le semetiki na go re go phuti ro go dinga go lotsa ditaba.

0: pele ka mo me wa spaleng tsebang ke le sa di ri tsona batho ba na ba le le le le go ba abela ditirelo ba tle le latela ka di ofisi ba tla ba di ya di suite in ba re nya ka ditirelo
1: o fa ba ka tsona di sa fisha re lebeletse di politiki ekonomi mapilo mahlale le tse dingwe tobele fm mosheto wa tsebo le boithabiso
2: se ke se di be ka breadwin le timmy thomas fair on tobele fm mosheto wa tsebo.

0: kena palju in kei yena re nna ke mmone mosadi wa di gomo ba re ke le bone le tshwana la ka ke mosadi wa ka wa di gomo motho o batho ba modimo ei go shadi a bolela hle ba di tsebeng ke bakwe ba bane le tsebe ke ba ikwele ba ka shumetse o tsuke masomepeditharo go ya go e riela ya le somepeditlhabirwa go lenyana ke kwa re tswang ga o senyana ke more yago re ga o se lo ga o gana le batheletsi ba rena ba lenana ona sedibeng
1: Well,
0: go kata kata na go isa fetish go pe.
1: Mhm. Yeah.
0: Oh, ma ba ne o bile le mogala jo o mongwe o e leng ro bianya ka dinomoro tsa ngaka. Eh, ba le berebola la kata ba embryology, embryologist, ba bolela ka di embryo. O ne le mogala jo tsoko fu gopetse mo ka ikopantshang le bongaka ba ka tsapa re ke batho ba mmala ba banya kang gore ba ka kopana le bona. Nomoro ya bona ya mogala she ke 012-317-6704. Ya e busheletsa 07 ka rena ke re 07 tla ba ka bolela dilo tse dintsi 012-317-6704 ke mo e leng gore le tlo khumana bo Dr. Ramokone Mogotlane ba ileng gore ke ngaka ya setsibi mo tabeng tsa fertility go ya taba tsa pelegi ba ditlhokometse e le ruri jale le ka ba letsetsa gona moe la botsiša tse le nyakang go di botsiša tsa go tsamaišana le seo re be go re bolela ka sona metsetso ya masomepedipedi go ya go e riela e riale so mepedi gomme go sasa ke laboraro tlhabirwa ke laboraro nanong la sedibeng re ne le tse mmalwa ke re le gona go sasa magagešo re ne le taba maloba mogala jwe tsoko o tlile mo a la selo sa go tlhoka tlhokomelo go pola gore laboraro re shetsa taba tsa go tsamaišana le digaruru ka malapeng o bile le ragolo goba papa moremi o letse selo gomme selong sa gage go ne le ba e leng gore se be se ba tswaka e le go batho badudi ba ba dulang le ena jwale go sasa ba lapa ba nyaka go tla gore tlhalosetsa gore na taba keng re ko gore na ga botse mogala jweng ka na dulla tshokolo ba le gona re tlotla le bona re kwele go tswa molomong wa bona gore na e ka ba goreng go tloga fauwe motlhomo re tle ka maya ka mano a gore re ka se kgone go ka thušana le wa tlhokang thušo ge ba o ne le wa tlhokang thušo gona movi
1: age ke moka o swetse
0: e o swela ke swetse ebile ke koropile botse ke tlotsitse poletše gone jane
1: ga di a ditlo re leboga tlhe batsheletse re leboga tsheletso ya lena re leboga leeto le re le swere go thoma ka ire senyane rena ge re shutang mo re shutela tabakgolo mokone o tsa gorogile o ratile wa ke kana bele ka motsweletsi le ena o sa gorogile re leboga pharephare ke mokgatsi wa go matabeane ke morwedi e tau a re ye matlhakong se slebsa tshwantshotsholedi ya matlhakong
0: reloeo a fitlha ka pela le wena matlhakong ke re gane o tla bitsa le batho ka moka gore tang le thole thobela fm gore o bosemo thobela fm gomme re tloga re leboga re a leboga magageso re tloga re leboga lena ba e leng gore le ipha nako le nako gore le kgone go tšheletša lenaneo le la sedibeng ba e leng gore tšatši le kgone le boletsešetse e le gale tsebang gore ge re thoma lenaneo be re bolela ka ditaba tse di botlhokwa e le ruri re boletse letate matlou ba re ruta ka taba ya gorena botlhokwa ba go reka ntlo o šomiša agency goba motlho mongwe o ikela wena ka noši be ba re fapantšhetša tsona ba re tlhaloseditše ka tsona kudu dilo tša go tshwana le tsona tseo gape-gape magageso re boletse ka taba ya ba melamelao ya tsela magagešo ka baka la gore go nne dicamera tse dintšhi mo polokwane botate ramporo ba be ba re tlhalosetša gabotse ba re motho ko go otlela gabotse re ikgantšha ka lebaka la gore re buile le setsebi setsebalege e le ruri bo Dr. Mahlatse rabothata ba e leng gore ke monyakišiši wa technology ka kua Witwatersrand gomme re boletše le bona ba re file thuto e bohlokwa le go re fa kgolofetso gore naga ya Aforika Borwa e ka rereme botse ka mašole a e leng gore a tseba ka technology re tloga re ipshinne e le ruri re a lemema gore se ka la tlhaiwa go sasa e bang le rena
1: re sepela
0: botse
1: o re mathlokong ba tlhaletsera go tsheletsa tshontsotsole ya mathlokore le kile mabane be tsetla masome pedi le khone ke tsetla masome pedi tse se sletsa re felegete tsetsa
2: ye ke na nako ya mabose ke nako ya mahlaku le khodule re go bia ka ntse tshe gaolo ya bokete tshe nne magolo pedi masome tharo tee khona go bia ka ntse ke KZ ke tsa zungu mahlangu re ngwane tshe ke ratabeng mai ke modiba mo tsweletse michining ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng mo leboga le bza lady madira mo tsweletse mogolo ke Isaac sire mashila ipsine ka diteng tshe gaolo ye ye le khono ya bokete tshe nne magolo pedi masome Tarote 4231.
3: Hey, what? Rutabile. Hane le khono o tsile ka le feletse go wena. He?
4: Bulela ka eng jalo
3: mme? Ngwana, wa do letsa gospel music wena.
4: Hey. Wa bona yeng la mmokosha.
3: O.
4: Kuri ke ha kwa ke ha kwa gore e bolela le pelo ya ka mma.
3: Yo.
4: A bona bile ke ibinela. Ke ka mona tlo.
3: Ke re le batho ba ba feta mmokolong ye. Ah for sure ba makage.
4: Mawa. Wa bona wa raba putsho ya gago mma. A se ra ke na karabo ke na le yone. Yenya nenya na fela ye ya gore na ga botse botse le gore ke tsogile jwang. Ene le gone bile ke bona o ka re ke karabo ya malela.
3: Oh okay. E fela wa mmaka tsa re thabile ka mogo thabile ka gona ngwanaka. No. O thabile too much.
4: Yes. Ke nnete mmaka thabile kudu go feta. Ka le makala gore God is good. And all the time mma. Sho wena ga botsebe. Na modimo wa nthata mma. E bile wa ntwela ke ya mmona wa ntwela pele ga mana baka.
3: O rabeng ga gore modimo wa o lwela pele mana ba gago. Ke mana ba se a ile gore modimo wa o lwela go dimo a bona re thabile. He e bile o dioletsa dikotsa tsa di gospel wa tsa. Yo. O mo ba the moon.
4: Wa tsa mma ke bolela ka batho ba go swana le nna ba la ka le legolo.
3: Le nna ba la ga go le legolo.
4: Mhm.
3: E le gore ke mang le nna ba la ga go le legolo. Ona le dirileng lona le nna ba le o la gago.
4: Mma ge ke bolela ga bia hali. Le nna ba la ka le o le legolo ka sesebaka. Le ya lwala.
3: Eh?
4: Ene modimo ke ha bona gore wa ntwela le gona se ke setsebang ke gore o tlono gwa ka pelo.
3: Re thabile.
4: Mhm.
3: A ke rate pololo ya gago ngwanaka e bontsha bo pelo mpe. Ha wa man.
4: Ke tsebile gore o tla bolela biale. Ka bakala gore o tseba ga botse gore ke bolela ka bommago.
3: E mapela re thabile o re?
4: Yes.
3: Ga o rile nna ba. Le nna ba la o le legolo ke kokwago.
4: Of course yes. Kuku ke yana enemy number 1 yaka.
3: Re thabile. A fa wa iko re reng? Le gona go mang? O thobolela nka yena ke mma motswadi wa ka.
4: Ma, a ke na taba gore ke bommago go ba jwang.
3: Bona.
4: Wa tseba se my wish. Ke gore a seke be a le ka fola.
3: Thabile.
4: Mogwa wa na pheletso ya gagwe e be le go mma. I wish.
3: Thabi,
4: ke
3: re fitle media center, okay? Ke go pala utswe. Fologa koloi ya ka.
4: All right. Ke tla fologa.
3: E fela tlhaletsa mo wonyana.
4: Ke.
3: Wa to hwang. E tlo ba wena. Mashala. Are get out. Eva. Mwana moloi.
5: Wa bona manjeni. Wena we, asega le thebe ka mo. Ma o tsana mola o kwa hotel. No. But this is my office.
6: I know asega le thebe.
5: Batho.
6: Yeah.
5: Kuru wa penga masukula mane?
6: Yeah. Ke nya ka tsona di penga ne. Tla go tsaya. Ke le gore wena o nyo go bona gore ke penga o fita kae. O tla ntse ba Sofia. O tla bona gore ke gafa go fitla kae.
5: I can see gore o la matsheko o bolela nete gore this month ke kgwedile batho ba leng gore bana le bolwetse ba
6: mmala. Ka go botaka di mental.
5: A ke pusha gore why uncle ga o sa go tsi a go ishe kwa o bileng wa ngona.
6: Okay. Nna re bo o tshaela gore the only thing e ke nnirang keng a ke nyake patela tse tsa gago tsa ditšhelete Sofia e nna le wena a ra kwana ka tšhelete ge re bolela ka mission wa rena
5: o felo mo ke taba ya gore ke o file 5000 rand. Yes o dirile mobereko ne go patetse then o nyaka eng.
6: Okay fanja so ke riskile my life e ka khota di-transit bisa for the whole 5000 wa Sofia e re ko tshaela gore ne nna patela e ke nyakang keng
5: ampotse
6: ke nyaka bona wena
5: ya
6: ya
5: ke o tlo
6: nna wena patela
5: ya Sofia. Tshola pele on 13 ka sona sepo sona seo ne tla go isha jele wa go dula le bagotsi ba gago kwa la rekisha biza di drugs
6: rather ke ye tronkong Sofia ne ene ibile tla go botse ne go bona tronkong a go tshabe but then what you should know gore ne na tronkong ka se ye ya
5: o ka se tronkong
6: ya
5: okay fine ere ke telefone ya ka ke phone ya
6: Sofia tlo fetse so
5: tlo mara isha ke tlo ka mo office ya ka
6: mbethele jo
5: ke go file chalete then o nyaka eng
6: ka ke nyaka chalete Sofia. Patena ka wena mbedu.
5: Mwana wa setlaela wa go sekwe. Wa tsheke mwana ke kgile ditembe. Ne go bona o ntshwele ka office or else o tla o robala jele no bail.
6: Tla go tshwele ne. Go fa ke tlo fa. Re metse e go rene. La ga go le tlo tlhabela.
7: ko go bone Michael e re ke di boela mošomong ka gore a lunch ya ka e tšhaile plus ke tšhabetše mmele ke kwa ke sena appetite ke sa nyake go ja ka dira a masedi wa mpitša ka pela ke tla dira bjang
8: napile o serius wa laela mama wa tsamane
7: ee
8: o nyaka ompotsa gore o ne o tloga kgolekgole kwa bookelong o e tla mo mošomong wa ka mo restauranteng o e tla go ne ompona wa se bolela selo wa fetsa wa laela wa tsamane
7: kgane o nyaka ke go botsa eng go na le phoso masedi if I come here to just spend some time with my daughter
8: mama wa lebala gore ke ya go tsebe ena pe nna se nna ngwana mama ke a bona gore go netaba mo go wena ke go bone o sa tsena mo restauranteng o rashe mama o imetse
7: fine wa ntseba ish mokgwa go na le tabanyana e nngwe mane ya ntshwenya masedi
8: ke a tseba ke tsebile o sa tsena gore taba yona e gona go dirang mpotse
7: ke lwela le papago ka baka la toro e leng gore ena o ile o ri
8: mara mama le wena o sala bišwe ke dintwa tja gago le papa mara toro ya toro e ka ba yanong le lwesa
7: mara le wena masedi you have to understand gape papago o lwara ka mma batho e nna ke kole taba e sa ntshware ga botse and then ka mmotsiša a nogore ke toro ena o tla e dirang mara masedi a ka se lware ka mma batho multiple times
8: mara a bolela nnete mama ke toro yena o tla e diang gapa se yena e kgethelang ditoro gore a le oretse di jwang nne
7: ao e nanka no bolela bjalo ka koko wa go se bjale bjale ka taba e ya toro
8: mara ke nnete mama aa gape le wena o rata go ne o nyaka dintwa le mo diseng gona gane ke ena e kgethetseng gore yena o nyaka go lora ka mma batho goba gane o nagana
7: to tell the truth my girl taba e ya gore yena a di o lora ka yena gare ga batho ka moka ba matlhakong a impetiše botse a ka seo lora ka yena man ke a gana
8: a tsa nna ke bona wena o bija stress sa go se be gona o ne o seinvita se feta ka tsela ka lote ebile o seng sure le ka tsona mama why
7: okay ga gona bothata gona e re ke ipoelele mošomong batho ba tseba keng nnete e tlo tswelela mafelelong
9: malom petronela
10: tla ka ba le mathlatse go kopana le mo motoropong gore go se jwa ngwenye na skusa sa
9: kwa ke kwa ye ona pe ke a go tseba mo ga tsa malomo kwa na le uno dira bantsho style ya so
10: ke bolela nnete gore o tloga o swanelwa ke skete se bona bona
9: ra gore a bo bona ke le buga mmm mme na itikile
10: marai kwa
9: wa bona skete se sona ka fela gore mo se ikhatanyana sitle bo bona o se katla mo ka ke se segolo bona go apere ka mogho ka di hilitse tsa gago tsena ka mo bankeng o bona le gore ya
10: nonya le skusa sa kini o nya gore ke sone le wena ke shadi shadi rope gakala
9: no a so shashe mo
10: study wa mo na o mo wa ke nyetswe
9: ikhumulela ngwana batho
10: bele
9: okay ka mo khokeng ke gona bo wa lunch o re motlhomongwe ke gona o tsena mmereko
10: o a ke a boelela e no ba gore ke nya ka bolala le wena ka tabanya neng mama
9: taba ya eng mo ga tsama le mna gape gona le mo ke kitimelang
10: gona taba ya go tshwenya ka gore ke no ba ke nya ka fela go kgopela gore o tlogele gore ga mmatswa le waka kudu o khwetse o nmetse ka maina ina a gore ke moloi a loka
9: wa bona ye wo mo ga tsama le a go tshepishi ka sefana ga le ka bakala gore moloi ke moloi ga a tswetse bona o tswetse le bona
10: he re thabile
9: eya
10: o ka sepelele ka mogoka koko wa gago
9: yo
10: okay fine gona ge nka baka nnetenete koko wa gago ke moloi go ra gore le mmago wa loyana
9: ee
10: wa loyana ka baka la gore ke ngwannyana nosh wa mmago
9: mogatsi malome go tseba mang gore le yena ba lekile gore ba mo ruta tša mogana e gape koko yena wa bonagala le ka pelo ela ya gago ye mpe
10: re thabile we a fa o a tse gore tlote tlhokiša matlhatse ge o dutse o roga koko gago
9: koko ga botse ke yena a šhalaneng nna morago moga tsa malemo e ke nyako go botsa nne
10: gobaneng
9: a gana ke nyalwa why a tlhoile robert e yena ga a sa nyake robert a nnyala o nyaka a nyale mang
10: okay ke kgopela go go botsa so o tsebe gore ge mantsi wa gago a ka bolaya mmama bona ka pelo o tlo tlhwaka bophelo jwa gago ka moka kore a gona ntho e leng gore tloloka mo bophelong jwa gago
9: jalo e re ko go phosolle ke mo dilo tsaka ditlong go sepela ga botse le gona ka thelelo a ke re ke ena di emang ka pele ka baka la boloi bo ba gago
10: kwa ngwanele
9: wa tseba my wish wish ya ka ke gore koko agwe
10: re thabile
9: ke khutse yena
10: wa te kwa gore re ngwana teng
9: yes
11: golo ngwana mo a jaka
12: ma
11: pele o se pele ga re ke a o tsiba re o tsena o itjwa wa tsena o itjwa e
12: eh
11: o le fa sekene go bolela le wena
12: eh ya
11: he golo ngwana mo a jaka
12: eh
11: ke na le ditaba pele ke mo tsha mo a tsao
12: tsha matsako
11: eh
12: a di dire wa be ke nko ke dimela go thabeni mo
11: nke yana ne le wena re o ke dimela di thabeni ko re to ye golo o bo o lo ra o shuka ba tsadi ba bana ba bangwe gore gore o fetelele go feta majetse
13: ah le sa tshwariela ya toro
11: ah
13: mara mangele mpotse na mara motho a gona go ikgethela gore le khone ke nyoko lo raine ke ska lo raine
11: mara go go mpotse mwana mo a tsaka gore na wena gore ruri o go lora lena la mma batho mo a tsa go bone o thata go bo lo kenya na mogwe ga le o di yang le mma batho wena
13: nna ke tadi ya le matse ere ke le botse mma ge nka ba le nyoko isha kwa maratong mara ba nang karatana le tsuana tsa tsona kana ma batho thaka tsa bo masedi
11: eh
13: mma go itoro ke toro
11: tle o ye gholwe petula petula ngwana mo a tsaka a sokole ma ba le tsatsi la motholo ke motho wa matjaji ene go fupa ka monwana a mushupa nna swile le sa ba kone ke a u botse ka nete taba e ngwana di re kwa e bolela go re ke nete go bona ka mo radio ice
13: mma we ardieso a kre o matswa le a matseko
11: botsi
13: ke ma e karabelo a go bjola ka matswale o thegeng sa dula o motho re tore ke toro tsa ka itapelo
11: to ye gholwe ku buritse ka se ku le mabata ku le beletse ka mathona na tshwele le sa ba kone ke a bona uri ku ruku na le ntongo wa ipi
13: nna ke mbotsa re nna
11: wa ipa e ru nje u tsuje ma khopa ka kwa se dupensa di khuke a ubutsa ku ru u topa topa kwa u topa topa o tse toro ena le mogwa
13: nna yule le ke ta khethela re go lora jwa ke robele ke ya thame ba gidiyeng
11: ke re toro ye na le mogwa nete ta tswelela mafelelong e
14: tshwela tshwela
15: ah ke go tshe ka eng itumelo le thebe ka ba re se khala re tshe
14: ah no ke a bona le ge ke tsena ra gore ya ma security ba be ba tswala tswala mabato go bontsha gore awa nako e tshaile
15: ba ka nnete a go sana ba ileng gore ba ba dumela go tsena re thusa ba ba leng ka mogare then re a tsolela
14: o a bona se ke la tshwenyega a ka tla iso ka taba tsa o nyaka banka la bona so a xi ya ke nyo

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: o tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolo kwane studio 6 ba tlheletse ba ka letala tse marenga tse dingwe e reng ya pele tlhogo ya IDEC advocate Andrea Johnson o phaetse thoko mabarebare a gore motlhankedi mogolo wa lekala la botlholi bja bosenyi Dumisane Khumalo o golegeilwe ka lebaka la gore ebile mogokaganyo wa setlhopha tšhomo sa o nyakiša dipolao tša bona dipolotiki tlhatsetshekong ya yobe wa o e le komang ka nna mešongwaneng ya bosenyi vusimosiket matlala le balatofatswa ka yena ba bane e boditse kgolotsheko ya godimo ka Johannesburg gore o bone ba gonanelwa ba babedi ba thuntšhara kgwebo Josi Banyone le difatanaga tšeo di bja godimo felegetša ga mmalwa ka Centurion ngwageng wa 2020. Dipatišišo tše diswa go tšwa yunibesithing ya Western Cape dišišinya gore o botšiša basadi bao ba lego ka dikamanong tša tlhaišano gore ke ka lebaka la eng ba sa tšwe ka dikamanong tše bjalo o hlokomologa mapheko ao ba lebagane go nao ke Stanford Mahlothobela FM ditaba ka botlalo e reng ya pele.
2: Re lebogile, re lebogile Steny, re lebogile monnaka. Jale ke nyaka gore re tsene mo go lena batheletsi le nna le re botsa ka bagare nna neo le ge e letlhongwa le be letlhongwela gore batheletsi ba bolele mo go lona.
3: Kgatha tema le wena lentšu la gago le kwaga le mo go tabakgolo ka Dr. Moloko Mašamaite. Lentšu la gago le botlhokwa le ka dira diphetogo tše kaone tabakgolo ka Dr. Moloko Mašamaite fela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
4: Re boledišana le ditsebi baetapele basekaseki le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamoratwa la tabakgolo go Thobela FM.
2: A re le pele motheletsi bjale gona dipuso ke tse di a latela nke ke thoma ka nomoro en 086 000 2452 ke nomoro e le gore o ka e leletša o anama o boledišana thwi le nna moyeng 086 000 2452 ye nngwe nomoro motheletsi ebile ke ka re ye nngwe nomoro ke nogre letakaleng la rena la Facebook mo e le gore mo lefela le romela mo le rongwaletseo gona la kgathatema le rena ke Thobela FM yaka, Thobela FM yaka, drive ya le motheletsi re kgone gore boledisa re kgone go tswela pele le wena o theletse Thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa megalaši ke e butse potiso ya mathomothomothomothomo somoše magagešo ye re nyaka e butša maikutlo a gago motheletsi ke afe ka sephetho sa kgorokgolo ya tsheko ya godimo ya Johannesburg sa gore dithoto di ye dithupe dithoto tša go thopa dithoto tša boleng bja dimilione tše makgolo tharo masomepeditshela 326 million tšeo di amanago le hangwane maomela syndicate kore ka mantšwa a mangwe di amana le bookelo bjela bja Thembisa Mola o re maikutlo a gago ke afe he ba re bona dikolo tšela le di boneng tša dimpararana le dintlo tšela tše di botse tšela le di bonego dikgokaganong tša leago le mo thelebišeneng le ditabeng le kaekae bjale ba re ditshwantse dithopi o tswile taelo ya kgoro ya tsheko ya go dumelela ba le ba o tšea dithoto ba asset forfeiture unit gore sepela le o tšea dithoto tšela re di rekiše tangwe re ka boelwanyana potšo ya bobedi simagagešo nna o nagana gore go goga o mamotho mongwe go thopa dithoto go lekane goba batho bao ba amegago ba tshwanetse gore uno a tlholwa ke moka ba ye kgolegong a ke tse gona wena o e bona bjang o tšheletse Thobela FM a lekgotlagatso la Aforika Borwa dumela motšheletsiao a moa
5: makantate mašamaete
2: morena diale
5: lekena
2: re gona re ra lena
5: re gona dilo malebarafi
2: dilo malebarafi
5: dilo malebarafi ntate Moloko Mašamaete mare nna ke fele ke dibotšiša go butšhiwa mathomo gammogo le bona ba ba tseela dithoto nna go ya ka nna o ka re go ba shota
2: o ka re ga go a lekana
5: a se go a lekana ga botse bona ba go ntšha di-tendera le ba go ba fa di-tendera e ba santse ba ba nyakišiše gore ba ba file jang di-tendera na le bona nke ba ye kgotho e se ba tšea ba le ba kua godimo
2: agreele tendera be le ya diale bjale diale o lefile ba ba lefilego bjale lena le reng a o tšewe diale a ba tšwele ba le ba šomišana le bona
5: rich ba ke ka moka ro ba nya ke shower ke na motho fa tantara aba ne mpantiri tsa mala ba tsa go felela na go ba ba no mo fa ka gore ke bra mamma o go no thuntsha na
2: e ba nna we
5: wa
2: ga ke le kwene re di ya le ke le kwene mo naga sho e re bona o mo sho mo tshele di dumela ra o amoga da tlobela
5: mo go ne
2: ah hey sorry
5: sorry ka petrol mo
2: go ya o le mo mo
5: a ke da o tsatsa mo go
2: ya u kwa
5: eh ba ya ta se tshise le mo go no sa shota kolo ye nngwe
2: e kwa
5: ra kwa ba re ba mo tshetse di thoto mo mo wa hangwan mara sa shota ka kolo ye la nya ke wa mo go ne
2: o ya langile ba re sa le ya kae kae
5: ka sa itse abo mphumalanga le ra ke phoshe mo go ne ya le le yona itle ka rata ba ke ka moka ba mo tshele le ntlodulo tshe ka moka a ye tronko mo no mo go ne ka re le ka go matlanga ka kwa botsotso sa nya ke
2: e ai
5: e ha pele ina la le le ga botsinya na ka go matlanga commission mo go ne mara a seng ke ba mo samone so ha o tshe wa tlo tshe ga re samone ka fitla mo go ne a ya yo re botsa taba tshe go loka
2: wena o gwa se ruga re o di tsela ha botsi ma ka hore o re go le je o ibila dia felela o bone engwe kae
5: Aw wa radio wala mukone na la tla di tsa bakuru. Ene bolo la mukone a tla radio re pla tla di tse. Ke bile re batho ba u kwisha re tsane re re tla mo bo mukone ba ndre tsa batho ba.
2: Ah go le kwele ke le kwele mona sori ke le boga mona ke le boga ema ke tsho mosho. Mutlhele di lwana dumela re amogela tshobela.
5: Moloko a go rata nishi.
2: Dumela machai.
5: Le ga moloko.
2: Re bona ra lena mona thembisa.
5: Tshobela. Eish moloko wa jwa ka tsa jo ngwe le hore go ile shedi ena e bile ka ga sa ke ka mogo e bushang khafetsa khafetsa mo le nandong ka gona mo la thabela ya mo thabela FM mana o tle ka tabe e leng gore go ile shedi e kgolo gore na tshaba
2: a tlo wena e bile o dula thembisa le ka bokelo mme ya ne o wa o tseba
5: Dojo ba gabe tsa mo mo go ile le ba bang ba bona bana ba ile gore ne ba ame ga ba ile ke tshiri ke mogala go bona le ena re go ne le ba bang ba ile gore ba bona ka kwa ra ga boke le bile ba ame ga gore e je re go re duma gore ba ga boja ile ba tloka re a se ba ba fella ka mo gara ga boke lo ka awa wale mara taba ya dithuto yona ke go tsena mo go ya dithuto mo go ne taba dithuto ape e be gruta mo di sha botsi wa gore ke isa ganya go gore na mara o go mbotsa mamma soro ka hora na chelete ka le kana go 2 billion le na le doje di thutu ke ka ba go 326 million abe mo go le mo le tsale papa di kgolo e tlo tsale papa a
2: ke le ba latella mothala wa se ba se bonago ka nako engwe o ka no ba o ka se kgone go latella melato ye o sa tsebo rena dilo tsa ona e be le bokae o latella tse wena o tseba gore tse dikadi ya bokae bile tse ke tsa mamma le mamma le mamma ke dingwe re ka no se ditsebe
5: ke ga no se di dire mo go le ke nete le ga ile gore mara jwa le ke bona o gore ena bo mogala jwa ga maumela mo se mo ntse ba mo tsheji ntjona ke tjo ba kwa ne go le batho ba gagwe gore che do re se jers no abela ba re ba abela go ntana re tlo tsheja ke ne re tlo di ya pepe ne ne gore ke ma mmusho ba ga tla ba tla ba nya ke sha ba re ba tlo tsheja ba tlo gore yona thotu ya go le kana 400 million re ga re di mo 1.6 billion re yona e ga di a tsenja rena ba ka se go ba e hweditse
2: e fela le go go le bela bokelo yo we machai o nagana gore ka bo ripana fela o nagana gore ditirelo di sepela ga botse ka mogu
5: ditirelo mo go ne a di sepela ga botse tembo ga mola gore di pipe o ga di bona bokelo yo ka mogwe ba di le tshelete gore ba tlete ba buria gore bo ka ona fale go ka bona ka mola respectela ka mola mo ke marupi ka mola mo go ne ke marupi rupi bana ba modimo ba tloja ke phefo bo shoko ka ga di hote ke masetla pelo ka mola gara bo tri ba tembi
2: a o lokile a re go mela gona mo we ke tse ba papa jo shiba ka bo ya tlela pele magageng
6: ga se se khoma sa pension fela ke khutso ya monagano go ba shumedi ba mmusho ba go feta di million tse 1.26 ke go feta 565000 ya ba pension le ba holege ke mo rutise yo a khutjago morao ga mengwaga ya go aga bokamoso mo yo a phetsego ka go tlokomela ba bangwe pelo jo o a tlokomelwa le yena ga se fela 2.69 trillion rand ye o e bele di tshwego ka maikarabelo ke dieta tsa sekolo tse di tlogolo ke go lefa go feta 167 billion rand ka megola ngwageng ya 25-26 fela mengwageng ye 30 GEPF e tlanketse bao ba tlankelago GEPF your investment your future
7: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ga Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
8: Ibale nna go thobela FM. Itla o ipsine le mangkuku baby. O ibale nna. Mushubuluho go fitlhela botlhano. Iri ya lesome pedi mosegare go fitlhela ka ile boraro.
9: Ke re theletse tsego le lerato la gago di ntira se ke leng sona. Ga ke dire metlae. Ke mo ke leng bona ka lebaka la gago.
8: Kantoro ya gago e tla huma ka mafolofolo.

0: nka ta ka diang ona o ratile o tetan thusa ona re ka diang gore o kgone ya tetleleng kore di bala melaetsa ba senkry-e bale kore melaetsa e mentšintši e senkry-e bale ka gore ba ngwala letsatsi le lengwe le lengwe le le lengwe o tshwana le bo mo mongwe sho leina la ke ntate moleke begizulu o re mmogo Dr. Mashamaite ke ka mo phalakwane ka mo ke le theleditse lenaneo le a lemphetse re a leboga lesole wa ga mothaposo le ena o ngwadile mo ore go thopa dithoto ke mokgwa o mo botse wa go kgoboketsa tšhelete ye e šomišikeng bošaedi ke ba isa ba o mongwe le o mongwe wa bona yo a amegago tabeng ye ya bookelo bja Tembisa hospital wa bookelo bja Tembisa o tshwanetše go tseelwa dithoto le ena go sa kgathele gore na o šomela mmušo goba a wana ke kwele bagešo ke a leboga ke kwele ke a leboga ebile e reng ke feleletseng ka batheletsi ba ba se ba kae ba ba le mo mogale motheletsi dumela ra amogela thobela
1: Dr. Mashamaite
0: a re lotšheng
1: le kae ngaka
0: re gona rra lena mmina šoru
1: ae papa
0: ke a le amogela papa
1: ke tlogo ke leboga go nka mogalang tate
0: Mashamaite
1: re a leboga leboga o turu o kganyago ka mokgwa ba dirago ka gona motho ga a sentse go tshwanetse o kgwetsa moputso wa gago wa go sena go moammoga dilo teo tsa bogodu boo ba botsitsego ye e re makatsa gore nakatsa kogore a ge dilo tse di ka selekane tšhalete e ba ikerego go tlo fetsa go ileng
0: e tlano ba ese le fela minatau ke nagana gore tlano ba ese le fela ka gore bonnyane ba taba ba bokgweditše
1: ee mara jalo o tshwanetse gore legotlo le lefa ka setopo ba motlatlhele tekongkong
0: o ya
1: gore ele a o pantitela dilo ke o tla bona batho ba fula go dilo tsa mmuso ba tla lala
0: ea
1: ke a go leboga tlhoga botse moloko
0: ke a leboga ke leboga ke le kulu le lena ge le kgonne gore le lete ke a leboga papa o tshwetse thobela FM
2: YBF World Title ye e bitswago World Kings Boxing Tournament ye e le go ntwa kgatlhanong le dikgaruri ja bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontšha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lephatlelong la dipapadi la University of Venda go thoma ka ira botshelela mathapama dithikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenza Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurumbi The Big Dog Chungulu go lwela go ba nkgwete ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela go ba nkgwete ka provinceng
3: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tša bong ditšhabeng tša rena
0: nare siyo magagešo na mile re sibeletse na le lena re ya pele a bjela gona o kare a o sa šetše selo bagešo a o sa šetše selo e fela re ya leboga le satellite thobela FM ya lekgotla kgatso la Afrika Borwa nnete gona re tlono tswa ora a re gomele gona mongwaneša a re gomele gona mo re leboga ka mokgwa o šomileng ka gona batheletše lenaneo le la tabakgolo e le lekwa le tsebe gore kgaitsadi ya ka ke ena maema thiba ka mo lenaneo lebeletele loke e ba mo thiba ka mo ba mo palela ka mosokotse gore basamaise thiba ka moe ke ta thiba ka mo renamara thikišana gore lenaneo le tle le kgone go tswelela re a leboga re na le kgolofelo ya gore tale tlela le gape le le lengwe go sasa ke moka ya kgona go bonala gorena e ya kae ge re itswa ka moo re namehile re tlogela marapo a go Stanford Putri matlho o di feditse šule magagešo o dutse ga botse bjale gore re mo fe nako ye sepele le tsona re tshedimoše re kwa gorena dilo di fetoge be kae o dire kaeng ditaba tse le dikhuma iri ka iri mo go thobela FM ga feditse o tlo efa mangkoko baby ka letsogoo ka se mo fošetšen tone mo fa yona ka letsogoo.

0: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntlhisisega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Thaba Zimbi, thaba ya go rwala chipi ka meriba ka bophara bja Afrika. Re hwetša go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Tobele FM, ke mo shato wa tsebo le boithabišo.
2: Ke fa o le kgono ba e fetile tsela bo mana re Vincent Ngwetjana. Motho ya be wa ga shele nana wa la u bitso le fulela gae. E le ga folisha megopolo ya tshaba sa thulare ka mantšu ya ga go a gisha. O re gulisitse Tobela FM. O re gulisitse go mmerere. Go la o go lela sa maru ri ruri mogekolo wa sho. Ke ra bona mogekolo magolo a di ele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara. Ge ile le kgono ona o ra di yo Tobela ka nete nete. O wa ne ke mo le khona o gata ka mushito tse le tsa technology ga mmogo le mafara tata ga botsona di fuka tsona o li role ka mageta kokwa ga bulichaba
1: #tobelfm66

0: Black Box right on time. Ye maso fidi de metse ndalo na re ke le go irele ya bararo. Inge re gare tlhelele nano la rena la le kone ka putshone rena e bonolo fela go gonagala jwang. Kore go bile le setsopolwana se sengwe se ileng gore go tlhokaganya tsa le yago. Ke se bone ka se bona, motjoletse wa ka se bona le maleng. Ra re ge re botsana ka sona ka o bidi re a a bo bone ntwe ke boneng. Go gonagala byang. Gore ge o ya go nyala go ba go nyalwa o be ile gore o tsana le nako ya go botsa motho wa gago wa maloba ex gore eish papa o ikena gana gore na pile ka yona tsela e nna le wena go fedile ka bakala gore ke ya go nyalwa gane re hlalane neng re gaogane neng go ba re be re gaogane fela re be re sa bolela ka bakala gore ke ya go nyala go ba ke ya go nyalwa ke ile ya gore ke go botsa gore a re se sa bolela go gonagala byang gore o laele motho e leng gore ke wa gago wa maloba o mmotse gore ke ya go nyala a ke re tshwara dilethekeng tja batho ba rena ge e le gore a re ba le re reng saka ke saka sa gago ke sa gago nka nore ke go o nkadimile ke lele ja baka gae ke ba botsa gore wa ke fitlhile ga botse mo ke tswang ka bona molaetsa e ke re baby ke be ke re o tsore ke tla dula ke go rate fela ke ya nyalwa go gonagala byang gore o laele x o mmotse gore wa nyala goba wa nyalwa e tlhotlheletswa ke eng tabeo 086 000 2452 ke gona gore o nyaka go tswalela o tswalele sa ruri le sa bolela goba motlho mongwe o sa mokwela botlhoko ela gore e re ke mmotsa se ka ko ka batho a ka robega pelo goba go diragalang go kgonagala bjantle thusang 086 000 2452
1: Wesu, kgwetsa advantage ka FNB Speed Point. Bjang, o ka dira gore cash flow ya kgwebo ya gago e kaonafale ka FNB Cash Advance. O kgwetsa tšhelete yeo e dumeletswego lebakeng la iri tše 24.
2: Ke ga o nyaka tšhelete ya go reka stoko, go lefa di-supplier, go be o godisa kgwebo ya gago go bonolo bjale. Kgwetsa cash ka pejana, wa lala wa sala.
1: Ke bukwile.
3: Tsena mo gaming ya ditefelo ka banka e go thusago gore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dilo tsotlhe. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.
4: Malemi a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM.

0: Aretha Franklin, I knew you were waiting. Yele se meso fela re ke la go irele ya boraro go e ba lena ye Thobela FM. Nna le wena re ga re tlhela le reception 0860002452 gore re nyaka go kwae ya gore go gonagala byang. Nke letleng na tshohle. Gore batho ba ska nyala le khono ka mroga go ditse tharo wa khotse ba setse ba gaogane. Re ya lotsa Thobela.
1: Mang go baby?
0: Arloche.
1: Le kae na?
0: Re gona le ga.
1: Tamisha top top top kamo top tipsen ke Andries Mabela ke.
0: Andries bona doko u dumetse.
1: Awa ke a leboga. Mangu baby wa khona gala akere o ba no motho re wa go nyala o no nyaka gore a no kwa go ba ba nyana ga nyane go.
0: Oh go motho mo ke ga go moghantsetsa.
1: Go moghantsetsa akere mo mo o to ba go dirile rutjeleng gore oyini bo nya kile go nyala yena jwa le no bona o mula isha pele nyana ga nyane.
0: Andries na pile ge nna ke sno tseba a ke tlo kwa bohloko a ke tlo lapa moya wa gore ke be ke dutse ke na le wena o sa kwela o sa kwa bohloko ba go ba le motho mong ke ka fa ebile o moghantsetsang gore wena o ya go nyala.
1: Mang go bebe go ka sokomela gape go nyalwa go ba go nyala ke maemo jwa le ge le gore ba ba pete ka wena ke mokana o sa ntse o ghantse gore awa. A dire nna o tsantse gore ke motho lo fane ke motho go nyala.
0: Wo monyalang putisho ye shalang gore o tla kushisha gore o wa gantsha se gore o bo sa nyaka go boela morago.
1: O tsare tsa tsebe gore o special mo go ile go shala o monyala ke.
0: Ke go kwene.
1: Thobe.
0: Andries ke go le boga Thobela re lotse.
2: Lotse.
0: Ligay.
2: A re hone re ka buchela nna ka moga show.
0: Bana go khonagala byang ka nete gore le khone go bona molaetsa gore motho shu ke a monyala mafelong a beke. Ma motlhakela o bedi o botsa X gore ke a go nyalwa.
2: A na ke bo ne botata as long as le le la shumishana botse mengwa ga ya ne ka moka ga rena le bendi le ka moka. A ke bone ene e botata.
0: Ge le gore o boditse o na le yena o a ga boditse X gore go nyala gore ba be ba bolela ba be ba dira eng. A ina botata.
2: Eh a ke no bona re tsane tshe re ba no bontshana ka bakala re ba ile ba le go tswana aba a sore ba tswane ka dintlo ene ba le gore ba tswane ka mabaka ile gore ne ba tswane ka bona sa ka bakala re ba tswane ka dintlo bele a go ne ntjela gore ba felletse ba ile gore ne tlo ba lwesa tabai.
0: Wow. Hey ke a leboga ke go kwela. Le kwela ba nna ke re re a lotsa Thobela.
3: Hello baby.
0: Hello.
3: Hai dinga re go nna ka.
0: Ke go nna tle.
3: Nna ke go nna.
0: Le tsogile ga botse ka ga di rogte. Ke bula la lady X la di laela.
3: Ka te tabar X sa tsena mo mo tabar X na ko mo go mmane gore ko mo gore o tlhale motho o sa morata nna te le tlhale ka gore o paletse go solve X.
0: Okay. Ibile X e mo ya go se solve re man.
3: E ka ntse mo o maitshara ga ga tsena dileng gore motlhale bo sa morata mara ka lebaka la maitshara ga ga go di a gore palo go solve X le tswane mara o motlhadi le o sa morata se o no montsha gore o bona ka ke
0: ga botse ke nya ka go kwisha gore re molaelela gore
3: ka rona molaelela go nore a bo mo khamisha pele ka mantsa mang le go nore go bona ka makenya ra rena go nja bono bon timi she ditse ka morano ka go se tsare ga botse go tsadi le ke sa go rata mara ba bae
0: o sona le go ka re le monna wa ka o ya go nyela wa khotsa molaetsa wa go mantsho fetse ngwa bolela motho wa ka ke a tseba gore na le wena sa nka ralwa ke ga gwane le wena ke sa go rata ka bakala tsela re di re sa di dume re sa dumellana nka tsona e fela o tsebe gore ke tla dula ke go rata ke ya go nyalwa o tlo thaba wena o ya go nyela ka khotsa mantsho ona go
3: sha o nna sa
0: e fela re direlang gore go sana mo lesa motho le gaogane wa wanyala go ba wanyalwa
3: ka botsa ka molao ne bona re akere o le monna ke monna mara ne bona re a dilo ke dingwe ma go kwa gona ka gore go tlhale mara ke sa o rata
0: ke itse ba ga botse
3: e so ne ko ke ne ko go bontsha fela ra gona re ne tsaya go tlhane ke dingwe re ga gwa mara tsana ka ba ka nna a re bia ona mo baby
0: ke go le bogile. Ya, ai ya ya, selo se le rato se. Re a lotsa Thobela. Re a lotsa. Dumela,
1: Thobela, ke mang go go baby?
0: Ligay.
1: Awa,
4: ke moloko mme ka mo olibene nna kere ka mmono waka ke tshwanelo wa gore o mo tsebise o direleng ore santata ya tuthuba lapa a kere wa bone e righte kore ke taba e botsa gore o mo tsebise
0: lapa ba ga moloko mme le tlo thubega bjang ka baka la gore wena le motho o le gaogane mosadi wa gago o yang go monyela mafelo a beke o bona mo motlhale e le la obedi la masomepedite molaetsa shu ore mankoko a ke gane re gaogane ke ne re ke go tsebiše gore ke ya go nyala goba o mpitša baby goba o mpitša love ka mo go tlabeng o ra gore yena o tlo reng ga bona molaetsa o o tlo dumela gore wa ntsebiše
4: bona awa ona mankoko baby e ba re gaogane ae a se tshwane le gore ke mo tsebise ko tlosa ko tlisa ngwana o mongwe botlhoko
0: ee ke ka fa o kereng motho ke ex wone ene le gaogane o ya go nyala mosadi shu mosadi wa gago rile papa ke kgopela gore nkadime ke bolele le ba le ba dikheke a sa re bolela le ba dikheke molaetsa shu tswa go mankoko hello love lenyalo le o laga o bile ke duma ka re le se ka sepela ga botse a re ke a fawena o mo thomileng mmoditse gore baby ke gaogane le wena ke sa go rata e fela ke nyaka o tsebe gore ke ya go nyala a re nna pere gaogane go kgonagala jwang gore o bolele le ex tlhe
4: a se mokgwe mo botsoko o tlosa motho mo botlhoko
0: ke go kwele
4: thank you
0: ke a leboga latseba ke le lebaga le go le hlompha ka moka le maikutlo le ena go fapa-fapana be re no nyaka go kwešiša yona e o mole mongwe o e dira go tswa pelong ya gage ka mabaka a go kwešišwa ke ena a ke re kole re o mongwe ore ke mmolaiša pelo o mongwe ore ke mogaogane le ena ke morata o mongwe ore ke nyaka gore a bone gore ke tswetse pele ei nagana fela ore ke tlo dula ke go rata wa tseba mantse a re ke tlo dula ke go rata wena wa nyalwa mafelo a beke ba tlo dula ba rata o mongwe go tshwana le gore o fetsa go tswela roko ya gago e sweu e tletse le role mola o sa tsebe gore o ya go fana ka yona goba o iša dritleng gore yo tlatsiwa ba o ise kae o bone molaetsa o tsena ba re o kana ba o nyetse goba o nyetswe fela ke tlo dula ke go rata le ena a ba o arabile a re le nna ke tlo dula ke go rata o go nyalelang goba o dumelelang gore ee e fela go kgonagala bjang le yarabile ke a le leboga ka moka ga lena dok a re phuthaphuthe diporogona tja rena re sepele re kopana gape go sasa re tlabe re lebane le molao o reng re tlabe re lebane gape le go lebelela gore dipeakanyo jaaga bosephutlhe re sepela ka sebopego se sefe ka baka ra re setse re kole go fitlhela ga bjaleo gore go na le tse di diragalang re nyaka go kwa gore kabela gore nna ba e leng gore ba tla ba nyaka go mo felegetsa go tlabe go sepela ka sebopego se sefe gona go felegetswa kae bjang ka baka la gore setse re kole gona pele gore na le digoga gona tse di leng gona e kabela gore di sa le gona goba di tswela pele goba di a rarologa goba go diragala eng dilo tsheletse thobela fm e ba le nna letšatšing la go sasa nna ke mogosa ke malela go thuma go busa sa go lele wa ka motsweletse dr Zane kgwedi e sale ya tata tata
5: re gopola mogale go litlhatlha Madiba Nelson Mandela
6: Bonanga Bonango Mandela
5: Tobela FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata Madiba Tobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
7: lenano le latsogang o letlisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go Tobela FM SABC Education enriching minds enriching lives
8: SABC Education enrich your mind enrich your life.

0: be se gala go etse le filo le o lelesa gausi le noka ka kwa sethogweng o be a tloga a fapana le ba gore ba gagwe ba bang ka gore yena o be a nyaka go itulela nosh le filo la go gomola tu o be a rata go theletsa medimo ya tlhago a theletse metsi a noka a waelago le go gomola ga metlhare ke re ke seo a be go a se rata kudu-kudu e fela bosegong bja mathomo ne e le ga se a ka ipsena ka legae la gagwe o be a sa robale menang eo e bego e le mo e be e motlhodia le go moloma
1: ei menang e e tla le go nte ena bjale ke robale bjang nna
0: o ile a rialo ka go temega ka ntse a le gare a leka go lwa le menang
2: aa
0: go ile gonapa goa wa selotsoko aa se tloga kua godimo sa lebana thui le sefatlhego sa gagwe
3: dumela
0: seo go se ile sa rialo ka lentsu la go fola gomme seo se ile sa makatsane le kudu-kudu
1: o bolele le nna
0: aowa seo go sa dumela ka tlhogo maoto a sone a seswai ke a ema-ema
3: ee ke a bolela hai ke benka se kgone go kgotlelela ge o lela ka menang e fela ke na le leano
1: ee ke theeledie
3: ke na le maitemogelo a go dira matata nka dira matata ka mo phaposing ya gago gore re kgone go tshwara menang eo wena o tla kgone go robala ga botse gomme nna ka ikhumanela dijo jalo o reng
0: ne le o ile a tsea sebakanyana a nagana ka seo ga se selo sa go tlwaelega go dula le sego ka mo phaposing e tee e fela ga e ba se ke tharolo ya menang gona ga a nageto
1: hei go lokile segogo a re dire bjalo
0: tšatši la go latela nele ge ntse a le gare a tlhatswa ditlhapi nele ge ntse a le gare a tlhatswa tlhapi yo wa etang tseo gore a kgone go lalela ka yona ke ge dintšhi di thomile go bobola-bobola ka moo moraleng wa gagwe
1: a ke re wako dintšhi tse le tsone di tlo ntena bjalo ka menang
0: oo ga ba gareng yo ke re o tswelela tšhita dingaka gomme ya dula godimo ga legetlela nele a tlhaba mogoši eupša a itshwara
4: dumela
0: tšhita dingaka ile ya modumediša ka lentsu la go fola a e lebelela nele eupša pelo ya gagwe e be e betha

0: lekile tshite dingaka o ka dula ka mongwa go ngwaka ke gopela gore o fedishe dintsitse hle
1: aha le ga ile lanele le fetogile le ga ile so go le tshita dingaka ke so so se tatile matata a sona go hotle se fedisha menang mola tshita dingaka e dira wa yona moshomo wa go ja dintsi matjatji a ile le dibeke le tsona di fitile ne le utlo ga ithabela ka sina mathata le gateng misonye mengwe ne le o be a siuela ka montle ge a tla gopola gore o batswala ba gagwe le bana ba bona ba tlo mo etela letšatši le lona leo
0: yo bana ba le bana le lešata lefelo le tlile go fetoga go segale
1: ge ne le a rialo a kwa šwagašwaga kgausi le mo wabego wa le gona ge a re matlho a bona kwena ye kgolo e tswa ka mo metseng e lebile go yena e rile go fitlha e a edimola e laetša meno a yona a magolo a bogale seo se ile go sa makatšanele ke gore kwena ye ile ya mo dumediša ka lethabo le legolo kudu-kudu
2: dumela moagišane ke kwele sello sa gago ka bana bao ba dirago lešata ke nna le leana
1: sesiwe sa mosela seripa ke dumela gore re ipsenne ka kanagelo ya rena ya lekgono ba gweranyana ba ka bjalege mputseng naanele o be a godogetse kae gona gona lefelong leo la gagwe le leswa o be a tshwenya ke eng na thušo ya nele ile ya tswa kae ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa ba gorenyana ba mmatoka gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yo e tla ba bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse gape se tla ba thuša go tseba go rarolola mathata ao ba kopanago le ona ge ntse ba gola go fitlhela ga re kopana gape nakong yeo e tlago
3: bye
4: SABC education enrich your mind enrich your life
5: kanegelo ya tsogang ga mekgantšho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba leng dire six mogašwa boiketlo mmammila le Precious Molepo moanege ke bolelong simolo kwa magongwa batsweletše metšhineng le medumong ke rorisang sathege le selone ntekwa motsweletše le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletše mogolo e le Isaac Silo Mašila SABC Education enriching minds enriching lives
6: Makado Shile ikadile ka lebuwa maotong a dithaba
7: e hwetse o 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso

0: Roberta ga risolse shi.
1: Ah bon. O ta bona na re ke Sonta. Oh man, very right.
0: Sonta ga se se botse go wena.
1: Oh yes. Oh man, very right. Tonight is the night. Ah, go ntshirelo tsebela FM. Mo Sonta wa tsebola re tabisho. Ke o di shang go wena o reng?
0: Yeah. O reng a botse botse wena? Okay. Ke duma se la sese.
1: Okay.
0: Mangle mang yo artele di tsheo.
1: Mhm.
0: Go ka no direga.
1: Okay.
0: Gore mo motho wa gago. E ka ba ile le sogana la gago, e ka ba ile le kharebe la gago, e ka ba ile mogatsa gago, e ka ba ile motho wa gago.
1: Okay.
0: Yeah, morato wa gago.
1: Yeah.
0: Ba re now are ga sa le gona. Mhm. Ka mo ba ka itseng ga sa le gona. Me ba khopela wena ba re ba tswa keng ka ba ka la hore wena o motho wa gagwe le phela mmogo.
1: Yeah, yeah.
0: Mushuma ba go dira mo ka go gona ma. Ibile ba be ba okeletsa.
1: Eish.
0: Ba go fa ba re wena re tla go faga bedi. A re nya ke motho yo mongwe re nya ka yo e be no re ba phirishana le yena gausi a tla dira mushumo. Na ke mushumo o ka go gona wa. Go ba e ba tla ba go tlile ka ba go tlile ka thoko engwe e be no re ga go gonege. No go pona mushumo wa motho wa gagwe wena yo a re theleditseo.
1: Yeah.
0: Go pona mushumo wa motho wa gagwe. Me o nagana gore ke dinyane na o ka go gona wa ka go bitsa bare ga bedi re tlo go lefa ga bedi se re ba re mo fa sona ka baka la gore ku wena.
1: Nna se kombuzo. Ora re ka mpalela gore ke be mefro manaka. Nna hembe ya ma italiana ka no tshwala pele ka tender ra yena. No, ya ke buchisha nanna. No man.
0: Le batseba hore ba shuma kae. Ba ba shuma di mining, ba re ke artisan.
1: Yeah.
0: Yo mongwe ke mohlapetsi, yo mongwe ke ngaka, yo mongwe ke murutishi, yo mongwe ke muruti. Okay. Ya ba ruti ke bona ba ba muruti ba bonje ba gona go tsiya mushumo ge ba ruti ba seo.
1: Yeah, ke bona.
0: Yena ibile o munyaka sa phela. Bo mamruti wa bontsi ba gona.
1: Ke
0: mutwa se wa rao mamruti o tla rera. I bet it. Ya ba. Ke no WhatsApp tsebe ga ba monna ga go le mruti o nna gana gore o ka gona o ruti. O ka ba mistress?
1: Nna.
0: Ya ba. Ba re ba go fa go mmena gane.
1: A ise nna monna.
0: O tlo ruta dinokolwane ne.
1: No.
0: O ka se ruta tsona.
1: Ke tlo ruta tsona.
0: Ke eng se se dira gore nna o tlo ruta tsona?
1: A kere ga sa tsona.
0: Okay.
1: Kinora.
0: Yeah. Akilwe. Okay. Arbolela lo wena
1: mthelele. Hashtag under G's.
0: Yeah. Okay. Rebolela lo wena rata gore o romele mlaetsa wo. O romela ka WhatsApp. Kirile WhatsApp.
1: Arsana WhatsApp.
0: Okay, Arsana WhatsApp. O torlele okay, la mathomo torlele cha go 0860002452.
1: Mhm.
0: Ga re bula megala ka ntle fao. Thelela go DM ya rena mme o re botse maikutlo a gago. Ke sekhumuzo mbatha le poelano setwaba. Le aba tseba batho ba lena. Ke nako yang.
1: Yeah, dintlhagolo tsa ditsa ba le Stanford mahlo ka morago fa o le fa sengla dipapadi le Constance Majipa Stanley.

0: Black Box go ntshirogele right on time. Tobela FM mo shata wa tsobole bitabisho metsotso ga bile ke le somise swai go ya ireng ya bone.
1: Re le namela le photo leo la.
0: No, are le nameleng bana we. Skumbuzo go ka direga gore molekano wa gago o direge se sengwe ka yena ba re eish kwa moshomong a sa gona go tjela pele ka moshomo a ba o dirang ba re skuka ka rona ba o phela le yena ba nna o motseba inside out o motseba go feta rena ba re tjela pele mo yena a
1: ka ba re lona ba no ke ntsheke nya ka mothusha gana bona nka o gona kudu
0: okay
1: yeah ke gynecologist bona as a botata
0: kige gynecologist
1: yeah
0: all right okay Utao khon.
1: Hey mun.
0: No, ke no bujisha ke re you know.
1: Ke buditse hore nka o khona kudu.
0: Ene ba go fa gabedi kore.
1: Yeah.
0: Mm. No, mahlatse le mahlogolo mfanaka. Sure. Re bujitse buchena ye go wena butheletse le rometse di khatiso tsa lena tsa mantsi a re kore le arabile ka gore.
2: Last call, Madam Speaker.
0: Hello.
2: What? Ka gore we are going to make it like a honor. We are going to have a job. I said, talent, I would legitimate Janus Honer. I want just Honer come to him. What? Currently,
1: yeah. I'm going to look at Lega Galekani.
0: Was the Janet Vail? Oh, I'm going to
3: se tshopa ka mokasa tshirole ke le dumedi sa madam speaker nna mereko ile no renga u dira ile wa motho aka e ba ntse bisola masheleni o nga u dira wa ka bogware ke mereko ile no re
1: bona ka mori ke shimo wa no re ke ya tsore
3: ke na le bogone ba ola kile ka o
1: o bereka ditshimo o bereka ditshimo motho aka
3: mo ebe ke bereka machacha mararo ka ntloni e re Saturday Sunday ke bereka ka den awa nga u dira ka bogware mereko wa mori ke shimo ya le lebo wa ka le na le bo le le botse la station sa me ma u di mukera yo na ntshiruele mo thobela FM ke Albert Machete ka ha ni Jesus Bridge ai go kona kwa processes no
1: o go galana le boitsepo Albert ne ora nga u dira o ba fela u dira
0: o ba fela u dira
1: ke kusha ro ba u dira ge bossa seo ka ba kala raswa ga ge o okay a go re remba thwa ba re founela mo ba bona re gare
0: re mo shomong ba na we
1: le ba re bana no rwa ka
4: e tim di tshurugele dimelang e sku e tabele bolala batho ba re shobolala nete itlo ba uimanyana monna ka site la gato ba uima ka rena ga maisho mo ge kula isho ya ke nnese na nna ko ithuma ka nnese go dirang nna le ke sna le mangwalo a maleba go thuma ka o dirang ga botse ana o tlonkimela ke go bolala maka mmere go cause sa mathomo ke tshaba le madi
0: yo we
4: ke tshaba le madi ke ona ntwe le re tlompalla mashumo mmete mo aka a o dirago go bolala nnete wa lena wa ka metla mathini kwa amogethe mmagolo re mo number 2 10 bisa mo nne mashata
0: o mo go tshio
5: tobela se thapa sa ntshiruele
0: hello
5: ana mashumo wa molekani wa ka na nga o gona le night shift ya ona nga e tshwara
0: okay
5: ke tlo mo lota ga ke juno ga matlala ke re mo shate
1: re ba re sa tsebore keng mo shumo fela a re ya a ra ga go gona bolela le rena are chemegala 086 000 2452 086 000 2452 re kwa wena ra go mo ira o tshirogela dumela
0: tsao bela
6: hello we
0: kumbuzo
6: mbaka le madam speaker le ga
1: re ba no re ka buchalena
6: a re gona ke Joseph Manana ga mo thembisa
1: sure baba
6: Yeah no I na ke bona re nanga u dira mere go dira
1: u dira ar tsome ka one
6: ka tsena nga tsena tumbo zo mara u yana khone ma
0: robote
6: no a wa nga tsena nga tsena ka zama uri nga rutisha bana
0: okay wa bona
1: a se tshu o se tshu ibe ile jo teleje o se tshu ibe ile ga mpe o o tlo ba rutisha se yona o sentse ro ba rute o e tlo tsara ka o no ga ro shaetsa mmere ko ngwe
0: a ye ye jo
6: ai ke taleka a ke sa ebitse ke tabona pe
1: o fela o tomina ka ro ka mkhore ngo ka ba dira ka gona a se yona
6: a si ona na mile ke no palla kombo zo mara
1: ke palla ke sa thoma
0: o fa noto zero
1: kono bolawa ke tlala
0: bueno boy choice dangi as jo bo wa sho
1: ga ho ritisha si ona ni
0: yo we
7: eh
0: ho mo kana go tshibela
7: le mana na di parompita
1: tobela le kaina
7: Ronald
1: Kai. Ah, Rbanor ka buchalena.
7: Ah, wa go ne flat le bolela
1: le Brown
7: akere.
1: O ka go bona Mrs. Brown.
7: nka a wena waka waka wa bunolo mudu ka o khona mamu
1: o dirang
7: a wa nka se tshwara bo se se tshaba mona sa modimo mola kere kere haleluya batho ba ka
0: he go Mrs Brown
1: e o batho ba ba ruta ba batho ba ka o shetsa shaedi tshela mathomo Mrs Brown Brown a ka tsabisho ke se a skule go le hono
0: esa
1: batho ba ka a senga no go mkwa mruti ari
0: ana ka nnete man
1: batho ba
0: ka
1: wrong
8: arme so
1: tobe
0: tobe
8: tobe la le tshile sa mo tlhapa mas mo re khale spiritual
1: wa mo gela mo na mrena mo tlhapa mas
8: e sa no no kampalela bana
0: ba shoma go dira
8: ke bana ba go tlina ka mo ka mo ka mo le ke bana ba tshila ngore ba le tlina le
1: wa jwa
8: le ba shalala le bana
1: ah mo tlhapa mas no wa jwa mushumo bonolo ga kaka
0: ah bana
8: na ona ke tsitse ke tsara ka sto fo mola ke tsilina ke ha sa le ya paro tsone
1: wena o tsebe tlala ke go bona mpetla tempapa
8: ha ya buya
0: strong
1: ga bona pelo se pela ne ga re ga mshumo wa gagelwa gago o buima ima kwa mang
8: a o buima kwa gago wa ka buima wa ka ke lo ke tshulela fela ya tshaya ka zamana
1: serious
8: serious a
1: ke ngwe na ya hu boy le shuma o dire
8: Ah, na ke nam mo le tsa dikgoro.
1: Ah, wena wa no dula fase, a o go yema yena.
8: A bo se fukudi o wa ka ba.
1: Ga o fefe fela wena o dira bo fefe. Go na o tlhinga o di dire.
8: A re di ya ka mo ka ona mo ke me tsang ona ke di ya ka mo ka difeleletse.
1: Difeleletse ne? Okay, okay.
8: A di feleletse ya o buima.
1: Okay, okay. Thank you.
8: Thank you, thank you.
1: Okay. Bo ma felelo?
0: Ke ntshurelo tshobela. Bro bona le kae?
1: Le bona le
8: original
1: 346 mokero. Ah, original 341. O kare o budutwaneng. O ba go file ona mushumo o shetse o thomile go gopalela. E original.
8: Dasbiniling.
0: Ile mushumo ba o dira.
8: Dina ba mo tropong ka lo.
0: Oh.
1: Ah, bueno,
8: o go tla go go ke tsi mo tshimela ka molao, mo ka mira go tla zero mo go re geta. Go go ke tsi mo tshimela ka molao, le pa mo ndela la lori a wa skumbuzo le a wa bana bolela skumbu.
1: Ke mo shimo bonolo.
8: Go go ke tsi mo tshimela ka molao pa mo ndela ya o palela.
1: Le tamong le feng ka mo lori.
8: Eh, lori wa bona ya matakala skumbuzo le tuela.
0: Yeah.
8: Eh ora ga bana go la tla ja tsini ka mona ke tshinta ke ja tsini
1: ore ore o go bitsa ka kae gona ka go mara ore ke ka letamong
8: eh a ga mo le pa mo
1: oh le pa oh ba le pa le pa oh ke le pa mo ka go mara
8: eh ora ga bana go ga ja tsini ke tshela ka mona bana skumbu
1: ah
0: no so wena ba ba ntse wena
1: what ore ka go gona what o kilwa motse ra mushumo wa ona nka go gona o kilwa motse
8: a wana ya gona na original
0: Oh. Ya, no original.
8: Mas mama ra lo ube, ube te mugwaje no na ke definitely.
1: Oh, lo sho, oh, wena le lo agenu le ma gae o ma go ene ka mo, le shoma mushumo go tswana.
8: Ha, se tsiki ke le tsima ha.
1: Okay, oh. Ra
8: mugwaje, ke rende tsho mugwaje.
1: Ah, okay, ke ra wena. Wena le mogekolo wa geno ba le shoma mushumo go tswana.
8: Ha, se tsiki ntsiki motho fela ke tshopa fela ke ala thake ya.
1: Okay.
0: The original.
1: Thank you. Okay. Yeah, re ba go botle ba be lo ba rometse ba le ditse. Re sa ile tshwara pele go raloka di gatsiso tsa lena challenge. Go bana go botlhoka gore re dikwe.
0: Tshwalang pele tshelelang. It's Kumbuzo Mbatha at bona lo sotaba. Look jing ba le di ba at all FM yaka.
9: Malimi a o fapana fapana. Sechaba lena ha yeti. Toro eta tama diba itjola pele go ba mushumo wa rena. Tobele FM ikiteka go di eta tama diba. Tobele FM mushato wa tsebo le boithabiso.

0: kama ha wa mudimo tlhopa sa ntshirwele le dumesha ke Vincent Seko awa na mushumo wa shumanga motho wa ka awa nga khona anga khona ke bona ka mpalela o ruta bana hawa nga khona ke sinya ke riyalo ke Vincent Seko re le go ima ha wa mudimo mushate
1: ke re bona go dimo ga hlogo sa tshedi ntshirwele go thobela FM mushate wa tsebo le wit tavi shoro file mmino go tswa go le Bianca people ra fa gape le Birdie Mboweni are le rato ke tsona di rishang go gore na di ka ba di fitirile jang sripeng se le Stanford Puti mahlo Stan re fe jona

0: Okay, sara khomiya tsa mo go ntshilogelo tobele FM mo shate WhatsApp le bitsa bisho motse tsagabele ke le simisinyane. He? Mariatsa.
1: O yatsa. O ayiswe. O bignano ba re khomiya tsa. A ba re khomiya tsa ke mokgotsi re wena o reng?
0: O reng?
1: O re gangwa ke mang?
0: Oh, okay.
1: Yeah, okay. Khomiya tsa wena sentse re go nna ke mka ke tlo botsa. Khomiya tsa.
0: Khomiya tsa skombuzo.
1: Nana. Nake nake rinyalo wena o re ga makemang.
0: Okay, one time.
1: Khomiya tsa.
0: E ga makemang.
1: E ga makeng na morwa tla pala thunya phole botse ya mmala ka lekhwafeng. Hey wena hlapie kholo feto ga le sela wa tla re tsela ka wena maweta re o bona miss wall kwa a ka ntse go ja matsa. Ke tsho ba dita go ka feleletsa.
0: Wena man.
1: Ba tla mpolaya.
0: Re no ra ba challenge re tsora ka sepogo sona seo.
2: Re no ra gore matsharo ka kakaretso re a lebeletse. Thobela FM.
1: Okay, ya ke na kwela ya go khwehla sengwe se beno re ga sepela ga botse. Ke ga kae mo kileng wa kwa ka tsela ye ba re go ngaka.
0: Yeah.
1: Mo di ready wa tsa maphelo. O katile batho.
0: Ke gantsi.
1: Ke gantsi. Ke ga kae o e kwa molwetse a re mo di ready wa tsa maphelo o tswa go mophopola.
0: Oh man, ke gantsi sko.
1: Le khono re tlo khwehla dikatane. Che di leng gona dikatane tsa ba di ready ba tsa maphelo ba o ba itshwere go bialo ka dikatakatane go thwe dinga ka che dingwe di di popola balwetse balwetse ba bona ge ba ba hlahloba ngaka e ba padishe monwana wa yona sethong sa molwetse wa yona wa mosadi mooki wa monna a pudishe molwetse wa gagwe di aparo ka moka gore a gone go mohlaba le mmao ga gona le mmao le o le hlokang gore wa pole di aparo ka moka jwalo ka mosadi gore monna yo a go hlabe le mmao ga gona motho yo e le go ngaka a sonetse gore a go botse gore setho sa gago sa mmele seo se kupeditswego a go botse gore e se a gahlisa sebotse le gebe lo re o e kwa o bolokegile go ba o o lukulegile ga kakang le ngaka yeo fela go botsa ka matswela a gago go ba go botsa ka mafure a gago go ba go botsa ka lethekala gago go ba maoto a gago ke tshedingwa tsa dilotse e beno gore mo hlankedi wa tsa maphelo ga lokele go dira tsona go ba go botsa tsona nako engwe ga relle ka bakala gore o no re ga nkgwatha fela wena ka no ba sa nkgwatha ke mang yo mongwe yo a tlileng go motsa ka yona tsela yo mafelong a feleletsa mo kgwathagwathile a feleletsa mo phophoje a ba kaka ba e beno gore ba tswa go swaraswariwa matswele ba phopholwa matswele ke dingaka o kare ba swaswa fela go sa swaswe lekgono re tlile go kgwehla bokatane bjo
0: ke nako

0: re go leba gapheke mabalo e mabetsela le yena wa latela ka dintlhagolo tsa continent ya Africa.
1: Ke a leboga Beatrice Lepheki motheletše thobela re thoma ka jaaka DRC. DRC šogana le go phulega ga malwetse a mabedi ka nako ye tee ka bodikela bjanaga ye batho bao e ka bago ba lekgolo masometshela ba tlhokagetše ka lebaka la malaria go tloga molangwaga wo o thomago. Mola ka leboa bodikela batho ba go feta magolosenyane ba tlhokagetše ka lebaka la Ebola go tloga kgweding ya May go le bjalo go tloga kgweding ya January batho ba go feta 3,000 ba fete tshwe ke malaria ka provinceng ya Kwilu. Uganda, tlhogo ya lekala la tsa maphelo ka lefapheng la mmušo kontinenteng ya Afrika, o ngwaletše bongwaledi wa tsa maphelo ka US Robert Kennedy go mo kgopela gore dikeletšo tsa maeto tšeo di tsebagadišwego ka nepo ya go bea ka tlase ga taolo diphetetšo tsa Ebola kgatlhanong le naga ye di emišwe ka ge e le tekano ya kgwedi go se go abegwa diphetetšo tše dišwa. Molaodikakaretšo wa Centere ya Taolo le Thibelo ya Malwetše Jean Kasaya ga ba bolela a le motsemošate wa Ghana Accra o ipileditše go dinaga tša kontinente ya Afrika go thekga lengwalo leo a lengwaletše go Kennedy bjalo ka sešupo sa go thekga dinaga tšeo di amilwego ke Ebola. US e iletša baeti go tsena ka nageng yeo bao ba bego ba le ka Congo, Uganda le borobja Sudan. Tšaka Ghana ke tša gore mokgatlho wa ganetšo New Patriotic Party NPP ka boripana o tšweleditše pefelo morago ga gore o mongwe wa baetapele ba mokgatlho wo a tlholelwe mengwaga ye 20 kgolegong ka ditatofatšo tša go amana le go epa diminerale ka tsela yeo e sego molaong. Mokgatlho wo o re kotlo yeo e filwego modulasetulo wa mokgatlho wo ka seleteng sa Ashanti e bago Bennett Antwi Bosiako e na le kgwetšo ya sepolotiki. Re ruma ka tšaka Nigeria mme tšona ke tša gore komiti ya mašheleng ka go panka ya bogare ka Nigeria e fitlheletše sephetho sa go se fetole kelo ya tswala yeo e lego go diperesente tše 20 tshela fegelwana tlhano. Mošiši wa panka yeo Ola Yemi Kadoso o tsebagaditše sephetho seo le hono morago ga kopano ya komiti ka Abuja. Ke tšona tšeo ke a leboga.
2: Mabalo e le rena re a go leboga motheletše ga bela sebaka ke sa gago šetše o rometše maikutlo ka WhatsApp line thobela.
3: Re ke le tamiši nka go tlhoka la tsela bana bešo mante o motse wa go tlhoka bana ba phefa no wale jo ke bofeeloo monna wa mengwaga 42 o repa ngwana wa 6 years banna jo ae monne o pele a tswelela gore o tsheko ka moswane be sanke re ba molekole monamo baba sanke re ba molekolenyana ke maikutlo a ka o amane felo le SABC goba bagaši ba tlhoka la tsela tanko
4: mogashi wa lenano la tlhokwa la tsela le batheletše ka bophara reng ke le tamišeng aowa maomela ke kgale re moemetše a tla bine koša e tee le bokhet matlala a tla lebelele melato ya gae tšhelete ya setšhaba e boele morago bosenyi ba ne ba bo dirang na ba tšea ka lelebola le le kutukutu bjale nke ba bosetše morago yo yena re moemetše dinnete ya ditlhagelele ga noši ka rata bae a bantšhe batho ba ka moka ba le goreng o utswile a e fa le bona e senya ke re bjala ke agile mabitsela tikiline zaneng
3: re ke le tamiši nka go tlhoka la tsela bana bešo mante o motse wa go tlhoka bana ba phefa no wale jo ke bofeeloo monna
5: thobela ka gašone setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela yo a bolelago mo ke emangna Nelson Shubete ke le ka mo mogapeni mmolelana o mongwe o re go utswa moropa go botse e fela go hwetša lefelo la go letša ona moropa woo ga le bonolo bjalo ke re SIU e swanetše go tšeela hangwane maomela sengwe le sengwe se a ka bago a na le sona a tle a bone gore ditlamorago tša go utswa ga di botse go fetša moo a latlhelwe kgolegone ka se a se dirilego
6: mokamoka sa tlhoka la tsela le batheletše batho bela FM batho ba tshwana le bokhethe matlala a se ba oka ba tshepago gobane ba ka feleletša ba o fetositše lešilo ge o sa tsebe taba ja gago botima botse wa tlwa moletša mo ke thabeng mošhata
7: thobela setlhoma ka moka sa tlhoko la tsela ai go bolela nnete ka mo Aforika bora ona mašheleng a wa trongo ona o ka se dule go bolela nnete aba bantšhiki le morwa mokabešile yena o tswele a sa dula le tronko ka re mašhele a gona so le re ke hangwane a ba tlo no phara ka molato mara a ka se dule tronko otono ba tlo no mo fa kotlo a tswa le bolala le kgolofela maapola ka mo thembisa a e sebidela makono a tjala mošate
8: kgotsong kgotsong bagaši ba lenaneo la tlhoko la tsela le batsweletši ka mo morago ke Filimon Machete ka mo lagane jew ga e ke ka moga sekgopo monno wa sekata wane seoe kebe ke re a se latlhele kgologong ba tšee dinotlelo tša kgolego ba di fošetše ka lewatle ka kwa ke re mošate
2: a go letlakela la Facebook motheletše re thobela setlhopha sa tlhoko la tsela maumela o tshwanetse go tshwarwa le dithoto tša gagwe ka moka ba di tshwere gobane bomanetša le bogodu bo ikepetše ka medu ka nageng ya Aforika Borwa nna ke re ga di ba je magodu ka moka ke great meso ka Thembisa yo mongwe šwena re thobela ka gašong botse ka mo dikantorong tša sassa go nyake ga dinyakišišo tša go tsenelela ka ge bomanetša bo iphile maatla mara ba dira bošula beo ba ekwa bjang ba utswetša batsofe ai go padile ruri ke phutšane mahlo o ga molepo tshebela yo mongwe šo re kgotsong setlhopha sa tlhoko la tsela re leboga ge NPA e re maumela o tla lebana le molato wa bosenyi go sharakane diloma le barafi ke Zef Legodi ga mašašane Bellingsgate wa mafelošwena o re tameng ka tlhoko la tsela o ka re sasa o ka re šetšile setlwaedi go radia batsofe ba ga borenang ke mmušo o lebelane le seo ke madimetša Raphadu Mokopane ba re moropa ge o utswa goreng mothelete ba re ke maikutlo a lena bathelete ebile ga amana felo le rena bagaši le batsweletši ba papatsošiba re tla boa re tswela pele
9: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya akaretša tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. At Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
10: Hey mogwera nna o sa gopola metlheng ya kgale re reka tše dintšhi ka lesome
11: ee wa tseba selebe re ne ne le boleng
10: ka lesome o bo o namelo ya toropong wa ba o boa
11: wa ba ona le senwa maphodi
10: ke re wa boa ja wa kgora
11: ke reka dingathane
10: a bja le majaja a lesome a e sa le selo
11: hi RIP
10: eupia lesome le sana le maatla a o go fa komiki ya kofi
11: ya eng
10: ya re kofi thaka sephutolana sa gona sa 800 gram se dira dikomiki tša go lekana le 296 tša go tsefa ka theko ya fasa ga lesome komiki ka e teng
11: e nna o reng gonna
10: botša mogwera ka re kofi o hwetša boleng bja go tsebagala ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki ye tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
2: le ke lenano la tlhoko la tsela la mantši ba motheletše re gatela pele badudi ba ga tšhwene ga maja ga molepo le ga mothapo ba tamelang ka gore taba tša gabo le nashidi go sasa ka laboraro la 2020 motlatšatona ya merero ya selegae Njabulo Nzunza o tla etapeleloso la go ya setšhabeng ka ditaba tša go amana le bofaladi kopano yeo e tla swarelwa ka wateng ya bohlano ka tlase ga mmasepalo wa Polokwane ba kgathatema motheletši ba akaretša mmera phetiši wa Polokwane ga mmogo le modulasetulo wa komiti ya palamente yeo e šetšanego le merero ya selegae go kwa ka yona kopano ye re tlo amogela mo magaleng modulasetulo wa komiti ya palamente yo e šetšang le merero ya selegae ke tate Mosa Chabane re ko gore botlhokwa bja go iša kopano ye setšhabeng go wa go bitša kgothe-kgothe ya setšhaba ke bofe le gona ke dintlha dife tšeo ga botse ba tlabe go ba di atlhaatlha re lebeletše yona tlhogopoledišano ye ya bofaladi le gona re nyaka go kwa gore ke dife tše e leng gore go thoma le gono goba le gono badudi ba swanetše ba di tsebe ka tsona ditaba tse tsa merero ya bofaladi re kwele gore kopano e ya go thamana komang le gore e ya go swarelwa kae motlhomongwe pele re ka boledishana le bona ka gore go bonagala re sa ba hwetse le bakeng le a re tsweleng pele ka tsa go ama kgorotsheko ya masterata Johannesburg fa e leng gore e lokollotse motlatsa molaodi wa maphodisa mmasepala wa Ekurhuleni yo a fegilwego Julius Mkhwanazi le tlhatse K ya komišene ya Madlanga ka peila ya diranta tse dikete tse tlhano ka otee bobedi bo swere morago ga botlhatse bja tlhatse K komišeneng ya Madlanga gore ba amegile tiragalong ya go utswiwa ga dibenyabenyane tša go balelwa go diranta tse dimilione tse lesometlhano ka ntlontsoko ka Johannesburg ka ngwaga wa 2023 gore sane se tlhola ke raditabarana o rulagantse pego matsheko malatšišo o a e bega.
12: The court have considered to grant bail at the amount of 5,000 rand, each of them same as the applicants that are already being released on bail. Bail conditions are as follows: not to communicate with the witnesses directly or indirectly, and not to interfere with the witnesses or to intimidate. You have to report to respective police station.
13: Ye ke katlholo ya masetrata Anelisa Tlhapi Tlhatsi K ibe ile motlhankedi wa maphodisa a masepala wa Johannesburg gape ile le garebela peleng la motlatsa motlhankedi mogolo wa maphodisa a masepala wa Ekurhuleni yo a fegilwego Julius Mkhwanazi o fane ka botlhatsi pele ga komišene ya dinyakišišo ya Madlanga bja gore yena le Mkhwanazi ba rulagantse go utswa dibenyabenyane e fela ga bjale ga ipone molato Ramola wa gagwe Oscar Thubagale wa tlhalosa
14: our justice system is guided by criminal procedure act where everybody must presumed innocent until proven guilty by court of law and when it comes to criminal procedure the state must prove its case beyond a reasonable doubt without the assistance of the accused I'm not privy to the Madlanga testimony I don't know what she said at Madlanga Commission of Inquiry.
13: Thubagale o re tlhatse K, o ikemišeditse go šomišana le maphodisa a dinyakišišong tša bona.
14: As we indicated on our affidavit, she has already given the statement to the investigating officer and she is willing to work with the police in so far as this matter is concerned.
13: Molato o tla theletjwa gape ka la 25 kgweding ya Agostose mo Mkhwanazi le tlhatse K ba tla tswelela go gote le motlhankedi wa maphodisa a masepala wa Ekurhuleni Adrian McKenzie le motlhankedi wa peleng Kesha Lee Stalls to ye rulagantswe ke raditaba wa SABC News Horisane Sithole ke matsheko malatši tlhokwala tsela.
2: Matsheko malatši ra go leba ga matsheletše re boela go modula setulo wa komiti ya palamente ya go šetšana le merero ya selegae ke tate Mosa Chabane re lebeletše kgothe-kgothe ya go sasa ka laboraro ye e leng gore tlabe yetilwe pele ke motlatša tona ya merero ya selegae Njabulo Nzunza go lebeletše tlhogopoledišano ya ditaba tša go amana le bofaladi. Tate Chabane re a lemogela thobela. Thomang ka gore tlhalosetsa gore ke ka lebaka la eng le bone go le botlhokwa go bitsa kopano ya mohutao gona ke dintlha dife ga botse tseo di tlabego di atlha ahliwa go lebeletse yona tlhogopoledišano ya bofaladi
15: se segolo ke go boledišana le ditšhaba di-stakeholders le magoši le mantona le ba dikereke le di-taxi industry le o mongwe le o mongwe amegang ka taba ye ya bofaladi ke tla gopola gore go bile le ditaba tse tsa undocumented illegal or legal foreign national so re bone le botlhokwa gore re kopanye ditlhogo re bosane le ntate Njabulo Nzunza e leng gore deputy minister home affairs le ntate executive mayor wa Polokwane ntate Makoro Mpe gore re tle re bolesane le setšhaba ka taba e kgolo e be le gore re thusana jang le setšhaba gore go šoma šone le mmušo.
2: Tate Chabane re swareleng bjale re fetišeng ba papatso re tla re tswele pele ka poledišano.
16: Nako ya wena o re a re re re makoti shuwe go na le legodu le le reng a re re founu shewe le utswa founu ya gago legodu le nyaka go senyetsa step sa lenyalo wena o tlo feletsa o re a re re re le mphelegetsenye a ke re bona o tlhoka go bula case a re re eng ge ro khwetsa theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za
17: MTN Device Insurance, underwritten by Santam. MTN, kona le melawana le dipielano.
18: Tetsa pelo ya gago marigeng a ka theko fase tsa rena mo go ladi hardware go etsa 6 meters reaching roll top ka 189.90 2500 liters ya Africa water tank ka 2399.90 le Lars icon 12000 BTU ka 4999 rand fela o tlhoka mokitlana go etsa go fitla go 750000 rand le Capitec le botjie Capitec ke moabo mokitlana yo a dumeletsweng go le FSP go na le melao le dipielo latu where you save and score.
2: Tate Chabane ge re tswela pele le bolela nnete ge le re taba ye ke e tsošitše go le rola ka mononageng ebile e sa tswela pele go le tsoša lona le role leo e le gore ge le ya gona ditšhabeng le kgokagantšha le ditšhaba ke tshedimošo goba dintlha tše dife tše botlhokwa tšeo le nyakago badudi ba di tseba ka yona taba ya bofaladi ka gore nnete ke gore le bona badudi ba ba go tlhoka mangwalo a maleba ke karolo ya ditšhaba tša gabo bona.
15: Ke nnete sa mathomo kore re kgopetse ntate Njabulo Ntsunza gore a tle a bontshe setšhaba merero o dipeakanyo tseele gore mmušo wa o dira o responda ka yona taba ye. Sa bobedi le gore makhanselara ba šomišana jwang le magoši le mantona gore taba ye ya di-illegal foreign nationals e tle ebe e attendiwe mo setšhabeng. Ke tla opola mogaisho gore ntate Aaron Motswaledi ka six administration o bile a bitsa kgote-kgote ya mantona le magoši le di-mayara gore ba bološane ka taba yo that undocumented foreign nation le gore di-bylaws tse e le gore dimasepala ba di enforce. So se segolo ko bološana le setšhaba le gore molao o tshwanetse o tsewe ke mmušo ba home affairs ba maphodisa le bona ba masepala ko feng. So re bona gore as parliamentary constituency office ye le gore akaretša diwadi tse tse 5 go botlhokwa gore re tsenelele taba ye re bošana le setšhaba gore re kgone go thusana le setšhaba re šome mmogo.
2: Ntle le lena batlhankedi ba e leng gore le tlabe le le karolo ya yona kopano ye ke ba kgathatema bafe ba bangwe ba e leng gore le ba biditse gore ba be karolo ya kopano ye le gona go ya ka ditukišetso tša lena kopano ya go thoma nako mang?
15: Kopano e tlo thoma ka iri ya lesome kwa Lasteehoop Municipal Hall. Re bološane le magoši mo diwateng tše, re bološane le mantona, re bološane le stakeholders le baagi ka moka gore anke ba tswelele gore ba bološana le ntate Njabulo le meara wa Polokwane ka ditlhotlho tše e leng di gona mo setšhabeng le gore gona re šomišana jwang le bona gore taba ye re kgone go itsweletša mo setšhabeng le maphodisa. So re lemoga gore e botlhokwa gore re tswetse pele ka lenaneo le la go boledišana le setšhaba le di-stakeholders le magoši ka re ntate Aaron Motswaledi a ithomile ngwaga ngola go botšana le maloko ka moka a le gore amega ka taba ye. So e se botlhokwa gore re tswele pele to work close le ditšhaba ka taba ye undocumented nationals in our country.
2: Age re ruma ka boripana gantšhe go e ba le manane goba dikopano tša mohuta o re a tseba gore ke sebaka sa gore le badudi ditirelo di ba batamele lena go sa sa badudi ba ka letela ditirelo dife?
15: Re kgopetse le Home Affairs gore a nke itlele di-mobile truck tša bona ba dumetse ba tla ba le gona go thusa ditšhaba ka di-ID application any service ele ba e nyakang ya Home Affairs ba ntle ba eponagatse ba tle ba thušane le setšhaba sa Home Affairs. Ba tla ba le gona mo Lasteehoop Municipal Hall go thoma ka iri ya seswae mesong go tlo šomišana le bone. Ke kgopedi le gona le ba Independent Electoral Commission gore anke tle ba botse le badudi ka taba tsa dikgetlho. Gopola gore beke ya mafelelo ya di-first le di-second August ke ya mafelelo gore tle register. So EC le yone e tla ba e le gona e tša go bološana le setšhaba ka ditaba tse tša dikgetho le go register ba ne ba tla ba le gona. Maso segolo gore ka moka rena re batamele re bološane le mmušo ka taba ye e re amang jalo ka badudi.
2: Modulasetulo wa komiti ya palamente yeo e šetšanego le merero a selegae tate Mosa Tšhabane re lebogile ka mehla re re le ka moso.
15: Re a reta.
0: Re roma ka ditaba tše dingwe tša gore pego ya diphatišiši tšeo di dirilwego ke ba University ya Western Cape e laetša gore go botšiša basadi bao ba lego ka gare ga dikamano tsa marato gore ke ka lebaka la eng ba sa tswe go tsona ge ba tlaišwa go swana le go tlhokomologa mapheko a o ba le bane go nao di patishisho tseo di laitsa gore bontshi bya bona ba tjola pele go dula ka gare ga dikamano tseo tja tlaisho ka bakala le tshogo go nyaka tlhokomelo kgatelelo ya setšhaba le go tloka thego magareng ga tse dingwe gore thusa go tshwetsa pele yona temana e re amogela mogaleng setsibi sa monagano ke Dr. Maredi Mothapo. Dr. Mothapo, re a letamišela go le amogela tlokwala tsela. Dr. Mothapo, le kwagalele ge e le gore le kwagalela kgole. Le sa le gona Dr. Mothapo.
2: Mohlomongwe ge Eric Mashao a ka ba leka gape re ka tswa re lebeletse maikutlo go letlakala la Facebook. Motheletsišo ena gore ga botse ba monyaka eng Presidente Cyril Ramaphosa. A ba kwane le ena, a senyetsa, a ba kgaogane le ena, ga se a senyetsa motho selo, ba palelwa ke batho ba go kata bana ka mo nageng. Ke Martin Mogetle, yo mongwe wa motheletsišo o retameng ka go tlhokwala tsela. Ge e le batsofe bao ba lla fela gomme taba tja sassa ke bošaedi le go feta. Yo mongwe šwena o re thobela ka gašong basadi a ba tswelele ka ditlaišo tša bona gore batho ba hwetse thušo. Ke ore ke mmono wa gage ke Anna Monesi ka practicier ore ke gae a re mošate. Yo mongwe šwena o re thobela NPA e dirile mošomo o mo botse ge e fetša ka motlogolo e latele le malome Ramaphosa e fetše ka yena ke matshwenyego tšeo mabote ke maikutlo a lena batheletše a manefelo le rena
0: ge ba re laetša fa gore o gona gape Dr. Mothapo re sa letamiša le go le amogela gape go tlhokwala tsela
15: ke ne ke letamišeng ka mafateng a madilele a dialemoya ke buše ke tamiša le batheletše
0: age go ya ka maitemogelo a lena ke eng seo gantši se sepelago ka gare ga monagano wa basadi bao ba tlaišwago ka gare ga dikamano e fela ba ganelela go tswa ka gare ga dikamano tšeo tša tlaišo
15: dilo e ka ba tše mmalwa ka gore motlhokofatši gantši a thoma a hlokofatšwa motlhokofatšwa go na le dilo tša a di lebeletseng tše e le goreng o a di šomiša kgatlhanong le motlhokofatšwa gore motlhokofatšwa a palele go utswa ka mo gare ga dikamano e ka ba dilo tša go swana le mašheleng gore ge o ka tswa nka se sa kgona go gofa selese e ka ba dilo tša go swana le ditšhošetso tša dipolao gore go o ka leka wa tswa napile bophelo ba gago aowa bo fedile ye nngwe e le goreng ke kgolonyana mo setšhabeng ke taba e le gore re lebeletse goreng gantšhi ge di phedišana taba ya culture goba yona ya setso e diela gore re bone gore ge o e tswa kare ga lenyalo o ka re o paletse kudu-kudu napile batho ka moka o ka re ba nego go seba ba nego go bolela gampe jalo motho o lebeletse seriti sa ge a re aowa o ka re nka tswa ka mogare ga lenyalo o ka re ke wetse kua marageng kua a gompe nape ke tlhapile ke botse gomme ke noswa ke kgotlelele gana ka mo gare ga lenyalo e tabe le gore santse re kgalemele kudu
0: Dr. Mothapo re šetše re bone gape bao ba lekago go tswa ka gare ga dikamano tša bona ba bolawa ba bangwe ge ba tšhabela malapeng a gabo bona ba latelelwa le gona ba bolawa dinakong tše dingwe le meloko ya bona e amega mola ba bangwe ba tlhokagala ba le gare ba swere mangwalo a tšhireletšo goba tšona di-protection order le bona makala a mmušo a dira go lekane go šireletša ba ba bjalo
15: ke tabe e le goreng santse re le setšhaba re tloge re e tshola ka mare kudu-kudu ka baka la goreng a se a tshwanelwa go ba jalo and-e ba makala a semelao ba leka go tšea se le se gore ba kgone go tlhokomela gore ba le gore ba tlhokofatswa ga ba nape e ba ditlhabelo mafelelong ke ntho e le goreng ge re le setšhaba ka mokana ga rena ge o godiša bana ka mo gae ka gore taba ya go tlhokofatswa ga e no napa ya thoma batho meno a tletse legano e thoma maragonyana kua ge o godiša ngwana o wa mošimane ge o godiša ngwana o wa mosetsana o fela o tea wa mošimane gore aowa kwena ka mo gae ba bosetsi ya gago ba
19: oba di haijijije ga ga go jija ba sadiji ke arina bidi ba lele mvula buima la go swana le wena moshimane jwa lo ka ga yo moshimano o gola ka ntwela ya gore nge kuena kuena go manka nna le ge lo ro tsena ka mogare ga tsa lenyalo a o swana go ba letsebe ya go ya go thieletsa molekani wa gago wa bontsha gore a uwa tlhogo tse pedi ya dikopane ke phala ke e tee tlhogo tse pedi di nagana dilo tse di botse go ya pele ke mpelo goreng ge bana ba bashimana gantšhi a ba gola e ba banna ba kephitša banyala ba tsena ka mogare ga manyalo ba bona o kareng dapile mosadi ke thuto wa bona mosadi sa ntse gore wa motlhokofatse ka mokgwa bona ba

0: amo e khulu kudu mo mogopolong ka baka la gore ne motho a tsokofatjwa ka magara ga lenyana a sa khona go ena ga nela o ba gona gana ga botse o ba le gatelolo ya monagano kudu kudu kudu kudu mafelelo mba bangwe ba feleletsa ba bona gore ne aowa e ndaloji ya bophelo baka o ka re ke tla ba tlhakodisiwa ka ba bangwe ba fela ba re e nka le o tsamaya ka timelela motlhongwe ka ba tlhakodisiwa ka ka mokgwe le goreng monagano o gatelegile kudukudu motho e le goreng a sa kgona le go kenaganela a sa kgona le go kebelela kua sepili ka senara wa e re ke photsong kee le nna ke be botse ke swana le ba bangwe e re ke tswele kua ntle le nna ke be le ba bangwe re kgone go phadišana le nna ke kgone go ntšha bokgoni baka o kgwetse e le gore motho o butse ka mo gae ka mo a le mmone a e kua bathong motho a sa kgona gore aua e re ke letsetse mogala mokgotsi ya ka goba ke letsetse mogala ka gae ke ba tlhole matsosho ba ke kgoka ba dulela ba e teng ka baka la gore ola motlhokofatsa ore o ba supa ka monwana are ke go bone o e ya kua ntle lamotse ba gabotse ke ntse e le goreng a enyakege le ga di thuso e gona ka mo ntle ka mo
1: setsebi sa monagano Dr. Maridi Mothapo a re e romeleng gona fao re a leboga lenano la tlhokwa la tsela re romele
2: la go tsweletswa ke ba la go tsweletswa ke batsweletse Eric Mashao le Mmabalo e Mabitsela motsweletse metšhini Mpontsho Motlhola motsweletse mogolo Mmatsheko Malatsi le motsweletse Petish mapetso ga botlhoko shushe tša gorogile Sthembiso Maebela Maebela a phela dikaritaba tša iri ya bošupa Thobela.

0: Eu pompava aí, mano.
1: No,
0: as we tell, I'm a hockey macala, Maria, and above Macaja.
1: Umagaja King.
2: Madume, ke taba ke apa gore o ne o motho mo wa nya ka o ka monteka mo papa ka wena.
3: Ya man ke nna man le gona ke maketse gore why o tla ka pela so o bo sna mmere kona.
2: Ai ke be ke no mmere go mara ke be ke nna gore ke nya ke bari engwe ka monteka mo nya go nya go ndila masha.
3: O swa tsunyega mo nare shuke nna.
2: Ya
3: ke le ke tlo go bona nyana wa bona. Ei man, e sa ke. Ke na le polelo a ke tse gore na o ka gona o na le nako e na funyana na lwana.
2: Ah ke na re motho mo o traba ile o nya go apa ka yona o ya go apa ka traba ya go patela tsa o ya jela ke bone o.
3: Ah man sa ke na re mo nanga go bile tsa go patela di jona. Ke ke go patela ke tjo o go sheka. Ya ke sana ka go tsola di drinking and after di jo tsela ke di jile mo bana.
2: No o ke tsonye a ba le nna ke tele jiji.
3: Ya man. Ke be ke rena a o nya ke go ruina mona.
2: Mabele. Koloi
3: e.
2: Ai man, talo sa traba ya o gedi sa bo.
3: No no, ke ra hore a kre wa nkushi short ke motho wa go bale dikoloi tsa maemonyana.
2: Ke a tsi.
3: Ya, o ka lebella mola ke iti mola. Kolela ke iphakile ngwa ke iti. Ya man, a ke sa enya ka ga botsibelo. Ke be ke re ke le hore wa enya ka re bulishane nna lo wena monna. Nka go sa.
2: Mara o no tla lengwe ya mmakatsa man. Wena o ke rekisa koloi ka mokgwano o toya ka ene mmerekong.
3: Ah saiki le na le tla mmerekong ka eng bane a ke le batho ba tla mmerekong ka di-bus le taxi na plus wa bona le taxi di ile godimo majiji a monna kore petrola ile godimo ke tano namela le nna rano o bole disharana ka mo taxing ya ba e le gore ya fitha mosomong.
2: Madume wa tseba no ntlhongwe ya mmakatsa ma wa tsa gore motho o kgona go rekisa koloi tšatši lengwe a da e thoka.
3: Ya wa bona e woke nnete saki e no ba lo ra ke rebelo eish a ke tlhakantshe botse ka masheleng wa bona. Ya ke no re tlistiki no dira plan nyana ke tla re ge ke humane chalete then ka ra ke ngo go loe ya chalete nyana fa senyana wa bona
2: mara madume e re ke dusa tsaba yo
3: ah e bana
2: e lo ra botsobotse mona o thoka chalete mo ile hore o nande le o rekisa go loe.
3: Ah saki we ke nya ka go tsoba o nya ka go loe go ba a wana ge mo ra ona chalete bona la ke fetsa na pele monna.
2: Ai
4: papa
1: mama
4: o hona la ola pile khane le jetse la gago le ile bya
1: a wa le jetse lona le sepetse ka thelelo ntaputana ka kamoga wa modimo
4: amen
1: e ka gore ke le ka fetse ke gona gore tshalo ka ya kwa miani
4: ka
1: go le go
4: o le gonne go rapella ba go lewa
1: haleluya
4: e ba ka e bo mora mampane ba ka una fala
1: wa ka wa sweet
4: papa
1: go bolla nnete mampane a wa ka ntshaba
4: joang bia
1: kuru tar mola hore gane wa ka ona fala ka pelanyana tlahlano mphetho ena pele o siadi ya mesholo
4: khole
1: eh
4: gape ga hore fetsepo wena go bontsha sa lwala ke re mothole
1: ai mampane o terebane meile a o shesha ka ne ka nete ka gore o thomile tsona mehlolo ya gagwe ba ba fetsa ba motse ba moisha ona ka kwa sepetlaneng sa ka go le go
4: ei mojaka
1: ei
4: ruri ka nnete le tla sonna go itlhokomela gape mo ga se tlhokomele ei o sa tlo go phuthuma go suna reg
1: mili skwa ilalo
4: mampane
1: gore go ilalo wesh
4: ao mara ke tla re mpa
1: wa ntlhaba ka gore
4: ai be tshwarela
1: o ba ntibeletse ka melebelwane mengwe
4: a ka wakwa
1: a fela a no le ge a le go jana le nna a re ke nna samantha
4: a ka wakwa
1: ei
4: mara ge ke bolela gore ke a go tlhaba mara o ba a go makatsa
1: mama gape ebile ba nyaka go phatsa batho bale a itla go nna
4: e kwa
1: ee a re samantha waka
4: ae mara a re kwane moa
1: mmele onyaka go mmonoka wena
4: mara a re kwane
1: nagana mampane wena
4: benjamin ga ne o tshwana le bommago nka mampane a go bona a bona o le mosadi wena
1: wa ntlaba o tlogane o nyaka nganga ke rena bana ga botse bolatswa mampane ke eng a ubajwa perman o tlhoka dithapelo mele wena modimo a mo gaogele
4: nna re diorege le tsoga kudu-kudu wena moa jaka
1: ee
4: motho ke a rapela ka gopela maatla le botlhale ka gore mošomo o le o somang ai o kotsi man o feleta ba kotsi ka nnete
1: ya wa tsewa
4: aowa
1: taba mampane man ko re e le mola e santšhešhela kantse ka mogo e tlatlaganywa ke alefiose
4: alefiose o ba a reng ena
1: o ntshelekile kudu motho o mabenkeleng
4: ai wa tsewa ba bona ba onwa ba bjalae
5: e banna motšhitši
6: ee menier
5: goreng mona o ithegile ka koloi ya kamo molato keng
6: ke raya gore nka di o kgatlha ko ithege ke emetse lena mong ya koloi
5: o no bona e re ke bee dilo je ka mo koloing ka gore e re ke bule lebatsile ke kgona go beya dilo je ka mo koloing ka gore ke tedinšhinyana ke mo kana tla kgona re boledišana ga botse nna le wena bona ebile a tsa re keng a re dio tsena ka mo koloing ke dio tla ka mo koloing mona re tla re bolele nnaaaa ke okwešišima
7: motšhitši e le gore monna ke eng se se dirang gore o bo otle mo koloing yaka o ithege ka yona gore o emetse nna botsebotse o nyakana leng
6: mene re go gopela o le botsiša potsiso e leng gore go gopela gore lenkarabe ka nnete
7: o okay
6: se le nako a morago a senke la jula le boma
7: ao motšhitše eman taba e ka o ijereke
6: ke nyako no tseba ka gore bopapaile ba bolela lentso la gore lena ke lena bopapa ka boyale taba ye e nkweša botlhoko ka metlha e phele le ka monaganong gore a ke tse gore papa ka ke mang
7: okay motšhitše nna le mmago ga sa ka re ratana ra kwana le gona papago ke matsobane e se go nna mana
6: ono
7: banna
6: se ke a lekwa jale gono re le nna pelo ya ka e kgotsofale a re ngwe ya paternity
7: test motšhitše ge e le gore o abelaela gore matsobane ke papago ke yena the right person o swantse gore o ye go yena o dira le paternity test le yena e se go nna nne
6: senka le nna le gana
7: ke gana mana ee motšhitše we ga se nna papago re ya kwana
6: a lena o tse o tse o nang le ntse lefitlhangle bulang lebati le kene kotswa
7: e le gore o ne ko tswa e tswa ka mokoloi nyaka se nna papago man yone ka papago yone ka papago man Iman, mfano.
0: Na ore muna sagare ya munna.
8: Eh bana,
0: eh.
8: Oh, wa gero rin ke bona go lo ya bolena e pakilo ka mo nda buchara ka mo. Karo wa ere ke lebelela ka bona le ke yo ga re ga ra ja ba ya
0: mena. Ke. Wa, u le botse munna re shuka ba kana ore. Eh, ke beng ka se gone o le dishana le wena go kwa ra batho. A peta re go tlo go tsa bona ke spiri munna.
8: Kipiri
0: ee
8: le ke baka kipiri le baka kipiri ke feo
0: awa ke no re ke tle ke bole di chanel wena ka baka la ro ke a bona wena a una botlhale ba tlaone le ke tle ke thusa
8: le
0: wena
8: le ya ntsho wa ba tsena ga mko wa le ana wa ka disisa ya
0: ja awa se be sa re roa bya le ma ke no re ka baka la ro ko mo go lomo wena then ke tle ke fa thusa ne le wena ka taba ye eh mona saki
8: eh
0: ke kwile gore o humane tšhelete ntšhintšhi monna eso
8: yao ke nnete mo
0: ke be ke motšiša gorena tšhelete e lankile wa kgona o e beya na
8: ka e beya
3: akrybiane ke ne roa gore um ditšheletenyana tša mohutola tša di-divorce kra tša ditlalo di no tshwanakana le motho nkile a tshwara tsona ka tronkong di na le sefifi jone o tshwantse gore o tle o tlhapišwe bjale ke mo ke tsenang gona ke talapa ka o thuša e bona bjala
8: lerare ka mokgwao nka re ba ke eno ke fifi
3: ya ke nnete uwe ejale gopola gore ke o thuse ngwanaka
8: mara lerare e nka se thapisiwa ka mokgwano o tlo diela ene kana
3: wa thoma bjaneke
8: ya boi
3: gape o ka se diewele na pele o tlo ba le dipati kore ware e ka se o diele selo le sento o tlo ne gore ore phaphara wa kry sepidi kore tšhelete ya ona e no fofa ee bjale ngwana ka bona nna bjale ka mothomolo ke phethaša la mogologolo e le re seyeng le ditao la badimong e rute maswana a sa le ona mo lefaseng bjale mpotse sakarea o tlatla go tlo mpona
9: ke ka mokgwa e phethagetsego ka gona kgaolo e la bokete tse nne magolo a mabedi masometharopedi kgaolo yeo re bjakantšheditšego ke kaizete katlazungu matlangu ra engwalelwa ke rathabeng mike modiba mo tsweletše metšhining ke amogetse bodibe mo tsweletše le motlhagiša moyeng.

0: mo se fapanong a ke na lili maredi nete le rena re a tseba gore tlhakodisho le bophelo bo bo sa felego re di humane gona se fapanong mo ileng gore o ile a re hwela dibe yena a se a dira selo ya ba yena o ileng gore o kwešwa bohloko mo se fapanong lili maredi magagešo ke nako yela ya bao ba ithobaletšego
1: se fele maatla tiamoyeng go tla noka Thobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe mošate wa tsebo le boithabišo
0: bao ba ithobaletšego nna ke moleboge madira magagešo se sengwe sa di fela le sona se a bolela re a tseba mo lefaseng re leetong leo e leng gore go lona lefase le ga se ra direla gore re dule go lona re dulele sa ruri ke ka fao go na le sefela se se bolelago gore mo a jesu a ya go gona le rena re ya gona ke sefela seo se re go ntšhireletše jesu mo leetong o gomotse pelo ya ka mo bohlokong nkhutšiše mo go wena mo leratong ka kgaogelo o ntsenye le godimong o mphelegetše jesu mo bophelong a ko ntshedišo kgoši le mo lekung a ko mpulele kgoro le godimong ke moo ke tlo go dula lehlogonolong bao ba ithobaletšego ka moka rena le yona tumelo le kgolofelo ya gore nnete mohumotši wa rena ke na mope wa rena botlhe re tla leba gona kgoro le godimong mo e leng gore re tla dula re le lehlogonolong bao ba ithobaletšego magagešo madirele edward mathiba o robetše mohu o be a dula tshware ga mmamabolo mohu o tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa la 25 a bolokela dirapeng tša ga moropo ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehu la madirele edward mathiba re begelwa ke mmamare le dira ke mmane wa mohu a na le paul ramoba yena ke motlogolo wa mohu magagešo tsebang fa gore kgeledi alfred k kutumela o tlogile lefaseng le mohu o be a dula maroteng ga mokopane mogo tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa la 25 a bolokelwa dirapeng tša maroteng ka seripagare go tšwa ireng ya boselela mo mesong pego ye ya lehu la kgeledi alfred k kutumela re begelwa ke grace kutumela le helen kutumela ke mosadi wa mogo le kgaetšedi ya mogo bao ba ithobaletšego re le tsebiša fa gore tlou solomon moeti o robetše boroko bjo bogolo mohu o be a dula moletše ga setšhaba o tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelwa dirapeng tša moletše ga setšhaba ka iri ya bošupa mo mesong pego ye ya lehu la tlou solomon moeti re begelwa fa ke noko evelyn moeti ke mosadi wa mohu a hlatselwa ke kwena Ishmael le mmagabo monsley moeti bona ke bana ba mogo marobo asprovele ke mojapelo o ithobaletše boroko bjo bogolo mohu o be a dula nobodi ga mothiba ramathope o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga lefika ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehu la marobo asprovele ke mojapelo re begelwa ke goodwill mojapelo yena ke motlogolo wa mohu a na le makoma flora mojapelo yena ke mohumagadi wa mohu makhudu pet leganyane o robetše mohu o be a dula ga motholo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga mamotintane ga kola ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehu la makhudu pet leganyane re begelwa ke ana leganyane ke mosadi wa mohu a hlatselwa fa ke Adolf Maditobane yena ke morwa wa mogo magagesho ngwaku Ephraim mabetlela o ithobaletse boroko bjo bogolo mogo o be a dula ga mama bolo ga moropo mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga malahlela maporo ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgula ngwako Ephraim mabetlela re begelwa ke Lena mabetlela yena ke mosadi wa mogo Andres Lebeya Ramogopa o tlogile lefaseng le magagešo mogo o be a dula 1052 zone 5 d sešego o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša sešego zone 8 ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola Andres Lebeya Ramogopa re begelwa ke mmajwala Mary Ramogopa yena ke mmago mogo Kalema Lesela Petros o robetše mogo o be a dula mantobole ga maja o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mmatobole mantheding ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola Malesela Petros Kale re begelwa ke Lydia Kale ke mosadi wa mogo a tlhatselwa ke Daniel Kale yena ke morwa wa mogo Melia Mapetli Mawasha o robetše mogo o be a dula moletše ga rammetlwana o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša rammetlwana setaseng ka ira senyane mo mesong pego ye ya lekgola Mapetli Melia Mawasha re begelwa ke Melida Nyaka ke morwedi wa mogo a tlhatselwa ke Pete Mokwatedi yena ke mogonyana wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore modise obet moshabi o robetše mogo o be a dula kaoletse seleka 4 stadium mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša kaoletse seleka 4 ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola modise obet moshabi re begelwa fa ke Salamina Violet Moruane yena ke mogolo wa mogo a na le Frederica Moshabi ke mosadi wa mogo ba tlhatselwa ke kolofelo Caroline Jale yena ke motswala wa mogo magagešo Matomi James Ramahuma o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula Mmagodu garamongwana number 2 mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 25 a bolokelwa dirapeng tša Mmagodu garamongwana number 2 ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola Matomi James Ramahuma re begelwa ke Seleka Piaga Ramahuma magagešotlou Salome Nong ga a sa le gona mogo o be a dula ga matlala ganong mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga magwai ka ira seswai mo mesong pego ye ya lekgola Tlou Salome Nong re begelwa ke Malose Nong a na le mosadi Ntsodisane le morwale yena ke morwedi Makwena Kefas Ratebe o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula moletše gamphela mogo tla bolokwa ka labohlano la 24 a bolokelwa dirapeng tša gamphela ka ira seswai mo mesong pego ye ya lekgola Mmakwene Kefas Ratebe yona re begelwa fa ke Alex Lepheni Ratebe bona ke bana ba mogo bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Futhana Mamoloko Josephina o robetše mogo o be a dula moletše gara magaphola o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mogalate ka ira seswai mo mesong pego ye ya lekgola Mamoloko Josephina Futhana re begelwa ke Gabo Moloto ke motlogolo wa mogo a tlatselwa ke David Futhana yena ke morwa wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Grace ga di mafeto o robetse mogu o be a dula ga mothiba ngwana mago mogu tla bolokwa ka mokibelo a bolokela dirapeng tsa ga mathiba ngwana mago mo lobyaneng ka seripagare go tswa ireng ya boselela mo misong peroye e le hula Grace ga di mafeto re berelo ke Irene Magagane ke gaitsedi ya mogwana le Matsipi Johannes Mafeto yena ke molekane o wa mogu magare shupe le gare re ka tshola pele ke rata gore nke re fete ka fa
2: tobele fe mo shato wa tsebole boithabisho
0: mzanzi letela powerball jackpot draws labo bedile kwa bale sebaka sa go ithopela ba shilling powerball jackpot ye le ngore ya ka nyedi tjo go fita milione tse masome nne shupa tsa di ranta a o ke ba shilling a o a ka reng go wena we go fetola bophelo bja gago le smetseng go gela draw tui labo bedile ka irasiane bo shego go SABC o ka ba ra di milione milione yo mosa wa Afrika Borwa hey wena the national lottery more place more chances more millions para lo ke ba sane tsho go balemiwa ga ile somise swai go ba go feta ra lo ka ka maikarabelo the national lottery e sepetswa ke sizekhaya
3: Taba zimbi, taba ya go rwala chipika meriba, ka bophara ba Afrika. Re hwetsa go 91.9 go ba app ya gago ya SABC Plus. Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
4: Sefela matla, tia moyeng. Hallelujah. Go tlanuka. Tobele FM, re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle.
5: Moshata wa tsebo le boithabiso.
0: Seriti se phalaseng gabo se sa theko e kgolo le letsatsi la go gwaga motho le phala la go tswalwa ga gagwe go yela peng la mahloko go phala go ya gola monyanya ka go bane ba phela go ba swanetse go dula ba ikgopotsa gore lehu ke mafelelo a bohle manyami a phala lesego motho le ga bonala a nyamile ka pelong a ka no ba thabile wa go dula a nagana ka lethabo ke setlaela wa go nagana ka lehu yena ke mohlalefe bao ba ithobaletsego magagešo re letsebeša fa gore Grace ga di mafeto o robetse mohu o be a dula ga mothiba ngwana mago o tla bolokwa ka mokibelo bona wo a bolokela dirapeng tsa ga mothiba ngwana mago mo lobyaneng ka seripagare go tswa ireng ya boselela mo misong peroye e le hula Grace ga di mafeto re begelwa ke Irene Magagane ke gaitsedi ya mogu le Matsipi Johannes Mafeto yena ke molekane wa mogu magagešo tsebamfa gore leseba Johannes Mabotja o ithobaletse mogu o be a dula makotopong o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa makotopong ka ira bosupa mo misong peroye ya le hula leseba Johannes Mabotja re begelwa ke Max Mabotja ke morato wa mogu le digane Mabotja yena ke morato wa mogu bao ba ithobaletsego magagešo ke gona ge re feditse ka dipego tša magaga borena tša letšatši la lekgono glory of the last days home sweet home

0: mo ka gare na rata go ipona re le gona Jerusalem re ga re lukisha maphelo a rena glory of the last day so home sweet home Jerusalem ke lona le gae la ka metsotswela ke ma some pedi shupa go tswa iringela ya seswai ke na kwela gore re tsene go lenane o la ditsebisho a tsa sechava ke le motlamogadi mabo a mo le bo re le bo lady madira mo tsa dikolobe madira tsho penke ra ga tele pele ka nna nola ditsebisho tsa sechaba go pula gore go romela tsebisho ya ga go romela ka email address ya madira mo where sabc.co.za madigamo@sabc.co.za go ba ka itlisha ka sebele batla go laetsa gore na o ibie kai ke thome pele ka go leboga madi wa rena wa ditaba Thembiso Maibela ke le boga mabale a dipapadi nati go biana nati nice little fort mirala re toletsa ditaba ka iri ya senyane tsebišo ya mathomo e leng gore ke itshwere tšatši la lekgono ke tsebišo e leng gore e tswa ka mo sekolong se se phagameng sa Monyong mo ba rometse kwalakwatšo ya sekgoba sa mošomo wa borutiši post number 27 mohuta wa mošomo o ba re ke ad hoc mo e leng gore ba nyaka motho e leng gore a ka kgona go ruta life orientation le English first additional language letšatši la tswelelwa kamogela dikgopelo tša ke labone la masomepeditharo ka iri ya senyane gomme ka lona labone le o batlodi ya ditlhokolo gomme tla re ka labone la masometharo banapa ba tshwara diteko tša mošomo go dira kgopelo ya mošomo wo romela lengwalo la kgopelo ya mošomo o tlatse foromela LPDE1 bonyenyane ba reba le RQV13 o tla romela ditefikeite tša dithuto tša gago copy ya setefikeite sa SAS boitsebišo phelo copy ya karata goba pukane la boitsebišo dicopy ka moka tša dithuto tša gago tša borutiši ka moka tšeo ke di boletšego ke re ke dicopy di netefatšwe gomme dikgopelo ba re le ditliše ka sebele gona mo sekolong se sa Monyong gomme go botšišiša malebana le itsebišo ye le ka leletša MT Ramootla gomme bona le ka ba leletša go lefela seswaete nne pedi lefela tshela senyane nne tharo 0814206943 goba lefela tee hlano pedi seswai lefela lefela senyane šupa tee 0152800971 ke tšone tša go tšwa ka mo sekolong se se phagameng sa Monyong magagešong ka no re tsebišo tša rena tša lekgono di napile di felelela mo nna ge ke tswa kgadietse tlhana o tla batle go botša gore na yena mo lenanong la batho le ditokelo ba go swaretšeng ke koša re ka moka lena lenyako tshwaramarama motlha o bolela ka eng re dula re letile go kwa gore setiši se sa thobela FM sa gago sa mmamoratwa ka monane wa sona a thuto se go ruta eng kore kgadietse tlhana o ke nna seo tsema motlha o apere diporele setaele sa moriri ya wa periwa le ka ya wa ke kwishisha tumela ga di setlana
1: ai man mo botse man ke le boga ke le boga le bo ke le boga ke tamisa ke pele ba thili
0: a o tle mushumo a re ke mushi go ne wa na mangina gona
1: hai ngwana nyana go bona gala
0: a thabe a bonale
1: ka kumela ba hotela ka tsaga
0: ba tshile ni tukele le tlobele bolela ka ene
1: re le boga ke moka ge re le ka tsela e mega ge sho ba IEC ba boa go shigomela kono re le beletse le gato la rena la bobedi le tsa gore malo ba ge re khaogana ke mola ke moka ba re gote gote a re tshe ma Afrika Borwa re ye go ingwadisha na le sepitsi biang le ya tswa go ingwadisha na bele ke moka re dira se o le bona boshigombio ile ge ile gore tshela pele gona mari thumeletsa leto la rena la dikgetho tsa me ba sepala ngo ga kitipedi masume pedi tshila IEC
0: Oh yeah. Ke re kholang rena re nya ka ba eta pele ba tla be ba gethilwe ke rena go botlhokwa kudu gore re gathetema re ska no ikhumela le gore rena re ba le ba go no phela re ba labala mara e ba re gathantse ma gethanga wa re di tsona nikisi
2: Happy birthday.

0: moshate ka moshate ka moshate mo go watla le FM ga bile gona ke nnete mo gare sho o fitlile ga di yetse tlhana ke itse go morwani wa le tabisha wa le amogela go la tshuto le nene go la rena la batho le ditukelo le o ile gore ka nnete le tsha go wena mo gare sho ke ba IEC ile go commission ya weekema ya dikgetho gona ka fana ga nyarna ya Africa borwa le go nema gare sho tlo pele le bona re tsena kgaolong ya rena ya botlhano gapela mafelelo ge re kgaogana le batho ba ke ge ile gore ke moka re be re ya go ingwadisa magagesho ba re ya wa e tswang ka makatana mane e be ile gore le ya go ingwadisetsa dikgetho tša lenyaka tša mebasepana le bosegompio sesiletu gona sesiletu sethole legatong le ba IEC gomme ka go rialo re ile go nama e le gore re tswela pele mmogo le bona go tshile yena Isaac Mashila kana Isaac Mashila magagesho ke motsweletse mogolo wa mananeo a thuto lebza lady e re re go leboge o kgonne gore fa lenaneo la rena la ditsebišo tša setšhaba le gona ka fa le dipegong tša bana ba ga borena bao ba fetile go lefase le ka keno ka metlha rena re ka selape gore awa a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso sesileti sesileti dumela mogolo wa ka dumela re amogela tle ke ya dumela gore wa o tlholega botse ga ye ga bolena gona ka fa moshate wa tsebo le boithabišo
1: Tobela ga di etsetlana thobela ba theletse ba thobela FM
0: Masume pedi hlano a metso se magare sho go ikela gona kwa irinyela ya bo senyane go meka gore yelo ke gere tshela pele fa le ba IEC se se leti maloba gere kgaogana ge ba ile gore go pelega botse ke nako yela ke moka re dira boipiletso re tlhohleletse ba thiletse ba rena gore nke ba tshwe ka nnete ba ile gore ba ya gona fa le ditishing tsa lena ba ya go ingwa di setsa go kgetha ke nka go tsoba gore na ka ba ile gore ga botse na disipiti bia motlhomongwe pele ga gere kana ma ile gore re bolela tse ntse
1: ke a leboga ga di e tshetlana nka bontsha gore maloba mola ka mafelo a beke mo reng re butse di-station ka moka tsa mo Afrika Borwa ma-Afrika Borwa a ile a tswa ka makata a namane gomme re ile ra bona lenaneo la rena la bakgethi le golela godimo ka dipalopalo
0: re tloga re leboga maithapiso a bona re tloga re leboga gomme ga biele ke nyaka gore re na merete ya gapešedi ya ba o ile gore le ga biele ba sangangabetse ba re ae re na botlhokwa bja gore re ingwadisitse go kgetha goba re tsenele dikgetho ga re bo bone re dula ka gae re lapile ga re bone botlhokwa mothiletse wa mouto ge le bolela le yena sesileti le ka reng le romilwe ke ba IEC bile gape le lebeletse merero ya tša dikgetho ka mo nageng ya Aforika Borwa
1: ba theletse ba e leng gore ba sana le monagano wo e leng gore ba ipotsa gore bona ga ba nyako tsea karolo dikgethong maele a nka ba fang ona ke gore sa mathomo ba tshwanetse ba tsebe gore go botlhokwa kudu go tsea karolo dikgethong bjale ka modudi wa mo Aforika Borwa o ne le mogola wa gore o matlafatse democracy ya rena ya Aforika Borwa gape-gape ge o tsea karolo ka go thoma ka go ingwadisetsa dikgetho o tlo gona go boledišana le mmušo wa gago thwi ka dikemedi tšeo le tlabeng le dikgethile gape-gape o kgona gore ge o ingwadišeditse go ba mokgethi wa ba wa tšea karolo dikgethong o kgona gore dikemedi tše o di kgethileng o di bie molato go tšeo e leng gore ba le tshepišitše gomme ga di sepele gabotse o kgona gore o be le mananeo a o ba bitša o ba bontšhe tše e leng gore ga di sepele gabotse gomme o be o ba fe molaetša gape wa gore tše le dinyakang ke tše dife gape-gape e thuša go aga naga ya rena ya Aforika Borwa democracy ya rena ke e nngwe ya tše e leng gore e lebeletše lefase ka bophara gomme batho ba ba matlafatsang democracy ke badudi ba naga ya Aforika Borwa ba e leng gore ba filwe maatla a o tšea karolo dikgethong ke molaotheo wa rena wa naga batheletse ba tla gopola gore mo Aforika Borwa molaotheo wa naga ke ona molao woo e leng gore ke wa godimo gomme sengwe le sengwe se e leng gore molaotheo o re se dire re šala morago go tshwana le gona go tšea karolo dikgethong
0: taba ye magagešo go thoi e tloga e le botlhokwa hlokwa hlokwa ge o tsea karolo ka mogare ga dikgetho ke ge e le gore ka nnete o tloga o tsea karolo ka mogare ga demokrasi e le gore re ka mogare ga yona ba fela ba bolela le bona ba ba IEC gore kgetho ya gago ke lentšu la gago your vote is your voice ke moka o khumana e le gore ke moka ge etse ka mokana ga tsona di diragala le wena go ba bonelo mo go wena wa kgona go nama o ipelaetsa go a phala gore ke moka go ikgogele morago o sasage le sena ditirelo ko wena thomo o kitimela gona kuwa dikolong ke moka wa thibela bana go tsena ka mogare ga dikolong la nyaka go fisha mebila ye ya ba ile gore le tlhola tlhakatlhakano mola le shitile go kana ma ile gore le ipeletse ka tsela ya maleba ya go kgetha kgetho ya gago ke lentšu la gago ga bia le metsotso ke ye masome pedi tri go ikela gona kuwa iringela ya bosenyane le nanego la rena le nanego la batho le dithukelo e tsela ya go kgethaneng gape go ba le ya go ingwadisetsaneng gape se se letse ka gore ke bona gore be le gona botloga bosele
1: mafelo a beke a bobedi ao e leng ona mafelo le mo e leng gore commission ya dikgetho e tla bula mafelo ao go utela naga ka bophara e tlo ba ka la pele le la bobedi mafelo a beke a la pele le la bobedi Agostos
0: ema wana fa o ke moka letlele le name ile gore le ya nete fatsa ke bona nke ba le ba mabenkele le bona ba tlogo ba batametse re name ile gore re tshe mabenkele ka mora gore tshele pele hle
2: attention attention I got something to mention ga Shoprite re subsidize di theko tsa di tshole tsa ka mehla gore go tshe tshe go tshe ba napa ba di tlhoka go ka go fitishisha swipe home o sekete go raka di 750 gram tsa baby tsa Cremora coffee creamer ka 99 rand le 250 gram ya Nestle Re Coffee instant coffee ka 59.99 fela di go tshe la go fitla ka di 22 tsa July 2026 ga Shoprite fela di theko fa se tsa ka di tshepago ka mehla
3: Gala ba gala ngoli fa chele dengi go reka di dirishwa tsa solar bo go hurricane pumps re na le stock sa di solar pumps le di panele di solar pressure pumps le di pool pumps tsa go tsapaga check up ka theko tsho di fitlela gago di lokedi le ga ile gago plus le kgwebo di tsebetsa rena di tla go thusa go dira khetho ya maleba ya solar ibile we beat any price re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive house le CTM Livana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion le le tsa Polokwane mo go 015 292 3452 go ba Centurion ka 010 5 977843 Hurricane Pumps. We beat any price.
4: Thobela FM. Iketika murutishi. Ramulao. Mulwela tukulugo. Mugolewa. Mungwadi le mo presidente wa maloba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM. Moshati wa tsebo le uithabisho.
0: Re tshela pele magagesho re tshela pele bile gape re ka sekelega tete ra lebala gore ge re bolela ka dikgetho ba ita pele ba go sona fa le bo Dr. Nelson Mandela re ka se lebala maitapisho a bona tokologo yeo ile gore ka nnete ba tloga ba ilotse magagesho gore bofelong nna le wena re gone go ba le dibaka tse di botsitse o ile gore re kono area dikgwetsa re be le bophelo bo bokaone bia go tlhoka moya wa kgatelelano ka mogare ka mo lebele sa bolela se se leti fa bile gape ke lebeletse le tshupa mabaka ya ka ile tsa gore awa beke tlang e ka mokibelo le sonta ga go ba la morena ke mo ile gore e tla be e le letsatsi la pele le lapedi go di yona ile ya phato la bolela ga botse gore le nna bile ka IEC le tla be le botse di ditshitse lena gore ba tshilitse ba rena ba tlela mafelelo felelo felelo felelo ba tle go nama ile gore ba ingwadisha ba ingwadisha tsa go kgetha di kgetho tse ile gore ga biele di ya go diragala ka go di ya bo lesometi ile go di yona ile ya dibatsela itse gona fa ka gore ka mehla le re ba etla ba le ba sori dipukwana tsa bona tsa boitsebišo tabengela ya di online registration yona e sepela biang se seleti
1: ka nnete re tla be re butse mafelo a o voutela le lona mokgwa wa go ingwadisa online o sa tswela pele mokgwa wa go ingwadisa online motheletsi o šomiša e ka šomiša sellathakeng a ka šomiša mokgwa wa laptop mo e leng gore o kgona go hwetsa sebaka sa gore a le mo adutseng a ingwadise mahala ba theletse ba tla lemoga gore commission ya dikgetho e re fa ditirelo tse mahala o swana le ge o ya seteišing sa o voutela o re mo o leng wa kgona go bula website ya rena o ka bula website ya rena www.elections.org www.mtn.co.za gomme e tlo bula lenanego la go bontsha gore wena o nyaka go dirang wa kgwatha ya gore o nyaka go ingwadisa gomme e tlo buledišana le wena mo e tlo fitlha mo e nyakang yona lengwalo lela la boitsebišo e ka ba pukana yela e tala e ka ba karata goba e ka ba lengwalo la nakwana le e leng gore o lefile ke ba Department of Home Affairs.
0: Aga re le boga ditloga dikwagetse ditloga dikwagala ke mo ka kenya ka gore re lebelele gape le taba ile yana ka gore ka metla o ka re le re le bula ka iri sa emiso motlhomongwe e ska ba taba ya gore ke ile gore ya itseba bona le dipetogo le ba tshilitse ba baso ba o ile gore le bona ba sa phopholetsa gore na ga botse le bula nako mang le tswalela nako mang
1: ka lona le tshilela la pele le la bobedi Agostose re tlo bula mafelo ka moka a o botela go thoma ka iri ya seswai o fitla ka iri ya botlhano nka go theletsa batheletse gore a re tsweng ka moka ka makatana mane re e ka borina re re ingwa dishe go ba go lekola maemo a buingwa dishe ba rena ka ga lenane o la bafete
0: taba yona ye ya go lekola maina ka mogare ga lenene go la bagedi se se lete ke ile gore motlhomongwe re tlhoka go e dira gona ka fa le ditišing tša lena goba le ge motlhomongwe re sekere re se ratla gona fa o ra iponagatša re ka kgona go e dira
1: go a tshwanela gore motheletsi yo mongwe le o mongwe bjale ka movote a kaya a lekola lenaneo la bakgethi gona kua stišeng goba a ka lekola lenaneo la bakgethi gore a tsebe gore maemo a e ke a mafa lebaka le le botlhokwa ka lebaka la gore batheletsi ba tla lemoga gore malobanyana mo nkile ra bolela ka taba ya gore go a kgonagala gore melwane ya mafelo a o voutela e fetolwe ka mabaka a mangwe o ka gwetsa e le gore khomišene ya dikgetho e rile ge e etela batho ka magae ya gwetsa wena motho o mongwe o tsere ke tsedi go tsereng jale go botlhokwa gore motho o mongwe le o mongwe a lekole gore na maemo a gage a sa lokile
0: ka moka re a tswa re ya go ingwadisetša go kgetha ba o ile gore ga se lenama e le gore motlhomong ga bjale le na le botlhatse bonnete bja gore namaina a lena a gona ka mogare ga lenanego la bakgethi go thoa oa emelelang ge batho ba ya go ingwadiša le lena ke moka le kgone go lekola seemo sa lena gore a em taba tša rena ke tse e le gore di eme ga botse goba a em ga se tša nama e le gore di ema ga botse la kgona go nama e le gore gona fa we ba letlhankela ba kgona go di lokiša le gona fa le letlakaleng la rena la Facebook la Thobela FM yaka ile go rona fa hore rata go tseba go tswa go lena bathiletse ka gore ke lena ba o ile gore lebeletjuile le ile go nama ile gore le ya engwa disha na le sepetse biang le sepetse biang gona fa o ka gore bo se se ile tiba ba batletse le Afrika borwa ye ba tsiba gore bjale gona ba nya ka go nama ba le fa tlompo ya go kana ma ile gore le phethagatsa tokelo ya lena ya go kgetha ga go lena di sepetse biang taba tsa boingwa di tshwe bia di kgetho gona le tshe motlhomo le kanya ka gore bo se se leti ge ba kgawana le rena gona ka fa ba ya ka mola kantorong ba name e le gore ba di lokišana ke taba tse e le gore tloga di lebeletse bošegong bja lekgono

0: giving.
1: Thobela FM, moshato wa tsebone boithabisho.
2: Re leboga ke le sometharo la metso semaga gesho go ikela gona kwa iringela ya bosenyane se seleti a re go bathiletse ba rena gore na ka ba ile gore ga botse go thwe ba sepitse biang le lena le tsheka tsebe ge ba ile gore go na le tsheo ile gore le tlhoka go fitlhala dilukisha ge le boela gona ka fa le kantorong ya IEC e be ile gore le dira bialo 0860002452 ke nomoro ya rena ya mogala 0860002452 nomoro ile gore le shimisha ga biele rena ga rena diputshetse dingjima ga gaishidi batho ba ya gore maloba ge re kgawana fan le ba IEC ka lekato la rena la pele la mananego re be re le hlohleletsa re dira boipiletse gore etjwangi le lengwa di shedi sepetse biang gore ka faleng ditishin tsa bona ka gore be ke tlang le gona go thua wa ba we ile gore le shitilwe nete fatsang gore le ya emelela le ya go lukisha mabaka a lena gona le bathiletse ba le tsa fa mohlomong gore tjeo mathomo ko wena le hlole ga botse re le amogela
3: tlo la khale tsetla nang le kae
2: re bona le kae
3: ora tle bula le Allen ba botsa ke le ka mo katlego
2: a ge Allen
3: ga di re tsamelengwe sha re ngore tshe botse mara madima bi mafolofolo ga di
2: mafolofolo ke yang ke ba shume di ba IEC go ba biang
3: ba dudi ba ba botsa ba folofolo a o ngwadisha
2: o li le fela ke le lebeletse ka fa o ile gore ba dudi ba be ba ipona ga tsaka gona le bona moya o le fase go sena le thabo go sena mafolofolo a le gore re a tswa re ya go engwe tshe tsa o geta
3: ka ne tgadi tlenya mshakudu ka re di ba batho ba bana le ka re ba bona go di re yang
2: le bona nke motlhomong le karata ge IEC ka dirang gona maile gore ba tsosholosha moya ye ile gore e fase
3: na gra IEC a itletse tshabeng ba ka nyami ba batla tshabeng ga di batho ba rutse batho ba botse ba bontshe batho botlhoko ba vota o vota o botlhoka go gadi o botlhoka go duka I tell it as chabing, Pascal Fella Matta. Kill what I want to say.
2: Ke le kwele re le boga ke moka ga bia le ile gore nka le botse yona ke gore ba tloga ba ipona ka ditse magagesho ka mogare ga manane wa rena thuto di tshintse o ile gore ke tsa SABC ba gona ge ke sore gone ka fa ye mong ka mola mongana lo nene le yena o tloga a swere ba o khose FM le bona ba tloga ba swere go letse gore ba tloga ba shuma ba ba IEC ba re go putsa gore na ga botse re tloga go dirang a re tsema bengkele
4: he o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rona di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Aga re le boga ba thiletse ba rena ba tshela pele go letsa facilitating ke re ba tshe le hlolega botse ka moshate thobela le gona ga ba kgoga le batla le ka gape re le amogela thobela ba le bona ba beile mogala fa se bona ke dirile phosho yena ke phosho se leti ya gore ke moka ge kere ke ntsha mothiletse yo la wa tsana maile gore ga di sepele ga botsi bele ditlosa lena mola ile gore lena le motho wa botlhokwa o ile gore ga re a sanela gona maile gore re a moloba mo mogaleng fa ere ke ena maile gore ke le ka go khwetsa bo se leti ba thiletse ere ke le ka go ba khumana fa ba gone go tla moeng ere ke bona fa gore nang ka shoma shuma bien aga ape ditlapala tabatse tabatse ka ditlapala ge lena ka fao le le gare le letsa aga bjelo gona ke dumela gore ke tla fitlha ga botse ke thomese fase ge nga dure ka tsela ye awa ke tlo ba khumana ntle le mathata ke tlo ba khumana ga botse ntle le mathata ya ba ile gore re gona go tswela pele gona fa go moshate wa tsebo le boithabišo ke le gare ke sa banyaka ka tsela ye ke lebeletse gape ba thiletse ba go swana fa le bo Paul mabusha o ngwadile fa a re thobela ka moshate se skate nna ke bona rena baswa re sena e kgatlhego ya go tshwana le ba bagolo ka ba bagekolo le bakgala ba bo rena ka ba o ile gore ba tloga ba bonala mola e le gore baswa ke dumela gore ba tloga ba tlhoka e tlhatlho go ba thuto mabapi le tsetsa gona ma e le gore di ya ke tsa dikgetho mokadi Paul Mashakane a re thobela ka moshate ga di yetsa tlhana nna ke re re tla no dira maikemisetso ka moka go ingwadisa gona ma e le gore ke moka re kgone go kgetha le go ba le mafolofolo o na gape le Zefsef o ngwadile fa a re gotsong gadi yetsa tlhana nna mo gamashashane Bellingsgate ke bone e le gore ka nnete di tloga di sepetse ga botse ke bone se sepetse ga botse e re ke bone fa seselete ore gonana le gona seselete
0: thobela gadi ke gona
2: aga ke be ke sa tsea bathiletse ba rena fa ke nyaka o kwa gorena e ka ba e le gore ba re ba sepetse bja molam ditišing tša ga bo bona go na gape le mogadi Sophi Mashishi a re dumela gadi tsa tlhana ka kua phake ba be ba tswile ka bontsinyana go ya gona kua tabeng tša go ingwadisetša go kgetha ba tloga ba bontšha gore ba tloga ka nnete ba nyaka diphetogo re ya leboga re leboga Sophi Mashishi go na gape le mogale Kgwatlha a re thobela gadi tsa tlhana mafolofolo ao ao nama e le gore ke moka re ya go kgetha o ka re ka nnete a tloga a sana meile gore a bonela ga botse ga bonele ga botse le gona kua magaeng motheletši yo mongwe yo a ngwadilego ke Constance Sekgathume a re thobela ka gashong o ingwadisitša go kgetha ka nnete re ngwadisitše e fela maatla a gona maile gore ya emelela re ya gona maile gore ya go kgetha taba yeo dikhumana e le gore ya re tlaba ga re bele le mafolofolo re ya leboga bosetseletse ba beiletsebe kgausi ba beiletsebe kgausi 086 000 245 2 ke nomoro ya rena ya mogala yeo e le gore le kanama e le gore le a šomiša se se lete go na le motheletse yo mongwe fa ge ke be ke le gare ke lebeletse maikutlo a bona ke tsena ka fa ke tswa o boletse ka taba ya gore nke le ipona ga je kua setšhabeng ntle le taba ya gore motlho mongwe le tla mo dia le moyeng a gona motlho mongwe mama manane wa lena masolo ao e le gore le a bjakantšhitše go ya gona kua batheletseng ba rena gore ae ba tle ba kgone go bona botlhokwa bja go nama e le gore ba tsenela dikgetho motlho mongwe ntle le tša sea le moya
0: ga di e tshetlhana mananeo a rena ke a mantšhi kudu nka bontšha gore go tloga go dikantoro ka moka mo Aforika Borwa tše e leng gore di gona ka gare ga mebasepala le tše e leng gore di ikeme mo e leng gore ba berekela gona re nna le bašomedi batlhankedi ba dikgetho ba e leng gore re ba bitsa gore ke di-municipal outreach coordinators ba e leng gore letsatsi le lengwe ba tswa masolo ba ya setšhabeng ba ya dikerekeng ba ya dikgorong ge e le metsemagae ba ya dipetlele ba ya ditliniki gape gape re na le mananeo a e leng gore re lebeletse bašwa ba e leng gore ba sekolong sa ka godimo gape gape le ba e leng gore ba di-colleging a re fetse fao re na le mananeo a e leng gore ke a bašwa fela mo thelebišeneng batheletse ke a tshepa ba a bona go ne le Beat for My Peeps e leng gore e lemoša kudu-kudu bašwa ka tsela ya go tsena taba ya go ba bonkgetheng gape-gape le go ba bakgetsi mo Aforika Borwa gape-gape a re fele lefao matlakala ka moka a rena a social media re gona mo e leng gore re gona mo go Twitter e leng X re gona mo go TikTok re gona Facebook re gona le mo WhatsApp re leka ka metsho fela gore re be gotlhe mo e leng gore re ka kgwetsa basepe
2: aga ke le kwele a ba re botse gore na disepetse bjang le hlwele ga botse ka moshante re le amogela hle thobela re gona le kae
5: e ha moshate e nna e tsenetsa tsebe nna ne ke bile di telephone number tse ke sa bolele maka le ke sa founa ha moshate mara he ke lo thobela ke tla ba thobela
2: ka ona molato ka ona molato ga itse ja ka ona le ka molato re tla lebelela maikutlo a ba tshileti ba o ile gore ba gare ba ngwadile mo leletla ka leng la rena la Facebook ka gore ke ba bantsinyana na pe re nyaka go rutswa gore na disepetse bjeng ka gore ke sebaka ke ba tekano ya dibeketse ke ba go itse kae tshe nne motlhom gona fa o re le gare re re ae ba tshileti emelelang le name ile gore le ya go ngwadisa bjale le sepetse bjang le fitlhile le hlole ga botse re le amogela tlhetobela
6: sesithete morwana le kae
2: re gona le kae gaetse diaka
6: a re teng
2: a wa re gona tlhe
6: o bua le Mr. Press a le ka mo Thembisa
2: re le amogela ba Thembisa tlhe lena
6: o sa nkgopola ke Thabo Mapunya.
2: Ah, re le amogela Thabo.
6: Eh, na ke tsetsa tsetsa tsa hore re vote nka rata o tlhuletsa batho. Go vota le tsantsa o thome ka rena o sa thoma ka batho ba bagolo.
2: E be taba ya rena ya baswa taba ye ke mo ka re ishepile.
6: Ebe taba ya rena baswa ka re o ka re wa lebelela gona ya le country ya rena tshwanetse e rane ke rena baswa.
2: Lena ka thembisa disepitse bjang?
6: Rena ka mo thembisa re ngwadisitse re le emela tsona ke difono feng ba jela gore re tle re voute re ngwadisitse ebile re sa tlhotlheletsa ba bangwe baswa gore ba tswele pele ba ye vouta le bamedi ba ingwadisetse gore go ga o vouta ka difono feng ba jela.
2: Re lebogetse diakang re lebogatlhe tswelang pele go dira bjalo motlhomongwe re ka bona go ba le diphetogo tseo e le gore lelela ka tsona bjole ka baswa ke moka re khwetsa tharollo.
6: A o leboga nna baswa a re ngwadisetseng go vouta re tshwantse tse re di bonang ka mo South Africa ka ma.
2: Re a leboga, re leboga maikutlo a gago bile gape re feleletsa fa ka motheletsi yo mongwe ke mang ke Doris Nyagula a re thobela ga di etsa tlhana ke nnete ba bontsha mafolofolo wa bona gore ba thabile ke yena Doris Nyangula ka sešego ka zone 1 gona ka fa le Masakaneng. Silas Ngie a re moshate ga di etsa tlhana le batheletse re a dumedisa tlhe nna ke bona rena re le baswa re sena kgatlhego go tshwana le batho ba bagolo bakgekolo le bagalabi baswa ka nnete ba tloga ba tlhoka thuto entsi kudu ka taba tse tjang go nama e le gore ba ingwadisitsa go kgetha goba go tsenela di ke toka ka karetjo se se letine go ga isa le gona lekwele ba gonne go letsa re ba dile gape le maikutlo fa molatsa wa leno mafelelo motlhomongwe le dinomoro tsa magala mo ile gore ka tshela pele go leletsa ge re nyaka go kwa le go kushisha tsetsa IEC
0: molatsa wa mafelelo go gore ba theletse ba ka romela nomoro ya bona ya boitsebiso go 32810 go mme ba tlo khwetsa molatsa wa ba bontsha gore ba ingwadisitse ga botse goba ba tshwanela go ya ba fetole maemo a bona goba ba ka ya websiteng ya rena mo e leng gore o ka no kgotha register to vote

0: kama fateng matelele a dia le moya ke balo Mr. Vampire a re ya go metsotse ka ba masimpedi pedi fela go tswa iring ele rena ya bosenyane motshele ka tshwele fa ga ba ka gona tshwele ka tshwele ka se ke a go amogela ke go dumela tshwele ka go tshwele go duka matla le khone ke le masimpedi tse July yo go di le ya tana sa mandela na mili ya tsamaya he he re tlobolosana fa ke le koketso motsheletso wa tshobola fm koketso thamaga ko e le gore gona mo mogaleng ke moswa yo re moketse kago ke moswa yo e le gore re kwa malekelekeng re tlobolosana le yena re lebeletse diphetogo tse e le gore di gona le mešomo metsa e le gore gona e tlale diphetogo tse re di ikgwetsa le kare ga tsona lefase ka bophara thekenoloji di gokaganetšha le yago koketso dumela ngwana mmaotlhole ga botse namela o toropo sese Aya, network ya gago ne eish wankwa aya ke kwa network ya gago a ke tse gore ke yaka goba ke ya gago mara ke a ke go kwe yaanong a ke dibele motshedi ke tshole fm ke moleke gape e go lefelo tla mogwetsi o nna yona a re go lefelo re tla mogwetsa mo ach re tla go hwetsa ngwana mma ke na le bonnete ba gore re tla go hwetsa o le ga botsibile hello ko ke tsho
1: ke a kwa gana jale
0: o kaone ngwana mama nna o gona go nkwa
1: ee ke a lekwa
0: koketso thamaga ngwana mama a re go tsebe bokaone ga yo tswa mo kae koketso go tswile legarebela mokhuta mang ditoro tsa gago le tseka moka
1: koketso mo o tswa mo le tsrasemi
0: o nna mma we ra semenya go ne network a o na nomore ngwe re ka go leletsa mo go yona
1: a ke kwa ga le jale
0: gore o a kwa gala marabo tsa e ya go o no thoma bolela go bona mang ya gana are mhlomongwe ga nibelo ka re ka bona are ko ngwana mama
1: ka lena ke go ke tsama a ke tswa ke le mo le tsamaeng
0: a ke ngwana mama
1: ke nna social media manager gape ke nna out of immaculate ile go yona social media management agency ya ka
0: a ga ngwana mama re tlhalosetse gore na go bogola go tsholo le garebela mkhuta mang skolong o bo rata eng o bo ipona o leng go bogola
1: ke go tshikile mwanyana wa go ikhomolela o be ya gona ka sekolong e bile ke ipona ke le morutishigadi le ga njalo ke sa ithutela tsona tsa go ba morutishigadi
0: o sa ithutela tsa go ba morutishigadi ngwana mama di go kaganyo tsa le yago o molomongwe o na le re ka re o na le kantoro ya gago nna kantoro ya ka ke Facebook o mongwe ka re TikTok o mongwe ka re Instagram wena ka gare ga tsona ka mokana ga tsona ke ka mongwe ka re go na le kantoro wa re mo ke dutse tlhenkge a ke felo mo ka re go dutse tlhenkge wa re mo ona mo ke šoma bokaono re setse lebeletse re go kaganyo tsa le yago ka mokana ga tsona
1: TikTok le Instagram
0: TikTok le Instagram ke mo šomago bokaone aha ngwana mama motlha mongwe a re lebelele gorena o joine tseneng Facebook I mean TikTok le Instagram ya gago
1: Instagram ya ka ke joine ka 2020
0: aga ebe go katshile ngwana mama a seka go kwa 2020 ke mo ka TikTok wa re neng
1: ke re Instagram ya ka ke joine ka 2020 TikTok ke thomile go itsenela ka
0: ya no network ya gana network ya gana kore ya gana a ke tse a re leke gape a re mo leke gape ya gana network mtshejo a ke mo ke mo go ka di gaogao ene go botlhoko bengwe bolae le motho ka di gaogao yo a re kolofele gore tla mogwetsa a re no kolofele gore tla mogwetsa

0: ile ga ba opola tata Thobela FM mosheto wa tsebo le boithabiso Thobela FM mosheto wa tsebo le boithabiso Taba zimbi taba ya go rwala chipika meriba ka bophara ba Afrika re hwetse go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mosheto wa tsebo le boithabiso
1: Aham tsile jetswe le fema re nemile re tshela pele ke masumi pedi tsela metsotso go ya iringela ya rena ya bo le somi re bulisa na fali yena koketjo ke wa ga thamaga ke social media manager mwana mama bo sa tlhorosa ka tsela ye le gore go na le dibaka tshe dintsi go banka re ti khoba ka mo di social media men company tshe dintsi di tlhoka di social media companies ya ga go company ya mathomo yo shuma go le yona bo ikholitse be
2: bang kweditse TikTok ya mathomo e ke shoma le yona ke be ke ipapatsa go TikTok bang kweditse bana mo le ke re ba mpotsa gore ba tlhoka tseo ke di offerang ko House of Immaculate ke ka mo ke ba khumane
1: aga ngwana mama a re lebelele AI e ka ba gona le karolo ye le gore ya o ya iraloka ka gare ga career ya gago go na le mo le gore shimisha AI e ka ba motlhomong re setelebeletse tabeng ya polelo segoa re setelebeletse le mo tabeng ya go ka kaona fatsa diswantsho le tse ka mokana ga tsona
2: re go tliwa go AI nna ke bona e le thule yeo e leng gore e nthusa kudu go shoma mo social media ya ka because e nthusa ka research le go tsweletsa di-ideas tsa di-plan content plan ebile e no ba gore ga ke nagane gore tshwanetse ke ithege kudu ka yona mare yona e ya nthusa because ka re ke bereka le di-business tse dintsi mo gore ke tlhoka AI gore ke nthuse go nagana tse dingwe because ge o le motho wa o bereka ka social media management o tshwanetse o phele o le creative ka dinako ka moka and-e go a kgonagala gore ya baneng ke manager di-company tse pedi tsa go tshwana mara ke tshwanetse ke di ntshetse di-content tse pedi tsa go fapana so ke mo AI e gwetsang e nthusa gona ka dilo tsa go tshwana le bo di-caption le research jaaka di-company tseuwe ore nka dithusa jwang e le di-company tse pedi tsa go tshwana mara ke tlhoka gore ke di diele content tsa go fapana
1: a re lebelele o bona ka re di-company di sa lebeletse batho ba e le gore ba na le mangwalo motlhomo o lebeletse tsona di-creati tsa go tshwana tsa bo marketing advertising public relations o bona ka re di-company di sa lebeletse batho ba bana go le mangwalo go ba gane bele ba ne o lebelela motho e le gore o na le maitemogelo ebile o na le ntwe re reng ke social media following
2: gane jale ke bona o kare di-company di lebeletse batho ba e leng gore ba na le maitemogelo le social media following because batho ba bantsi ba ithutetse dilo tseo mara ga bana mebereko eo tsa go tsene batho ba e leng gore a ke ba ithutele mara ba na le maikemisetso ka tsona ebile ba na le following e ntšhi mo social media di a balance
1: aga wena o na le balatedi ba ba kae TikTok o na le ba ba kae Instagram
2: nna a personal accounts and ke tswaleletse because ke na le di-client tse dintsi tse e leng gore ke tshwanetse ke bereke go tsona jale ka re ke sa shoma ke sa nyake dilo tse dintsi tse ke tshwanetse ke tlhe ke lebelela e le tsona especially because ke be ke le content client ke re le go letsa go ba tseo ka tlogela di-social media account tsa ka jalo gane jale ke focusse fela mo di-social media account tsa di-client fela
1: kore ga o sana nako ya go dia dilo tsa gago
2: sorry ke sa shoma ke le tsing
1: koketso motsaka e butsa gore na go na le letseno na ka mo tabeng ya di-social media managers re lebeletse di-company tse dingwe na
2: ka mo social media management go aphilega go na le letseno ke le lentsi
1: o raya gore motho a ka tloga tlogela mosimo wa gago e
2: a ka o tlogela
1: o raya gore nka tloga ke rola mosimo mo Thobela FM kara wa no rosetsa nna ke shafa ke sa kgona
2: ke o tlogelela re ke shafa ka mo ke ka le bona batho ba geso
1: he bana ngwana mama re tloga re leboga re tloga re noketse ka kudu ka maatla motlhomongwe a re lebeletse dingwe tsa diphoswana tseo e leng gore baswa ba ka ba ba di dira re setse re lebeletse tabeng ya go ka seele tlhoko dibaka tse e le gore di ka ba di le gona di-opportunities tse e le gore di ka ba di le gona re lebeletse yona career e ngwana mo
2: ba swa di phoso tsa mathomo tse ba di diang ke go ba le dilla thekeng le go ba le data e fela ba sa di shumishi mosho mo tshwantseng ba o shumise tsona o ba le data le sella thekeng ke tsona tlhile tsa mathomo tse ka go thushang gore o be le letseno o ba o be motho o mo kaone mo bophelong o ba neng ke ka mogolo nna ke thomileng ka gona ka sella thekeng fela ke ka mogoibile mamotlha ke leng mo ke ipitsa social media manager
1: ouch na mama ba re o ka sebele selela thekeng wa sedi letseno ka sona ke ditaba e rile gore e bolela lethetse ka lethetse mo lenaneng gore o ka sebe moswa wa ba le social media lelo tse ka mokana ga tsona mara wa tlhokegela le mo o dira go letseno gone aa koki ntshware le fela ke ya go bapatsa ngwana mama re tlo ba re tswela pele
3: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
4: a ke gale gotse
3: majajia lesome ga e sa le selo
4: a ke ya rip fela
3: emba o sa kgona go hwetsa komiki ya rico
4: wa ketsa
3: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go save ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle
5: tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
6: re tšwela pele goba lentšu la gago na o sa gopola mantšu a
7: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare somabele
8: šhito o tšwela pele nna le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela momiki ema pele re rala
9: ke nna le tswalela bothiba wa makobo senyamašiala gare marata o bone dibontshen
10: e kwela kwa morago fano o ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba re oxide
11: a tlhokomele bereka gašhe re bonetse gore madumeka poskarata go thobela fm go bala go bonolo fm private bank x 1867 polokwane 0700 kana boa war not 152970240 e le go latlhela fax wena
1: aga motheletse tshwele fa motheletse le nano la moswa le baka moswa na ke khona di the host re nomela tshwele pele re ketse ka fa moswa yo arilego a ke bona sebaka ka molena ke tlona mele ke tshwele pele ibile re tlo ba re botshe wena moswa mo gae gore na o kile wa ithuta bogone bofi interneting gomme ya bo go thushitse go hwetsa tshelete go ba sebaka sa moshumona ke re tlo nyakang go tla go ikwa go tswa go wena be le ngwana ba mama rena le batho ba bantsi ba ile gore bana le balatedi bana le tseka mokana ga tsona eopia a ba dire letseno gore bile go ne go batho ba lwa mo social media ka lebaka la gore ba baka tšhelete ya mark le tseka mokana ga tsona wena o rile nna ga ke tlo lela tšhelete ya mark nna ke tlo thusa batho gore ba kgone go ba le di gore o ka mantšwa mongwe o dira go di brands tša di company di bogege di le professional ka tsela ye nka bjago ka gona ngwana mama ke eng seo ka eletsa go di-company motlho mongwe tse e leng gore ga di e le tlhoko maatla a dikgokaganyo tsa lego
2: di-company tshwanetse di lemoge gore well ke eletsa company e nngwe lengwe gore e be le social media manager or e be le brand strategist gore ba kgone go bonagala ebile ba tswelele ba le professional matlhong a ba bangwe ba e leng gore ba ka ba ba le interested to work with them because the business sitting or the brand sitting dinali opportunity mara because ha ba tshelele go bontsha gore ba e ka ba motheleng gore nka shoma le yena or ka itshepa yena ba fete ke di opportunity sitting because ga bana di social media manager o di ba thusa go ba beya ntle le go ba thusa go aga di-portfolio tsa bona online
1: aha
2: so ke eletsa company engwe lengwe gore itemoreng o ke checke gore a nna ka social media ke tlhoka social media strategist na
1: okay ngwana mama ditaba tse di bolelago ke tsaba tse di bosana kurukurukurukurukura maatla pele ka gore o ithutela borutiši ga dingwana mama ele go o ka kgwetsa sebaka sa go ya go ruta
2: sele ke sengwana ke ka moro go a jega ka mo go na le
1: o ra gore yone ge sebake sa gore o ye go ba morutisegadi ge se ka fitlha o dira bjang ka bolaka la gore go ne o thome ba morutisegadi a o sa tlo ba le nako
2: nako e ka sebe gone
1: sale o dia bjang ngwana mama
2: jale ke re borutisegadi bo a bo checka pela before ke fitlha mo ke nyakang go fitlha gona ka gore e nka fitlha ke tlo nagana ka bona gabedirabare ka gore ka mo ke ntšhang bojotlhe baka and ke dula ke thagetse e ke mošomong
1: o na le nako e ka kang company ya gago e rana ya go laola di-company tsa di tse dingwe
2: kanjale ina le 1 year 3 months.
1: Wow, ngwana mama. Ene go di company tse le gore setse o di shumela, go ba go ba tse o shumang le tsona, ba gona go bona diphetogo tse le gore o di tlisitse mo di company tsa
2: bona. Ba bona diphetogo ka hore ne bontsi ba bona ke tsana le bona kanjale re tsala re thoma ngwa ga o fete.
1: Diphetogo di a bonagala ngwana mama. Go baswa ba e le gore ba tsheleditse gona bjale ba o e leng gore ba tlaleleng a ba tse rona ba ka dirang ka maphelo a bona. Moswa yo e le gore motlhomongwe o se re diploma wa degree in marketing, o e le gore o sa ya sekolong o ithutela tsana tse tsa bo di-business management le tse ka mokana ga tsona, o ka rata goreng go bone ke baka la gore baswa ba swere mangwalo eopia ga ba na maitemogelo.
2: Ke ne ka moso o mongwe le mongwe yo a nyakang go ba social media manager or wa nyakang go tsenela tse tsa social media or a tshwere yona degree ya marketing, gore a se ka emela gore a be perfect or go be le motho a mmitsang. Tsoma ka tse diang le tsona gang jale ba ithute ka metlha ebile ba practice. Go na le di-platform tsa go tshwana le YouTube le TikTok le AI e gona, ba ka shomisa tsona go ikokeletsa tsebo le go kithusa go emelela mo baleng gona.
1: Ngwana mama are tswalela re lebelele bokotsi ba dikgokaganyo tsa leago, motlhomongwe ge company e setse e wetse kotsing e weditswe ke o mongwe wa bašomi mmogo gona ka fao, ke dilo tse di fentse e le gore motlhomongwe dikhamphani tshwanetse gore di dire ka lebaka la gore wena mošomo wa gago ke gore o thuse tsona dikhamphani tse motlhomongwe ka mangwalo a o ka itlhatswa mo setšhabeng le tse ka mokana ga tsona.
2: Ke kgopela potšišeo.
1: Ee, ke rena ke tse dikilo tse re fentse e le gore o ka kgona go thusa dikhamphani, goba o ka reng go dikhamphani tse dingwe tse e leng gore o ka kgwetsa khuna di abeile company into distribute fa o e leng gore a ba tsebe gore ba tshwanetse gore na ba direng ba bangwe kgwetse re lla ka company ba santse statement ba sa dilo tse ka mokana ga tsona, ke mo wena o tsena go gona wa kgona go ba thusa.
2: Ee, ke ka moo ke rego company e nngwe le nngwe e tshwanetse e tlogegana jale yo icheck-a gore e na le social media manager or social media strategist. Ka gore ka dinako tsa go tshwana le tseo re na re tso phela re le ready re itukisitse, and ge ntlo ya go tshwana le eo e tlhagelela re setse re e bona ebile re a tseba gore re tlo dila jwang le yone.
1: Re setse ntlo e setse tlhagele ka yona tsela eo.
2: Uh-huh.
1: Motlhomongwe go na le mo e le gore o kile wa e kgwetsa o le kotsing, goba company e le kotsing mo e leng gore o tshwanetse gore o ba thuse, ka gore dikhamphani di phela di le kotsing ka lebaka la bašomi mo e leng gore nako e nngwe company ka ba rena bele ka di-client di alela di sa kgotsofale di kitimela dikgokaganyong tsa leago ba bolele gore ga ke tabise ke ntho ya gore le gore go na le mo e le gore o kilwa feleletsa o ba thusa ka di-statement tsa go kgona go ka thusa bareki.
2: A go fitlheng ga gantswale ga itseng ke ke tlhakane le ntho ya go tshwana le eo ke ke kopane le ntho ya mokhuta oo
1: o fitlhela gona bjalo. Okay, ngwana mama ke nyaka gore nke ke bolele le basong ke banang ba re tlhalosetse gore na ke eng se le gore ba ithutile sona go dikgokaganyo tsa lego ka lebaka la gore re gona ka moka TikTok, Facebook, Instagram, YouTube le tse ka mokana ga tsona re gona, mara na di re tswela mogola na, ke potšišo e le gore tshwanetse gore re ipotšiše yona le kgono. Wena o moswa e le gore o bontšhitse gore nako ye re leng mo go yona, a re tlo dula fase ka di-data tsa rena ra no tlhola gore roga batho kwa dikgokaganyong tsa leago le go dira tse ka mokana ga tsona. Go sana le molaetsa wa mafelelo o e le gore o ka tshabela go wiša social media re o kgwetsa bjang ge re nyaka go bapatša le gore o tlo re thuše dikhamphaning tsa rena.
2: Raganjale ke nagana ke felela mo ke gore company e nngwe le nngwe a ke icheck-e gore a na e lokile na, is it ready for everything, is it brand ready, icheck ra e ba ra e jwale ba kitukisetsa le ga jwale ba nyake wa o tshwana le koketso thamaga.
1: Mo social media kwa ena mang uno ba koketso thamaga.
2: Ee,
1: koketso thamaga. A ona email mo re ka go
2: business ya ka mo social media ke House of Immaculate.
1: Re to gona go ngwana Immaculate wena. Re botse House of Immaculate. Are re peletele yona ngwana mama.
2: House le ya ka ke le peletela
1: Immaculate. Immaculate yeo. E la bolela khuna di ngwana mama.
2: I M M A C U L-A-T-E, Immaculate.
1: Ah, the Immaculate Skumbuzo Mbata. Bona ngwana mama re go lakaletsa matlatse le matla gona re roka re ba sa ba bantsi ba ka ithutsa tse ntshi kudu go tswa go wena ba ipsine ka dikgokaganyo tsa leago se ka kgotsa motho a sa tsebe gore a ka dira eng a na le balatsedi a ka kgona go thusa dikhamphani le tse ka mokana ga tsona re ithutsile tse dintshi kudu go tswa go wena ebile re go lakaletsa matlatse le matla gona. Re a leboga. Ah, motsheletso tsobela FM, koketso tsama. Koketso tsama ga ke social media manager. Di company ka mokana ga tsone tshe ile gore motlhongwe ba ka ba sena le social media manager gore ba sena matlakala a bona a di go ka gantsa le yao. Go tswana le rena pele ka thobela FM, rena le balatedi ba 1 million mo la Facebook. Re leboga bo mokoka, re leboga mologadi, re leboga lena bo Isaac, re leboga bo Mosangwasheng. Ke bona ba le gore ba netefatsa gore bona matlakala a thobela FM ka mokana ga ona a eme go loka. Pele re nyaka go kwa wena moswa mo gae, re nyaka go kwa wena moswa mo gae gore na wena go ka nne tsela go tsere bolela go ka tsona. Go na le mo dileng tsa go tswela mogola na. O bona ka re di shumisa bokaone ka matla na. Go na le mo ile gore o khule wa ikholetsa. E ka ba moshomo ka re go ka ka re go ka nne tsela yago. Hm? O ithutile eng? Hm? Go na le se ile gore o khula go tsa thuso ka social media. Bolela le nna moso. 086 0024 5 2086 0024 5 2. Ke nyaka go kwa go tswa go wena gore na wena social media ye nna le wena re e ratago ba bantšhi ba felela ke mešomo ka lebaka la yona, ba bangwe ba kodutla ba bangwe, ba bangwe ba elwa ba rogana ba dia dilo tse ka mokana ga tsona. Wena go na le moye go tswetse go mogola gona.
12: Thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
1: Mafateng a matelele a dia le moya ke boletse gore le kgone motsheletso ya Thobela FM ke la masomepedi 21 July. Ka mokibile re be re le ka mola mokopane, re be re le mapela hansi. Bona re kopane fa le Sesi Kate Tlase. Go a reketswa ka mo sekuruwe ka mo mokopane go na diketswa ka sekuruwe le go ne o a gola o a gola a Sesikate wa o ipsine ka letsatsi la gago la matswalo mane, o ipsine ka letsatsi la gago la matswalo ko golofela gore o ipsine ga botse ga monate fela bja le o ipsine o ketekile ga botse. Ke re ke go nyakela happy birthday ela ka mo a ke e bone a ke tsebe kae a ke e bone shemo ebe ko golofela gore o ipsine a kere wa kharikela le tshetsi la gona matswala aga Musa se dumela ntobe
13: le ka huna di deho
1: re gona le ka ngwana mama
13: a re gona
1: aha
13: a la nkhopota de immaculate ba re ke house of immaculate
1: ba re ke house of immaculate
13: ka 2020 ne ke na le company ke bitsa immaculate tv Immaculate TV e ne ke na le page ya Facebook. Ne ke le busy ke dira di chemical like ke di pusha ka yona page ya Facebook. Ne ke dira chelete. Ne ke dira chelete straight. Ngo di client tsa ka most of them ne ke khumana wana ko page ya Facebook. Ene a re o a lebelela ne ke bona ne ke rana le driving school. How batho ba ba tla di PDP motho ba tla buka le nase. Ne o khona go mo bukela yona fela. O mo patedise 150 for mo bukela PDP, wa mo bukela online fela, o mo patedisa yona for mo bukela o.
1: Gone bele o sentela pele ka yona go ba bjang?
13: Eish, ke sa eminyana, ke sa eminyana ka tsona gona jwana.
1: O sa eminyana ngwana mama, mara o ka thabela go tswela pele ka yona?
13: Ya kere rena re batho ba thapelo, so nou ke sa e rapedisa gore ke tswela pele ke hodise ka thapelo.
1: Bona rena le wena Immaculate TV re go emetse re sa nyaka go bona o tsena pele ka letlaka le lewela ga gore nyaka gore go ka tsela go dire tswele mogola.
13: Ah, ke tseleng ke sa tlo tswela pele ka lona le lena le rapediseng.
1: Re a e rapedisa Immaculate TV eo.
13: Okay, o bua le Thabo Mapunya ka Mothembisa ka mo gae ke Bogomo 178 ga Monyebodi.
1: Ke a go leboga ngwana mama.
13: O leboga nne.
1: Ah, re leboga motsheletso wa Thobela FM re nyaka gore baswa. Di go ka ganya tsela go tsene re tswele mogola. Le tsole mo khola ke fela ke botsa ba sa kere o ka sebe le kgwebo wa tlhoka di go ka ntse le yao o ka sebe mmagwebo o ka sebe mmagwebo go ba ra kgwebo wa fetse wa tlhoka di go ka ntse le yao e sebe go nako nye re phela mo go yona company e sena go ka ntse le yao re le bona kae e re le topa kae re le topa kae go le mosa o na le kgwebo ne tsefetse gore bona o latlhela moshumo wa gago kwa a re ye le go no bolela kua go na le ba bangwe ba ile gore ba gona mola ba ba di shimisha go re motho bile ba felele ke moshomo majajana go no rogana aba sene ka go tseba gore go diregile ba no thomela go no re bona ba leta company ya gago batho majajia bele ba so ar shimishin doka o netse la go gore di khone go thusa nna le wena go na le mo okileng wa khotsa moshomo go na le mo okileng ya go tswela mogola a re kweng
14: 086-000-2452.

0: na TLB.
1: Ke mengwaga e masome tshela tshela re go thabisa. Re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate.
2: Ke kgoši Mathupa Mokwena mo setšhabeng sa ga Mathibela. Ke re go mošate wa tsebo le boithabišo. Ke kgaisa ka wena.
3: Ke le mmakgoši Raphatlhelo wa setšhaba sa Babero ba Raphatlhelo Segosese. Thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena.
1: Hashtag Thobela FM 66.
4: Mafateng a matelele a jalo moya le nanola moswa le bokamoso ga monate fela bjalo re tswele pele re tlhotlheletša tšhomišo ye kaone ya dikgokaganyetša leago bjale ka baswa motsheletšo tshobole fam go ka gopola mo bekeng ya go feta go ile go ba le banna ba bangwe ba babedi wa tsa ba go nyatša moletadikgoro bo wa bja le mošomong wa gage banna ba lebele ba tšea kgatišo ba nagana gore a bona ba tlo kwa ka rena mo Aforika Borwa bona ba ile ba kwa ka Aforika Borwa ke ka mokgwa e leng ka gona social media. Gore se ka tla ka social se ka tsena social media ka makoko a nyaka o ena le makoko se ka ba le makoko wa kwa godimo re motšwa godimo ra moisa fase ra tšwa fase ra moisa godimo ke social media ka mogolo gore ka gona wa godimo re moisa fase wa fase re moisa godimo se kwa ikisa godimo re tlhompa batho ge re le mo go yona o na le kgwebo go na le nako e le gore motlhomong o kile wa ikhotsa o khoditse sebaka. Bophelo ba gago ba fetoga bo fetola ke dikgokagang tša leago bolela le rena re ba bona di-artist tša borena di a gola di-million tša mašheleng ka lebaka la YouTube mo go streamiwa go mmino wa bona re bona ba tlhomphiwa kgokagang tša leago nna le tšhelete wena 086 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 0024 5208 6 sa bo bjang
0: o ra ituma o bolela le kwena
4: so he so kwena lintsi la go le ntshabela bona
0: ga le re sa bolele
4: ke ga le go dire sa bolele no ke tsabetse go mosa le wena ke no go bona bolela le eki eki ya go botsa beke je pedi ja go feta gore Spain e tlo tsea what else ke ha bo kirya no e good bone
0: e ke di bonela pele ska bala munyaja
4: ska ra munyaja mo itse ma ishiwe
0: ke tota ke mbija doctor le ene
4: sga ai go ile ngwana mama di o fetse tshwa mo pele ba ga go di bone bya ngwana mama
0: khona di the host nna ene di re go kantsitse le batho di re go kantsitse le batho ba ile reng re be re le gole le bona bile ba bang re sa nano re ka ba gausi le bona ibile di twitse le batho gore nna re gona no poster dilo motho ka morao wa Daulebo wena o bo bile o sana no re wa mothusa
4: korono la tlela selwana lwana mola o re wena wa thusa no go ba re swara se utla re ka airtime
0: wena o le tlela mola bile wena o ithalukela e se taba re wena o na no re motho lo ka motswela mogola
4: wow
0: gore o ka opola selengile sa dia ya ka kwa Britsigela mama tlakala ka kwa e wa pula go tsela go lgolo ya ma batho ba le baka go botswana le go ya bona re ba le ka khutsho e ile eng go ka ntsha le mongwe wa ditaba tsa go botswana ka kwa wa pula batho le ba ile ba tshwa ka mo Afrika bo re ba isiwa ka kwa botswana ka kwa o motho lo ba gona hore a mpotse a ga ndumele tse di die ya ka kwa ke gona o di tsheke di tsisa ka mo Afrika bo re
4: wow wa bona hore ge re ka tswela pele ra shumisa go kaganyo tshele go ga botse ke no bona o ka re bontshinyana ba rena re ka thushe
0: kuna di those state botlo ka go dikudu bile ba ile reng ba di bona o ka ra di bona ba di botlhokwa ke tse bo rena ba dilwa go planet eng efe
4: ba di bona bya
0: ba go dikudu
4: ai kwena nna ke ya go leboga ngwana mama re leboga le ratola ga o le o bontsha go tsobela efe mo ka dinako ka monka na ba go go bone
0: sa botsa go go ra tsore ke nkhona di host nga no be ke sa phone le nana o la o mara go ne tsofala tsore le nana o la o ke le theletsa le tsilong le dingwe
4: yo nna nna ke a leboga tle mona nna ke no bona o bia dilo tsa rena mo TikTok ba tsuki ke tsana go tsana TikTok ba re metle ke no tsana ke tlhakane tsa go bona ka di gatiso tsa rena tsa mo meshumo mo thobela FM re tlo arno leboga go duka matla ngwana mama
0: le na ke re tjolang pele di mushumo mo botse
4: re ya host re ya go leboga ngwana mama
0: o leboga
4: ai
5: la ke le tele tshele ndano la ke nna kwa o raloka nna

0: ke ka mokgwa ke kgethile go go tsena ka sealemoyeng sa gago ka gona bosegong bjale kgone motšheletše. I got the feeling and it is over. Gregory Apo tupijana ga fao show me the way Regina Bell ska lebala gore lenao le re le thomile ka stand accused. I stand accused koša ya kgalekgale ya Isaac Hayes ya ke gopola gabotse wile wile ka e diragatša mmogo a na le Millie Jackson ba e diragatša bela ka Duet ya tšea gabotse kudu. Setšhupela go sela ke metsotso ya masome a mabedi ka morago ga iri ya lesome. Moteletše re ke go botse bosegong bja lekgono e le la bobedi go di agametse motho wa ka re re go tlisetša di agametse tše dingwe tša go ikgetha goba re go tlisetša lenaleo le lengwe la go ikgetha. E re ke thomele lenaneo le ka mokgwa wo wa tseba se sengwe seo re re go ge re khunama nako nngwe re rapela Modimo ra se kgopela ke bophelo bjo botelele. Ke bolela maaka motšheletše wa tseba taba eo ke bolela thereso selo se sengwe seo e lego gore ge re fitlha ka ditempeleng ge re fitlha dikerekeng tša rena le ge re dutse ka magae re fela re gopola Modimo go na le selo se sengwe se se tee seo e lego gore dithapelong tša rena re a se bega ra se kgopela go Modimo. Selo seo ke bophelo bjo botelele. Batswadi ba rena ba kgopela sewe e le ge ba kgopela sewe go yo matla ba gopotse gore magareng ga mabaka a mangwe gore ba kgone go godisa bana ba kgone go godisa bana go fitlha ba bana ba ba kgona go ikema. O tla hwetsa motho a re nna wa tsebang ke no kgopela gore ke a tseba gore lehule gona ke a tseba gore tšatli le lengwe ke tlo tlhokofala eupša wa tseba ke a rapela mo Modimong gore ge fela nka tlhokofala bana ba ka ba le gabotse ba ikeme ke ba bone gore bana ba ke ba tlogela ba le gabotse. Ke a kgola letlelekwe e taba yeo ka batho ba bantši gona gore yo bana ba ka e sa le ba bannyane go o ka re bo o nyakile o diragalelwa ke tiragale ye nngwe yo o ka re go ga e kgatlhise e ka ba kotsi ya sefatana go tla hwetsa motho a re yo batho besoe bana ba ka e sa le ba bannyane re gopola bana pele magareng ga dilo tse ka moka. Ke ge re kgopela go yo matla gore o ka re a ka no re fa bophelo bjo botelele ra kgona go bona bana ba bangwe ba kgona go bona le batlogolo goba ditlogolo go ne go ba fela bjalo. Bosegong bja lekgono motheletše go diagametse tša moremogolo kere go lenanego le tlo ba le kgethilenyana re na le mokgekolo o mongwe šo mokgekolo o leina la gagwe ke Eni Maimela. Bo mokgekolo Eni Maimela go ya ka fao re bona go bophelo ka gona matšatšing a lekgono go ya ka fao re bona go batho ba fitlha ba kgona go fitlha ba kgona go phela go fitlha mengwageng ye itšego ya bo masomešupa hlano masomeseswai hlano ya ba e le gore bophelo ka nnete re re motho o gotse wa hwetsa motho setse a tlhokofetsa ape go le tlhokofalwa gana fao masomešupa hlano masomeseswai ge re re motho eo ya ka nnete o gotse ke ge motho a gotse masomeseswai hlano nnete gona ba bangwe ba ba le bophelo bjo botelele go feta fao eupša gantši maphelo a batho ba bagolo a felela gona fao. Ga se gantši gore ka nnete motho a phele a ba a re lekgolo la mengwaga re re mola motho o fitlheletše lekgolo la mengwaga ao banna we a ba a re lekgolo le metso e mehlano a ba a re lekgolo le lesome a ba a re lekgolo le lesomehlano hei ga se gantši motho o mobjalo ka nnete re keteka mpho yeo modimo a mo file go yona ge ba re batho ba ba kgola go modimo re no kete ka mahlatse a gagwe a go ba a phidile go fitla fawe ke ka lebaka le o bo tshegong bya le khone re na go le bo koko ene maimela mokgekolo yo a phetsego le khone lo sa phela o na le mongwaga ye le kgolo le somehlano kgwedinye ya Dr. Nelson Mandela le yena e le go motho o mongwe ka bone Aforika Borwa re ile go raka ra mo dumela bophelo bjo botelele a tlhokofetsego a ena le mongwaga ye masomesenyanetlano 95 re bone go le kaone kudu lenanegong le go moremogolo gore nke re tle re boledišaneng le mokgekolo yo le morwedi wa gagwe o a lego mo mogaleng ke rata go ba tamiša le go ba amogela lenanegong le kgaetšhedi yaka madumeši ya otlhe ke a go tama le go amogela lenanong le la moremogolo bošegong bja lekgono
1: re a leboga re leboga le batheeletši ka moka ba ba re theeleditšego le koko mamaimela eme maimela le bona ba re ba leboga
0: aga lena ke rata gore le no itsebiša le itsebiše ka bolena nna maina a lena šike nao iphitlha lena e no itsebišang le itsebiše go motheeletši gore le mang le amana bjang le mokgekolo yowe mme le dula kae
1: nna ke nna Jane Maimela Mohlongo ka tulo ke dula Pretoria mokgekolo bo mma ke nna lasbon ya bona ke nna morwedi wa bona a le tee ebile ke le morwedi wa bona wa bofelo wa mafelelo
0: o ke a leka
1: bona ba humanega mo tulong ya ha moshakga village mo ha mojaji
0: ke tloga ke leboga kudu ke tloga ke leboga kudu go kwa taba yo a ke tsebe ke be ke sanya ke go boledišana le mokgekolo ka wena ke be ke nyaka go boledišana le bomma edi maimela ka sebele go lebeletše ba ka kgona go kwa polelo mo moyeng ka mogala goba re ka le go boledišana le fela le ba fa ditaba ba tla nkara ba ka fawe
1: le ka no le ka go boledisana le bona le hele re ditsebe a di sa kwa botsena go nngwe mara tse di mo ba di kwa ke bile mo speakereng gore ba khona o le mo ba sa khona go ara ba botsi ke tlano
0: le tla ba ramela ke tloga ke le boga ke no ba ke sa se pedi ba se kwa kere awa ke tloga ke le boga kudu aga Koko ni maimela madumeši a otlhe koko
1: nke di
2: thobela
0: le kae motswadi
2: a boa le tsogile
0: re leboga kudu ge le tsogile awa rena re tsogile koko tlhe ebile re tlhoile gape ga go na le molato le o monnyane le tlhoile ka la jesu koko mpotseng ke boledišana le lena le le kae le dula kae le dula a mošaka ke kae ga mošaka
2: Limpopo
0: Limpopo o ya ke a bona ga mojaji ke tloga ke le kwele koko le a gopa koko gape le kgono re swere tabengwe ye botse kudu ya go gola ga lena le mengwaga ye e le kgolo le somehlano koko le sa gopola gore le bele go neng
2: le se tlo ba re ma tonde ka gore le bele go re mona ya o bona le na yo mo go lu ya le ne wa ya ga ke le ngatsa ye nngi
0: me wa le na ke me ntshi koko
2: le bebe era ke da se polo ke da ke ke ja le
0: le ga tshe le nthuse fao ba re ba bele go ge sporo se di yang
1: Esa he was processed out to have my case, Sia Zani, Sefeta Mojaji's proof, Siavo Zani, Sefeta Zani.
0: Oh, Babele, we ka on Nawahaoe. Ke a lekwa o
2: le age ga mo ga bona
0: a ge kuku ke a lekwa ka itse ka mputse ka pukwane nya bona ya boitsebisho go laetsa gore ke bangwa ga mang
1: ba fukuleditse mengwa ha ba ba file 1924 ene ka 1924 yeo o bo se jona le third born
0: o kakaka o bana ba ga bo bona ke go setse go na le ngwana a boraro ko re go gabotse go ra gore bona ke ba pejana ga 1924 115 years le bala ka 1924
1: awa re ile ra balela morao nyana re bona gore 1924 ye e ka se be yona ka gore first born ya bona e be e na le ba re first born ya bona
0: ya ga bo bona
1: gore said born e thaka ya Mr. Mandela
0: o third born
1: ke thaka ya Nelson Mandela o tlhokofetse a butiwa ka wa o re be re re ke yena first born ka re o tlhokofetse masea a mabedi before yena
0: oh kor ga
1: go bana le 95 years ha tlokofala
0: oh ke a lekwa be a le ke moka lana malaba le lanyana morago nyana e la popoletsa gore e ka ba bangwa ga mang gona
1: in kore he re popoleditse morago e ka ba bo 1912 for hona mo to 1911
0: e ramengwa ga ya bomma
1: eh
0: oh ke a lekwa pya le mputseng ba ka e bomma ba sa ntheledi ja ke re bokoko
1: eh ba sa theledi
0: eh kuku a rieng mputseng mokgekolo le bile le bana ba bakai bophelong bya lena
2: a go ba la ba ka
0: eh
1: ba le bana bana bangane
2: bana ba ka be tshene ga mo ga bona
0: e be le ba bakai ba re ke ba bakai
2: le tomi
0: o
2: le la bana
0: o le some la bana
2: ba tsena na ba la ile le ba nya la ba tsho
0: o bashima o kore tla ba ba shupa
2: ba
0: o ba se swai le ba nya na ba ba be
2: eh
0: oh
2: and then ya la be ba tsho lo da ke ba na pena
0: oh ke a le
2: ya le bo ye mo o ba je ka mo ka o sa ke tsho o simana le ngwana nya na no wa ba fele la di la o pitsole ya
0: oh ke a le kwa mama ke tloga ke le
2: kwa ke bona ba mpa so pao
0: ke bona ba le tlokometsego
2: ba ra ke sa kona o di tabisa na mo nyeni o di sa tsone ke
0: eh
2: ya kona u jama ya ga ya ba ba ke yo ho ba la ke na so ne ya le yo wele
0: eh a wa nqanqa se mama eh kukumputseng kore mo le tsatsing le re go tsoga la no dirang kuku ka gore go ape ya gona ke sa kholwa le khona ipa le no re go tsoga la dirang kuku
1: re me ndla ene kuku sweka masuku
2: ba nyangela motho ba ba so bana ba baka
1: ba re le di eng he le tsoa
2: le tsoa ga rapela
0: la rapela
2: e ga di bia mo di mo ga u tla bona se yewe ke le o ga passa ba di tshwana
0: eh
2: ya 19 e ga di ba passa di mo ga ba u di sa tshwana lo ra ja ba tshomo di nne ya ga
0: oh kyale ke tshe o le re go gele rapela la di rapelela Koko ke le mpotse ge le rapela le sa khopela modimo gore a lo ke letse matsetse a bophelo magareng ga tshedingwe.
2: Ya rapela. Sa le modimo go ena o tsiba o nga tjakila ka ga go ena o tlo o bona se. O ka no o ba di ka no jwa ga tshibila modimo wa ntse o no bo ba le nga no la la ke ke o tlo o tsho modimo no ni wa ena ga a bu la ga tshibila mo ka mo ha le. Ka we ke ya ne ba mpilo yo bebe.
0: Koko le sa khona go itshepetsa le sa khona go itlhapisa ili ke sha lentlwane ya botshwala mare ga le shitishi ke selo e mo mmele ngwa lena ga le lwa le koko go ba kere le na le go tshwenya keng mo mmele ngwa lena malwetjana letjana
2: ma e tsena go tshitana tsana ha
0: Oh, ka lebaka la go gola.
1: Ba ile ba wa ba robega hipi. Ba dira operation kwa sepetlele sa Mamelodi.
0: Ke tabaneng.
1: Ka 2022.
0: 2021-22
1: e tsana go ya COVID e be le 21 e ba ile ba wa ba le mohae ba ho bala ba robe ha hipi ba ya kwa ba ba operator ya le he ba tsoha everyday ba tsoha ba fetsa o rapela ke moka ba tla lola mpeto wa bona moka motho a dilang le bona o tla ba fa metsi a o tlhapa ba tshelle metsi ba te tlhapise bona self
0: ya inkeke ke nyaka go botsisa koko ke nyaka go batamela tabe ya thapelo gape ke nyaka ba nkwisisa ga botse ke nyaka go botsisa koko ke ka lebaka lang thapelo e le bohlokwa go lena tsatsi ka tsatsi ke ka lebaka lang thapelo e le bohlokwa ka mokgwa o go lena
2: Na di kumana ugali gyo na inchelinda imbaso ba uchabele. Aki ni gani, eki ngoma laka di rabele, eki chuhuwa di rabele. Kala jesu.
0: Kala jesu ko.
1: Mwali shile uma chajiyabu pili.
2: Kala kumana ma chajiyabu pili, gali mwimu kande di jiyabu pili.
0: Kibe kisa nyaka ubuchisha wana faugori, sephiri sa lena se segolo ge motho a ka no le botsisa gore le nagana gore ke ka lebaka lang le phetse lebaka le le telele ka mokgwa o le tlo re ke ka lebaka la eng koko
1: ka lebaka la modimo
2: ke lebaka la modimo ka re o ya ntšhatsa ka le nna ke rata motho yo mongwe le yo mongwe a sena ke tshwarela mo beleng yaka a sena sekobe ke rata motho yo mongwe le yo mongwe ke kumana o ka re mongwe le mongwe ke ngwana waka
0: ke tloga ke le kwa gabotse e tshwarenga la faukuku o theletse tshobela fm ya le go tlhagaso la Africa Borwa happiness tshoboma ke ka re salmo e sagago le ba la stupena ko ke betse ma sume periperi go ikala ireng ya le sumete re bolela tsana fa le hey ya mahlaku a matala ka nnete bo koko any my email ba dula ka fa le ga mo jaji mo kgekolo yo o na le mongwa ga ye le a ke le kgolo le sume hlano e bile ga botse ge ba go balwa mengwa ga gagwe go begwa a ka no fetanya na fa ka lebaka la gore ga sakatsa sepela ga botse tsa mengwa ga gagwe ge bo dira pukwana bo itsebisho ke bo le tsana gape le morodi wa gagwe ke mamhlongo ke bona ba tloga go ba ba thusa polelo gore taba tse ka moka di kgone go kwala ga botse e ba gona fa mo challenge ke nya ka go kitibela papatsong kha tshire ka ke kitibela papatsong ke a bua mona ke nge se fetse go pelo
3: Le khono le Master V, rena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroll lightes.
4: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroll bushi o bohle.
5: Ah, ona le scroll lightes.
4: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
5: E go ya wa e red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le go di tshepedi ja YouTube Premium mahala.
4: Ke leng tai khumana byang.
5: E go tsaga la fela go voda app tswela pele ba bontshe gore o tshwaretse jompele
4: ah ke tla dira byalo
5: bona le dipielano further together Vodacom
3: le khono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroll lightis
4: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroll bushi o bohle
5: ah ona le scroll lightis
4: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
5: pe go ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di khodi tshe pedi tsa YouTube premium mahala
4: le ntle go mana bian
5: e go tsaga la fela go vona pay app tjola pele ho ba bonje gore o tshoritse jompele
4: ah ke tla dira bian
5: bona le dipielano further together Vodacom
0: botsa go mmya le khono boengwa rena ke le hlaku le letala ka nete nete nete nete nete mam ene maimela ku yo na we koko ene maimela le moredi wa gagwe ba gona fa momogaleng bo moredi wa bona ba no ba thusha polelo motheletsi e no nagana mokgekolo wa mengwaga ye lekgolo le somehlano ba sa kgona go nkwa selela thekeng ge boledišana ba sa kgona go tlhalosa ditaba gabotse ba go boditse gore ba kgona go itlapiša go ikiša ntlwaneng ao ba itshepitša ke nyaka go ba botsiša potsišo ye koko e reng ke le botsišeng ke nyaka go le botsiša potsišo she bophelo matšatšing a lekgono ga bo sa lego koko go tlhokofala batho ba bagolo le baswa ebile batho ba ka moka gare a ba batamele le mengwageng ye e lekgolo le mengwaga ba bantšhi mengwaga yona e ya masomešupa fela ba no palelwa ke go fitlha gona fawe lena le phetše go fitlha mengwaga ye lekgolo lesomehlano koko le nagana gore ke ka lebaka lang go se sana bophelo matšatši a bophelo e le bjo bo kopana ka mokgwa o batho ba tlhokofala e sa le ba bannyane ka mokgwa o
2: eeea makoa bapabaaapao yona eosoetshwaramo lefaseng baaeaosoebaaeaeaegoeeseenothompo
0: Oh, yeah.
2: Le maupia wa ba re gaya dali e finish ke we ya le u ba ja le ba na ba tsho ko ba go jo ya lo ba ya na ba ra le ma tsho ke sa bona nyana
0: eh
2: le ke ka u twa nyana ke yo ba ya le ke ke ba khule mara a tsho tsha lo ke mo tsho le ke a tsho ntwa le ke a tsho ta na e la na mo
0: ke tloga ke le kwa koko lebolela ka dijo tsa matšatši a tse o di jewago simo o lebolela ka ei dinama tsa dikgogo tsa kgale ke tloga ke
2: le
0: kgale bo sena ditšidifatši o sena di-fridge
2: kumala mabele re na beng mari tsitsa so nga se le go tala batho le ke ka no le ma ya le batho ba ta ke ya le na o ke mo ba tsho ba le mao
0: ke tloga ke le kwa kudu karabo yewe ke tloga ke ikwele ke nagana gore motheletse le yena o ikwele dijo tse le re ke tsona di re tshwenyago eutla koko le boletse ka taba ya tlhompho ge le lebeletse le re ga go sane tlhompho matšatši a ke kwele le bolela ka tlhompho
2: ga ba tseele bophelo bana ba nwa majalwa ba tsaya dipake ga ba sa tšhaba motho yo mogolo ba kumana motho yo mogolo e tšhaka tša bo bona ka dipake ke le majalwa a ba nwago ba bangwe ga ba dumele lentse la modimo ba nyaka go orela ka satšane
0: Eh. go thwe ri phile ditagi tsa mihute e ka moka re re namile re le go tsona ke re fokoletsa maphelo ka lebaka la gore ba bangwe di re tsentsha dikgarurung re a bolayana ga re sa tlhomphana ga re sa latela le ditso ke moka tsona tseo ka moka di bola tlhompho ya rena le mokgwa wa rena wa bophelo di re fokoletsa matšatši a bophelo ke bo koko ene maimela ba bolela go ditaba tseo ka moka go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo botheletši o ka noba o duma le wena gore o ka bolela se sengwe ka tseo ka moka o kwelego ba di bolela WhatsApp line ya rena ga e šome ke a kgola wa tseba e le ya 0718959302 satšile taolong eupša seo re tlo boledišanago goba kere re itshepile fela mogala wa rena wa 086-000-2452 ga re tlo ba tshwarela lebaka le letelele motheletši tloga gapjale a re no balelang metsotso e lesome re tlatla re ba lokolleng bo makgolo ba kgone go robala panele mo redi wa bona gona pjale ge re boledišana le bona 086-000-2452 o kwang go mokgekolo motheletši wa Thobela FM keng seo o ka ratago go se latlhela goba go ntšha kgopolo ya gago ka sona malebana le tšeo ka moka ba di boletše go putšiwa mafelelo yo ke ba botsišitšego yona ke no ba botsiša fela gore ke ka lebaka la eng lehule a tile ka mokgwa wo batho ba palelwa le ko go ne o fitlha mengwageng amen ke raka bontšhi mengwageng ya bomasometshelatlhano mengwageng ya bomasomešupa ge e le mengwaga e lekgolo yona a wa ka nnete ka nnete ka nnete re ne o tlogang re lebala koko e reng ke beng ke le boledisa ge o go lokile ke tla re batheletši ba setse ba thomile go letša eupša koko pele ke tlo tseya motheletši koko motho ga a phela mo bophelong o a šoma a šomela bana lena le šomile kae koko le šomile kae ge lebe le šomela bana ba lena
1: lebe le šoma kae
0: Koko le nagana gore ke ka lebaka lang ba ina le lenyatso ka mogoko kwana ke ka lebaka la ge le lemogile ditlogolotse ke ka lebaka lang ba ina le lenyatso ka mogwao ba le tsea kae lenyatso le mola batswadi ba bona le bagodisitse ka tlhompho
2: abakakhala ngumuntu wamukhala ngwana waona uyagwazalo uyamthe
1: kubotha mapoli
0: eh
2: yabe ngamkhongwana pepa ungwana kaena
0: eh
2: nile bikhetha baba nayo na baba hulu wanyalwa wabithi wahabu jewes uhali wathi wabani thompele bomatwalele bahali woli Nagi de Kahuli Shabana Baba Hari Bode Bada Baba Bama Wagaki Bada Baba Kuiza Kimpa.
6: Ah, master V, ga ke robale ke dula ke scroll a lightest. Ah, master V, ga ke robale ke dula ke scroll a bushi o bohle. Ah, ona le scroll a lightest. Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data. Pekwe ya gawe e go Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala. Bjale nka e humana bjang? E go tjagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele. Ah, ke tla dira bjalo. Go na le dipeelano further together. Vodacom. Tabela FM mo shatwa tsebele tabisho happiness so ba makeka ra selma sa go tshipana ko ile metswele so me fela ka bra go ga iriel sobi mo tsheletse ke ali la mo la tlatla pokeng re mogolana re go le la moremogolo re go tlisetsa diaga metse tseo di kgethilego re boledishana le bokoko eni maimela le bona ge a re kweng gore na ba theletse ba rena ba tla reng. Mothelitse o kwele, o kwele tse ka moka tseo bokoko ba di boletse go re thomile taba rena ka gore la tsebakeng ge re le dikgobokanong tsa thapelo tsa mehutahuta go ya ka dikereke tsa go fapafapana go ba le ka ditumelo tsa go fapafapana se segolo seo wa tseba re se kgopelago ke bophelo bjo boteletsana ke bophelo bjo botelele ke gore Modimo a no re boloka. Re khudisetse bana a wa ka nnete re ge re sepela e be e le gore re kgonne go bona gore bana ba rena ba be ba ikeme bophelo motho a ka bo lebelela ka leitlho le lengwe ke mahlatse ba bangwe ba neo tlhokofala e sale ba bannyanenyanenyanenyane kudu eutlwa bokoko ene maimela ba phetse lela ebile ba sa ikgopelela le bophelo ke ba botsise ka rena a fa le sa ikgopelela bophelo na ba sa ikgopelela le bophelo gore a wa Modimo bjaaka bophelo bo matsogong a gago ga go befela bjalo le nong keokeletša bjale le bjalo bjalo koloki e re ke tšee mothelete fa
7: 086-000-2452. Riyalo rirawa Modimo a tsara ba ba le jena go be jalo le kholo ya gagwe go a kwagala gore ka nne di tlhompho e ba bileng le yona go tloga morago a isego
6: ya
7: wa ngwa ma
6: ke tloga ke le theleditse
7: tlhompho e ba bileng le yona go tloga morago le ba ndilo ba tseneng le yona nne di ba bolela le nne di tlile felele ke gore a uwa ga ndilo gona a e
6: ya
7: a re sa e bona.
6: Latsa ba ke kgwatha ke sesengwe seo ba se bolela go ile go seo ba re go se re fokoletsa matjatji a bophelo ile go gona go tlhoka tlhompho e u tlataba yengwe go ipha ditagira a mega dikgarurung dintweng tsa go fapafapana ra bolayana ba re taba tseo ka nako ya bona ke be di se gona ba bolela gape tabeng gore sa bobedi re be re ja dijo tseo e leng gore re be re itemela tsona ra buna ra ja gona bjale go jewa dikgogo tsa kgale tsa go dula ka ditsidifatsing nako ye telele dilo tseo di re fokoletsa matšhetse a bophelo kgopolo wa gago ke eng ka tse
7: ka nnete make ba bolela nnete ka gore dilogane jalo a re sa tsebo rena didiwa ka ba boletse tlabengwe ba re kgomo nna ke re ija ya gore o thabiwa gana mo madira a bona a tsholologa
6: madira a bona a tshologa ya
7: a re ile ke le se le le le re tsene le ja gala gala re sa tsebo re tsa ne o ka kwa mogekolo e bile ke kwa ke tshoga ke thutfimela ka gore mengwa e le bolelang ba sa gona go ke thapisha ba sa gona go yeng kre le bona
6: ya
7: le rap o mana ba ne le rap
6: mwana shu a re tlogela kana fa o ke go leboga kere Tobela ke a leboga. Tobela FM mošate wa tsewa lebo thabišo 086-000-2452 lefela seswai tshela mafela a mararo 2452 happiness ka re a selemoyo sa gago ke tšea motšheletšišo ke a go leotšha motšheletšing
8: a make kgotso
6: a ya teng
8: le koko le morodi ya koko
6: ka nnete ba letšheleditše
8: selina mmalo le mago a etsege mo go tsamake le mankgopo
6: age
8: make re tshware re mmoge re bolela le make mo re bolela taba tše re ipoeletse gantši le antši le antši a ke tse nna ba fa ba matšatšia le dingwetsi tša matšatšia a fa ba kwa koko na
6: koko o boletse taba nngwe ya botlhokwa ya bogadi bja gago a re ke letse le bana ba dikgadi ka ba godiša batho bao ke ba godisitšego ba sepela ka mahlotlo ge a ka tswelela fa le ka sekgolo le go kgolwa bogadi bo bobjalo ka nnete
8: make nna ke fela ke bolela ke re nna ge ke bolela a ke bolele lebakeng la gore ke nyaka go kgatisa bo make mo thobela fm ore ke tsene mo sealemoyenne mentsile e re ka ntheletša ke leletse godimo a lona ka metsa ke re ge re ya bogadi re ela go godiša sefane sa mahoa sa make e sengwe ela goreng ore o paka heno ebeng o bofa dieta o tsirimetša tikwane mo dinokeng gore ba ta ntse ba babadi yoo ka rena motho o tlhoka tlhompho wa kakang o setse o ikanetse ba bogadi bo sa tswa ka heno tlhompho e ile kae boikokobetso le dijo tša maleba dinawa le merogo le mabele le dilo tše ka moka le boikilelo ke tlhwa ke theleditse batho bana mo sealemoyeng mo ke re banna batho ba fa botsebotse ntho e ba e bolela ba ikwiša ba re a ntho o ya o ile a ebereke mmake o ikilela ke ntle ngwe tsa o fang bophelo tlhompho ya go tlhompha batho o sa ikgapeletse ke ntle ngwe tsa o fang bophelo le o ikilela dilo tše ka moka dijo le o tlhompha batho ba bogadi bona mokekolo o godise batho ba bogadi batho ba matsatsi a thakagabo a tsena ka ra lapa la batho šhetse a re dingwe ke le bo mmatswane dikgadi le bo mmatswane
6: ke a leboga mmalolo ke
8: tlo mantse ya koko ke a rata shembanna thele tšamdi o batho
6: age la tsaba ke nyaka go botsiša koko bokoko ene maimela gore dingwetsi matšatši a koko ga ba sa nyaka ga di sa nyaka go ya bogadi le bao ba ile go bogadi ga ba sa kgotlelela bogadi lena le dutse bogadi la kgotlelela la ba la godiša batho bogadi koko ke ka lebaka lang bogadi bo se sa nyakega bathong ba matšatši a
2: e be tlhompho ya rena ya kgale matšatši a ba sa batlang batswane ba apara maroko banna ba apara maroko le bananyana ba le basadi a ba sa nyaka go šoma ba nyaka go šomela le banna ba nwa majalo a ba dia eng e na le go kediseadi le ore jaba ke ntšhomane e ke dilo tlhompho okay fa ba bogadi o kwatšaka ka dikgolo la ba fatša go ja o kwatšamele e beke ya ba seoleni maroko a re a tela re le o apara maroko ka banna ba šaele tlhompho kae ba apara maroko ba dia banna jabe banna ba ke bona basadi jabe molao wo ba obile o bona jaemamusi a se bona go wa botse jale tlhompho a ekae o le malapa a kheo bosimana a dia mosadi badu a ba nyake bomatsale a ba nyake ba bogadi a ba nyake selo
6: oya koko nkeke le kweng mmušo re le go gona o le a o kgotsofalela ka melao ya ona le wile pelo ka melao ya mmušo wa lehono
2: le o kgotsofalela jalo bana ba sešhele tlhompho o thinke bana ngwana o pepa ngwana ka ena
6: ao oya
2: bebe kgale e be le ke godiswa bana botse aodaeno tlhompho le banna o ketšhaba monna
9: ba kgalemiwa
2: ea setala bana ba kgalema ba šheletša
9: one fele ba tshwarisa o kare wa mokgalema o a o tshwarisa
2: ele majaa wa lea mokgalema o opotsare o ntshoile
6: koko ke nyaka go botsiša matšatšing a le gono go no tshwana le kgale dikgoši
0: di sa le gona le bona di khosi di sa le bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa e dinagentsa ga borena e le batho ba bampa ba bohlokwa ba o ba ka re lebisa go tseleng magoshi magoshi
9: tsana se habe
2: a re ka ke ba ba ke a ke di ke a o
9: a ba tsana se habe di khosi
2: a ba ke le se a re ke na sa thompo
0: khosi
9: a ba tsana le ntwi la o bo just chat
2: le khosi le jona a di ke le tsaba ka le jona ke no ma tsalo
9: le ntwi a ba tsana mantwi a bo just chat
2: le mantwi a ba sa bo ja botho
0: le
9: bo botho bona o ba o ba thibile o
2: mo sho o tsingena ha
0: ya
2: le ba tsa ka ba ba le ba tsho ba o kwa go le ba o kwa go le ba le maleki ya na pe ja o ba na ja
0: ke le kwele ke le kwele koko go tsa ba theletse ba ba raro fela mo moye le ra laelana le bokoko e mo theletse ba di mashao
10: e lo le kai
0: re go nna ka tshale na
10: re ona a le ba le je fa fa tsara go ana ga mo bulubeng
0: e ya ga le kai na
10: ga bulubeng ga sa daleng
0: a ke le theleditse
10: na given ko bela u budisa bugo go rena gwa nwa ene la gwa murao de fela nko dwa na go nengi le ba ba ba bile ba go rena tsona go le president.

0: Ele ke leboga kudu go boledišana le na le tla tšheletša sa le moyeng
1: age
0: botšišang ya mafelelo
1: ka go bona ke motho yo mogolongkae ba baphele mengwa e mentsi nna ba ka kgona go emela basadi ba ntelelela bodiso e ore nna basadi ba kgale ka moka a bo bona bontsi ba bona ba ba ke kgona o le a tšhelete ya motho wa monna ba kgeya monyaki na ka gore e ke lebeledeana bjale lebolaoje le dade wana bjale o thakana le motho a re wa mo isa sekolong ya kgefeja gore na nkga o nyaka o ba wa thakana le motho a re nrekele nrekele o kgefeja o reka o nabile wa o tšhabela o kwasa obele ke nyaka o tseba re na bo bona ba ba ke kgona o nwa ko kgeya motho wa monna ba kgeya monyaki na
0: kolokile ke go kwela wa rra ke leboga kudu go boledišana le wena
1: dankimake
0: age topela fm koko potšišo ya mathomo ba le botšišago yona ke gore na dipolayano tše tša matšatši a lekgono tša ge banna ba bolaya basadi ka bontši ka mokgwao na nakong ya lena di be di le gona na kokwane
2: a kere mandela o ntšhile lentse la gore bjale basadi a ba sadiwa ea wa modia mosadi bjale wa o tshwarisa bjale basadi ke bona bjale ue bona banna banna bjale ke bona basadi
0: eeompoo
2: ba kae
0: dipolayano tše di be di le gona kokwane ba le gona banna ba go bolaya basadi kgale ka nako a lena le ba go tlhakiša bana ba be ba le gona goba ae a le ditsebe dilo tseo le thoma go di bona matšatši a legono di be di sego bjale motheletše o mongwe o botšiša potšišo ya gore o re basadi ba matšatši a ba no kgona gore le ge ba sa rate monna eupša ba rate tšeo di tšwago monneng ditšhelete tša monna ditseka tša monna bjalebjale a re na nako a kgale ba be ba le gona basadi ba ba bjale na ba o bohwetšego motho wa gona a sa rate monna eupša a rata ditseka tša gagwe ba be ba le gona basadi ba maitshwaro a mabjale koko
2: yebe basadi ba matšatši a kere gore ba nyaka tšhelete e na re botšeseasele gore tšhelete kee e ba bakenya re rekela le dikoo
3: bae le tsea tšhelete ya motho yo le tsea moratio na
2: awa nne be lekati le o feliwa ba ne thompho le banna ba kgale be ba kea tshele mosadi wa mongwene awa be bakeba thakana nae bana ke moaja bokio ba ne thompho ba matšadi ya thompho a isa yao ba dia banna ba dia eni bjale ka mokgwabanna
3: a ba sana maata ka gore ba tšhaao bodiwa
2: banna bjale ba no bjaletša ba kediwa kadiang wa boyano mo bolaya monna yona o no yo mongwe dibe bjale nna le go kerisea ikeletša ba yeo monna ba ke thompiwa bomma bjale ba ke thompiwa bana ba bogadi ba ke thompiwa le badole na ke bodišitše badolo ba badolwana ke bone morwalo wa boraro wa badolo
0: age ka nnetemokete ya motheletša mafelelosu motheletše madimešeo
4: katemakekgotso
0: a ya teng
4: nkgotsišetseng baeng bao ba ba botlana
0: age ba le kwele ka moo
4: ya tsebantate make ka moka tse di bolelang ke koko gonne ye e le goreng e ne le bosaedi ore koko o boletse dilo tsa go tlaya seatla tlhompho ntatemate tlhompho ke yone ye kgolo kore go ka ba tseba gore ntate ka molapeng ke mang kore bona napile o feditse ntatemate
0: namile o feditse
4: o feditse bona mme ga a fa ntate dijo gore ke mang ore ke mang a thinye letsolo ande ntse o e diyang tate make o seka e ke ore ke a kgatlhisa dia ye e leng ka gare ga moya wa gago o tlo bona kokeletse ya mateke ya bophelo jwa le ka koko.

0: Ούτσο με ένα FM και μου καλά που πήγει. Γούνο σαν αφέλα λίμου σύπηλου έχω ρεγουτήσε τσά έχω τη άγα μίτσι τσά μου ρεπαχόλου. Από where we belong, Joe Cocker, λέει Jennifer Warren, σε πάπε υπάρχουν τίρα καλή τσά κοσά γεύε. Από where we belong, να σώμε σύπαλα με τσότσο, καμρά βοχά ήρει για λε σώμε τι. Εγώ να φάμε τσέλεγγι, το φέτο λαμά βιάλε, φέτο λαμά μου να κουνγκίσε φερισιό πέλο. Σαν αφέλα βιάλε.
1: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi ga arata go bofelo la ke tsamophile.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba e fetola na kwe mwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yele, ke mo khumana kae bontsi
3: yo. E go tsagala ka go Vodapay app. Oba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
2: ke tla dira bjalo
3: go na le dipeelano further together Vodacom
0: re sale mmogo motheletsi wa Thobela FM re sale mmogo re sale mmogo re sale mmogo re sale mmogo re sale mmogo re sale mmogo a re fetole mmawa ka sebopego se a re lebogeng pele bo koko eni maimela ke tse dintsi tseo re bege gore ka ba botsiša motheletši ne ba e le gore a ebile re ba tshwareletse ka nnete ba kgotleletse go fitlha ka nnete ka metsotso e lesome ka morago ga area lesome tee ka nnete re ba tshwareletse eupša re leboga fela ge tse ka moka ba kgonne go ditlhaloša le dikgopolo tsa bona le ba kwele ba sa kgona go itirela se sengwe le se sengwe mengwaga e le lesome goba kere lekgolo lesometlhano ebile ge ba lekane ge ba gopola gabotse go feta fawe ga se gore ke melekgolo le lesometlhano ne eupša a gone taba re boledišana le bona ka sepego se sebjalo e re ke bontšheng tabeng e nngwešhe re boleleng ka bophelo ge go e na le se sengwe seo re se tšhogilego goba seo re se tšhabago ke nyako e bjaka mokgo ge go na le se sengwe seo re se tšhogilego goba re se tšhabago kudu mo lefaseng mme e tlo no tswela go pele le karolo ya rena ke lehu ei re tšhaba lehu kudu eupša re a tseba gore lehu aowa le tlo tla lona tšatši le lengwe le tlo re fitlhela le tlo tla lehu tšatši le lengwe la fitlha la go tšea wa se sa ba gona lefaseng le tla ba le tlile go wena lehu le sa go rerisa ya le sa go rerisa le tla ka mekgwa e mentšhi lehu dikotsi tša difatanaga dikgaruru tseo re ikhwetša gore le go tsona a gone taba gore ka mokgwa mang goba ka mokgwang mang motheletši eupša lehu le gona tšatši le lengwe rena re phelago gona bjale mo lefaseng mo tšatši le lengwe re tlo ba re se gona o mongwe le o mongwe o na le la gagwe lo ba re sa tsebo gore lona lewe ke neng ke nyaka go botsiša ka mokgwao motheletši ke nyaka go botsiša ka mokgwao ga re phela mo lefaseng mo re na le mabaka a rena re na le merero ya rena re na le tse dintšhi tseo re di dirago re belege bana re godiša bana le tse dingwe fela tse dintšhi mo bophelong ke tlo kgopela motheletši o mongwe le mongwe o a theleditšego gona bjalo ke re ke re bontšhaneng se sengwe ka bophelo bjo o re bophelago sa mathomo motheletši wena ge o bo o ka botsiša putšišo ya gore ka lebaka la gore o a tseba gore go tlhokofala gona o tlo tlhokofala letšatši le lengwe eupša o ka rata go tlhokofala go le bjang goba o dirileng goba seemo se le bjang putse o ka e fetola ka gore tlhologelo ya rena batho mo bophelong ke gore ka gore tseba gore lehulona le gona ke gore re tlhokofale go le biang re tloge go le biang seamo se le biang ge re sepela re tlhokofala wena o fela go ithapedisa bophelong a kere ka moka re a tseba gore lehu a re tlhotlheletsane lehune re a tseba gore lehu le gona itebelele gona bjalo itebelele gona bjalo lebelela seemo sa gago o kgotsofetse o ka tloga go sasa o kgotsofetse ge e le gore ka gore lehu ke lehu a wa letlone o tla o komana madilo a e bapile o ka tloga go sasa go ba hore a o watle a o watle morena a o wa ka nnete a o watle a go be bjale le bjale le bjale le bjale le bjale pele motlho mongwe e tla ba gona nka tloga kregeng ke be ile gore ka nnete nnete nnete nnete ke la maphelong a rena ge setse re rapela ke a kgola wa kwešiša gore ke bolela ka seemo sa mokhutamang ke seo se kwešišago gabotse itebelele go seemo sa gago gona bjale o ne o rapela gore o ka re go ka ba bjang pele mme ya ba e le gona ka gore lona le tlile o notla go lokile le ka tla ge go le bjalo seemo se le bjalo la go tšea ke botsise putse e thata a ke nagane bjalo a ke nagane bjalo a ke nagane bjalo ka nnete a ke kwe motheletše tla fane moyeng ka 086-000-2452 nke re no kwang watseba ke hwetsa le putse e botlhokwa kudu le dikarabo tsa gona ke kgolwa ke tlo re bontšha ka mokgwa o e le gore bophelo bo bohlokwa ka gona maphelong a rena ebile putšo e tlo re bontšha le ka fao e le gore re bona bohlokwa bjo bo tseneletšego bja merero yeo re swanetšego go e dira mo bophelong go bontšha la re potšišo ye ke yona re tloga re botšiša potšišo a maleba o tla kwa nako ngwe motho a bolela a re yo nna wa tseba ge nka tlhokofala go sa tlho go diragala sa gore le gore le gore goba go sa tlho ke sa tlhoa ke dira sa gore le gore le gore yo le mo ke robetšego nka se robale yo le mo ke robetšego nka se robale taba o tshwanetse go e tlhatselana le putšio ke e botsišitšego e sepedišana le yona gabotse e tloga e bontšha polelo e ke e bolela ke a kgola o tlo go ikwe polelo ke a kgola polelo o tlo go ikwe ya batho ba bangwe ba re yo nna ka nnete yo nka tlhokofala gona bjale go sa tlha go diagala ka mogole ka mogole ka mogole ka mogole ka nnete le mo ke robetšego nka se robale e bontšha gabotse gore mo bophelong mo re na le merero re na le tše dingwe tšeo re di dirago le ge re tseba gore lehu le gona re ka thabago goba re ka tloga ke diile sa gore le gore le gore le gore motho o tla re ya wa tseba ba bangwe ba tle ba bolele gore nna wa tseba gona bjale mo bophelong bjaka awa modimo le ga ka ntšea awa ke tla robala boroko o tlo ba kwa ke re motheletše ke bolela polele o itsebago o lokile 086-000-2452 086-000-2452
4: motheletše šo a re lotšhele mama ke a ge ke tsa ke ba kwa batsofadi ba bangwe motho a bolela re a wa nna jalo ona wa ke kwa ke lukile la modimo ba la ka ntse ke bidile ere ko botse ka nna mmono wa ka ngere
0: eh
4: kore wa tsaba ke gata ke mokekolo o rotsa gona bo ithapisha kore akenya ko twa le fasting ke tsetse ke la picha batho ba nkuka ba ntia dilo tse ka moka moka bile ba ntshentsha le pampatsi yo le ka le siyane ke nyaka ibe lo re nke sa gona o itirela tsote ene lo hona mengwa ha ke di more ibe mi chinchin tu feta le ya kuko eni ke ko re ke di more fete le ya kuko eni o gone ya gore ke tloe le fase ke sa gona ke gona o kwa ibile ke gona o bona ibile ke gona o tsepela mara mengwa ha yona ile ye mi chinchin ti ene akina go tloe le fase make ke tlo sa ke motho a le fase wa nama ibile le nna akina go tloe le fase ke go pisitse motho
0: be ale na ntla le fase le le ya go tloga le bone le kgotsofaditse le dirileng a lena diphitlhelelo tse ditseng le rapela gore modimo o ka re ka nnete motlhang ka tlhokofala e be e le gore seleselesele ke se kgonne
4: ke rapela gore wa tsa re ke eng kore dilo tse ka moka e be e le gore ke kgona go itirela ene ga ke nyaka o tloa lefatshe ga kokere ga ke nyaka o tloa lefatsheng e le e ke tshwentse mothone ke nyaka o tloa ke bone ditolo khukhu le ditolo kukukukukuku ibile ke kwa eng
0: gore lena le ka kgotsofala ge le ka ge le tloga lefaseng ka nnela ba le bone ditlogolo le ditlogolo khukhu le ditlogolokuku le ditlogolo kukuku ka nnete ke lekoele mmalolo
4: kukukukukukukuku o ka re nga tsamaya lefaseng ke setse ke diile mengwae ya 160 kwa rena ke yaka yena think ya ba ona
0: lefatsheng mara ke ore o ka re ka ba jwane nkane ka ba ba gona ba fetile bo 160 le lena le ka fitlha ya
4: le 170 le yona ke a e kgopela
0: eupša bo koko ba re e setswela pele re ja dikgotse tsa kgaletse tsa o nofila ka tsidifatsing kgwedi ka moka
4: le go tlhompha batho ke seka ka felela motho pelo ile ga ona motho ke nyaka gore ke mo felele pelo ga le ka batho ba re ba kwa mana setenwa tsatalo wa ka lwana mo tsiane mo yego bana motho a tena ke motho a bole ke ntle nngwe mo sebakeng sa hore o bolele ke leng kao o bolela ka motho mo bolela tao
0: ke le buile go di bule di sala le na aga mo tshele tshiba di be xiao
5: mo rwa re ke ano tsha ke re thobela
0: go sempusha go kiti a lopela khoro
5: morena wa
0: le gona
5: a wa go ina ona ka mo springfield
0: re ya le boga mo tlompheri
5: wa papa na bana ba ga ba ga yo ndo yo bana ba hudi le ba gona o ikemela
0: ya
5: a wa le nga se bona batholo wa wa
0: o refela o ka no bona bana ba ga go ba hudi le ba gona go ikemela o tla robala boroko
5: ke tla robala boroko
0: la tseba pula lo le bolela go a ke tsebore ke ikwela ka batho ba bakae a ke tsebore ke ikwela ka batho ba bakae
5: o se se go ja nnete toro ya motho mo le mo go bona bana ba gaela go di
0: ya
5: ka re o ka tengwe re tswa re tuane
0: ya
5: mo se na motho wa ga go tloela bana ba gae e se ba hole
0: mong wa ka ke le ko ile re tloela mo na fawe
5: morena wa ga ke a o lebo
0: o khoshe mpushabo motheletse a re o nagana gore seo a fetse ga go se bolela fa ke toro ya ba bantši me ke nnete a re lotsheng re gona le kae agea leta
6: ke rapela gore le se kantsea
0: o gona bjale o rapela o rawa ke a rapela banna ke se tlhokofale
6: a ke rapela ke ka se go fola ga ntswale
0: e ka kalba kala
6: o bona ga le kantsi ya ke ya ke se bana ba ka ga bo bona
0: ya
6: ya le kana la ntia
0: go ka bona o wa getse bana ba gago ga bo bona ga botse thwi mo gona o tla khotsofala o tla rawa morena ge letla a wa le kanotla
6: ke kana lotla ene ke khatla gore ba go dile bana ba ka le galo ba morago ba go dile pati a e sale a ka khopofaro ba go dile mara ke le ka ntse ya ke ba getse ga bona a wa a ke na botlhata
0: yo nna we
6: e ke ra pelare gore ke gore le no ya ma ya ke le bana ba ka a ke dile ka go re se ke le noshi ke le bona bana ba ka a nna teng pushang go a nna teng push in pushang gore ke tse ka ga gesh mara ke ne go tsona ke re a bile wa ka motse
0: wa tsama ke a go kwa dilo tse ke di kwa go tswa go ba theletse go fitlha ga bela di a mpontsha gore di thapelo di fapane ka ga lihu go ba ai ka ga bophelo pele ga mmupi wa rena ke a kgola go kwa gore di fapane ga tshire ka ke go koele a ke go leboge
6: thank
0: you ntate makeng ah re tobela fm mochato wa tsebolo bo itabi show arlo tshe tsheleshi
5: ntate makeng
0: mongwaka
5: a bile se sa tsa tsukeng ka mo
0: a wa o tloga le theleditse
5: ya ka motho mo e mo ntate makeng a go a ke leboge go tlisitse motho a se go faditse o lena no la ga go le gonwa
0: mongwaka mongwaka
5: o se go faditse le rena re le ba theletse ba lena no le ke le ntate ba pela
0: a re
5: gore mo go gulola o re se go faditse le se rena ne le le gonwa
0: a o ke a leboga tlhabanna
5: ke kwa ke kwa bo se bo se bo se go bona ka mo o re tshishiritse yena le gonwa o re se go faditse le se rena
0: ne ka nnete
5: ya ntate makeng a go kushisa re motho go le motswadi nto mathomo le bele la bana gore modimo ka re ga le ke ya ka ntshia
0: ya
5: ka ntshia lo re bana ba ka ke a bona re go mo ba leng go bona fa fa bo pele re bana go a tla
0: mongwaka mongwaka mongwaka
5: re le ba batswa di re gore la shitela la ka le tsha bana ba ba re ba ba ba re ba turia re ba shie o sine mo le re ba tletsa ra gona
0: ketle ke kwe ba bang ba ba golo ba re bana ba ka ge fela le ka kgona go ikema la setlo ba ba kgopedi
5: ya
0: ya
5: ke se re senya ka go bana go mo futhulong gore re mo di mo a ntse le nna go bona gore le bona ka bo bona ba le bile le bona ba ratana maro go kana go ntse le go ka dia maro bona go ne tlhakatlhakano mo go bona ke di saba di kuru ba go sine nte tlhakana mo go bona o kuru ho tso o wena ka bona le la pelo re mara ga le modimo o mpeile kae mo go bona
0: go re motho mong ke se go bona la go motswadi a ikwa go hloko kudu re ngwana ga gwe a sa re selo a sa tsebalegi ibila go sna se se botse se wa se dira go le ga le ka motswadi gore ke re ngwana tselashi motswadi o kwa bohlokukudu
5: ga botse tshe motswadi o kwa bohloko gore o kwa bohloko dipelong tsa rena re le ka le ka batswadi re lela le bana ba re ba bona mba ile rwa ka montle ba ga gore bana ka gore bana go buri go di wa dutse di so bana ba le ka mogwa mohute na batswadi ba bona go nge fa mo kae
0: ke tloga ke le kwa
5: ke thatile gore go nge le ka re bitse mo gore ne nna e be ke sa bere ka ntate make ba fa nna ke bere ka le bona gore wa ima le ke bere ka le bona ka re ye ne go go ka re ke tshumi tsaka ke re ke ba bo ja ke re ba fa nna ke tlo fitla 100 years
0: ya
5: ka ba ke ba be nna nda se go bona ya
0: tata ba pela le sala gona
5: e tla lona ntate make
0: le thomile go khaba a re rumeng ka pela ke le botsise gore lena le ka tloganeng lena
5: nda di se jo bolela ntate make ke re nna di tse ka 100 years
0: o ba nna we re nna go yona 100 years le tla ba ile le khotso fa le tsing ge le re le ka tloga bya lena kwewe
5: ke ntse ke re ke ka khotso fa le ka bona bana mo bana ba ka ba khone wa mhlungu ba ba le malapa bona
0: o tata gore na ke le kwele
5: ba le malapa bona di tbone di tlogolo tsa ka le nna ke bona gore ke ne di tlogolo shidi le di tlogolo khuku tsa ka ke mo ka ntse a lwa
0: a o bana we ke le kwele
5: ke ka mo go ne yo ma ka bona ke na o ndi ba le kora ba go tsama ya
0: ke le kwele 100
5: days di ka fish
0: ke le kwele tata ke a le bo
5: go bana o le go gulu ka mero
0: ee
5: ke go phela ka tsone nna ke go re ke mokolo wa lo o tle mo sa itle le ba lo
0: phima o tle tseleng ye o le sepela go ka yona gore o bo a le si tlhaka tlhaka no ne tlhaka tlhaka
5: o ena na manti shagwale go re ka mokgola go tsene na makati yo go re o ntse o shogo fa dikile nna no le ke a re shogo fa ka mo ka re ba ke ba le
0: ke le kwele tata gore ena re itlogeleng fawe
7: ke a le go ntate
0: mme Thobela FM mo shafti wa tsebole bo itabi show ke go tamisha
8: ke tla ke
0: ahe
8: le ke
0: rona
8: o rona le bula ga ra ba ke ga tsore la ma sherigina
0: ke go tele ditse
8: na ke di mareng ka ra ke tlhoko fela ba re bana ba ka ba gotse
0: ya
8: ba gona go itirela
0: o duma o ka re go ka tlokofala e be ile re bana ba gotse ba kgona go itirela
8: ba kgona go itirela
0: he bana
8: na go kwa ka o tlokofetse last year ka May ane le 106 years
0: ya
8: so e bile le la gore o go ditse ba ba le bana ba ifo
0: eh
8: a bana ba gare ba tlokofala ba tlokofala ba babedi
0: eh
8: Mashala maka ale nyana le tee
0: eh
8: so a mean ba nwa yo le ba bara wa tshofala ba ba bedi ba shala ngwa nyana le tee le mma wa ka
0: eh
8: so ibile o bile le ntule gore o go di shabana bana ba motlogela
0: ao
8: ntlo ile ya motsentse tsane ke ngo ka re ke stress o ka re o wa tlhakatlhakana so
0: eh
8: because o go di shabana wa fetsa wena wa boloka bona ke ke ke ntongwe a go nwa ka ithabelang
0: a o ne wa ithabelang ka nnete ke a dumela
8: e yo no nna ke di more ke re ke tloga ebeng bana ba ka ba ba gona go itirela ba iperekela ba ka nnete ya bona ba mpoloke
0: e
8: nna ke ska boloka bona
0: wena o ska boloka bona
8: ya le matsetsing a bolo khono e vice versa
0: e
8: ba tla di ba boloka rena
0: bona ba sala
8: bona ba sala
0: khaitsela ka ka go go
8: cause ke ntse le re le ka mogare she ya dira e diragetse mma o buke ke le bana e na o sa le gona
0: ka go kwa ka go
8: ja no gore e se a ke di mo re ke e dira galele ya ke mo shore le motho mo e ka mo dira galla e no ba ka mo mo di ma di mo ga o gore ke philele bana ba ka ba mpoloke bona ba shalla ke tiba le beke ka le fast ba ke e ba tsi bo re ke ba go di sitse tla ke ba rutile
0: Mm.
8: Le lao ke ba file ba shale ba shala le yona ba dire tse le rena ke ba rutile tsona.
0: Ke
8: gore nna ke ke ba tsama ile bona ba ntsama ile pe.
0: Papa tsho siwe mwana ga shuke go le burile ke a leboga.
8: Thank you mme nna ke.
1: Le khono le Master V. Tsena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroll lights.
9: Ah Master V, ga ke robale ke dula ke scroll bushi go bohle.
10: Ah, ona le scroll lights.
9: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
10: Be go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khone tshepedi ja YouTube premium mahala.
9: Ya leng teng go mana byang.
10: E go tsagala fela go Vodapay app. Tswela pele o bo bontshe gore o tsoritse jompele.
9: Ah, ke tla dira byang.
10: Bona le dipielano. Further together. Vodacom.
0: Re tswela pele mo theletse wa Thobela FM taba ye kholo ya bophelo. Jo botla go byale ka sesengwe seo re ithapedisa go sona ge re lebisitse difatlhego tsa rena go yo go dimodimo re mo kgopela re fela re kgopela le bophelo le ka dikerekeng ya beiwa tabewe gore a re napedisang bophelo a re ithapediseng re kgopeleng dikokeletso tsa matsatsi ee a ya ka le putse shoshi mutheletse wena ge o itebeletse ka nnete ke neng mo ka re go awa go ya ka seemo seo ke le go sona gona byale awa ke a khotsofala modimo wa kantjia awa ke a khotsofala modimo wa kantjia ka re ba bangwe bona re ya ba akwa ba re yo na o ka nnete go ka tlokofala nka tlokofala go sa tlhoko diega selse ka nnete le mong ka robala go nka sorobale o mongwe le yena a bolele engwa ra bya le 999 ke fitheletse sa gore le gore a le mo ke robala go nka robala boroko aga a re kwe fa mo tshele tshe ba di mesheo
11: ho tsonta te mike
0: aya teng
11: ho tsonta le bolela le marampi le mabisi stay low
0: ke le tele ditse
11: Hey, nana ntate maike. Ga le bo a re nka sepela bana ba ka bana le basadi.
0: Oh, iupja ka nnete le ka roba la boroko ge fela bana ba lena ba ka tsiya ba sadi ba anyala la no khona o bona ditlogolo tse tsa mathomotse a wa bya lo gona le tlaba le khotsofetse re modimo ge ba le atla le hu a o ka no ntse
11: ya
0: go le
11: a wa le ka nalata sino me ba ka ba ka monitse ya bona ntate make nna ke ba tloele pele bona ba mpoluke
0: a o bana we
7: Hello, Ntate Mage.
0: Le kai.
7: Awaro, Ntate Mage.
0: Kere naba.
7: Ntate Mage, ke khopela utisha putisha ya mathomo. Motho wa tlokofala hore wa kwa.
0: Ka pepo fa tshore re wa tlokofala.
7: Ka tlompo.
0: E ka pebo fatso ka tlompo ka go tlompa polelo re re o a tlokofala.
7: Eh.
0: Ke tseba bya le polelo nna.
7: Okay. Tate Mage.
0: Mm.
7: Ke thoma o tsena.
0: A ge re a leboga.
7: Eh. Tsaba e ke a ikwishisha. Yo no ba mo ke sa kwishinya na ke tlokofalo le lego.
0: Mm.
7: Ka hore nna ke tseba e ba re motho o tlhokofetse.
0: E ba re motho diang?
7: E ba re motho o tlhokofetse.
0: E seng o tlhokofetse, o tlhokofetse.
7: Ee. Hello.
0: Ee, e no tsenang ditabeng papa, ya polelo e tlo re palela. Tobela FM moshate wa tsebo le boithabisho bya le babile mogala fase na ka re babile mogala fase megale ya ka e bya le ona ina intiela mathaithai ka fano o tseba ntwe ba rengo freezer motheleji bya le itile bya le a isa bonala go tsana megala ye mengwe a isa bonala go diagala selo go lokile ka bona re tirile bya mogala fa a go le tabere ke be ke tsere go sa she Thobela FM mo shate wa tsebo le buitabisho. Supera go sela ke metsotso ne kre go tshela go shabela ke bona papa patcho ba kitima ka lebelo le lengwe. Leo e leng gore en ka tla ka tsiya go shei. Ya. Ke a bona gore papa tsho e tlo kopa kopana le kosha moyeng. A ke noemela papa patcho ba fitlhe fa. Ke ba tope re ka bra go gafa o na le wena re tle re kgone go tswela pele ka tshedi e ba gona fao
1: le go mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
2: Ah, nayo
3: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go phone la network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka go
2: e. Nyane ke mo humana ka e bontsi
3: e go tsagala ka go Vodapay app go ba online tsela pele o ba bontsha gore o tshwere tshe jompe.
2: Ke tla dira bialo.
3: Bona le dipi Milano, further together, Vodacom.
0: Tobela FM, Moshate Watsi, Bonle, Bui, Tabi Shop. Erike, leka kwa chiaba chile chifo. Mochele chima dibeshi yao? Arbo ni mfa. Kia kwa tama mochele chi? Arlo ching. Arlo Cheng. Ya. Na no bia le litlo e makala ba kala megala e. Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Megala ka bia le gona mothelechi, ino e ma ya ritsi Arlo Cheng.
12: Ate Mark.
0: To Tobela le kae?
12: Go tsorra le na ba.
0: Re go na mothompere. Hey, a per go tsere ka le ya no le lengwe bia le. Manone a re felele ne megala yona sealo ba bjalo itša motsweletši o gare o saka le
12: tsonae
0: botse
12: satisfy modimo e gare ge le kakwa lantšhetsalaya ka te ke bolelang ka tsona nka lefa bohlale jwa go feta le jaka
0: motlhompheri
12: gorealo mako e taba ke a ekwa
0: le ikwele taba kere
12: tsalo re mo go nna ye ke kwa go ke kwa eng khata ke re eng eng ka re mo di makang go bora mo go yona ka bona ke pam titili ka fase ga gore bana ba ka ba ka tsiba go hlompha mo di mo ba hlompha motho
0: ya
12: ba ena ka ke ile gore mo di mo se ka sho fa tsona o se go ba ka ke police
0: ya
12: ke go sho fa le tsa ka ba ka go fa le ke re tsho go le tsho go khu tsha ga go ke ka di
0: mothompheri e banna
12: gore yala ge nka foo bana bana ba ka kere ge ke robala ba tseba hlompha
0: ya
12: ba tseba poifa ba e ba le letswalo go etsemo ga tshenke gore ga ja ba tshwanela
0: aha
12: ba ithutile go lefoga tate make nka robala boroko
0: ngwaneso o ka robala boroko banna o
12: go fatse ditata ditobala ke ke sepa ebile ke adumela gore ke dišo fatse di ka ba
0: one issue ke go kwele ke le ba go di go bolelana lena
12: ke to bone ke sele go tsoka peke sfota ga mako fa ke papa shebe she
0: go se mpusha go ke le burile
12: tobela
0: a ge tobela FM mo shate wa tsebo le bui tabisho a re bone gore o mongwe mo challenging ka se kgone go mo topa fana magala ya ka isa no bana ka mogola re ke bone Arlo Cheng mo challenging mari meshiao
13: le ka ya dite
0: re gona re ka buisa le na
13: a wa re gona
0: a ge
13: le nna ko mo go buse ke ke na le 75 nka duma heng ka robala ka 90 years
0: le ka duma ge le ka robala ka mengwage e masome senyane 90 years e le gore le ka duma go robala le tla ba le fitlheletseng koko gona le se sengwe se o le nyaka go gotse fitlhelela pele
13: awa ke sanya go bona ditlogolo tse dinyanetse
0: o le sanya go bona ditlogolo
13: eh
0: a o banna we le bona o ka re letla fitla mengwaga ewe
13: a ke tsebe ke na le 75
0: ke ra gona le bona o ka re letla fitla mara
13: ke bona gore ke tlo fitla dikatemake
0: le phetse ga botse Ah oui, ke tloga ke le buile kudu. La rapedisha taba ewe.
14: Ah wa ke rapedisha ntate Mike.
0: Ke le tloga ke le kwele botse ke a le bo.
14: Le bona la le mbapuja le la batuka, amaskrala.
0: Ke tloga ke le amaskrala kae?
14: Amaskrala mo Magdela.
0: Mm, a wa ra le boga.
14: Eh.
0: Ke a le boga, ke a le boga, ke a le boga, ke a le boga. Tabela FM mosati wa tsebole boithabiso ka iri ya le somepedi ro fetola mawa gape e re tlogela e ra fetola mawa gape pe re bia le rena o lokile e re ke bona fa mo tshele tshi gona arloche arloche e na milion tshabetse wa mo tshele tshi e re ke bona gore na re ka sekwe
15: advocate
0: mothompheri
15: wena advocate ya motho a tsa bodisa re to tshaba
0: ke le mapela ba bele advocate
15: ya re motho sa ja tlatse ba re se o se araba la mathomotsi ba re to se emela le o ya go pele so e re ro advocate
0: Ke a le boga wa re tshutsela ditabeng.
15: Ke tla ni problema tshi la ga iso khutsa so. Wa tsa mo tsaru la tseneng pele o tlo ya papotsong o la bolela ka ka o boloka bana pele o tlo boloka wena mo tsadi o boloka bana.
0: Ya.
15: E se motho la o tshutsela ditleteng.
0: A bua wena.
15: O tsene ka lapeng le e se motho.
0: O tsene ka lapeng la geno.
15: Tsene ka lapeng le e se ma ka o bolokile ba botsa ga ba tsole kgaitedi ya.
0: A e wena.
15: Ila torobala at the age of 85 wa bona ra emona
0: I wose
15: so ya mpotsa gore ngi gore ke dutse fase le bona ba bolela ba re bana ba ka ba re bolaka bana rena re shala ya mpotsa ga botse gore ngi nna se bo pa batswadi ba ga ba fitile mo sona a ke nya go se bona
0: a o nya go se bona ne
15: ke se se ka papa o na le 94 years
0: ngwane isho
15: la bona se se le ngwana gore ntate maka motsodi mo ngwe le ke toro ya motsodi mo lomo yes ke toro ya motsodi mo lomo gore ngwana a itirele a be le mo adula gona a la tsang tsho le bana ba gae
0: ke nagana gore ke se o se dira gore o hwetse motsodi o shashara kana kudu ge ngwana o ka hwetse a sa di tshona a sa bontshi go le ba katlegong nto we e tlhakatlhaka ntsha motsodi kudu
15: Nete se nang bana ba phefo ntate make ga o dutse o tsamaya o bona gore nge bana ba bankeng tse ba di dirang o dula o wa ka letlo bo fa tsore modimo bana ba ka le nna ke tshepa gore nge o ka nkwela botlhoko ba tshwane le tse ke di bona mo teleng ke tlhakana le tsone
0: ngwaneso ya
15: so ga e ntse ba gore nge re tshole pele re rapele mara nna nka duma fela nka itshwarela 85 years 90 ke le modimo a ka nna ke ga ke ya go sokola
0: Ke o kwele gwane se ke le boakodi boledišana le wena
15: and se sa juse gore dilo tse dinge o tshwa di bolela di a phethagala nna maaka o ne a tho a bolela re nna bana ba kanka se le sokodise ke tlo tlhakatlhakana ka tsamaya and-e o diraetse fela
0: yanwas
15: enough
0: aowa banna ngwane se ke o kwele wena gore 85 ai o tla bolesaive
15: modima tabe ko o tsenyana mothuwa fela
0: ke le boakodi boledišana le wena gwaneso ke a leboga age tšhabela fa bosetse wa tsebole boithabiso re ke bone fa motheletši madimeši ao
16: hello ntatemaka
0: a re lotsheng
16: e nkgathile ka pele tatemaka
0: a go ne taba
16: ngwaneesoa
0: re tseneng ditabeng
16: ee tatemake nna mo bophelong ba ka ntho ke wishetsang
0: ee
16: o ka re bana ba lekgono ba ka tlhompha batswadi
0: a re boleleng ka lena lena le rata go ka tlhokofala ka fase ga seemo sefe le tla ba le fitlheletseng re bolela ka lena fa re botseng
16: okay ka nna ke seka bolela ka batho
0: seka la bolela ka batho re botseng ka lena
16: nna tate make mo bophelong ba ka ke duma gore nka re ge ke tlhokofala
0: ya
16: ya ba gore ke bone se mogeko hello
0: ee ke gona fa
16: ke utlwa okare ya kgathakgatha
0: a wa re gona papa re gona
16: okay ke motho ke botseng ke sena batswadi ke tlhokomela ke mogekong
0: ee
16: ke wisha gore mogekolo wa ka o ke a ntlokometseng le nna ke mo tlokometse
0: yeah
16: modimo a ka mo fa bophelo
0: yeah
16: hona no ngona le mengwa a 85 o kara ka mo okeletsa a mo fa mengwa a mengwa papeli e le some
0: ipya le re botse ka le na gore le karata go tlokofala go le biang
16: ke rata o tlokofala mogekolo aka ke tswa gore motho mongwe o right
0: right ka eng
16: o sa iketlile o sana le matla o sana le matla o ra ka gona o itiela ntongwe leng
0: mogekolo o a lena lera magatsa lena
16: a e ke ra ko
0: o kwa ka mmeng o kwa lena he le rata go tlogela kokwa lena
16: a ke rata go tlogela kokwa
0: pia le nkane le ka tlokofala ge le ka tseba hore ha wa yena o all right
16: ke re matsatsi a o tlokofala a ke a beiwe
0: oh yeah okay
16: ya se a beiwe le nkana ka re ke fetse o bolela le na son tate maki
0: tsatswa
16: ka go shuya ba hore
0: yeah Awa, ke go kwela ngwane sho ke le bua kudu le di shala.
16: Thank you. Ke thoma o tsena tate Makengere.
0: Ke le papatela di atla ngwane sho.
16: Eh ke Manuel Selana mo Leiden.
0: Ke go kwela.
16: Ba Kimbeck.
0: Ah he, ke a leboga.
16: Thank you.
0: Re ke tsema tshele tshwa mafelelo. Ke tsha wa mafelelo bya le pele re o fetola mawa. Ke bona hore na o bona yena na. Arlo che. Re le kai.
17: Tokaina.
0: E a wa tokaina ke le kwele.
17: Ke te make make na le gana ba bararo ke re ngwana ke tsana le matric ke se dia matric ke te make. Bana ba ka ke ba fokome tsa tsanga ka ba lasa.
0: Yeah.
17: Ya ba berekela 32 years old. Ke te make. A sore ke isha gore ke tla ba tlogela but Vashi, the first born would be like 80 now, so the only thing you know on that market. You sure one of us ever came out of the law of Anakamatana Gavona. It's grade 8, grade 6, like Rage. You know, they came out of the land that the market of the law of the law of the law of the law ya ruta ntate make ke ya ruta ke ya ruta
0: ya
17: ke le tshere pa fela ba mbotse ba re papa o tsene sekolo o re ga botse o tlo o be ka pele ga bana ka mogo ba rastang ka sekolo ke re bana ba tsa go nne gotlelela o tlelela e ke mo re le bona mo ntima a tswe ke ile ga dilo mo ikente ga ntate make e ke mo rai ke wa tlogela le nna ke tlo re le bona ba bona le bokamoso bo bokaone ke no Steven that the make last ke le ka lo go tla di phone la mpa di phone ke no kere ke ka go bona le nna ka thuponyana
0: a wa re a letsa a le be gona motlhomphegi ge re tsere di nomoro e pya a re le se ye o re tla ka ra e bona ge re o fetsa lena ne o ke le bogile Ahe, Tobela FM mo shante wa tsebo le boi tabisha. Yo, Arloche. Oh ya. Ro fetola mawabia le mtelishi wa Tobela FM hi, super le kokemetsu tso uti mututsu uti fela kamera wa iri ya le somepeti.

0: Oirata kudu ko sa yware papachu.
1: Le khone mo Powerflex play ni le Master V. Re na le shadi ga a rata go bofela na ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka. Ta kolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yele, ke mo humana ka
3: e go tjagala ka go Vodapay app go ba online tjona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tjong pele
2: ke tla dira bjalo
3: bona le dipeelano further together Vodacom
0: a re tswela pele motšheletši ka nnete ke tshepišitše gore o ya re be re tšhere mang tshwarelo jona ma training a re go wena a re more than one kind of love ya more than one kind of love motšheletši a re feleletše lenane ole ga isa le re bolela ka mpho ya bophelo ya mpho ya bophelo ga re thoma lenane ole fetotse mawa ra fetola mawa ra kwa gore na bana ga botse mphonye ya bophelo e re rapela le go rapedisa ge re ka tloganeng le ntse phagaletse ba tsheletse ba thobela FM ka nnete le ntse phagaletse la tloga le mpotsa gore ka nnete le na le rapela gore a wa ka nnete ka tloganeng yo nka gore nka tloga bana ba ka ba gona go ikema ka re nka tloga bana ba ka ba ithutile se bjale le bjale ra bolela le bo mme any my mela le bona ba re botsa tsa botala re di lebogile tseo ka moka motšheletši wa thobela FM a re fetole mawa ka ye re tlo ba ra ruma lenaneo re fetola mawa ka mokgwa o motšheletši mo maphelong a rena ba bangwe re ba le mahlatse a go golelwa ke batswadi go no tshwana le bo mme eni ka mokgwa o le moredi wa bona mamhlongo ba bangwe re ba le mahlatse ra golelwa ke batswadi ba bangwe ra ba mahlatse ra ba ra bona le bokoko le bo rakgolo ba rena le bo malome ba rena le bo ramogolo wa rena le bo rangwana re batho ba ba bagolo mahlaku a matala ka nnete mo bophelong batho ba go phela le bona mo bophelong ba mo bophelong batho ba go phela le bona bana le go bolela mantšu a mangwe bana le go bolela mantšu a mangwe ao e le go gore ba na le go ka go botsa mantšu a mangwe ba ka no ba botsa wena goba o ba kwa ba bolela ba botsa o mongwe goba o ba kwa go swere ditaba ba na le go bolela mantšu a mangwe a e leng gore o ka thalela wa re go a thalela wa ba wa tšea wa bea pelong ya gago a go godisa wa gola ka ona wa gola ka ona le wena wa tla wa ruta bana ba gago sa gore le gore le gore nna bommabaka tla fa mohlala ka nna ke gopola bona kudu ge re tla mo tabeng tse bjale le tate ke a gopola mantšu a ile go a bolela bommabaka ba ile ba ka bampotsa taba engwe ba re wena thomo ba e boletse gantšhi ka gae ba re nna wa tseba mmawaka e le mma a bolela ka bommare a re nna wa tseba mmawaka o ile a mpotsa re wena ngwanaka mo bophelong mo o itshepe wena o itshepe o itshomela o re diatla tse tšaka o lebelele diatla tse tšaka gore diatla tse tšaka tše diatla wee o mma le papa kore e be e le bo bokoko bo makgolo ba ka ba e ra bomma baninyana ba bona ka gae gore ba se ka tlhotlhophela ba re ba itshepile monna ba itshepile monna ba itshepile monna ba itshepile go ka dielwa ke monna a re ae bomma ba re nna waka mma nna mma rena o rutile gore diatla tse tsa rena tse re diatla o mmale papa o mmale tate kore kore ai motho a itshumele mo bophelong a re o ka se robale ka tlala o e na le matsogo o e na le o ka seke o ka seke o ka seke mo bophelong e re diatla jaaka o mmale papa mantso a mmampoditse ona gantsi mo bophelong a re motswadi a gagwe o ila ka mmotsa ka mokgwa oi and-e ke nnete o ba soma bomma ee ba re sometse o re sometse mosadi ola ka nnete bjale ke ka lebake leo ke re go mo bophelong re ba le mahlatsi nako nngwe ra phelelwa ke batswadi ba bangwe ra ba ra bona le borakgolo le bokoko ba rena ba re botsa mantso a mangwe ba re tlogelela mantso a mangwe ao e lego gore re tlo phela ka ona re tlo phela ka ona kolokile ke go boditse a bomma bjale nna e re ke go botse gore bomma go bomma baka ke mantso a mafe a nka se tsogego ke a lebetse bogolong bja bona ba ilego ba ka ba bolela nna mmaile a re ke kwa kgala wa rra ba sa botse nna ke kwa kgala wa rra wa ka a ba a na le go tshwenyatshwenya bomma ba mora ba re wa tseba wena mo bophelong o ithute gore kore mo bophelong o seke wa rata gore batho ba tlhwe ba re nxa ka wena o seke wa rata mo bophelong gore batho ba go tsothe ba tlhwa ba re nxa ka wena ba re ge ba go lebeletse ba re wa tseba ngwanola wa amake o nkositse bohloko wa tseba nxa wa tseba ngwanola wa amake nkositse botlhoko wa tseba nxa a re o seka rata mo bophelong se ka ba ba dumelela tabe gore mo bophelong batho ba tlhwe ba re nxa ka wena taba yeo ga se e loke ka go bakela madimabe ke be ke kwa ei taba ile ya ntsena ka mokgwa mmaile ga ka e bolela ka gona ba botsa wa rra a re o seke wa rata gore batho ba tlho ba re nxa ka wena re tabe wa se loke tabe wa se loke e tla go bakela madimabe ke nngwe ke gopolago ke e gopolago go tswa go bomma ke gopola tse mmalwa go tswa go bomma go tate taba yone ya mma a ke thutengwe kgolo gampe ke sa phela ka yona ga go na le tabengwe ke sa e rate go kudu nna ke go befedisa motho o mongwe ke rata gore di fele ka pele e be e le gore taba ya rena e lokile go tswa ka letlhakoreng la tate tate o ile a ka re go nna re ke di a tshele go na le motho o mong ka geshe wa leloko ke mo di ela tshele bjale ke mmega mopapa papa a re a ntheletša ntheletša ntheletša a re ae tabeiwe a se selo tabeiwe ao ka tlhotlhotlho balabala monna o tlho o lela ka taba a mohutoa ga re a se selo taba eone nna intshwentse taba gona papa a re a se selo taba ewe ja taba ewe a re a se selo taba ewe a re wa bona mo bophelong go na le taba tse dingwe ga se selo mo e leng gore o swanetse o ne o di jao di fetole le fela e tsweletse kgafetsa-kgafetsa mo bophelong bja ka ge ke dutse ke phela le tate go ena le ditaba tse dingwe nka re ke belaelanyana ka sa gore a o tla etsea papa re a wa monna tabe aa a nna ebile ke re o tlampotsa taba monna ore tabe apa a se selo a ke re sa mathomo e go diagetse ka mokgwao eng eng a mputise diputse tse pedi tsethe rare taba a se selo monna go na le taba tse o ka di tšhalang morago yeo yena e ne o etsea taba e o fetole le fela a re no tsa tabe o ifetile le fela a se sela ka ithuta mo bophelong gore dilo tse dingwe a ke tse dinyane mo ileng gore a wa tlhona o tlhophela wile o ikopitse tlhogo ere ke tse papatso
1: Le khono le Master V, rena le rifilwe. Yo a tsonya go ke scroller lightes.
4: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bushi o bohle.
3: Ah, ona le scroller lightes.
4: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data.
3: Pe go ya wa o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di go di tshepedi tsa YouTube Premium mahala.
4: Ya leng ka ho mana biang.
3: E go tsaga la fela go Vodacom app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jompele
4: ke tla dira bjalo
3: bona le dipeelano further together Vodacom
0: ee ke be ke sa bolela ka phela etsweni mokgala boo ka mogare go thitseng ka ona bjale o bone o kgona go tswalela ka taba nngwe wena o hwetse yo tshwentshe na tlo a o e lebedisise a norarae a gore se mama ngore o re ka wena engengengeng sa gore a wa monna wa monna a se selo nto e wene e tsaya tabe o e fetole le fela e be se ditaba ka moka go bone o banenyana le tse dingwe tse e leng gore tla ro mmotsa tsona rae tsaya tabe o e fetole le fela o e fetole turn it into nothing tsaya tabe o ne e fetola le fela ya kore lo ka kopana le ena motho ebile se ka mmotsisa le ka tabe e wene bona ga bona le tabe ewe wena e no tswa o kgona mo modumedise o fete a se ka tlhosetse tabe eo morago a re tlo o tlhotlho o tshwentse ke lefela la lefela fela fela fela fela fela motho a ne o nyaka taba wa tseba bjale tsea tabe e o fetole lefela a ithuta mo bophelong gore ka nnete go na le taba tse dingwe o nyaka kore o di lebedisisa pele o nko taba gona o e lebedisisa gore ga botse tabe okay motho o ga dia ka mokgwa goba gare ga botse nka isala morago tabe wa thoma a nagana gore ga botse ikabele gore maikemisetso wa gage keng ka gore papa wa tlho a go botse papa ke ra nna mo phelong ke na le go opela tate ka pela gore ya e kana motho a kana ba ikemisetse se go ba se e re ke mo swabisha a ke nya go bolela selo ka tabe ai lo itloela ya pele re na le go ba re phetse le batho ba ba bjalo bo ra kgolwa rena bo kokwa rena bo tata go rena bo mma go rena ba ile go ba bolela dilo tse dingwe ra di tsea ra di khuparela ra di bia pelong le mo bophelong mo maphelo a rena a sa tlhatlhwago ke tsona nna tate se yo nthutile dilo tse dingwe a di no go senyetsa nako a tlogela dilo tse o tswele pele ka bophelo ska tlhoebile o disetse morago bolokile o phetse le mang motheletse e ka ba bommago e ka ba botatago ba sa phela goba ba tlhokofetse ba sa phela goba ba tlhokofetse tatago bommago rakgolwago kokwago mmamogolwago rangwane yago hei bjale o gopola a fe mantšu ama hlakwa matala kudu ama hlakwa matala bomma eni ba imela bawo ile gore ke mo wo ile gore o ile go aka wa itopela mantšu a mangwe a sa go tlhahla le mo bophelong a sa go tlhahla mo bophelong na kudu ye ya tate ya dilo tse dingwe di fetole le fela hey aha a into sha dilo tse dintsi latse ba into sha ke go molela dilo tse dintsi kudu ka no bona gore gabotse gana mokeng kolokile 086-000-2452 086-000-2452 akee re ke bone megala yo nna wee re ke bone motheletse gona ke a loje 086-000-2452.
5: 086-000-2452.
0: Ke
5: ke bona fa. O wa na motheletse. Tshobela. A re lo tshe. Tshobela nda be
0: mage. A ge kgaitsedi ya ka.
5: E giri o tsena ka boare e ge kaleng ke reng phone ya ke balelwa. Eh na ke tide le bugugu ga togo fa de ga 2001 ga le 1 ja October.
0: Eh.
5: Eh mke gulu ba giri tshile bona na go etele ka le bakala ba ne bo mmane ya ka ba ile ba njia ba re ke ba thogomelele ngwana ke ba febelele ngwana. Ya le ya ba re bugugu ba khausile nna ba ntshuda hore ba re tshwana ya thalefa ene na ke beng ka khone u fa bantsha hore tshwana le muthogi ke beng sa khone u bona re tshwana le muthogi ri a tshwana ke beng ka ri fa bantsha ya le bona ba ba ke ndre mo sa hore ga ba ga la hore di jwala beni la muthogi gore ke nna tshwana ke tshwanje hore ke thalefe ke tsebe mishumo e mingi
0: ka hokwa o ba ile ba go botsa mantjwari tshwana ya thalefa
5: e ba ri tshwana ya khalefa nwanaka abadzivuka ba mbija uri gina mudulu abadzivuka ba ri mudulu ba vakhere nwanaka mara gina mudulu gina first born ya second born yabo
0: oh ya
5: eh gidule kana beni la Yesu gaga dula le bomani ba khidula le bugugu bugugu ba ntoba yale ba ntuda botale ene yale ntwe ba ile ba mbija ri tshwana ya khalefa ga dula ke lebele be uri ke tshwanje uri ke fithelele dilo je nnji enke abagana go yo retired teacher
0: eh
5: ka bagala mo khegulu yo ene bare ka bagala o bane wena o jala beni la o thoga re nya ginya ka re o tsene sekolo o lo khona o ngwala lengwalo
0: eh
5: mara instead ya re ke tsene sekolo ke lo khona o ngwala lengwalo ba bona lo re sekolo ni performance ya ga ke botse ba ntitsha ka baga ba teacher ga lo tagesetsa
0: ka uno tlhekesetsa kgaitsedi ka eupša ya ba ile gore o itopetse mantšu a mangwe a makopana eupša a go ba letlhathollo e kgolo ya tshwana ya tlhalefa
5: ee ka mokgwano bada ba dalele jaaka gore moriakgawe o a khuda
0: o ya
5: ee e raba ya gore le mothage ya deile ke seke ka baka kganyeja ba bangwe
0: ya ne
5: ee
0: whatever mantšu a o kgaitsedi ya ka ke a kwele wa namile wa gola ka ona a tlhatlha bophelo bja gago
5: ka ola ka ona a tlhatlha bophelo bja ka le bana ba ka ke ba rutile ka mokgwano ke ba boja nako engwe le ngwe gore a re kgolele motho a re kgolele mothogi ka jerebe o le jona ka baka la gore a re a dikhumana ka botlhale bja borena le maada a borena e lo ba kabelo ya modimo le kgaelo ya modimo
0: kgaitsedi ka ke leboa kudu o boledišana le wena tle
5: ke a leboa e ke itseng lejadi lanase ke kgaleng ke thiele ja lenane ole le kgathoma ke nna motho wa rata radio kudujanaka thobela FM
0: re a leboga kgaitsedi yake re tloga re leboga kutu age thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo masomepedi seswaya metsotso ka morago ga
6: ireebamake re tshwanela ke o boya ka re e taba ebita fleng e re boye e re re boye taba ebita fleng e re ngwayangwaya make nna e re ko botse nna ke nna o mongwe wa o tlhokofelela re tlhokofeletse ke batsadi o sale ba bannyane ya kere melao ka kwa batshwadi le batswadi ba batshile makoboko kwa batho ba re ngwana wa ngwanenyana o tsea molao tseleng make ke ile ka ithuta ntle oe ka kwa batswadi kore bakobokoko ba rena ba maloko le bommane ya rena ba maloko e ba re ngwana ko ithompha ko itshwara ke o ikokobetsa go thompha batho ande go thompha batho bile o ikokobeditse dilo tse ka moka o didi a o di latela o sa nyanye motho kore o sa nyatse batho modimo o tse o godisa make ba boya ba re o seka lela go ratwa ke motho ka baka la gore motho a se mane le mao kone go khumana motho wa ka tao rata ka mokgwane o tshwana le e le motswadi ao ka go ka balletsa ke gore motho o moga nthate o tlo phela botlhoko moya ga okore o tlo phela o suletse ka gore motho o a kgona gore a o tlhomele ntlo engwe make o senke o edie and-e ntho o a tseba re wa ka tlo di latela lešhela morago di tlo o gobatsa moya o tlo phela ga botlhoko wa se ipina ka lefatshe
0: gabotse le na le mantjwa afi a o ile go la topa go mang a go reng a o le sa phela go ka ona
6: ke topile ana we mo bo mmane ba bokoko ba mo a tsara ngwane a amma ba re bona se o tsantsa o tsidi o tsantsa o tsiba rene ngwana a tshwana o le ta ke o lela ke motso wa hae mara a tori e o se o khumane motso wa o ra rene o tsantsa o kwa botlhoko nne and o tsantsa o tsiba rene motho ya thompio ba le fatseng motho wa ikokobeletswa le ngona o se ka thabela rene motho mo lo mongwe re ta o rata sa ha o ha ide ho rene o tsiba rene ho ithompa o thompa batho modimo ke yena a tlo o hodisang motho wa lefatshele a ka no o tshwamela ntho e nngwe seng ko edi a tlo sšhala o sule ka baya tlara opela gore nna ka gore ke nna tshiwana ba bona ke sena bo mma le bo papa
0: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee wena le motheletsi fa a re lo tsheng
7: e tla tsa mabe
0: le kai
7: a o re go
0: ke re naba
7: ke rata o tsakana mma wa fetjang go le
0: a ge
7: mantswana ke a tshere mo motswading wa ka pele a tlokofatsa o rile monna a re khompa o moholo lo o monyane
0: khompa motho o moholo lo o monyane
7: gore o tla ke o phele ganele le lefase mme wa fetsa ngobolela o hatile mo mantsweng a ka nka se bolela tse dintšhi tatema
0: ngwane shuke le boakhudu go boledišana le lena re ke bone fa Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo ke bone fa go tena motheletši o gona o gona motheletši le kae ngwanešo ke rena fa ao ba nawe
8: tane di le di borela
0: ya
8: e ba ma ke e go pola mbao nya na ya da bo 1989
0: atamela sella teke one issue au kwala ga botsu ka rompe ile o speakereng
8: e ke re go pola bo kwa marao kwa ka bo 1989
0: a ge
8: e ya bona re ke bala bo mphato wa botlhano wa mamo
0: a ge
8: bara agre go tsa dile le mafu tsa ene mao ga ga re ka so re re di dikolo di tswa le tshe ya ke bona mmata bela o de tlo go mo go pela tshere to ke re tsima ke go pela tshere tse modzadi ana mar mon mar a wana ga nna na tshere tsa ke na re mma le re ale na tshere tse mar mola le be reka bela mar mon mar a wana tshere tse mo go ithoka ntu le reka mara gore go lere ka lo yena tse dilele go go bona o thoka tshelete o tsena le yona wa tsibulu
0: o du shuma
8: ai ao wa bana ma ka mo o ro bala ka khutu ka nne re bona o bona ra nwa le le nna tshelete di mo re thoka
0: he bana gore mantjwa we ba ri le go botsa ona wa makalla e utla le khone o a bona phela o gona go ithloka tshelete o di tshuma
8: o ndu shoma ba ma ke re tsiki ka fa o gere na se ya le moya ka nne te le sala le bolela ke di mo ja tsona di sala di ro po tsa batho le re ba ithogale
0: ka nne te mothompegi
8: ya ba ke a le bua ke di sibe shi ka mo di ya
0: ke le bule kudu go bule di tsana le lena
8: ke a le
0: re tswala pele ka lena ne o motheletsi rata go no kwa mantjwa o ra tlogeletse go ke batho mahlaku a matala kudu Erike tope bochele shifaki kwa gore na Tobela FM moshati watsebo le boithabiso arlo che Tobela FM moshati watsebo le boithabiso super la kwele metse masume pelitsi so masume pelitsi masume pelitsi la metse tso go ikela irinya le some pedi Erike bona fa gare ka sebele motheli che ka go tamisha
9: Papa
0: Ahe mabusiya mukopa.
9: Ha
0: mogongwa mukopa.
9: Mabo mala ile ba mpotsa maitse ka re ga maitse.
0: Ino ba tabelang le kopelwana le o le kwa leng ga botse.
9: Gore nna motswadi wa ka wa motswadi bo mma. Ba ile ba mpotsa maitse ka re ga maitse.
0: Mma gore na.
9: Ba re nyana ka. Ba bona bophelo go nya ka go phela. bophelo bo phela matlo a gago.
0: Ya.
9: Motsedi wa bophelo ja gago.
0: E kwa?
9: A tla ka moka bo nna ke khonda.
0: Eh.
9: Ke go le ka ngwana ka gare le bakwa le bakwa le bakwa.
0: Ya.
9: Mara o tsotsi ka nako ya re u tsene. Ke tsama ya ya ya di ga u tsenwa ya ka ka ka go no phatsa le.
0: Mm.
9: O e bona ba bophelo. O mo go re phela monnate. Monnate o o tsedi a kwa.
0: Ka le kwa.
9: O tlhakana le motho wa monna ba mpha example ka Winnie Mandela.
0: Eh.
9: O le bua Nongoi.
0: Eh.
9: Ba re ba sadi ba ile ba ya ba tloela banna ba bona ka magae.
0: Ah. Ga
9: le ga. Nna ba tsoga ba re ba sadi ba khale ba ya ba sadi ba khale ba khotela. Nna ke tlo re ba ra bo manka re nna bo mmare nna ba be ba yena bo die die Nongoi.
0: Mm.
9: Ba be ba yena ba sa re bonna o kae.
0: Hei ya ne.
9: Ba yena ba re bona ka o ya bogadi. A se ga re no. A bona wo o mo tsebangwa.
0: Eh.
9: A bona wa tlo thega a anye go ikutsa monate. Monate e ke ipiela ona. Ke a o yang. A gona mmago.
0: A o bana we.
9: Mmago ke nna ke sala makotopo. E ne ka ba a tsoga o ri le go tloga ke ya ga magongwa o ita ga e makotopo. Ka di tsawa mputa mathata kwa. Ba re kwa ba ntia so ka re ka o tloga nna ko tsala o nna me la tsala ke tsala ke nna ke re ngwana ka o thaka
0: ei
9: o tse ke di bo tse di die ga nkwa o re le ke di die ka ke sie me ka go tsana ke re ngwana ka o tse di ya mago
0: gape mmago lena o ba tloga le swere ka dipolelo ka nnete di le tlhahlile bophelong bya lena go fitla le lehono le
9: o fitla le mma motho mma lo ba tsire ke nna ku hudise ka itemela ka ke
0: ya
9: ba go ga ira tsile ka mogo ba dileng ke go na le lehuba le bana kwa ba le bana kwa mara nna ke dilukile mmatswalaka ka ba ka dia le difika
0: mama gongwa mabusiya mokopane ke le bogile kudu go boledishana le lena
9: batswadi ba re thata and batswadi ba gale be ba kgotlelela ba dia e ba sa lebelele motho mongwe
0: ke
9: leboga ke mabusiya magongwa mokopane
0: ke le bogile kudu go boledishana le lena Ahe, Tobla FM, Moshate Watsebo, Lebo Itabisho, Arwen Mfa. Are you Locha? Arloche.
10: Rona Mage.
0: Tobela Tobel.
10: Rona.
0: Rona Mongwa Kalena.
10: Rona.
0: Ahe.
10: Rona Mage, Namu no Mungu Wile Anong Kilija. Osa Pela, Mungula Lekon.
0: Ehe.
10: Ankubeji sina mbela fati na mboka mnaleta. Ampucha remu na kuwe na mruwa songwa ni kerekeni na mruwa songwa.
0: Hmm.
10: Arangwana kwa nukaka wa natura kwa nukupila rumogu pilu mspala pa uloka. Kama njaki utola nguwa.
0: Auba nawi.
10: Aru osikewe wawe watuwa ula pilu uloka.
0: Arangwana kwa mbubu pilu osikewa wawa la pa uloka.
10: Osikewa watuwa ula pilu uloka. Kama njaki anka ufangwa na wana kwa ene. Era ta tla ro ya ditapelo antwana ga mantwa o monno la ka mokolweni
0: asa duchi wena motlhomphegi
10: asa duchi go nna morana make ke tsa tsore na ba a bone eng go ba ba kule mmolo morana make ja o da ka bo mtelela
0: go le boga rena mongwa ka ketloga ke le boile kudu aha botheletse pele ke tsa botheletse o mongwe erikere
11: Tobela FM. Ke mo shato wa tsebo le boithabisho.
12: Motho mo makeshiba wa ba iketa tshipolelo ya le melaga e go moremogolo ya liaga metseng. Ge ile bo breadwin le bo team thomo ona ke sa bolela ka gore sepedisa ntse seelala bialo ka noka ya moala kona noka ite tshirile tribe ya maribaneng. Aga! Re re gola Tobela FM ya mo shato wa tsebo le boithabisho. Ke nnete le ba dirile bototo bolisi ba Peter se bothoma le gono ba igantsha ka lena. Hala la mo shato wa tsebo le boithabisho. Halala go ya mashemonga so thoba na ba mosali yo moso he le nna moana no ma channel bule tshene sna iwa mele ka makopong a ite na iwi ke re tsama na ka ke tshaba go robega
11: #tobelfm66
1: le khono le Master V re na le refilwe yo a tsonya go ke scroller lightes
13: ah oh, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
14: ah ona le scroller lightes
13: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
14: e go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di tshepedi tsa YouTube premium mahala
13: yaleng ka ikhumana byang
14: e go tsaga la fela go Voda Pay app tswela pele ba bontshe gore o tsoritse jombele
13: ah ke tla dira byang
14: bona le dipielano further together Vodacom
0: ona mantšwa bo hlokwa re a buditswe go ke batswadi re a kwile go batho fela re a kwile go mahlaku a matala bo kokolo bo ra kgolo ba rena a sa re tlhatlha ba bangwe ba rena mo bophelong ga re a lebale ke ka lebaka leo re re go ge re kgala bana re boledišana le bana ba rena le gono le rena le bana re fela re ba botsa mantšuawe e re ke bone fa motšheletše marimešiao 086-000-2452 ke botse megala ka sepego se motšheletše ke tšee motšheletše shu a re loše
15: kgotso motswala make le bolela le bolelamphela mohi
0: ke letšheletše
15: lopo
0: age
15: nna kokommele gamma ke be ke re ke tsena ke ya phile sakana ya dibuka ke lla ke ya o yena koko la mmona koko wa mpetlha o kwa feleletsa rannare na wena o kae o thaodiletse o talea gape dilo tse dingwe nke o ditsenise phefo di tsene ka mo ditswe ka mo o sele o phela wena ntho ngwe le ngwe o e tsea o itisa ka gae a di tsene ka mo ditswe ka mo feleletsa ka gore o taola le wena o ta di bone
0: a nna ke le kwele motswala motho ke lebogile
15: danki mogabagaba eno ba ko mametlhabe
0: ke a leboga
15: danki motswala ko kware oa di bona ka nnete re a di bona
0: ka nnete mama ke a leboga ya ne a re bona ga go na le motheletše fa ke a go tamiša
16: malema ke le kae
0: re bona re ka botšhalena
16: wa sena ke thabetse o bolela le lena
0: age
16: wa tsena nna mo wa ka be ke re he ke ditšile yena a mpotsa re se hore ke ngwanaka ke gopela hore lo ka tsena ka ra ka mmono se ka tsena le nna wa ba le la tala hai
0: a re lo ka tsena kae
16: a ra ka mmono wa nya ka mo tshwara tsena le yena
0: o
16: o se ka ra tsena le nna wa ba le la tala hai
0: ai ya
16: ke re he nda le bolela go tsoma a re tsho le se je ha nga nje tse ba tswana ke ba tsama la ba ba tlo o thibela mo sa di mo la pala hai o re nga je jwa le je bona o ratsa ka le monna wa hai
0: he bana mantšwa a le dula a la aga
16: wa tsama mantšwa a nka ga ma le mmake le je nka go fana le motshwari o go pelela ra ke mo na go mo tsaka rena mo sa di ya hao ke ke tla ka le yena go le bela na ba le yena ke ratsa na le lena papa a pele ga ke le tshe go tsaka mo sa di wa ka a re ga mo sa di ya ka o ka go tsa ke ma ka ra ona ntho ya go ba sipiri ya dilo tse di tsone la ka ma se ja ma be di fela
0: ya ya ya
16: a re bo na mo na ke rena e le go nga se di di le papa
0: ya be lori la tse ba le tlhotlheletsa ke mantjwa le a ile go la kwa go tswa go motswadi
16: ena wa tswa tlhotlheletsa le tsa tlile mo tlhong ka se di le ntle we
0: ma gore na ke le kwele re ke le leboge hle
16: Malo
0: ba le
16: mara
0: nka mo tagare. Botse. Thank you. Tobela FM shate wa le boi tabisham. Re ke tshe mo tshele tshifa arlo tsheng. Kulukile. Tshele tshe mo motho a ka tsiya molodinyana, wa tsho molodinyana. Ra bushara kopela kamera ho go sei.

0: Celine Dion, Haruhoi Nari, I love you.
1: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga arata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka khwedi e sina go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe mwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka khwedi.
2: Yele, ke bo humana ka e bontsi bjo.
3: E go tjagala ka go Vodapay Boba online tjona pele o ba bontshe gore o tshwere tshe tjong pele
2: ke tla dira bialo
3: bona le dipielano further together Vodacom
0: se se go sa bohlokwa le nane go nla le hono motheletsi go ba ke se se go sa bohlokwa se o setjweletjwa go ke le nane o le go ba ke ke tlhogopele dishano ya a ke se ka re ke tlhoka go poledišano ke raya ke ee nnete gona poledišano yo o rebile go le yona le bo mme any maimela se sengwe se se botlhokwa se o tlhoka poledišano ye e se dirilego lenaneong le la lehono ke go bontšha botlhokwa bja bophelo bophelo bo tla no phela bo le botlhokwa o sa kgathale gore motho ke yo monnyane ke yo mogolo o magareng goba bjang motho ka bo yena o ne o ba bohlokwa nanong le le bontshitse gore mahlako a matala ke bohlale bja rena bohlale bja rena motheletši gona bjale ge re bolela ka mantšu a bona ka fao a re file go tlhotlheletso ka gona maphelong a rena re kuketsegilego bophelong wa tseba raba maemong a makaonana a bophelo ke ka mantšu a bona ke ka hey mo gongwe ke ka ditshogofatso tsa bona ya bomme any maimela ge babe ba lefa ba re bontshitse tabe ye nngwe gore tlhompho ke selo se sengwe se segolo kudu seo e le gore bjalo ka batho ga re a swalela go se tlhaelela mme go tlhoka tlhompho fa o feleletsa ebile gore dirile bjalo ka batho gore re ikhwetse re le diemong tse dingwe tseo e le gore ga di thabiši ebile mo gongwe go tlhoka tlhompho fa gore tseela maphelo dipolelo tse di bolelago tse tsa mahlako a matala di re agile le bana ba rena ba sa tsere gona fawe ke tle ke bopolege ke na le morwa ka nako nngwe ke na le go mmotsa tse dingwe tsa tsona gore wa tseba keng ke re ge ke mo kgalela se sengwe ke gopole gore e tse tate ilang kgalela tabe a reng e tse mma ilang kgalela tabe a reng ke bohlokwa bja ka fao batho ba bilego ka gona maphelong a rena a re ya kgarikela lena re gole re ko fe bolodi motheletši this is the last talk TP to the Panda Cross nane leo le latelago se ka lebala Sandy Lady Curry o tlo ba le wena go thoma ka iri ya pele ga ba fitlha iring ya boraro a ina le wena ebile ke fetša go tseba gona bjalo ka iri ya boraro gona fale o bo o swanetse o tlo o kopana le KV Mashego ya bošegong bja lekgono a lela mo latlhatlha pukeng o tla ba ina le wena sa tlo ipsina ka sealemoya wena